0: Puro de los Pueblos. Balik na mga ka-K-Pipe sa inyo naman yung panatuntunan ng mga oras na nasa inyo sa Kalwon sang Dietry Bio. Yes. Mahilan at sipon kang trangkaso'y Klinika Dietry Bio mo. Okay. Balik kita sa ato naman yung presentation mga ka-K-Pipe. Ka-K-Pipe, Eric, i-check na si K-Pipe Wilson Villena. Naka-standby na sa Bacolod City Government Center.
1: Okay.
0: Sa ato ka mga utod, may kontrato nga gimpirmahan. Ang ini nga kontrato is between the Tiesa and ang kontraktor nga Amigo Entertainment or Electronics Entertainment.
1: Mm-hmm.
0: Abuning kontrato nga ginpirmahan.
1: Mm-hmm.
0: Kag sa sini nga contract, ang bilis ni do nag-advance na kag ipaberik ng labot na sa 299 million pesos.
1: Correct.
0: Ining aton nga ginistoryahan nga 299 million. Amuna ni ang kontrato sa tuwa sang syudad.
1: The original contract.
0: The original contract. Sa syudad. Not syudad. Itiesa and the Amigo Entertainment. Basahon tani kontrato, kay pamitan pwede mo na mapakita sa screen para maintindihan ni Labla. Nga una, gina-establish naton, nga ining nasambit niya kontrato, wise ang kilabtanan ang syudad. Sa baylo, ining na pundo, so, lihalin ini mga ka-K-Pipe sa Tiesa. Sila ang nag-provide sini. No? Basahon tang unod sa sining kontrato. Aranaw, ang contract agreement ka-K-Pipe, Eric, ginpitsahan ini February, kaya gina-download ko. No? Ginpitsahan ini bugat now, doon dapat dasig lang ni. February 11, 2025 pa. Dito sa Makati City, Kag-Ipaybe, Eric.
1: Okay.
0: Ang nagsulod sa sininga contract is Tiesa. Kagsubungman ang Amigo Entertainment, no? Electronics Entertainment. Based sa sining kontrato, mga Kag-Ipaybe, ginpirmahan ini sa Makati City, Gambal, the Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority or Tiesa. Do gahabol lagi nga ton nga ice no do. Tambo sa tong G5G Ericman.
1: Nagamatamat siya.
0: Ara-ara na.
1: Okay ara na siya.
0: An attached body corporate of the Department of Tourism, Virtue of Republic Act number 9593, holding office at 6th and 7th floors, Tower 1, Double Dragon Plaza. Oh, grabe, hindi lang isa ka dragon. Tingala
1: ko. Double Dragon Plaza.
0: Amo man ba? Double Dragon Meridian Park, Macapagal Avenue Corner, EDSA Extension, Pasay City, Metro Manila, represented herein by its Chief Operating Officer, Mark T. Lapid. Duly authorized for this purpose under board resolution.
1: Ay, nabutang. Blah, blah, blah.
0: And, ang second party, Kakipaberik.
1: Yes.
0: Amigo Entertainment Technologies Incorporated.
1: Silagin.
0: Ang principal office address, 2387 Alejandrino Street, Bangkal, Makati City, represented by Jerry D. Thomas. Aring recital, ha? Gusto mo yung recite ko man?
1: Recital pa.
0: Whereas, Tiesa is desirous. Ba, gusto yung ikuno?
1: Gusto niya. Type niya.
0: That the contractor execute the redevelopment of Bacolod Government Center Heritage Plaza, Bacolod City. Grabe. Redevelopment of Bacolod Government Center.
1: Basahin ng liwat ang sugod. That the contractor
0: desirous
1: to
0: the contractor.
1: Ano ang title yang i-develop niya? Ang
0: Redevelopment of Bacolod Government Center.
1: Ang may heritage to, may totoo.
0: And Heritage Plaza, Bacolod City.
1: Na, dira na dako ang problema.
0: Negros Occidental.
1: The Heritage Plaza.
0: And Tiesa has accepted the bid for 299,863,880 pesos and 3 centavos. Hereafter called the contract price by the contractor for the execution. But si ganun ang 299 para na naya sa Bacolod Plaza kag sa kwan. Ako na nga 380 sa plaza, 220 sa
1: NGC.
0: No? So by the contractor for the execution and the completion of such works in the remedying remedyuhan of ini di fix darin
1: remedying
0: remedy sorry remedying
1: dispunihan
0: ini ang ako niya buta pero remedying nagkalamatay ang tanong sa sulod sa
1: remedyuhan ato bala
0: remedying ay Diyos ko now amo niyang amo nagaliyang ako niya pambasa it's because I'm referring to pagkalamatay ng mga tanom sa sulod sa plaza.
1: Kagang remedyuhan.
0: Oo, remedyuhan. Sino nga remedyuhan ang depekto? Pero natabo, dari why ma-remedyuhan ang depekto? Ang siyudad ay nag-remedyo sa depekto.
1: Hindi, may remedyo man
0: ah. Ano remedyo? Idugangan.
1: Naka-remedyo na eh.
0: Ha?
1: Naka-remedyo na.
0: Isa pa?
1: Wala, wala. Wala, wala.
0: Therefore, daw si Respisyo ka.
1: Wala, wala, wala.
0: Wala. But sige sana, gin-remedyuhan, gindi lang, alaw ay ang plaza pagwapon.
1: Oo, oh, yung pagwapon.
0: In this agreement, words and expressions shall have the same meaning as are respectively assigned to them in the conditions of contract herein after referred to the following documents. Applicable shall be attached, deemed to form, and be read and construed as part of this agreement. Back resolution. Buti ka nun na, word na sa ilang project. Bid bulletins, bid data sheet, bid forms, cash flow chart, construction schedule. Umiyara na ha.
1: Kupito.
0: Drawing in plans. Parang ano, drawing in plans.
1: Gidrawing?
0: May drawing kag plano. May nakita ko blaya ka kay Paberic. Ang drawing kag plan. Si engineer si Balyo siya nagpirma kag si engineer. Ano to man? Kag may nagaprobar man to. Kukita
1: ko. May budget ang drawing?
0: Ay, wala ya kag daw. Ang ilagi drawing to redevelopment sa Bakulod public ano di man tanong ko dibi sa akong nga document.
1: Gapamatay lang ko kay Pavel Jan. Kada bukas mo sang title Bakulod Heritage Plaza.
0: Ti heritage mo.
1: Tinis na ginid ako sa kitulo sa mong.
0: Ari ka kay Pavel, kung may ginatanaw ko ding daw kontrata ni drawing. Ang nabutang di is engineer si Lubin Sibalyos.
1: Tiyan mo na siya nga ito nga city engineer?
0: Kag sino naman? Uliya? Sino niya si Uliya man? Engineer Noel Elia, prepared by Engineer Noel Elia.
1: At yung mga staff na guro eh.
0: Pero
1: si Sibalyos ang nag-perma?
0: Tatlo sila.
1: Ito okay na na.
0: Ba't hindi ko nakita yung isa? Basta ang title is Redevelopment of Bakulod Government Center and Heritage. Ang gawa niyang nag-design. Ang design, ano man, basigin pa, sino nag-prepare sini? Dapat makita, takon sino nag-prepare.
1: Oo.
0: Project and Planning Department si Adami si Makalalaw
1: sa Kona City o kung sa Tiesa?
0: Hindi ko kabalo kung din sila nagaling ng mga buho sa planeta. Alin sa Tiesa?
1: Tiesa?
0: Heritage Plaza Foundation
1: ara naman.
0: Approved by no? So
1: nagawa
0: Project Evaluation and Planning Development recommending approval. So ang ari diya sa piyak, ano niya? Prepared po siguro nagpreparar taga Bakulod?
1: Because kita ang nag-ayo sa ila, ang ginapagawa nila. Ang natabo, ang Bakulod ang nag-ayo sa Tiesa kung pwede pandingan nyo ini kagin grant sa Tiesa request.
0: So ang gwa niya nag-prepared sang plano ang Bakulod.
1: Amuli
0: galing ang may pirma si Atty. Lubin.
1: Yes. Kag nangayo kita panding sa Tiesa.
0: Dason gin-aprobahan, gin-recommend ni... Shuman, hindi ko ka basa.
1: Gin-aprobahan, kag may resolusyon ina ang previous council endorsing ito Tiesa.
0: Kag gin-approve ni Mark Lapid.
1: Kag gin-approve ni Mark Lapid.
0: Ang guwayang nagpreparar gali isang plano sa plaza.
1: Bakulod.
0: Si ano, si Uliya.
1: Oo. Ang Bakulod ang nagpreparar.
0: Kag ang nag-recommend for the approval, si Sibalyos.
1: So kitang nagpangayo for funding, gin-approve sa Tiesa.
0: Ti okay niya kakipabirik. There's nothing wrong with it. So ang ato lang yung pamangkot, kay kumuging grant nyo man,
1: nga
0: wala nyo gintapos.
1: Na.
0: Pero
1: kung pamangkoton mong Tiesa subong sa ilang timeline of events, ara-dira, siya tapuso namon kay supposed to be January 2027 pa namon tapuson.
0: Okay.
1: Nya way kami nyang ina subong, way pa

0: Gamot sing kalon.
1: Okay, okay. Hindi ka na magambal sa gibang kay ina to bigla mo no kang daway niya labot.
0: Why na ya?
1: Why na? Okay, very good.
0: Words and the same meaning mo. Amo na siya.
1: Na naman iyang kontak ang natigala ko na butag nila na diyaw. Words in expression shall have the same meaning. Na remedyuan na. Remedying.
0: Remedying.
1: Kay ang isa sa to is remedying. Kay napatay ang mga... Ay, naalong mali nga ito siya.
0: Hindi mo ako?
1: Hindi mo ako?
0: Nagbantay merkado siya?
1: Hindi kayo ito merkado, nang guha niya po.
0: Ay, kasadya.
1: Okay. Balikanda, larga mula. Tanong-tanong sitwasyon kasi Wilson nara sa plaza. Ari, tanpay di mo ipakita ano ang original itsura sa plaza base sa plano. Tan atong drawing na kampiyon blatan. Tan, hindi tan ng isa. Oh, Kakipay Birik, eyes on the board. This is katahum gidya gali, Kakipay Birik. To be fair, ha? Hinali mag-functional initanan.
0: Ma-function niya.
1: Ma katahum gidya gali sa itsura kung gabi, Kakipay Birik. Sige pag itan-bitan.
0: Kung gabi lang galing.
1: Oo, tanwab lang mapiswit ang tubig, Kakipay Birik. Pag piswit ang tubig, magwa ang sug. Uy, linlain ang piswit ang tubig. Linlain ang... Oh. Amuni, hindi nadala ang tasatan.
0: Tan, di pagpatamitan, kaya basi mga hilamon, basi mga hilaya.
1: Kakipay Birik, ang original plan, ang hilamon, green.
0: Oh, subong.
1: Ha?
0: Subong.
1: Tinatrol, kayo dunot-dunot, pasalapak. Pamangkot ko na is, dala na di ang green, ang landscaping sa...
0: Dala.
1: Oh?
0: Dala.
1: Di ba, palakpakan ka?
0: Dala ang landscaping, kay ara siya sa...
1: Ara, improving concept, oh, gina... Amuni, oh, pako... Kuha na guro ka, NGC na no, ay plaza na yan, oy. Ara, NGC. Sige na. May malin sa plaza, transforming system, o. Oh. Ara, transforming system. May tubig. Okay, tan, guay, tan.
0: Daw nami, ako.
1: Ara. No, butaon yung tubig. Nan, kakikipa, balik na nawabala. Duway ka, gini mo yung gatan. O, katahom, so.
0: Di mapalakpak man ko.
1: Katahom kang ipabirik. To be honest, ha?
0: Sano ni?
1: Katahom. Hindi ko mahuman ni. Uy, gani. Ayo, katahom tudo. Kag pwede sa galimi mo, projection ng kwan kang ipabirik. Ang tubig.
0: Ay. Amo na sa drawing gani. Kaya may drawing to kayo na nabasa mo.
1: Ha?
0: May drawing nga yan.
1: Hindi. Ang imaya, kabalo-kabalo na butang sa contract.
0: Ano ko no?
1: Words in expression.
0: Arwan ang DJ.
1: Shall have the same. Pabalon niya sa drawing. Gatanan drawing na lang. Eh, ano lang iman? Ayaw
0: na. Larga po na.
1: Si Wilson, tanong aktual. Tan ba tanong? Habi kami ano, isang picture subong sa aktual, tan? Ang aktual bi sa plaza, tan? Tan? Ang aktual bi tan sa plaza? Amo ni plaza na subong mo?
0: Hindi, NGC to.
1: NGC, gili. Amo ni aktual, tan? Ba tanong? Habi tan? Amo to, tan?
0: Ginis picture ni Carla kagapon, tirahabla, tan?
1: Hindi. Atong picture, ang aktual, ang tuntod, gitan.
0: Tanan tuntod, tan?
1: Ang tuntod, gitan.
0: Chita, may yaman na karoon ng video. At ang magulang ipagwa mo.
1: Ay, pakita ang blatan, no?
0: Magulang gigin.
1: Ari. Mga kakipay, tanuman nyo, blatan. Ayos on the board ko.
0: Ang tuntood na, ang tuntood na.
1: Ang tuntood na, tanin din ang drawing. Yung drawing na itong taong gigin.
0: Mapiyong kumata ko.
1: Okay. Ang tuntood na, ipakita. Tan? Tira. Amo na ito, tanang ipakita mo. Nga may mga ten.
0: Hindi kinatan.
1: Ay, nano na si...
0: Hindi, tirahan na, tan.
1: Nangadula, tan man.
0: Ato na ito kayo na, sa concept, guwapo ang outcome, kures-kures, Romar Duran.
1: Hindi, may pamakomplito, Mar.
0: Huwag pa ganun,
1: tapos relax lang ang puso.
0: Mo,
1: The words in the meaning are just the same, no? Tanan ito man, nagagulpid ula. Matapos ang... Hindi na yan, mutan ang picture.
0: Ato, bag-ulang ipakita mo, bla.
1: Na din ka na iyakalabutan man.
0: Ato, ipakita mo, bag-ulang, bla.
1: Ato, blang picture, bla, sa Bacolod City Government Center.
0: Ipakita mo na gidlang to,
1: bro. Ipakita mo na gina, nag-inita.
0: Na, amo man lang na ang gusto.
1: Amo lang na... Nan, amo na ang aktual, subong.
0: Amo siyang aktual.
1: Doon mo, amo na kang Kipay Birik, ha? Pulang na lang sa aton ang hilamon.
0: Oh, kag ang kilid itong naging pangguba nila. Kaya ang
1: si Wilson, subong, ara na. Nakabiber na si Wilson, ay. I-check na ang aktual na sitwasyon. Kipay Wilson, good morning.
0: Morning, son.
2: Good morning, Kipay Wilson. Diyan nag-churot-chat-chat-chat-chat ko dito na ito. Bang saan na Bacolod City Government Center, no?
0: Tanawa kami, Beng.
1: Ah, okay, doon ang ayutuod ka, Kipay Birik. Kaging buksa nila, no?
0: Buksa na.
1: So, ni-describe iso, ano na nang itsura sa bongda?
2: So far, doon ka.
0: Si Wilson niyo?
1: Niwang si Wilson.
0: Ano na yung itsura, no?
1: Gwapo.
0: Nakapagunting siya.
2: Bacolod City Government Center grounds kita o dyan, Kipay Birik. So, tire, nagkapanakot sila doon sa bong so far sa wirings kesa nandiyan, kesa nereksa ang mga fountain, dere pala. Mm.

0: Actually, nakita natin, hindi lang.
1: Ay, nanotice mo na subong, may araya kanal sa kilid ang fountain, no?
0: Yes, oo.
1: Hindi pa rin sa NGC, dito yan sa plaza, wala kanal. Kada puswak sa fountain, madanaw siya sa plaza.
2: Kada puswak yun eh.
0: Diyan sa Severic, same as to the sa Bacolod City Public Plaza, pero inyo, makita nyo sa likod kung doon mga grill.
1: Ang purpose si na kay Pabwe Wilson, pagtupas ang tubig, makanto sa drainage, babalik to sa sapan.
0: Yes.
1: Recycle mo lang na mo.
0: Recycle ang tubig.
2: Balik-balik so, lang.
0: So, makita ko din sa Sadrin, ginabalumanta ko, mamuro mahal, kaya mas itinitikin sa Sadrin.
1: Pero in fairness on, ha? At least do mga 70% na siya kakipabiri kung tanongon mo.
2: 70%.
1: Kinali ko magpansyon na son, ipabugal tana kakipabilson.
0: Yes, Kito Kaljan, makita ko, gina-imagine ko na gani, kasi may mga pipes pala dito sa Kaljan, na ginagawaan pala, dintamong-tamo siya. So, tatlo ka stage or tatlo ka face ni Sadri para sa outside ng fountain.
1: Banta ko, guro, mahuman siya kag mapapansyon during the League of Champions sa Sunday mo?
2: Drive butang.
1: Ang League of Champions sa Sabadra.
2: Sa NGC.
1: NGC. Iba na ako kinahingagaw, giguro sa Chisas, lingyan kay 5 ganaan, ma League of Champions na Sunday. Nga samtang ka League of Champions na, papuswak kuntang, ang ano, fountain.
2: Fountain.
1: Oo.
2: Papuswak ka dyan.
0: Ay. Grabe, man yan naman ang term balan.
2: Puswak ka dyan.
1: Tiwi. Puswak kuntan eh.
0: So,
1: ang floor na inang puti human sa tiles na, whatever.
0: Ano ni siya kita ka dyan? Siminto nga dyan, ano? Ang ano yung material ni bro?
1: Marmol?
0: Oo, no, marmol. Siya kita ka dyan, ni kita Eric.
1: Tapos, di na dama, anong kilid nang ginapakita mo? Ano na siya? Daw nusol na nga mapuswak?
0: Ano, si Rimagi, kita ka dyan, kita Eric, ang tubig, no? And then, yung mga gagmain, eh, nga nusol, pero naman niya magwa.
1: Wow. Amo na nga, ang may aras, itsura, nga kung talahon mo, may gagmay nga mga gapiswit nga daw ray of lights. Kaya may lights mo, no?
0: Kung isipon mo siya, ang bilog pala ng outside portion pala sa fountain, mga more or less 100 kuro ni ka, ano, sumpit kita ko dyan, no?
1: Or, okay lang.
2: 100 ka?
1: Kung tanahon mo kay Paberic, daw very makasiling man kang justified man ang iabili considering of the state of the art ka dalo niya kumuman siya. Kaya ba namin, sini may ara siya nga projection nga paggalab o to sa city government mo? Center?
0: Kaga may ano pa, may mga fountain, may fountain man sa sulod kita sa Paberic.
1: May layer ang fountain niya, may main fountain siya dito, ang pond na to sa una, among na siya ang main niya nga fountain, right? Tapos, may ara sa nga daw circumferential road tapos may Banoche road. Fountain kay Five Wilson.
0: So, amo na siya kasi nadyan yung kasasarik mga apat na layers ang fountain. Hindi nga gagmaikan may dako sa tunga ni ito na dyan yung kasasarik. So, kapag pa na kami, hindi na siya tanaw. Ano ka gina-imagine kung paano siura niya.
1: Why pa man na mapatistingan, Gidyaso, no? Why pa na yung matistingan, no? Hindi pa rin sa plaza na tistingan na ito nga. Hindi pa rin pwede mapapuswak, hindi pa kumpleto, no?
2: Ah, sa plaza, pag-testing, mayroon si Itan eh.
1: Ha?
2: Ara siya, pag-testing, gini-video siya.
1: Pag-puswak niya, basa ito, no?
0: Mapatumpa ko kaysa na dyan, kaya siya para
1: matrya. Mga saan, obi makumpleto, gin?
0: Base sa, ara na ganit ka nag-reply, ako nag-response, ano, ang kiesa sa letter nga gin padala sa Bacolod City.
1: Sige, anong reply nila?
0: Kaya may copy here, kaysa na dyan, kaysa na mapa-play. Original nga plan na kita Godzad kita Eric na supposedly matapos ang natuwa ka mga proyekto November 16, 2025 kita Godzad and kita Eric.
2: Okay.
0: So extend din siya tungkol sa work suspension, sa bad weather, kag tanan-tanan kita Godzad.
1: Kaya mo naging reklamo ni Mayor Greg Nagliga kay 2025 pa ng sugo, dapat na nitapos na sa November 2025. Tisubong, hindi makatingalahan sa Manico Bridge gani, 2 years ang delay.
2: Tikidamo sila may work suspension niya, so nagmaskara ka mo, may bagyo pa, may ulan pa.
1: Ang labot sa maskara man.
2: O, tignan kayo pa, untat nyo man kami, kinang maskara ka mo, nagligad tuig.
1: Ha? Ti, isa lang tuyak bulan.
2: Ti, siya kadako na sa diferensya para sa amon, kay gabirada kami nga daan. So, damo ka mo revision, gin-revise pa ko sa bago. Ginbasol pang bakulod.
1: Ha?
2: Ginbasol lang bakulod.
1: Bakulod yung ginbasol sa ila kahinayan.
2: Nga, delayed sila, bakulod ginbasol.
1: Tari, ginambalan mo sila, paano nyo matapos ang project, itatlo na kami nagobra na sa inyo. The song?
0: Kaya pa ba dyan, may arama sila sa suspension nga due to bad weather nga nagdugay gin sa nga tatlo kabulan. Kaya pa ba dyan, tatlo kabulan, kuro nga nag-straight bulan sa bilog na 2025. Kaya pa ba dyan, kaya pa ba dyan, kaya pa ba dyan, kaya pa ba dyan, kaya pa ba dyan, kaya pa ba kasi nga, amugin ni Kalawig ang pag-untat ng ilang pinag-obra ko sa Gaza. Kadamo, ito rin sa portion sa ilang letter na napahayag na may mga partial, ano sila, partial resumption of work, may partial suspension, may full suspension sa obra kay sa Gaza ni Kasameric. Kaga, recently lang, kasi nagsuryana, nainis sila ni Congressman Alvin Benitez at Bacolod's Premier Craig Sataya, nagpasiguro na sila ang updated kay sa Gaza, no? At the date of completion sa duha ka mga proyekto, will be on January 27, 2000.
1: Ano ba lang, typhoon damages nila, 7 milyones, oh.
2: Ah.
1: Untat niya, kwarta mo.
2: Oh.
1: Variation order number 1, revised board up fence.
2: Kudal.
1: Variation order number 2, 7 milyones, bangod sa typhoon damages.
2: Naguba ang kudal, nga ginbutang nila, ang board up, mabayad pa kita? Kabayad liwat?
1: Gobyerno, no, kabayad?
2: Oo.
1: Pwede nila yung syudad, ha?
2: Oo.
1: Defense lang, 7 milyones, gito, kipabe. Amung, doon ang pakudal ka na to sa GC, eh. Yun ang last nila is additional work upgrading power supply control system
2: 19 million
1: NGC soft and hard landscaping at NGC. May soft and hard sila?
2: Oo.
1: No? Tanawang tabi ang diferensya sa soft kagard.
2: Ang soft eh, ilamon, ang hard minto eh.
1: Ha?
2: Amun na siya, ilamon.
1: Ang galing ka?
2: Landscaping malang mo.
1: Revised contract cost naglabot na sa from 299 imo. So imagine mo, ang dingding lang sa palibot, hindi makita ang ilaobra sa sulod, 7 milyon.
2: 7 milyon na.
1: Uy, gidya patawa do. Na kuya, ipaudit ko ni. Ay, hindi. Ina, salamatan, tagtiyasa.
2: 7 milyon na.
0: Kaya, Tere, kamo na gani, ang masadyadra sa ginpakita ng papel sa tiyasa, kaya doon nag-deficit pa sila, o kinanagsubra pa sila ng 38
1: milyon. Kulang pa kitiyang budget. 220 milyon nila, kulang pa yun.
2: Kulang pa. Yes, dugangi lang.
0: Nakulang ang 300 million pesos kita sa jar, kaya nag-deficit sila sa 28 million pesos. And even, yung statement nila sa ilang letter, kaya sa letter, kaya kinabasol man nilang LGU, kaya wala po na siya counterpart ang LGU sa ilang sa mga proyekto ng NKF sa Jan. Ang post naman, nga kinapanindugan ni Mayor Greg Sataya na ang monitoring ng kanatanan kita sa Jan, kinaupraya sa LGU. Willing ang LGU nga mapakita sa tarang nga screenshot sa ilang sininga group chats kita sa Jan kita Derek nga nag-follow up, tag nagapakita sa pila ka mga discrepancies no, sa ilang mga proyekto kita sa Jan kita Derek.
1: Hindi dapat pa siya basulon. Granting, abin na delay sila isa kabulan. Kung November 2025 ang ila sinischedule, dapat ani by March tapos na sila eh. Tinga nga nakalabot na another maskara, duwan na tuig na kaligad, may pagyapon lang tapos.
2: May bagyo gan eh.
0: Pag yun man siya ganito sa Zazan, yung kaya antes yun man magsubot ang maskara matapos ini. Pero 2027 lang galing ang maskara kaya sa
1: Zazan. Ah, galing ka. Why lang gusto lang siya dyan. Ay nga. Tambalong galing. Maskara 2027.
2: Ay, kasadya. Kasadya.
1: Pero kumahuman, Balason, katahom in fairness. Ako ya, I'm so very proud niya kumahuman eh. Tiyas, samo na lang yung amon ayo o, ni Kipay Berik, humanan niyo liog be.
2: Tapusan niyo lang na.
1: Napakawian niyo naman kami sa maskara. Inambawian niyo naman bisunod yung maskara.
0: Kinaglad na nga din sa Eric Ward, kasi sa Jan, kasi sa Eljan, sa Eric Ward of Honor, kasi kapilan na no, maidog-idog, kasi sa Jan.
1: Tino ang wala nagsunod sa ila Ward of Honor?
0: Yes,
1: so, sila na promise nga October o brown nila kag tapuson nila tinag October na din na.
0: Patayan pa naman ang January 27 kita sa Jan kung may word of honor di ba sila nga sundot hindi nila nga matapos by January 27 2027 ang mga proyekto kita sa Jan and kita sa Derek.
1: Sige.
0: Also kita sa Jan gina-check naman subong no para sa ato sininga na investigative report kung bala may balaydan ang contractor kita sa Jan kasi we know naman sa government process no na once isa ka proyekto delay kita sa Jan kada adlaw may ginabaydan.
1: Panawag ta na is liquidated damages.
2: May slippage siya.
0: So we're checking that no information.
1: Di ba bang kung sinasukto na yan sang tiyesa ang kontraktor? Kaya ang manukot si Naya Tiesa, hindi yung syudad. Hindi yung budget niya, wala sa syudad mo. Yan yung Tiesa. Actually, wala. May nano, hindi man lang matapos tani. Bala sila, pero galing kay Kumo Plaza niya sa Bacolod. Ang kwarta, ila. Ang plaza, aton. So that's why, bisan wala tatong gasto.
2: Ano to?
1: Ha? ang kwarta ila, ang plaza aton.
2: Dumay nabasa ko sa.
1: Ting matabo sina, ang kwarta iya ya katiesa, pero plaza iya sa bakulod. Ti karon kun din na maobrado ang wala man nagastong bakulod, pero ti law ay gid sa bakulod gigi pa birik eh, kun di mo man. Amo na bing isyu da subong.
2: Inyo ang kwarta, amon ang plaza.
1: Te anong gwa?
2: Diin ang ginansya.
1: Kuwi na di ginansya. Amo ni kiro. Inyo ang kwarta, amon ang plaza. Diin ang ebidensya.
2: Na ina, atyara na. Pwede. Ang ebidensya mo.
1: Ang ebidensya ko na po mo, man ang plaza.
2: Tama
1: mo gini. Imo gini siya kada mo isang tiraga.
2: Ako na mo lang isulat niya. Sala ni, sala ni. Sala
1: ni. Amo niya gina pangayo subong kasang bilog at taga Bakulod tapusa niyo na. Hindi na magulat sunod ng maskara kita ko na ni.
2: Dakan maskara mo to dam bala correct man.
1: Oh, tikay sa January sila mauman.
2: Ah, tiyos to man 2022.
1: Ti sa December gali hindi pa ni mauman son.
0: Pake sa Zesco man, amo gina insurance. January kaya dyan mahuman. So feeling ko lang ang mahuman lang din subong kaysa na dyan ini mga grills niyo mahuman ini siya by December nga maubos utot sa tuktok kaya damo na matuktok ang stainless bars kaysa na dyan ay kaysa dyan kaya wala mapintahan. So amo na check na lang din no ang sitwasyon dyan kaysa na dyan kaysa na dyan sa Metropolitan City Government Center and ako ako sa karoon ang reaksyon di ba kulo si Premier dyan kaysa tayo sa response
1: Jerry Lee aga pa ang puto.
2: Jilolo is in the house.
1: Hindi Jilolo man Jerry Lee niya. Si Jilolo ay pa diya.
2: Jerry Lee gali. Jilolo to sigo. Ata nawa siya.
3: Awa na yung ginansya.
1: Ah gali. Thank you, thank you, thank you. Puto gid. Salamat gid. Love you. Thank you gid.
2: Jerry Lee, love you.
1: Birthday mo subong ba? Happy birthday. Happy birthday Jilolo. Sa'yo ang puto. Sa amon dinuguan.
2: Tingala ko may dulong.
1: Salamat kid ha.
2: Okay.
1: So ang balikan sa Sandra Pop ta song kami sa ilo ta kay we keep a bread. So ipabati ta ni mga interview mo bison.
0: Ah, makita na ni Aaron Pedro no sa niya ato ni interview si Lisa kay ta follow si Peter Tech sa Taya. I-check na lang no ko na nagsulod na siya kay laban-laban. This is a 4 minute interview. Sa aton si niya actually gindungan ini siya sa hearing kagapo. Ah, so sa Thursday kay ta dyan kay Eric. Sang ato ni nga DOE o kung Department of Energy kaysa sa dyan ay kaysa sa Derek. Sa pamatihan na ito.
1: Okay, oh, Tan?
0: Ana. Hina-apo kaysa sa dyan kaysa sa Derek.
1: Audio lang.
4: Ang commitment sa meeting naman two nights ago is that ma-board down sila by tomorrow sa government center.
5: So pwede na
4: naman
5: gamit ang area
4: may. Yes, kasi ma-delayed na kita kayo sa mga pag
5: pagdating
4: sa mga area. Yes, kasi ma-delayed na kita tayo sa mga
5: pagdating
4: sa mga mission sa banta kami sila ang pagbantay bala kabudlay kayo kasi sila may iban pang part na quadrant ngaway patapos eh ito sumulod ng tao kung matala kuryente dako na problema so that's why na ang amunti discussion tag agreement is that tapos na yung maskara and then they have to restore Bakulod public plaza. So we already submitted to them 2 months ago isang plan for Bakulod Public Plaza based on the recommendation sa UAP, Historical Institute, kagiba ng mga groups na nanamit na naman.
3: Pero pwede sila makobra mga minor works lang?
4: Siguro, di, ano lang, ang pain para mag-continuous na siya, mga very minimal lang buro ng mga works, bala nga like talakuso nila para maganda ng kuryente, nila ang mga lights, nga para ma-insure lang ang mga tao nga makatudra, hindi ma-download, that can be done.
1: Okay, so, salamat kita.
0: Eric, napahayag na diba ko si Tim York sa kaya in response to sa nga...
1: Hindi po pwede kuhaan reaction si Attorney Lu, si Engineer Lubin Sibalyos? Mangkuta siya, bigay doon nagwa nga siya ang nag-design ng suga sa plaza.
0: Itry ta, karag kita na
1: dyan. Tapos, interviewan daw siya kung nutani ang project supervisor.
0: I-check na, kaya na dyan lang po, torto siya na ito, akay pinakagap, ilang ininagwa ang letter sa Tia, sa kita na dyan, that's why nga Tia, patas ang so far nuduga ng mga detalye, pero karon nakakantok.
1: Hindi, ang pinakaklaro is, may report na ba ito, kag may mga dokumento gagwa, nga si Engineer Lubin ang naghihimo sa design.
0: Yes, amo na kaya na dyan nga, amo
1: na. Kag daw siya man dapat na nag-supervise ang project na sa plaza, supposedly kag in GC.
0: So, i-check na ganyan na kaya na dyan.
1: Kaya ba bang, kutang away na yung matutukan to do?
0: Sang...
2: Tamo na sitwasyon?
0: Kagapon, ito na dyan, nakabala ka ni si Mayor na nagkapaloap sila yung through GC. Willing.
1: Sige. Padalaman, tada, kay may plus report kita kay Five Wilson, kuhain na lang sa sang reaksyon niya. Kaya nga, dugagwa, gali, nga siya man nagkabantay, nga ba siya kabalungan mo na sitwasyon? Ano mo na ako pabangkot?
0: Ito na kita na dyan, no? Karoon dugay dugay, kagpantaya na dugang ang detalye sa ato, sili masunod doon na pag-first program sa P5PCFF. So, direct na diri sa Bacolod City Government Center grounds, kaya ginakabalita, ginagulong sa inyo sa kalwa sa MyPC, D3YF, kag DTX 500 na po natin, si K5 Vincent Corral, din, and naman si K5 Wilson Villana, para sa kampiyon na balita sa edisyon publiko, kagalingawa sa Negros, K5 News FM.
6: K5 News FM, Flash Report.
1: May Flash Report, may natumbang atrak, may patay, kag K5 Eric. Naka-standby, check ta K5 Randy Coronel. Good morning.
2: Morning. SM Randy.
7: Yes, BPL dyan. And Sir Eric, mayong buntag, mayong agagid. Bali, gikonfirmar sa ato ni Punong Barangay Rinanti Kadayday nga ang dump truck sa Homeworld nga nakahalin sa Bago City nga may ara sa road concreting and over asphalt overlaying project diri sa Barangay Kalumbuyan, Bayawan City, natumba mga alas 9 ang takna kagabi, kag ang driver sini patay gid kay K5 Eljan
2: and K5 Eric. Homeworld makulod na.
7: Dumduman nyo to, may ginbalita kami nga isa ka dump truck sang LZO nga nahulog sang
1: pilas,
7: kagpatay ang driver dito man sa Sitio Urang Martinez,
1: Barangay
2: same spot,
7: Bayawan City. Dumduman nyo tong grabe kalabalaba nga dululhugon and then blind.
1: Atong taga Department of Agriculture.
7: Yes, amo kinto nga area kaki 5 Eljan and kaki 5 Eric. So according ni Kapitan Kadayday, kaya na interview ang contractor, kaya suno pa halin sila sa Bago City, mga more or less 20 sila ka dump truck nga nagpadulong sa Barangay Kalampuyan para sa ila sining asphalt overlay project. O galing nag-remind pa kuno ang contractor nga maghalong kamo pag-abot dira nga area kay ilan ina lawig ang dulhogon kag magkalit sang kurbada. O galing natabogin ang aksidente K5 Eljan na natural and K5 Eric, natumba, may na lang, wala makalumpat sa pilas ang dump truck bangod
1: natumba
7: siya sa may kanal, sa kalog. O galing, disgrasya kay posibleng nga wala nag-seatbelt according sa mga nag-responding CDRMO, bangod nga na dito siya napasok sa passenger seat, kag naipit sa sirasang dump truck ang K5 Eljan at K5 Eric. So patay gid on the spot ang driver and gin-report ni sa inyo para ba si makuhaan sa atong mga kaopdanan dira ang contractor kay halin sila sa Bago City kaga para sa identity sang driver. Wala sang helper ang 20 more or less ng mga dump truck na nagdala sang asfalto halin sa Bago City. Puro driver lang ang sakay K5 Eric and K5 Eljan.
1: Kaya na patay ang driver kaya ang iatakili doon dito man sa piyak?
2: Napilpilan siya?
7: Yeah, dito gid. Kaya dumduman niyo to ang dump truck sa LGU sang Bayawan nga ano mga patay wala gisang buhi. Ginlumpatan sang dump truck ang kalog. Pero ining dump truck sang taga Negros Occidental why niya malumpatan? Kumbaga, pag-agi niya sa kalog, natumba siya K5 Eric and K5.
1: Oh, not balance ang idalom ang kalog mo, no?
7: Kargado, kargado siya. Kargado ang iya sininga truck.
1: Correct. Okay.
7: So dito siya natumba, pakanto patuo ang iya sininga pagkatumba. Mm. That's why dito napasok ang driver na ipit sa siras ang...
1: So ang natabo, ang driver nag... why guro ka seatbelt?
2: Why, oh, naglabog. Truck, why man nag-seatbelt ang mga driver?
1: Kaya kung naka-seatbelt siya, taniway siya kalinto siya ang driver seat.
2: Ah, okay lang siya tani.
1: Kaluoy.
7: Sama gining dako man ang leksyon mo, nga kung mag-drive kita naka-seatbelt kita dapat. So, Aki 5, Eric and Sir Eljan, naman ang breaking news. Alindiri sa Bayawan City, nga ginadulong sa aton sa Kaluan, sang DTX 500, Mighty and Clinica, Jeffrey Bayo. Para sa Foro de los Pueblos, ako sa Kaki 5, Randy Tamasakan, Coronel. Para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko, Kagalingawan sa Negros, ang kampiyon ng stasyon, K5 News FM.
6: K5 News FM.
1: Patay, gid, patay mga ka-K5 ang driver sang Homeworld nga construction firm.
2: Nagabakulod na.
1: Nagakarga sila sang pang-aspalto ng mga materials. Oh. Halin siya sa Baguio City.
2: Arad ang batching plant nila eh.
1: Di arad ang batching plant. Oh. Di karon pag-abot dito sa lugar, oh, sa may Bayawan area, nadulaan sa control. Atong nadisgrasyahan to ba sang truck to sang DA. Nadulaan sa kuno control. Ay, nagtabog siya, naipit kapertahan, napilpilan sang magtakilid ang salakyan, patay.
2: Bo, tagati, tagadri na sa aton.
1: Kidyo masubo-subo din pa berika. Doy di man na amo na kisa longgit sa mga driver ko kinang lamang seat belt gi kamo. Oh. I-check ko this time around ang dugang sa dinga mga balita. Kantuan ta si Kipay Bread. Aring grabe makamurugot niya klase balita. Isa ka grade 4 student ang jutayan na lang mapatay. Subong naga paayo-ayo sa ospital.
2: Yes, yes, yes.
1: Matapos ginpukol ining grade 4 nga bata nga babae sang bato sa ulo. Kay gin-report, magluwas ka gin-pukol sang bato,
2: hindi
1: siyang gin-himus, allegedly gin-tinuntuhan. Sang ginatudlo, back-to-back gali, grabe. Di gin-experimentuhan niya gin-yang bata.
2: Tuntog siya. Tuntog.
1: Manyakis ang animal, no?
2: Nag-apon yung istorya niya siya, baklaan siya rin.
1: Ay, galing ka? Ano ang istorya sa likod, eh? Bulo pa ngayon pa siya pa sa ilo mo?
2: Ano ngayon siya ilo?
1: Eh, okay lang na pa sa ilo, pero tihi, ito ba nga ang konsekwensya? Pasalamat ka lang kayo nakadakop si mo mga buot. Kintro mo gurong kung nagapos nga kag-akig sa mga muna ng mga bagay.
2: Siya pala.
1: Dunami, kaya ipalutaw.
2: Dunami, lumpatan.
1: Ipalutaw sa sabaw.
2: Sa tugabang lang.
1: Tugabang lang. Kaya ito, lutaw sa tugabang. I-check tang report. Sa ato naman, Chief of Reporter, Chief Reporters, K5 Red Salgado. Red, good morning.
2: Morning, Red.
8: Actually, masubo ang natabo rin sa aton sa probinsya. Timanti, amo na itong ginabalita ang surgabayan sa aton sininganag occidental. Bumalos ang norte sa K5L dyan, sa Kitim Eric, isa man dito ang grade school man nga estudyante. Pero rin kita sa Maria Sur, ining grade 4 pupil, kaya pwede no, di ba na sila magdayo ang Kitim-L dyan, sa Kitim Eric, dito iya sa may manwa sa Ibi Magalona. Pero rin sa may bago, ining ng minor de edad sa Kitim El Jan sa Amerika, nagkatulog na sa ila sininga puluyan sa gini siya ang ginsulod dito niya sa 30 anyos iyang suspitsado niya isa ka mangunguma sa Kitim El Jan sa Kitim Amerika. Kaga dire ang asuno sa kay Police Captain Bonifacio Galvez Jr. nga itong sinigitan tritsyo kong polis sa bago PNP, ining suspect nagpakuno-kuno ini siya nga utod agud to ti makuha ang iya sininga pagsalig pero galing kiti kinugos siya ni Kitim El Jan ni Kitim Eric kaga dito niya
1: way tao sa sulod balayaw.
8: Actually, duwa ni Kakwane, kasiparado ng kwarto, ang piyaka kwarto, tigine kanan, tapos ang piyaka kwarto,
1: kabataan?
8: Kabataan, yes, correct. Amo na ang KFML, dyan ang KFML, Eric. Nakatrangka ba ng ilang siningapertaan, kagagaling kimanti ining suspect, sino sa kaya Police Captain Galvez, yun ba ining pertahan, agud makuot, KFML, dyan, ining trangka, kag mag-unlock ining pertahan, kag makasunod sa puluyan. So dito, pinukaw ining bata, estimated 9 years old kay Kipo El Jan ni Kipo Merik kag ginkugos ito kag nagpakilala siya nga ti magulang ginkugos si pagwa dito sa balay kag pagkatapos pila ka metro to ang nalakat na sini natalupang dance ang bata nga hindi man ni magulang niya kay laba buhok plus siya nga ti ang panglawason lain kay Kipo El Jan kay Kipo Merik kuha niya palang bata dito gindala sa may kampo ginlampusan sa bato Jesus Mario Joseph do masiling kang ang abig sa suspect dito patay na ka KFML dyan mo. Paglang po siya dito, nalipungan na ng bata, siguro ti Ara Manaanghel, nag-guide siya sa bata, dito gindalay sa may barracks. Estimated, guro do mga 30 to 50 meters, guro yung distansya, gikan sa ilang sinigapulo yan, gindalay ito yung bata. Kag dito niya, ginimo ang iya sinigapulo.
1: Dali lang, plano. Di na mas daw, napukol batos ang sa pagimulos?
8: Pukol bata. Naguna ang pukol bato kay KML dyan.
1: Susbut siguro man niya kadugo ng ulok bata. Ginatinuntuhan niya pa?
2: Bak-tubak na tinuntugin.
1: Banta ko guro, abiya guro, bata patay na. Giningagaw yung pag-guro nga tinuntuhan.
8: Yes, correct. Actually, isang pagsaysay ganun sa aton, humabok pa na ganun ang iya. Sini nga agtang KML dyan, nabalag tuwit-tuwit pabuhan sang bukol. Ang galing kiti kung magkita, tema bunggo, tahabok lang yung puti. Bala po yun, yung habok.
1: Diba si may hemorrhage doon sa sulod, wala man? Okay, sige gohan, kagipem, hindi kami mag-disturbo, gohan.
8: So, gani, KKML dyan, paglampo sila sa bato, dito humabok na pula, tapos napila sining panit, kag nag-ilig lagi ang dugo, dra si iya, sining agtang KKML dyan. Tingin dalaya dito, dito yan ang ginubahan, ito ang ginimo, ang iya sining nga malain nga plano, kag, amo to dimension ko kagapon, KKML, hindi lang niya kaisang iya sining nga plano, yung sublan. Sorry, yung sa mga tagpalamati na tumurti ginimo, yung gini, duha mo na impormasyon na nakuha natin dira sa mga pumuluyo, dira sa lugar. Kag ining bata, matapos tong krimen, nagpalagyo ning suspect, pero ining bata, kinwel dyan, sa guide man siyang anghel, na mabuhi ini siya, nakatigayon po nga makabangon, kag makapauli sa ila sining puluyan, pasado lang stress sa kaagahon sa itong Oktubre 1, kag KFML dyan, kag samtang binasaysay, yan sa iya sining nga Iloy, grabe nga hibi sinisang bata, ang sakit nga nabatsagan sa iya sining nga lawas, matapos kag ginhimo, ini isang suspect kag KFML dyan, ining krimen. But sa update natin sumong, ining bata kag KFML dyan, kag Derek, safe naman ang iya sining nga kaintangan, kag magapasaka sa kaso ining pamilya batok ini sa suspitsado. Pero galing ito isang ma-interview na ito ng suspective ni Aljan kay Derek, inabalang doon kahapos lang siya magambal nga sorry kasi siya ako. Do po siya nabalang do may nakusian ka nga tao.
1: Correct.
2: Kasi wala lang siya, Bia.
8: Oo, doon siya wala lang si iya.
1: Dinabungguan niya lang, abis paparin sa talaga inom sok drinks.
2: Sadi.
1: Ha? Sadi. Hindi na ako mambali.
2: Ay!
8: Podriya kaya kita kaya dyan, dito ti magpasaka, hindi sa kaso, ining pamilya, batok, yes, suspitsado. Actually,
1: paano na ang sunod yung question naman eh? Paano nabalaan nga siyang suspect considering nga ti katulog ang maginikanan to? Ang bata, kamusta, nakapanugid siya kung paano?
8: Yes, actually na sa isa gin kay KML dyan, sinisang nga bata, kung ano ginihimo, sinisiyan na dumduman ni KML dyan, ining lalaki nga nagkuha sa iya, sining pulian sa daga katuloy.
1: So that's why yung description nag-fit, nag-santo sa tao nga ramanda sa ila palibot.
8: Yes, correct.
1: Anong status sa sining suspect, Dakpan?
8: Dakpan.
1: Actually, ipabatita ba yung interview? Na-interview mo nisa?
8: Yes, yes.
1: Abi pabatita, aray pabatita yung agaw, o pabati ka mo ha, aray panulay. Aring panulay ng interview ni Kipay Bread, ha? Ipare, di na kagipabitan. Abi pa bating interview ni Kipay Bread?
2: Subo-subotan.
9: Ubog ka. Pero tayo, natugin sugat mo ito sa ilang palugan. Ito, wala sa naga.
1: Hindi pong gulyaw.
10: Dito sa nang nalabiyang, wala sa nagsulog ito sa ilang balay. Kung yun ako, lalo sa himo ko, sir.
1: Uy, kabalo!
9: Buti kaya ang balila ko noon, ang ginpukaw mo ng bata, ay dalawin mo pa po rin sa balay na sa amayaman nga na priso.
10: Hindi ko nakambal, sir.
9: Pwede mo naging dalang minor de edad?
10: Kilikap po na, sir.
9: Kilikap po? Tapos, dito mo sa ginampusan ba to?
10: Dito ko na, sir. Nampulo.
9: Tapos, dito mo sa ginbalay sa do...
10: Sa barak.
9: Parter, sa barak to? Tapos, ano to ginimo mo sa iyo?
10: Dito ko na, sir. Normal. Sama, sir. Ako pa, sir. Nga, saling repeat sa... Ako, saling repeat sa...
9: Dito pa ginwala mo nga ginrape sa?
10: Ang sabi ko, ano to na nalang sa gagawin? Sa
9: Hindi pa sunod mo ito sa iya, Ari. Buti ano ito ko nung magluwa sa iya ito nga kinatawo, may
10: ano ko nung? Ano ko sa mga
9: Ginampusan mo sa bato?
10: Solo.
9: Ha? Nga ginampusan mo sa bato?
10: Wala siya mag-aawal ba?
2: Ginako yun.
9: Ano nang kalayoon? Saan mo talamnan? pakadto sa barracks. Lapit?
10: Di kita na ng kampo, sir.
9: Doon mga 20 metros, ano na?
10: Hindi ra.
9: Di karoon niyo, binay...
1: Sige. Red? Grabe, no? Tudlo, ilang ano ah. Pero doon may mga seminal fluid yung nakita sa lood, Red?
8: Actually, sa initial information na nakuha natin, may ara, gidiya siya ng operation.
1: Red, samtang gina-interview mo siya, daw siling mo doon sino nga buot buot ang panulay niya, no?
8: Actually, gina-interview ko, sino ka namin, tukapan.
2: Red, relax, Red.
1: Kani kito kapal mo lang, Red, para kapatas, mandumbata, isang papano.
2: Relax ka mo, kay may barangay eleksyon na. Relax.
1: Hindi ah, hindi mo ito tag-estipan niya. Red, ginaulat ko pero doon, in fairness, blaway bila sa mong update Supreme Court, doon nag-ipos kagapon pa tulad mo?
8: Hindi, mag-KML, pero ato niya pa na yun, kita sa KML dyan.
1: Sa balita lang tayo, ang importante yung aray, sige, favorite ka balita. Why not a tiyempo, galing Red?
8: Pero anyway, kung baka tiyempo, kita buwas, ipatpat na marato ng tabo naman sa manwa sa ibig magalo.
1: Bago naman na Red?
2: Meron pa yun.
1: Bago pa yun na Red?
2: Oo, may bago naman.
1: Na ano naman na saya?
8: Dito naman niya, ti, grade school, ti, katipimel
2: siya. Amo, man.
8: Luwas kina tigo, ya, ginhintan niya pangin sa TL yung bata.
1: Ilang edad siyang bata?
8: Sulo sa kaisang katalog, gubinor di edad po, hindi na maglayo.
2: Amo, man.
1: Yung kastigo niya pa?
8: Sa kampo man niya po.
1: Pero ginimusla niya man?
8: Doa mo na ang information na nakuha natin.
1: Babae man ang biktima?
8: Babae, kakitabial.
1: Animal do, sobra ka delikado sa kalibutan, Subong. Ready, tiga, natara karoon sa uto, bantayan nila sa 11 Mbps, Red?
8: Yes, sir. Kwa naman yung mga dyan, statutory rape naman eh.
1: Yes.
8: Kwa atin siya nga balita, dulong sa to sa Power Trio, DTX 700 Mighty Sig, dito ayokaw po si Patron, K5 Vincent Coralde, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kapiyon ng balita, Servisyo Publiko Pagkalingaman sa Negros, K5 News FM.
1: Salamat kin sa report, K5 News FM, Red Salgado. Kaka-K5, Rick, we condemn this kind of act. Pag itagakondinar sa tao ko ng akto yung aptimulos, dapat yan yung sabton. Kag sa ginikanan, bau, nami man niya tulog sa ginikanan, may masakbalong, may panulay, galing nga galabay-labay.
2: Kagapon niya pamangkot, kapasirin nga, huwag kabatsyag ang
1: katulog nanay. Katulog kagahon, di tababaso lang ginikanan, kagibayin. Kapoy mo na sila mo. Iniyang tao ni Manyak, kaya nga, galabay-labay siya nakita, yung guru na tripad niyang bata, to sang tiprano pa.
2: Nag-style pa rin siya ng pagkabaaga.
1: Oh?
2: Kuno abi nang garab pa siya sang kwan sang
1: kag nagupod pa sa kanina kuno kay investigar ang pulis to. Natulutan na ako siya ni Malia be, guro di siya mdakpan.
2: Dili kita sang batang scar.
1: Ah, sige siya na.
2: Siya na.
1: Why not a champo sa ng program amo na ginasilingta?
2: Siya gid na.
1: You can run but you cannot hide.
2: Correct.
1: Ah. You cannot escape the long arms of the law. Another day.
2: Another FDLP.
1: Sa pangalan ni Rainiel Alcantara, Ita James Sarmiento, with our CEO President Dr. Rami Luy. Ako si K5 Eljan Castaño.
2: Ako naman si K5 Eric Tenerefe.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Bye-bye.
6: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio.
11: Ako si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kag paminsaron, adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa manaming mood. D3 Bio. DTX 500. Makabulig sa pagtinlo sang imo atay. Paagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500. Ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo. Nga amo ang kamagdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver. Nga kung mapabayan, amo naman ang kabangtanan sang cirrhosis of the liver. Ukon cancer sa atay. Likawan ang pagkubag sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Malaban mo, Mighty C. Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!

0: Girl! Buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gudgada ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
0: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
6: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
7: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tiga, mag-joyride na ta.
5: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
4: Sakay ka, kidiya.
5: Siyempre, naka-extend ko ya.
4: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
7: Extend Supplement for Men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Loja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
12: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
13: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aray gyapon ang pain.
14: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
15: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
13: Hindi lang ganyan carots.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
13: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
12: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
12: Isiling ka na mabala ni mga flowers nga damong probiotics.
16: Basta.
12: Ano na yung intruder man?
11: Maedukar ka pa.
12: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Welcome na kamo sa programa, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Uy! Nagasakit ba lang inyong ulo? Ikaw ba lang naka-experience sang headache? Madamo klase ang sakit sang ulo. Ang pagsakit sang ulo. Una, tension headache, cluster headache, migraine, hemicrania, thunderclap headache, stress causing headache, kag basi hypertension. O, damo klase sang headache. Pero initanan nga mga pagsakit sang ulo, kayang-kaya ni DTX 500. Ang pagsakit sang ulo, ti pain reliever, imong nga gamiton probably o pamulumasahi kada. Pero waay na iya nagakaulogan nga madula na siya. Ang cause sang headache amon niya ginatake ni DTX 500 at ni Mighty Sing alkaline nga vitamin C. Relax! Hindi makakulba. Take a break. Relaxation is the best para sa imo bisan migraine pa na. Mag DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw. Kagkaroon, istoryahan ta. Paano bala ma-prevent ang high blood pressure? Kunining hypertension or alta presyon o pagsaka sang dugo. Kaupod di sinaka-discussion si Dr. Ramil Oy, si Dr. Sammy Pedrosa, and si Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
16: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa tuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Istoryahan ta ang high blood pressure o ining pagtaas ang presyon or pressure sang dugo sa imo kaugatan. Kag paano ini malikawan? Kag paano makabulig ang daily supplementation sang DTX 500 kag Mighty C, Dr. Ramil?
16: Base sa research dita sang Philippine Heart Association Sir GP, sa tanan nga incidence sang cardiovascular diseases o CVD sa Pilipinas, 36% diri among high blood pressure.
13: Bao kataas.
16: Nagapangaduha ang stroke nga may 30%. Coronary disease naman ang may ara 17.5%, kag siyempre ang heart failure nga may 10.4%. Kag kun ikumpara mo sa iban nga nasyon sa Asia Sir GP, ang Pilipinas ang may pinakataas nga kaso sa high blood pressure kumpara sa iban nga ethnic minority.
13: No? Pinoy, ha?
16: Siyempre plakaon palat. Duha lang ni ang botsilingon Sir GP, either genetic predisposition naton nga mga Pinoy or meaning pa sa rasa gidguro nato ni high blood ron ang Pinoy or sa aton lifestyle nga ginakaon
13: like lifestyle, no?
16: Lifestyle gid yai rason nga dapat doble aton paghalo pero minamo nga ginabalik-balik nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
13: Paano naton Doc Ramil malikawan ining high blood pressure?
16: Actually may ginapagwa nga guide ang Center for Disease Control and Prevention o CDC Sir GP kung paano malikawan ang pagka-high blood. Pinakauna Sir GP amo ang pagkaon sa gitawag mga healthy nga pagkaon. Likawan ang siyempre maparat or maasin paggamit sang damo asin subong man ang paglikaw sa mga food nga high in saturated fat. Kangay sang gitawag carne, butter, cheese, ice cream or gitawag na mga chocolate. Oh, laban amo ginay. Ang kung wala na ginti parat eh. Sudan kuan asin. Kag tuyo, magkaon sang damo nga utan kag prutas. Bangod ang pagkaon sing damo nga utan kag prutas, ara dang damo nga gitawag antioxidants, damo fiber sini nga makabulig manubo ang imo nga blood pressure. Take note ha, antioxidant Japan ang magkontrol sa imo nga no blood pressure. So pinaka the best while nga gakaon ka utan kag prutas, inom man ka suplemento nga taasang antioxidant. Amo ni ang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Bangod sobra pa ni sa nagkaon ka pulo ka klase nga utan kag prutas tungod sa kataasang iyang gitawag antioxidant properties halin sa gitawag disugard sugar cane extract.
13: Isa man gali Doc Ramil nga pangpugong sa pagdevelop sang high blood pressure amo ang paglose weight or pag-iban sang sobrang tambok sa lawas.
16: Ti ang DTX 500 kag Mighty C kampiyona sa mga nagajita bangod sang charantin nga nagamimik sang function sang insulin agod magamit mo sang husto ang glucose halin sa ginangapangaon mo. Sumaluwas sa jita kinahanglan man mangin physically active ka man. Kinahanglan nga at least no exercise ka 30 minutes daily. Or lima ka adlaw kada semana kaangay sang gitawag mabisiklita kada, majogging kada, mawalking ka or maswimming ka. Di hindi kaya manigarilyo.
13: Tamo gina, tamo Pinoy manigarilyo.
16: Especially kung may high blood ka na, no? Pero kung wala ka pa high blood at ikaw depende sa imo, nagapataas ang risgo nga magka high blood ka, magka heart attack pagid ka, kag ma-stroke ka. Kung pala sigarilyo ka bangod, ang sigarilyo ang isa sa mga nagapataas ang gitawag blood pressure.
13: Siyempre hindi man mag-inom. Oh, inom lang DTX 500 kag Mighty C, hindi kay whiskey, Dr. Ramil. Oh.
16: Ang pag-inom sa sobrang alcohol, Sir GP, ang nagapataas man sa gitawag blood pressure. Amo na sa among mga clinic, may guidelines gina. Isa na nga bawal. No? Dapat, kung gainom gid man, hambal sang CDC, hasta duha lang kabutilya sang berkadad la. Pero may gidwala.
13: May gwala.
16: No? Pinaka-importante sa tanan, dapat kumplito ang tulog. Amo na akong paborito ya.
13: No?
16: Bangod suno sa mapagtuon, ang pagtulog sang 8 ka oras kada gabi, ang nagapahilti sang imong nga korason kag blood vessels. Samtang nagatulog ang tao, naganubo ang pressure sang dugo. Kung kulang ka sa tulog, wala gapanaog ang imong nga blood pressure kag kung permanente nga kulang sa paway ang imo mga kaugatan. Ini ang magaresulta sa pagtaas ang imo nga BP or blood pressure nga ikaguba sa imo nga kurason kag kaugatan mo biskan ang imo nga kidney.
17: Mm.
16: So your best option agud masigurado nga indi ka magka high blood, amo ang pagpadamo sa imo nga gitawag good cholesterol.
17: Oh.
16: Mga tambok nga nami. Mm. Limit ang mga tamis nga pagkaon, likawan ang sobra nga kaon sa mga pasta, tinapay, mga kanon, jutayon ang asin, indi sige kaon mantikaon nga pagkaon, kag permi na mo ginabalik-balik, inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC. Bangod dako ang mabulig sini agud indi kapag high blood ron. Halungan ang lawas, magkabuhi sang malawig nga wala sang balatian. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC, indi gid naton paglipatan.
18: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
19: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
20: Saan nag-inom ka?
21: DTX 500?
20: Di na nalang subong imo sugar.
19: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
18: gito. DTX 500.
13: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige nga pagkaon sang red meat ang nagaresulta sa fatty liver, tumors, cardiovascular diseases, kidney problems, digestive issues, kag masubo man ihambal, mortality or kamatayon. Amo na gani nga dapat mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kun palakaon ka sang karne.
16: Mm-hmm.
13: Agud nga mabuligan sang superior antioxidant sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, oh, nga man-neutralize and mabalance ang nutritional needs versus destructive effect sa health sang tawo. Sa mga pagtuon, ang risgo sa pagkaon sang red meat ang nagadepende man sa klase sang karne. Ang mga leaner cuts sang unprocessed red meat kaangay sang tenderloin, pork tenderloin, less harmful kumpara sa mga unprocessed cuts bangod sila ang may manubo nga salt content, less fat kag wala na sang preservatives.
16: Ibang Pinoy, mas may budget sa pagkaon sina ang mga pagkaon kaysa magbakal DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Actually, ang makuha mo nga benepisyo sa karne, Sir GP, is B12, iron, protein, kag zinc man lang mo.
13: Oh.
16: Di makita mo muna sa utanon and other sources. Like ako, ay magkuga kaon karne. Ang ako nga sources, mushroom, suya, legumes, and beans. Di kumplito man na, basta i-combine mo na tanan. Di kung hindi man tanan, amo nga dapat inom gid mga food supplement ka nga isang ito ang DTX 500 may TC Pure C. Imagine may super antioxidant ka na Sir GP. May alkaline nga vitamin C ka pa. Tiyan pa mangkot Sir GP, pila ka DTX 500 kag may TC ang ginainom mo. Tani amuni kung palakaon ka man karni, dapat pala inom ka man food supplement nga taas ang ituag antioxidant kay kinanglan mo na iya. Nahila ka gani nga magbakal DTX 500 nga tag 14 pesos pero wala kaya mahilak magbakal sa nagauyog-uyog nga tambok nga buyon sa lechon baboy.
22: They say that long-time heavy drinkers will eventually develop liver cirrhosis. Of course, that's correct, no? So ano yung mga heavy drinkers ni? These are people who drinks every day. Amo ni sila mga tawo nga gainom 2 to 3 bottles a day nga hindi gidya katulog nga heavy kay 2 to 3 bottles a day man lang na kay ang liver mo wala pa huway. It's better to drink once a week than to drink every day. Tingbon mo na lang o bayugid wala. Oh, okay.
16: Okasyon na lang, okasyon.
22: Okasyon lang para makapahuway ang imo atay.
16: Kag makaregenerate.
22: Makaregenerate. Oh. But you must understand that it's not only alcohol that damages your liver.
16: Mm.
22: Obesity and too much fats also kills your hepatic cells.
16: Mm.
22: Ang mga selula sang imo atay, ginapatay man sang kutambok kakaayo. Ang muna ginatawag nila nga non-alcoholic fatty liver disease.
16: Mm-hmm.
22: Ang imo atay puno tambok kay palakaon ka tambok. Mm-hmm. Ngamon ang term da, no? That will also degrade the quality or function of your liver, no? Make it a daily habit to take, of course, DTX 500 and Mighty C. It will definitely protect your livers in so many ways. First, it will detox your liver. That's very important. Your liver is the detoxifier of your body. Pero sino yung ma-detox ang liver? Mm-hmm. Wala. Ang DTX 500, amuna ang maobra na para sa imo. It clears out toxins and accumulated fats from your liver tissues. Next, it lowers your triglycerides and cholesterol by improving your metabolism and lowers your blood sugar levels. Mm-hmm. It neutralizes free radicals, saving you from oxidative stress, mediate sa imo ginatawag liver inflammation. So kung palainom ka, dapat ang balon mo sa bulsa mo DTX 500 kag Mighty C. Pre, bawi lang kung ikaw palainom, mag DTX adlaw.
16: Ako sir boy, palainom ko
17: tubig.
16: DTX 500 kag Mighty C. That's why tested and proven wala ako cirrhosis of the liver. Adlaw ko yung ginom DTX 500 kag Mighty C, sir boy. Manigurado ko ya,
17: no?
16: Kaladluka na yung cirrhosis of the liver ya. Niwang ka, madakot yan mo. Mm-hmm. Tapos, gusto ka kaitong. Oy. May samay pa ng adugo.
17: Mm-hmm.
16: Bintuali, tigo ka, patay ka.
17: Mm-hmm.
16: So, sa mga palainom da, may chance pa nga magbago. Isli na, instead, alcohol imo imnon, DTX 500 lang kag Mighty C. Before madamage imo atay. So, adlaw-adlaw ah, pag inom ang DTX 500 kag Mighty C.
20: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
21: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
23: Imo nga blood sugar test.
21: Ilan itong score ganit?
23: 470.
21: Nagtiko 2
23: sa gabi, 2 sa agad.
21: Ilan na lang imo nga blood sugar?
23: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX
20: 500. DTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako galay sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
25: Kag subong kanami sa kon paminsara.
20: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
26: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
27: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
27: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
20: Informasyon sa ikayong lawas.
23: Kung adlaw-adlaw kami inom DTX 500 kag Mighty C, dapat adlaw-adlaw ka man maligo.
22: Correct, no? Maligo, adlaw-adlaw.
28: Nakapaligo ka na, kinanantinluan ta naman ng ato niya mga silula, no? Mm-hmm. Kapi, nga naghahatag sa aton sang matinlo ng silula tungod yung ginadetox yung ato niya Seltzer Boy,
22: mm-hmm.
28: DTX sa coffee mix.
22: Correct, no? Mm. DTX coffee mix, no? Amo ang klanan, maligo, adlaw-adlaw, magsanto plus herbal soap, ang deodorant, Clinica Dio Fresh, para 48 hours of freshness, ang kape, DTX coffee mix, pero kung may budget, ha, mag-DTX.
16: Especially kung, ara ka sa gito, may ara ka degenerative disease.
22: Nan.
16: May stroke ka bi, diabetes ka bi, sir boy, may cancer ka.
22: Mm-hmm.
16: Mas ginarecommend mo ang gitawag DTX Premium. Because DTX Premium, may Ganoderma mushroom sa sir boy.
22: Mm-hmm.
16: At the same time, nami ang iya sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia,
22: mm-hmm.
16: plant sugar sir boy. Amo nang nami da.
28: Natural.
16: Mm.
22: So, kung immunocompromise ka, no, dapat ang kape mo DTX Premium, no?
16: Plus.
22: Hmm? Plus kung pugahan mo pag sa duwa ka DTX Bio, ay kampyon.
16: Kung ang problem la is mga autoimmune disease.
22: Mga autoimmune disease, no? Mm-hmm. Kung feeling mo nubo na resistensya sang lawas mo, parisan mo ang DTX Premium coffee with duwa ka DTX Bio. Protektado ng imo selula against free radicals that causes oxidative stress. Protektado pa ang imo selula kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, fungi, o parasites man na. Protektahan sa DTX Bio sa imo DTX Premium Bulletproof Coffee.
9: Mm-hmm. Pero ang paborito yan ni Engineer Lain.
16: Oh.
9: Lain niya.
16: Gainom siya kape.
9: Mm-hmm.
16: Duha sila gainom kape. pero ang iya ginabutangan niya, no?
0: Extend.
28: Manisikal ito ni Engineer.
9: Hindi na high blood, fast blood.
16: tapos na palapi, gapamasahe din siya.
0: Ay,
16: gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
0: Mm-hmm. Tanang galawas, masahe.
16: Mm. Ta-all-e.
9: Isang pahidin, Engineer, ha?

0: Koy, sa 2020, gin-publish. Ang stroke date sa Pilipinas, grabe, 74,167.
1: Oh, ang gilapatag
0: doon. That's 11% total
2: every
0: death.
2: Year.
0: No, which ranks number 3 in killing Filipino every year.
2: Grabe.
0: Number 3, ha? Nga, ang blood clutcher boy, nga gabara. Bara, no? Term, no?
1: Or bara.
0: No. Or narrows an artery like the carotid artery. Amo nang rason nga akoan, pwede ka man, no? Mas ischemic stroke.
2: Mm-hmm.
0: So, ini nga mga blood clots, gaporma ni siya sa imo arteries.
2: Mm-hmm.
0: Ganda damage by build up sa mga plaque. Amo nang gitawag nila nga atherosclerosis.
2: Clerosis.
0: Tida mo man pagi nga pwede na tuma-prevent ang blood clutcher boy.
2: Mm-hmm.
0: Number one, exercise.
2: Mm-hmm.
0: Hindi magpatambok.
2: Mm-hmm.
0: Hindi sobra nga kaon mga pre-radicals.
2: Mm-hmm.
0: Kaya siyempre, ang mga pre-radicals, ga-oxidize sa sir boy.
1: Correct.
0: No, especially kung plakaon kaya mga tambok ya, mga saturated fats nga, ano, nga malala. Ay, grabe. Plakaon na karne. Pamate, ari ang nakadami. Because ang D3Bio, gina-address niya ang mga concern. Number one, sir boy. Mm-hmm. Di may extra virgin coconut oil atong D3.
2: Mm-hmm.
0: Diba yung iba niya, wala na
1: why
0: mo.
1: Na
0: mm-hmm. Tapos, may garlic acid. Powerful na siya nga kwan, antioxidant.
2: Mm-hmm.
0: Nga kaya niya ma-prevent. Kag matreat niya ang mga pwedeng posibilidad na magka-ischemic stroke ka, sir boy.
2: Mm-hmm.
0: Ang research kag study, nagapakita nga, ining garlic acid nga aras sa D3Bio,
2: mm-hmm.
0: kaya niya nga malikawan ang gitawag, kag ma-reduce niya ang mga brain edema
1: pag-ubag.
0: And mm-hmm. neurological changes during sa gitawag ischemic stroke.
1: Oy, wow.
0: No, mm-hmm. di ba? Mm-hmm. Ti ang inyong vitamin D3 may garlic acid,
1: wala.
0: May polyphenol, wala. Makita lang na iya sa D3Bio. So protektahi ang imo nga mga immune cells, especially ning microglia, sir boy.
2: Mm-hmm. No?
1: Amo na ila immune cells ang brain.
0: Oo. Grabe, may ilaman sila, no?
1: May ilaman sila yung soldado.
0: Makabulig dra ang gitawag D3Bio para malikawan ang mga infection, inflammation, para ma-maintain ang gitawag blood-brain barrier and overall brain health. So, kung once nga nami ang imong brain health because of D3Bio, malayo ka sa gitawag ischemic stroke.
2: Mm-hmm.
1: Abi naton ang D3Bio gaprotekta lang si mo kontra depression,
0: mm-hmm.
1: kontra sa pagkulang sa tulog. Kag ano pa nga health sig imo brain, gatindo sa brain mo, ginaprotektahan kagidli sang D3Bio kontra sang pinakakontra sang brain, no, which is ischemic stroke. Dok Sam?
3: Yes, kore kon naka-D3Bio kakadadlaw sir boy, nag-promote ina sir boy sang ginatawag absorption sang vitamins kag mineral, no? Malikawan naton ang ischemic stroke o kagiban pa nga klase nga stroke sir boy.
0: Mm.
3: Tungod nga ang medium chain triglycerides sang ang D3Bio nagapa-enhance ang magnesium absorption sa aton nga tinae, no? Especially kung palakaong kaya sir boy sang green leafy vegetables, mga beans, nuts, mga whole grains, no? Amoy ina ang mga pagkaon nga nagabulig para mag-reduce ang tsansa nga magka-stroke ka tungod sa ang ginatawag magnesium nga arad, sir boy. No,
0: kina-recommend niya na ito sa itong mga clinic, doksa mo,
3: yes?
0: Ang mga magnesium,
3: oh.
0: Potassium, nami siya sa mga kwan para malikawan sa mga malikawan nila ang gitawag pagka high blood nga amo nang rason nga magka ischemic stroke.
3: Yes, kag gina-reduce niya by 8% sir boy nga magka stroke ako nag D3Bio ka, mm-hmm. no, tungod sang magnesium sir boy nga ginaabsorb niya. Kag hindi lang ina sir boy, mineral nga potassium,
0: mm-hmm.
3: ginapanami man ang sang absorption ko naka D3Bio kita sir boy. Kay nga man ang potassium nagabulig na sir boy nga hindi ka magka high blood, eh.
2: Mm-hmm.
3: No, so makabulig man na siya para hindi mag tinir ang sobrang asin sa aton nga dugo. Kaya yung sobrang asin, it can lead, sir boy, sa ginatawag hypertension. No? Pero kung may ara kita sa magnesium, tungod nga naka D3Bio ka, ginapanami niya ang absorption siya. Especially kung palakaon ka sa patatas, mga beans, mga liso-liso, sir boy, kag mga prutas, no? Kaya nga isang saging kag avocado, amo ning mga pagkaon nga rich in magnesium, sir boy. Kag isa pa, lauric acid nga sa D3Bio, no? Makabulig man sir boys pagpatay sa mga viruses, kaangay sang ginatawag varicella zoster virus, ini ginatawag HIV virus, cytomegalo virus, amo ni mga virus sir boy nga kamagdanan man sang pagka stroke sir boy.
1: Kaya kamo ipastrokon sang HIV bisan sang VCV or varicella zoster virus, no, ini tanan ginatapna sang munolaw din nga makwa mo sa D3Bio, no, ginambali dok Sam nga mga mineralis nga kinanlan sang lawas na para makaiwas sa ginatawag ischemic stroke, ginapasulod man ni D3Bio sa aton lawas, magnesium, potassium,
0: mm-hmm.
1: ini na mga bagay nga importante nga mga mineralis ginadulong sang D3Bio sa imo sa nila para

0: tayo ka sa stroke sa imo utok, no? Anong pagkikinobra ni D3 Bio? Ini ang gallic acid kinimensyonal ni Doc Ramil pertigid. Besides protecting LDL from oxidation, remember your low density lipids is not all that bad, no? Kindabo gidya bad publicity about LDL. Ang LDL becomes bad kung ma-oxidize siya kiga tiner siya sa imo arterial walls, no? But kung mayara ka antioxidant like gallic acid, hindi na siya mag-deposit to. Isa pa, ang ginawag nga gallic acid, ginaputiktahan niya ni ang pag-inflame, ang ginatawag nilang unnecessary inflammation of your arterial wall that also causes fast deposits of atherosclerosis. Amunin yung kakampiyon sa gallic acid nga makita mo sa D3 Bio. Ginambalgi na ni Dr. Mil nga obesity is one of the precursor why ga-develop ang stroke. Ano ang ginaubra ni D3 Bio? For example, you're not that physically active like me, no? Hindi ko ala ko permiso opisina. Anong mabulig ni D3 Bio? Ginapataas niya ang iya medium chain triglycerides, kinapasaka niya ang imo core temperature. Once your core temperature increases, your metabolism increases. Once your metabolism increases, then the body uses all of those unwanted fats as fuel para mausas ang lawas kag ganiwang ka. That's why kung ka D3 Bio ka adlaw-adlaw, uy, gamat-amat ko ni Wang Hao, not in a bad way, pa makita mo gagamay ang buboyon mo, ang mga adipose tissues mo, ginamat-amat, usar ni D3 Bio para mausasang imulawas for energy. So this is how D3 Bio protects you. It also protects you from blood clots, no? Kaya ginatawag niya ang D3 Bio, ginapanami niya ang production sang probiotics mo. Your probiotics...
1: Layo, sir, boy, sa blood clots. Mm? Hindi pa hindi ka dasig mabarahan.
0: Hindi ka dasig mabarahan kung may blood, kung layo ka sa blood clots, layo ka sa bara, correct si Dr. Ramil. Kag angga paduga, angga pakwa sa barani, ara man lang sa lawas na, pure probiotics is capable of producing folic acid. Oh, ginatawag nila folic acid. Ano pagid? B12. This gut-derived B vitamins prevents blood clot. So, layo ka na sa ginatawag nga ischemic stroke. So, hindi lang sa ilanat. Kaso, kag-ubo ikaw, ginaamligan ni D3 Bio, ginapalayo ka pa ni D3 Bio sa ginatawag nga brain attack or ischemic stroke kung ikaw ga D3 Bio adlaw-adlaw.
2: D3 Bio. Problema sa pangkaso, ilanat, sipon, kag-ubo, tugasong virus, kag-bikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko nag hambal, try ko ang May TC. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa May TC, epektibo.
2: May TC! Mapanis sa mga butika.
5: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezon Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
6: Ugang pagid ng mga benepisyo sa inyo adlaw lang ang pag-inom sang D3 Bio, Dr. Ramil.
1: sa mga adlaw-adlaw gainom sang ditribayo, hindi lang na para sa mga malikawan imo nga mga klase nga stroke or even hypertension. Tinabaluan naton Sir Boy, Sir JP nga ang ditribayo isa ka food supplement, gitawag siya nga a pharmacy in a soft gel
0: capsule.
1: Nami ni sa mga hapuon, adlaw-adlaw kainom na, dako bulig, number one, kaya niya nga ano malikawan ang allergy. Ti mostly ang hapo is caused by allergy mo. Ang lauric acid kag capric acid nga makita mo sa ditribayo, they are known to have anti-inflammatory properties. Aside nga makabulig siya nga hindi magkusang allergy, Sir Boy, ang anti-inflammatory effect niya, amo nang makabulig kung may hapo ka. Amo ko kilala, Sir Boy, adlaw-adlaw ganoon ano, ditribayo. Why na ginahapo, no? The combination sini nga fatty acid sa gitawag ditribayo, klaro katama nga epektibo gid siya nga kaya niya ma-reduce ang mga gitawag asthma-related symptoms. So, sa mga pala inom ditribayo, te, may ara na lima ka antioxidant nga makita mo na, isa na da ang gallic acid nga gina-reduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration. Kag siyempre, ma-improve ang pagginhawa mo. So, lain gidya kung adlaw-adlaw ka gainom ditribayo. Kaya nga man, ang hapo mo mabuligan.
6: So, ang mabudlay, isa sa mabudlay nga balatian, Sir Boy, nga bulmon, ining ginatawag Parkinson's disease, no? So ang ditribayo makabuligid, no, ma-prevent naton ini ginatag Parkinson nga balatian, Sir Boy. Kaya nga man ang ditribayo may rasang gallic acid, no, nga naga-fight sang accumulation sang free radical sa aton nga brain, no. Basta damo ganing free radical, Sir Boy, nagakapatay ang aton nga mga neurons, no, nga ara parte sa aton nga substansya nigra. Ano ning substansya nigra? Amo ni ang nagakontrol sa aton nga movement, nagahatag sa nga nami skills nga chemical sa aton nga brain, Sir Boy, kangay sa nga dopamine, serotonin, kag iban pa. Kung nakaditribayo ikaw, may gallic acid din na nga makabuligid para magpanormal sa chemical sa aton nga brain para malikawan naton ining ginatawag Parkinson's disease, Sir Boy.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, ayugid sa madamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM, championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang

0: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
1: Tatlo lang ang iboboto? Si asawahon mo? Ang anak mo? Nga si Jupiter? Kag-imo.
2: Ay, hindi na inapag-ipadumdum sa akon, amigo. Kay, those were the days na to, ah.
1: Wah! Mas namigin man nga madumduman mo. Kay, ginpakahuyan ka ni Hugakom. Amugani nga dapat mabalos kita. Kag dapat mag-upod ka sa akong kausa para nga makabalos kita nga duwa. Upod ang mga pumuluyo. Rumpagunta si Hugakom. Rumpagunta ang sakon.
2: Sadya-sadya ino.

0: Yusuf Castre?
1: Yes, Mr. President.
0: Nakalantaw ka live sang hearing sa Sinago?
1: Eh, wala ko kalantaw sang live. Sa replay lang, Mr. President.
0: Agoy! Nga sa replay ka lang ya.
1: Ay, amo mo na Japon ah.
0: Ay, ba siya lain ang natabo sa live, lain man sa replay.
1: Hangi.
0: Basi bala sa live, padaog ta. Tapos sa replay, perdita ya.
1: Hala. Hindi niya matabo, Mr. President.
0: Sigurado ka?
1: Oo ah. Kung ano na yung gagawa sa live, amo nang gagawa sa replay.
0: Aw ah. Abi ko gani ya, lainay na ya.
1: Hala.
0: Kay basi bala ya nga sa live, do ma-impeach na gidya si Inday Lustay. Tapos sa replay ya, ako pa bala ya ang ma-impeach?
1: Hala, hindi din niya pwede.
0: Ay, tuod?
1: Oo, Mr. President. Ah, uy. Ang replay, amula ng sulit sa nagtabo sa live.
0: Ay, ti mayo kung magsubong sina.
1: Mayo, git eh.
0: Ati, sige ah. Ang mas mayo pagin sina, i-live anay ang replay. Kalaw kagid daw.
1: Dapat, ha? Dapat ang ihambang mo, Mr. President.
0: Oh.
1: I-replay anay ang live.
0: Ay, amo mo na Japon. Kaya ang replay halin man na sa live. Kag matapos ma-live, mangin replay naman ina siya. Hindi ba na sakto ko? Ako pa ya. Daw sila pa ang gakok ba? Gakokwa.
1: Hala.
0: Abi, hindi na pagpanugaya bala. Palantawan ako sang live manda o replay kung paano ginlampaso sang mga manugbatikos ang kampo ni Inday Saray Lustay.
1: Ay, dali lang gid, Mr. President.
0: Nga, dali gid lang haw.
1: Ay, gadula-dula. Bing signal sang internet.
0: Animal internet na ay. Ay, ari-agi-ari tadi sa City Proper. Wala pa yung signal. Mainit ko karon, iban ko na di sila.
1: Hala? Sadya-sadya, ino?
0: Wait.

0: Amigo Bantol, dapat mag-upod ka na sa kausa ko.
1: Ano ang kausa mo, Hao?
0: Kausa kontra korupsyon, eh.
1: O te, anong himuon mo para magdaog ka?
0: Natural! Mabakal sang boto.
1: Ano?
2: Oo, amo ina.
1: Hindi ba lang korupsyon man ang himuon mo kung mag-amo ka sina?
0: Ah, hindi na ta korupsyon ah.
1: Ano managali?
0: Regalo ukon padanlog para magdaog. Hindi bala eksakto ako?
1: Korupsyon managyapon.
0: Gagngaan angin korupsyon ina.
1: Tungod ginatudloan mo ang mga tao nga mangin korup.
0: Wala ko na sila ginatudloan niya. Ginashare ko lang ang blessings ko sa ila. Because it is better to give than to receive. Hatag ina nga bunayag nga wala sang pagpakuno-kuno.
1: Hatag, pero may kabaylo.
0: Natural! Hatagan ko sila. Hatagan man nila ako sang ila boto.
1: Why?
0: Kung hatagan ko nila sang ila boto, dakugid ang tsansa nga magadako ang akon boto. Kay dako boto sa eleksyon, amo man ang magadaog.
1: Ayab!
0: Amo gani, mamakal ako sang boto. Agud, magdako man ang akon boto.
1: Halay, bakod kagid migo Norbing di malunhaw.
0: Ahuoy! Agud nga magdaog ako sa pagkakapitan sa Kalye 5 nga may slogan nga kausa kontra korupsyon.
1: Sadya-sadyain, ho. Wow.

0: Venus, ikaw yes, di anay bantay sa karinderya, ha?
1: Nga man, mami, how?
0: Kay kadtuan ko si Marites, ah.
1: Ano, mami?
0: Oo, ah. Sulungon ko naman to siya sa ilabalay. Kagyaw-yawon, ah.
1: Hamay ka, mami. Nga manulong kaya? Nano ka man? Gapangimon ka?
0: Ha! Pangimon man!
1: Pagkahibalo mo lang nga ito to si Norbing di malunaw sa iya balay. Dayon, manulong ka?
0: Ay, hindi ya tungod kay Norbing, ah.
1: Ano man gali?
0: Ay, tungod niya sa utang niya sa akon.
1: Halado, katingalahan, mami, ah.
0: Ay, kag nga, aman?
1: Na mag-uhan man ta si imo man nga manulong kag itungod sa utang. Kada mo mga nisang taga-kalising ko nga may utang si imo.
0: Subong ya, nagbag-o na ko.
1: Ano?
0: Kutob sang may utang sa akon, sulungon ko na sila.
1: Hala?
0: Kag ang unahon ko sulong, si Marites gidya.
1: Mami, sa kadamu-damu sa may utang sa imo, nga ang si Tia Marites gidya bing unahon mo.
0: Kay siya man ang tabal-tabal magbayad.
1: Bilibad. Sadya-sadya, no?

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
0: akong tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Salit si Jay. Ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Kulaga mo na ang imo baba. Perme nga pagkauhaw. Nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
8: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag perme la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa lang kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabatya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Spore Biotics nga gin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lawa para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye? Pirmi gagatol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
15: Let's go. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
16: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy,
17: let's go with the flow.
18: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
17: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
19: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayo nga mga gawi.
20: Mag-usar sang salon pass.
19: May direct edinga sang ka para makapenetrate sang sakit.
20: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
19: May long-lasting relief.
20: Tugtog 8 ka oras.
19: Para sa nagkapanalakit nga baka.
20: Liyaw kalikot sa salon pass.
21: This is a mental health elastic camphor. It's a generic name salon pass. It's symptoms resistant.
20: Salon pass. May direkta nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga. Liyaw kalikot.
22: Halin sa pinakamataas nga bukid.
23: Nak! Kamusta nga?
22: O sa pinakamalayo man nga isla.
23: Nay, gagraduate na ako.
22: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
24: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
25: Papauli na ko ka!
26: Go forward together. Globe.
27: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214. See you of 2026.
28: K5 League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here, the K5 League of Champions. Now, in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
29: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
30: K5 News FM League of Champions 2026 brought to us by Do Exam Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng motorsiklo, Do Exam Incorporated. SMB Jewelry Trading, barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. S&S Car Rental and Car Wash Services. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Rigas Kugas. Presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas. Mendoza's Lechon. Basta manamit ng lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon. Owned and managed by Linda Mendoza. Honorable Councilor Bobby Rojas. King's Properties. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himakolod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Litson, Nagaragumo, Nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Litson, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. 5-Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. 5-Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap, Mr. Bros Chicken. Estetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, at Ubangan, Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Edward Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong Chicken at Baboy Terminal. Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda, chicken at Baboy Terminal. Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, MyTC, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: haladigoy, nakalabay ka man di.
1: Natural, Marites. Kaya mo na ding alagyan pa ka to sa amon balay. Sariin man ko, Abi, maagi. Kundi, dire. Bang! Pabu-abu ka pa ba? Ati ano? Rekta na lang ko, ha?
0: Ay, digoy. Daw ka mugat gina sa mga dala mo, ha?
1: Kan, konsumo ni namon sa place ang bata ko nga si Earl John Laba-Laba, bala?
0: Ay, gali ka. Mukha damo, gid ba? Siling ko tani, kung nabugatan ka, ibilin di iban. Wala gita da?
1: Ano ang buot no, silingon, Marites man?
0: Ang buot ko, silingon, ti amo na eh.
1: Ano nga amo naman?
0: Gets mo na na ah.
1: Wala ko gani na gets, ano pa namang kot ko?
0: Ay, kung wala ka gid man suhol nga ihatag, bisan sa pag-agi mo na lang diri ah. Kumbaga, right away, bala.
1: Bala! Sadya-sadya, eh, no?

0: Nadruto si Babi Bukayot Bidos man.
1: Gaano pa kung di kami nupos?
2: Oh.
1: Ay, o ato ay, sulungon niya ko na si Chamarites, kaya uyawon niya.
0: Sasado na.
1: Utang ko na.
0: Oh.
1: nakibot ko gani kay mami. Nga mo na lang to yung karakasayas ang naibalaan niya nga. At si Norbing di malunhaw kay Chamarites.
0: Di ba ka hindi utang yung yawayawon niya? Kundi ang pagsilos niya.
1: Daw amo ginayang suspitso ko yaya tito ya. Ay, si Mami Kayot. Sang ari di si Tito Norbing di malunhaw, ginatabog yaman. Anay naglakat, lagsun-lagsun niya.
0: Ganyan talaga ang babae. Pag may minamahal, pagkursunada, aayaw-ayaw.
1: Amo ginagurong tuot, Tito Panday, no?
0: Daw nagbalik sa pagka-teenager si Mami Muno.
1: Ang bot, mangani Tito Panday, ah. Kung sa diin pa nga nagtigulang si Mami, dito pa siya yung nag-ininto.
0: Basi feeling lang niya nga nagbalik sa pagkadalaga.
1: Ay! Di sadya-sadya, gini, no?

0: kita mo burog?
1: Ang anong kita ko ang gabukol sa imo?
0: Labay-labaya mong imo, no?
1: Kaya wala mo mo ginakomplito, be?
0: Kay man, kasaligbat ka na yun nga wala pa ako katapos.
1: Ay, ba?
0: Patapusa ko bala, anay?
1: O, sige, ang balang daan, bala.
0: Nakita mo kung daw ano lang kakalmado kay Kapitan Ugakum.
1: O, nakita ko. Ikaw, yaw, nakita mo man?
0: Nakita eh, amo na ganyan-ganyan muno, taka, diba?
1: Oo ah, abi ko ani kung wala mo nakita.
0: Burog, kita mo? Kalmado lang siya nga doon, wala lang niya.
1: Di, ikaw man na nagambal sa akon nga kabala naging si Kapitan kag-anad na sa kinawatay.
0: Isa man na nga rason.
1: Pero grabe siya to, no? Bisan damo na tao nga nagayaw-yaw kag nagabulay siya. Hamo, kaya po nang tulog yun, oh.
0: Amo na ganyang hambal ko. Kalmado lang na si Kapitan. Daw limpyo gid abing konsensya, ya. Hey, man. Bisa na pakahigkos ang iya ginahimo para siya mahayo na iya japo niya.
1: Haya ba? Terrible gali si Kapitan, oh.
0: Amo na ganyang nga, hindi kasagad ka panic kay it's organic.
1: Hala, sadya-sadya, no?

0: sundabagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Dan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agod maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Salit si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong napamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakang mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, walagit ko gainom kape. Kag batsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kag intestingan. Walagit ko nagbatsyag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
4: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories. Nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
4: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imulawas ang imo enerhiya, ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
6: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Hey!

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: This song is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This song is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa ngabaga. Liog kaglikod.

101.5 K5 News. This song is brought to you by Sun Loan Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baga, liog kag likod. This song is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ diapers, e-raffle

0: News. D3, Bio, Senior Citizen ka na bala? Kag medyo, lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kagandin luman sa aton uto. Rason, nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawaglaw. D3 Bio.
1: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka.
2: Para sa dugang pa nga mga benefits ang silinga tandem, Dr. Ramil?
3: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Di nabaloan man nato nga ang primary role sa vitamin A gamito na niya sa cell differentiation. Ini nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation amoni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gitawag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients. Pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin E, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ga-inom D3 Bio kag Sporebiotics.
4: Uy, amunang technique da, mag-probio tandem, kids.
5: Yes, kanilang ilang bigita sa ang ginatawag D3 Bio, no, para ma-absorb ang vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K nga kinanglan sa aton nga lawas akon adic vitamin, no. Mm-hmm. Ma-absorb ni siya, sir boy, kung may ara kita sa ang ginatawag fats, good fats, no, halin sa D3 Bio. Kay ini nga mga vitamina, sir boy, nagabuling na sa aton nga lawas to promote growth, no, reproduction, blood clotting, kag ini nga vitamin, mga vitamins, mayara ni siya sa ginatawag antioxidant, no? Mm-hmm. Kag nagabulig man ni para mapabakod sa aton nga immune system, ini nga mga vitamina, sir boy, pero ma-absorb ni sa lawas naton magamit ini 100% kon naka-klinika D3 Bio kita, sir boy.
0: Wow. D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kag paminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang NCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madaming mood. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab, laga hililibi ka sang muscle contraction. Ining imo, tawag na, ginabiring ka bla?
3: Ginabiring.
2: Ginabiring, sakit ka tama.
3: Kulang ka kalsyum.
2: Kulang sa kalsyum. Nga kulang sa kalsyum, kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Klinika D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag naga-protect pa ini sang
3: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong
2: calcium ma-absorb gid sang tuon, no? So kun ako sinyo, you take D3 Bio parisan nyo sining tawag tanga Sporebiotics para healthy ang gut nyo, sir boy.
7: And lastly, no, last but not the least, Klinika D3 Bio combined with Klinika Sporebiotics increases the absorption of vitamin E, a vitamin that is also considered as an antioxidant.
3: Correct. Tingala ko ang iban, sige, inom ko. Inom sila vitamin E para kung ano magguwapa sila, magnami ang panit, sir boy.
7: Iba niya, inom vitamin E para magmayo, mag ano ko no. Anyway, ang vitamin E...
2: Vigor.
7: Vigor. Iwan ang word to eh. Ang vitamin E, ang ginagini mo, is specialized in one kind of oxidation, ginakontra niya oxidation, which is peroxidation. Ang vitamin E, ginakontra niya ang peroxidation that damages your cell membrane. No? Kung puno na sa peroxidation ng imong cell membrane, hindi na mayo ang pagsulod, pagwa sa mga nutrients, kag sa mga basura, sini, enabling your cells, ang cells mo gamat-amat guba. Pero kung ikaw naka D3 Bio, ikaw naka Sporebiotics, kampiyon ang imong cell membrane health, kay ikaw nakapuno ka sang ginatawag nga vitamin E.
0: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kag paminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang NCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatugas sang madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag ko sang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butik. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Health News.

0: Radyo ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Bio. O, si Karen, nadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood, kagpaminsaron at adlaw-adlaw? Mag D3 Bio ka, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio, kapadamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio DTX 500, makabulig sa pagtinlo sang imo atay, pagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value, gani ini ang power antioxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo, nga amo ang kabangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver, nga kun mapabayan amo naman ang kabangdanan tanan sang cirrhosis of the liver, ukon cancer sa atay. Likawan ang pagkubag sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500, panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso, pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C, na may superpowers na lakas tensya at matalinaw, kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C.

0: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa edit tsura mo!
1: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
0: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
2: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
2: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!

0: year.
1: Oras, okay pa. Mga kaka-K5, 80 dias na gid lamang nabilin, Pasko na.
2: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
3: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
2: 11 MBPS. Kaupod kay Kaka-K5 Jean Paul Generoso, iniang 11 MBPS.

0: Mayang aga sa mga suki naton nga tigpalamati. Welcome na sa programang 11 Mbps. Subong adlaw. Pizza size na kita sa bulan sang Oktobre. Ang ikapulo na nga bulan sining tuig 2026. And it's a Tuesday, Martes karon nga adlaw. Din man kamulgar sa Pilipinas, din mga bahin sang kalibutan. Makita nyo kami live kung mabatian sa mong Facebook page. Kanto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka-K5 News Jean Paul Canietti Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Astig sa komentaryo. Tampangwapin sa mga ginaabuso.
0: Mikos-mikos kita na yung mga insan. Boss Joe, Merlita Malbas, Gina Purano, Alma Imbang. Angie, Aloy, Leonardo, Sevilla. Okay, sige na, comment para madala pang inyong ngalan sa lawag. Jonah Duga-Duga, Neil Cahelo, Merlita Malvas, Gina Purano,

0: Si Grace Valyao. Oy, Daisy, kamusta ka na? Si Mama Tamarilo, kamusta? Daisy? Si Mami Tamarilo, kamusta na da? Ha? Sino pag ito gani? Ang isa mo gani? Kautod gani?
1: Grabe po.
0: Sabi ko gani, huwag na ko maga pinamati sa 11 Mbps. Kito, huwag na ko kakita. Sinyo ga, comment-comment. Manang Marilo Valyao sa ngandumanan. Aga pamati, subong. Hindi sila bala pagluto. Eh, panyaga, Mama Marilo, bala.
1: Grabe po.
0: Angeloy. Ambal ni Daisy Grace, niya gwapa, mag-iapon. Agree na ko ang, agree na lang ko ang. Huwag na ko damo, pagamo ang. Kay gwapa, agin man abi, alangan man niyang lawai, ang gwapa. No need na ikuan ang. Ginny Mayritita.

0: Duga Irene Palermo Rodriguez. Ngayong agastanan sa nga pamati. Dalag ko mga balita ato mag-istoryahan subong adlaw nga maugtas gig kamo. Ay, ambot na lang bro, before that, ina-remind ta nga mag-take sang DTX 500 kada adlaw sa pagbugtaw nyo kay before magtulog kagabi namin gidibi mga 2 times a day mo sa inumon. Para isan gid sang mighty sing alkaline nga vitamin C, hindi tabi mapaktan ka kalatabo sa lawas ta. Whenever nga taas ang aton nga oxidative stress, ang level ha. Because ang damo nga free radicals, uncontrolled free radicals, nagakos ini sang inflammation sa lawas, nagakos ini sang problema. Nagkaguba ni sa aton nga mga cellula. Kabalo naman kamo kung maguba ang cells, ano apektado dayon organs. Because a group of cells becomes tissues, a group of tissues becomes organs, group of organs becomes organ systems. Organ systems becomes you. Ha, tiyan mo na. Basic unit abisang human body is are the cells. Tiyan mo ni dapat proteksyonan tani otherwise magakos ini sang problema sa aton nga health. No? That's why dapat DTX 500 gi per me kag Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Now mga balita nga aton pagistoryan sining aga. Kita na kamo sang grabe nga mga share subong sa video sang isa ka vice mayor, no? Vice mayor angot sining iya pagsinggitan sa mga opisyalisang barangay. Kundi ko magsala mga barangay captains, no? There was a session sa ila sining LGU ang siyempre ti vice mayor ang nagapreside. Dito yung tabo sa Reyna Mercedes Isabela. Reyna Mercedes Isabela. Isabela province, no? Nagsagay paninggit ang ining vice mayor ng isa pa kaabugado. Te ang pamanggot, tsaktubla ang iyang ginubra. Kanami pa sang thought-provoking question sa amon professor sa CPAC sa Central Philippine Adventist College ang Dean of Theology Pastor Rafael Carado. Karami siyang gin-post sa iyang account. Ya bastos but telling the truth versus maayos magsalita pero magnanakaw. Ano ba daw ang kaibahan, saan ang mas may dangal? Kanami isang ka-thought-provoking sang pamangkot ni Pastor Rafael Carado. Isa bastos, pero gasugid tuod. The way ya ihambal ang kalainan, naginhimo, he thinks, and he alleged sang mga kapitan, do ka bastos ang pamaagi pero he is telling the truth. Do mo na ang pamangkot abi ang posisyon versus maayo magambal wala gapangakig malulo pero allegedly gapangawat. Ano kuno ang kinalain diin ang mas may dangal? O mo na pamangkot ni pastor. So bala kamo da, no? Bala kamo isa-isaon tani karon i-plaster ta anong natabo. But before that, here are the local and iban pang nga mga balita diri sa Negros Island Region. Pila ka customer nagreklamo sa tuman kamahal sang ilimnon sa maskara. Apang ang tag-iya sang isa ka kiosko nagdepensa. Mahal na gid man blasubong. Mahal na gid man blasubong. Yung gagali kay Sir Neil Hukal, Master Sergeant Neil Hukal sang STI West Negros University ROTC Unit. Ngayon lang ako stingog mo.
1: Alright! Grabe po!
0: Dason Sir Neil ah. Dason ah.
1: Grabe po!
0: So, amuni. Ang mga customer nagalagaw-lagaw sa maskara venue na mahalan sang ilimnon. Hindi ka mo mag-inom eh.
1: Grabe po.
0: Eh, maluon ta ano ang mga rason nga mahal ang ilang ilimnon nga baligya. Basi bla mahal na gid mahal man ang Arkila per day sang kiosko or basi mahal man ang ila bakal. Dili nga hindi sila maginansya. Tandaan naton mabayad pa kada blas ang manog servida. Mabayad ka pa sa mga nagatrabaho sa imo, and then maarkila ka pa sa kiosko. And then what if may time nga magaulan, why ka man sang customer? Mana mo ni perming problema sa mga kiosko mo kung mag-inulan, why masamay nagalagaw? Di paano kadakbawi? Oh, sige Sister Gihanta, nga ang mahal gidman ang ilimnon nga baligya sa Mascara Festival Sites.
2: Alright! Paano
0: masabi? Minor di edad ng estudyante sa Banwa sang Ibi Magalona, ginaligar, ginkastigo, kaginmolestya. Ang pamilya magapasaka kaso,

0: Ang budget para sa government center grounds kag sa public plaza, 300 million in all. Ay kulang pa kuno. Ara na sila kuno subong sa 328 million. Pero wipe tong tapos. Araw-araw. Namiguro ni si Vice Mayor Harold Paz Respicio ang patubangon ni sila. Ay, oo. Ano pag ito ko, no? May gin-repair nga railings? Ang pagpaobra sa railings, barato. Ang pag-repair nila, yung mas mahal pa. Ba siguro naggamit sila sa mas mahal nga kuan? Basi may bulawan bala. Basi bala may mga tampok pa ya, may tampok pa ya nga diamante kag bulawan ang steel. Basi nga gold plated pa bala. Magkaupod sa inom nagbinaisay, senior citizen ginbulo patay. Kalatraba ginbansagan nga firing range. Bangod sa mga insidente sang pagpamatay, ang hepe nagdepensa. Isa ka lalaki nga nagaarado sa iya kampo ginlutang patay sang wala pa makilalaan nga suspitsado sa banwasang binalbagan. Pamilya sang suspect nga namuno sa Isabela nakipag-ariglo sa pamilya sang biktima. Masobra 1.5 milyones nga balor sang ginaligar droga. Nakuha sa tatlo ka mga persona, duwa sa ila taga San Carlos pa. Kung bakal sila is bakulod kag bligya San Carlos. Duwa ka street level individual arestado sa matapos makuhaan sang illegal nga droga sa Sagay City. Hindi ka iban pang mga balita. Ito ang magkatanak kayon. Gindun ang siyo sang DTX 500. Inumunta kada aga, kagabi, para sa aton ikaayong lawas. Yung aga kay John Alen Rondes Galila, Kathleen Kasuyon, Bings Delphine. Now, let's talk about the video. May pagkita namon karon ni Ethan. May isabi ka video nga nag-circulate subong online, nag-viral, kadamo sa nag-alinantaw, kadamo sa nag-share. Ipakita tang video, bitan. Unahon tanay sigurong video para mention diyan ta anong aton nga gina-presentan. With audio, please.
1: Ano na ang nagawa? Titignan natin mamaya, ay huwag kang magsinungaling. Ano na ang nagawa? Kailan sinimulang ginawa?
0: Post anay tan. Balik anay sa mayor, sa vice mayor tan. Ah, balik. Nan, ara oh. Ang ano, ang ilang session nga ginubra, okay? It's a session upod ang mga barangay kapitan sa session hall siguro nila ni, no? Sa may Reina Mercedes Isabela. Nabutang sa ilang nga LED screen question hour. But silingon, basi tapos na sila guros ang deliberation, naabot na sa punto nga pamangkutanay na. Now, being the vice mayor, siya ang chairman siguro sini sa ilang istoryahan ID, no, sang session. That's why may gavel to sa. Iyang ngalan is Attorney Jerel Harold Paz Respicio. Now, hindi ko magsala, no, daw muna ang nabutang sa iyang label, sa iyang table, no? Vice mayor. Ang iyang mga tubang, mga barangay kapitan. Now, padayon nun ta ang iya sini nga pag pinangakig sa microphone, no? In front of the media nga nag-cover, ginusisa iya ang mga barangay kapitan sa mga projects nga nahimo, no? Nahimo. So, nagtaas iya tingog. Lulo lang man nga gambal sa mikropono ang kapitan. Anong background ni Vice Mayor Attorney Jerel Harold Paz Respicio? Sunod rin sa aton nga nakitaan, hindi lamang iniisa ka abogado, no? Kundi may mga reports nga

0: Gambal, ini man siya isa ka accountant, kag CPA pa, certified public accountant. No, way labot niya CPA, abogado. So may intindi ni sa transaksyon, anong bearing? Kung ikaw abi isa ka CPA lawyer, ikaw ka isa ka certified public accountant, sagad kaya sa mga mag-usisa sa mga budgeting, sagad kaya mag-usisa sa mga funds, receivables, expenditure, sagad ka kiti CPA ka mo, no? Sagad ni sa audit. Siguro ginagpasa ang mga barangay kapitan, nakita yan eh. Pinalantaw ya guro ang mga financial statements. Nagdaog ni siya bilang vice mayor in 2025, no? Election with 6,042 votes. None. Ano ang ginalinan sang konfrontasyon? Mayara sang kontrobersiya about ini sa approximately 66 million nga tobacco excise tax shares nga gina-question ang mga projects. Oh, gina-question ang mga projects. Now, supposedly ining tobacco revenue para init kunutani nga makabenefit ang mga tobacco producing communities and farmers, kasi ilan abi lugar, oh, uso tiya tamnanay tabako. Kung sa atong tibes Negros ya bla tamnanay ya tubo sila tiya tabako. Now, initani nga 66 million excise tax share para tani nga makabenepisyo ang mga farmers kag komunidad. During kuno sang sangguni ang bayan proceedings, si Attorney Respicio, who is a vice mayor, nag-question sa mga barangay officials kung ano na ang status sang project nga gin-allocate, no? Or project allocated funds sang nagligad tuig. Nagligad tuig pa, no? So ano na? Example, natagaan ang imong nga barangay, amo ni nga budget, ano na ang resulta? Ano ang paano nyo ginagamit ang ginatag sa inyong fund? No, muna bi. May isa ka case si Attorney Respecio nga ginadiscuss kag daw proposed barangay health center ini sa barangay Bangkiro nga ang budget daw 5 million ang ginalukar. 5 milyones. Kung pamatian ta ang video, no? Kung di may budget nga 5 million, according sa kay Attorney Respecio sa Vice Mayor, daw ginapamangkot yung barangay kapitan kung ang proyekto bala na implementar na o wala pa. Oh. Ang sabat, wala pa. Tiyambal ni Respecio, yun wala pa manggalin ni matapos. Oh. Di ng kwarta. So ilan ang pusan niyang table? Lampusan niyang table. Are, pabatian taliwat ining video itan.
1: Ano na ang nagawa? Tignan natin mamaya. Huwag kang magsinungaling. Ano na ang nagawa?
2: Ayaw mo rin pag-iating ko na...
1: Kailan sinimulang ginawa?
2: Yung bago ko kayo yung rin pag-iating.
1: Hindi rin pag-iating VHS ang tinatanong ko. Wala pa pala eh!
0: Grabe man yan.
1: Ulbot kayo aming.
0: O, oh, pause na itan. Postan. Yan o nang nagawa! Yan o nang naobra! Grabe nga singkita niya. Tiambal sang kwan, gaya rason tong kapitan. Yung wala mamamalangin naobra na! Lampusan niyang limisa. Lampusan niya todo. Grabe no? Abogado siya mo. Basi amo ning need takla si mayor para usisaon ding projects ang tiyesa. I wonder kung amo ni klase ang mayor sa Bacolod, no? Kag ang official sa Bacolod, bla? Kung amo mo yung congressman, ta, no? Nga pagkakita, yung bla sang budget, sang ubra katyesa, doon malalain sa? Pasalamat ka mo, Tyesa, pasalamat ka mo nga aton mayor sa Bacolod, hindi ni amo pamatasan sa iya. Ha? Huh? Mayor Greg is known to be doka kwan lang bla? Doka ka cool dude lang ya? Oh, cool daddy. Cool dad. Wala ya bla ga init ang ulo, malumanay maghambal. Pa kun lang tawon ta, hindi ya bastos. Ya bastos. Now, kaya mo ni Biang label sa iban sa kay Attorney Jerel Harold Respicio nga daw kabastos. Now, si Congressman Albe, kwan man, soft-spoken man, wala man gapaninggit, wala man gapamuyayaw. May punto, pero hindi yamo niya ka-vocal, kagka-brutal. Tisling ko, amo ni base kinabusaran ta? Kaya hindi kita amo ni ka-brutal sa iya? Base amo ni kinanglanon, tas bakulod nang maisog bla mag... Maisog mag-usisa. Nga ginanon niyo ng plasa namon! Ginanon niyo nga amon nga... Government Center Grounds! Ano ginimon sa proyekto da? Nga wala tapos!
3: Grabe po!
0: Basi mo na nga ito nga kinanglan. Oh, padayon, Ethan. Playtan.
1: Order! Order! Kasi dito lang tayo nagsasalita. Dito lang tayo nakapagprangkahan, mga bossing. Ito lang yung civilized forum. Pagkakita, pwede. Pero ang pangaharas ninyo sa Tobago Partners na hindi pumunta nito, yun ang hindi pwede. Sino ang humarang sa inyo last time na hindi sila papasukin dito? Coercion yun.
0: Ah.
1: Yun ang hindi pwede dahil physical yun. Pero kapag language, okay lang.
2: Wala ka rin pinakas na ng apartment.
1: Oh. Pero para sa inyo yung pera eh. Wala pa palang nagawa.
0: Grabe, no?
1: Ikaw, Mr. Slipfield, Kapitan. Isa ka ba sa mga nangharang last time?
2: Bakit?
1: Oh. Tinuturo mo ako. Dituro din kita.
0: Oh. Oh, bato.
1: Bakit ako ba ang nangharang last time?
4: Paano mo sabihin na ikaw ay ang
1: presiding officer? Pagkarang ako.
4: Point of order, Mr. Presiding Officer. Point of order, Mr. Presiding Officer.
0: Grabe. May na, why this layo?
1: Ang mga bastos na magnanakaw!
0: Magnanakaw ko na.
1: Magnanakaw! Mr. Presiding Officer,
0: grabe.
1: I move that we suspend the session, Mr.
0: Kian. Pause, boss. Nami, no? Munibla dayo now. Iya kawatan.
3: All right.
5: Paano masabi?
0: Wala mo ni bituod ang aton nga mayor ka vocal, no? Amo ni bing aton vice mayor ka vocal, amo ni aton mayor, amo ni aton nga congressman nga paglantaw yung sa mga project kadto ka. No, Sir Eljan, sir. Amo ni guro kinanglanon ta sa syudad, no? Kay si Mayor Greg Abi kilala yang maayo pamatasan, gay posipos lang. Ang yadi punto, Sir Eljan, amo ni mo? Yang away pa naman tapos! Te, kinanglanon to ni guro para sa tisa ay, no? Pasalamat lang ni ang silingko, ang tisa, kay ang bakulod, ang aton mayor, ang aton congressman, mga disinti nga tawo, kag wala naga, yinampak-yampak. But it doesn't mean nga okay kami sa inyo ginobra. Why man gariak binastos ang amon mayor? Why man gariak binastos ang amon congressman sa bakulod? Hindi man amon ni kabukal, but it doesn't mean nga kumpurme kami sa ginobra sa tisa. That's why ginapaagi niya sa intsakto nga proseso. That's why nagatag sang petition letter ang syudad sa Bacolod because amuna, no? Pwerte siling kubla. Pwerte man, no? Pwerte abogado pa na. Singgitanay sila. In relation to this, ara naka-standby si si Wilson uli. Karon lang, ah. Unahon tanay si Birto, ah, no? Karon lang, Wilson, karon lang ka, karon lang ka. Nabutan ta kagilis uli, nalipat ko. Oo. Oh. Hambal ni Sir Nilo Cal, sila nga daw arutisi lang tubay. Here is now the question. The ethical question. Ang hambal ni Pastor Carado, diyo, pili ka kuno. Pili ka. Bastos kun hambalon, pero nagasugid sa matuod. Or, hindi bastos magambal, lumanay magambal, pero, gapangawat. Pili ka. wala ga pangawat nga bastos kung magambal kay Riktada, wala pugong-pugong, o malumanay magambal may pugong pero ga pangawat. Usually bala tuod ang mga na-involved bala sa malita scam, ang mga na-involved bala sa flood control project ka mga lumanay magambal.
3: Grabe po.
0: Da mga hindi ka buka baso. Oo. Ahay. Nasubuan ko ah. Subuan ko. Pero okay na ko tanan dito pag i-plate na. Problema na isang Isabela. Yagin kuhaan ko lang niya basihan para ipaintindi sa aton. Nga pasalamat na lang ni nag-ubras ang plaza. Kagsang nag-ubras ang government grounds. Nga hindi amon aya ka brutal magambal ang aton mayor. Kag congressman, kag mga konsihal sa Bacolod. Imagine bla kun amon na sila ka vocal man magpinangaki. Yagin anon yung plaza namon gin baboy nyo. Yagin anon nyo ang amon government grounds, kita mo may maskarawan nyo pa na tinapos.
3: Grabe po.
0: Di ba? Ari kadto ta di anay maskarawa. Kay may mga customer nga nagapinangakig, ka nagareklamo nga mahal-mahal gi kunong ilimnon sa maskara. Ati way mo kunya concern kay way mo kay giinom. Oh, di mo kunya problema kay way mo kay giinom whiskey kag beer.
3: Ah, grabe po.
0: Oh, pero ang tag-iya sang kiosko nagdepensa. O mati antang ilang nga depensa. Berto, K5 News mo.
6: K5 News FM Live Report.
0: Bert?
7: Kaya mo din, Paul, mayong udto sa atong siling mga kakipay bao nagreklamo git ang sila ka mga grupo sa mga kabataan o mga lalaki nga customer sa isa ka kiosko dira lang ang nag-inom ni sila sa tubang sa police station 1, no? Kay
0: basi wala sila mga kwarta pang!
7: Oo, reklamo sila kayang isa ka litro bla abotang tanalang isa ka litro ng Red Horse.
0: Oo. Amo nang gina-shotting, amo nang gina-mama mo permi ba tao?
7: Oy, amo na yapon gina no mo.
0: Oh, isa ka litro, okay. Isa ka litro. Tapos
7: isa ka litro ng Red Horse, ginsukot sa kono kay nakibot sila kag impose nila ni kay ang bill bala 280 pesos.
0: Ah, sa 280 lang gid reklamo gid.
7: Pesos si karon nas viral ni kag pagkamala.
0: Ara ang kwano gin post niya. Oh, basahon ko ah. Ipasaka-saka bitan no para makita tang dalomtan. Ari oh. Ginapakita namon subong ang listahan sang binayran nila sa kiosko. Ara, sa pasaka. Ang ilang agin bayran 1,336. Ang pizza sang ilang resibo sa papel lamang gimbutang October 4. So meaning to say ining grupo sa mga lalaki naglagaw Domingong adlaw dito sila nagkaon sa public plaza. Lantawon ta ang sulat sa Lingadrio. Just want to share our experience sa public plaza sa Bacolod. Nagkaon kami sa isa ka kiosko nga may baligya litson. Daw nakibot gig kami sang price nila, namit ang litson, pero daw mahay blood man kami sang presyo sang Red Horse. Meaning, namit ko nung litson, okay, sumsuma, namit. Barato lang yung litson. Nahay blood sila yan, hindi sa tambok sang litson, baboy. Nahay blood sila yan sa presyo sang Red Horse ng litro. Din nag-ask kami sa iban nga kiosko if tagpila ang ila Red Horse. May tag 180, may tag 190, may tag 200, meaning dipindis kiosko. Pero nasyak kami sa ginim na namon nga tag 280 ang ila. Grabe ba? Siyan kitang diprensya, may tag 180 kuno dito mo, yeah, 280 oh. Grabe naman yan nga presyo. Di man pagpatam-i ang mga galagaw sa plaza kay iban gani nga kiosko makabaligya man lang 200 per liter nga ngimo ya 280 gid. Tani sa mga organizer uniform ang pricing guwapo. Gwapo, kun ako ang pa o si Sao ni pa.
3: Ah, grabe po.
0: Nami sang iya nga punto. Nami ang punto ya. Kay nga may para naman 180 nga 280 gidyang iban. Actually, Berto, kung natawon mo ni, depende sa gasto mo man mo. Way takabalo, may mga underlying kwani, underlying ano ni?
8: Oo.
0: May Berto, insakto man na presyo ya.
8: Ano na?
0: Kung natawon mo.
8: Ano man?
0: Nasa badan ko kay Kuya Rons. Nga bago ka lang nagpabalo.
3: Tinan to, ito.
8: Uy, ba't yung
0: kuya masulo nyo dahan? Ay, Kuya Rons, ikaw ha? Ano lang lang? Bla, dali lang, dali lang, dali lang, bla. Oh. Ay, hindi ko kabalo ta. Berto, ikaw dokumentaryo ha?
3: Tinan to, ito.
8: Ano
0: na tabo? Bebe.
8: Ako ba lang kung pilang presyo sa isang kalitrong redors kay inom ko?
0: Pilang presyo?
8: Ang kung ara ka sa mga sanggi, ang presyo yun ay 150 mong...
0: No, ah! Mahal kayo ng redors, sumong redweber. Ito, hindi ka mag-inom eh ah!
3: Tinan to, ito.
0: Dito ka inom sa barato eh!
8: Nagsabat niya ang tag-iyat.
0: Ano?
8: Amuling sabat niya, oh. Simple lang. Kung hindi ka mo, kung namahalan ka mo, hindi ka mo di mag-inom.
0: Husto! Husto! Husto, Berto!
3: Tinan to, ito.
0: Why, maka mo ginapilit? Importante mo niyo, ah. Importante, magkanto ka sa plaza, ha? Mangkot ka na, ikot ang pilang redors. Yeah, day. Tapilang redors mo, day. Lingyatag 280. Ya, ate, sige. Ya, yeah, gaya kami isa ka Sprite lang ah.
3: Grabe po.
0: Ito ka magiging
8: sapat ni Ma'am May. Ari ring tag-iablas ang base lechon.
0: Yawa, ibla Berto mo.
8: Oo.
0: Oh.
8: Ari pamatian
0: ta. Aday lang ano. Sir, ano to ang litso? Duga pala man last ko di Berto si mo. Lina, wag mo pa.
3: Tinan to, ito.
0: Oh, sige, let's be ano ah, let's be. Abo ni, de gibla na intra. Abi mo bla Berto, ga pala mahulay ko di nga. Pag headline mo ni, way ko kabalo nga base litson gali. Okay? Oo. So, pwede na pwerte ng akon nga birada. Nagsulod si Kuya Rods. Si manager, lang sir. Ato na bla partner. Ginawa ko ka bawi-bawi. Now, ginlawag mo gid nga base litson.
3: Tinanto, ito.
0: Mahuya ko kay mami. Ote, sige, but anyway. Ano nga bali Mami Rose? Ano nga bali?
8: Ari pa ba tita kagi ba Rod ang iya sini nga pahayag sa interview sa K5.
0: Ay, ito nag naging kuha tapa ka Berto kada mo sa balita ngay mo pa niya man. Ano nga bali sige go. Andaman mo Berto hindi mo na mabawi ha. Why kita litson Bert? Go. Oh sige be.
8: Ara na?
0: Oo.
8: Ari pa pati ta.
0: Dinatan.
8: May bilin sila kabilo na.
0: Si Bob Gigli.
9: Walo ka san may kilayat niya, wala nila na bayaran.
0: Oh, ste.
9: Nakakat lang sila.
0: Na, kulang kwarta ko rin lang.
9: Di ba mag-order ka before na ni mo magbayad at tanawon mo lang imo nga mga order kung insakto.
0: Oo. Oh. Sakto.
9: Na sila ya sa wal.
0: Na, husto ah!
3: Tinanto, ito.
0: Berto, mahal gani kuno da, okay? Mahal man ang kapital na kagarkila, pang! Importante na, Berto, mag-inom kaya may litson. Ah, dito kaya sa wala litson, eh, dito ka lang sa talaba.
3: Tinanto, ito.
0: Berto, dali, lagid bala. Sang aton nga team building, nagkaon ka litson wala. Bislitson to! Nagkaon ka man litson sang December? Bislitson man to!
3: Tinunto, ito?
0: Meaning, sponsor ta si Bislitson ba ya? Tapos kinabira mo?
8: Wala sala dito ya sa mga tao.
0: Oo, silang may sala, tsakto!
10: Grabe po!
0: Ya, klaro ta, klaro ta pa nga, klaro ta. Di na to liwat, pakita to ba yung presyo, be? Pakita to liwat, ah. Oh, pakita liwat, titan, araw ah. Naog. Klaro ta niyo ah. Ang ilagin bayran, 1,336. Ano ning tianli? Ano naman tion tianli na? 396?
8: Ha? Ha?
0: Ano nang tunli ang number 1? 396. Huwag sila reklamo, Daya. Huwag sila reklamo sa 396. Okay. Isa ka dugo, 50. Okay. Isa ka liog, 160. Mahal gid man, no? Isa ka atay, 200. Hindi, pito ka atay, 200. Grabe mo siya galit pa kaunon, atay pang pito man kabilog. Ang liog nila, damo man yun, that's why 160. Ang ilang alitson, tunga, 1/4 kilo to 50. Di tsak to man. Sa red horse, ang reklamo, 280. So, muna lang niya, to ni Moono, mas nami, guro, nga before ka mag-inom, okay, mangkot ka anay, pila ang inyong kagari pagid kung budgeted ang imong kwarta, kung budgeted maglagaw ka mo, don't hesitate to ask question about the prices. Parang hindi ka mo mag-overspending. No? Hindi ka mag-overspend. Otherwise, why ka inogbayad? Amo na guro, papang, kung namahalan ka sa 280, dito ka sa brato eh. Pero ang question pag hindi, ano ang imuon sang mas sang Gugma Foundation? Basi siguro may atag sila sang suggested retail price. Basi may amo na sila guro imuon. Ha?
8: Kagsino, bala ka giba din, Paul, sa tag-iya, hamba na, mas karani among kung hindi ka mo din, dito ako mas balay nyo inom.
0: Amo na gani ang balko, papang. Amo na gani, papang. Oo. Kaya itimidamo, mas labi na iran.
8: Actually, maano taman nga, nga ngayon, hindi ka pasensya, no? Kagdugin na iran, nila niya ang kulang. Tignan may kulang, pag ito sila klinga pa iran, huwag ikin...
0: Hamakon mo, huwag ka mo gani, huwag sila gani pa. Ang ginreklamo nila, ang Red Horse, purong ilang wala na bayran, nga walo ka lights.
8: Pati pa din po, hamakon lang. Hmm? Huwag ganit ko nagreklamo, ligad yun ang sulod ko sa isa ka bar, tag 300, ilang tanme.
0: Amo na kay gapang lalaki ka sa bar. Mahal gina iya. Magasto ka gid ya. So da ko black kay white kay why na ko igay inom ya kun di way kay gasto. Oh, tubig na lang yang akon.
10: Ah, grabe pud.
0: Mapatay pa si Ethan.
8: So na naman to, nakapabutsyag man niya si Mamay sa bislit.
0: Oh, importante bang bala na. Amo na gani siling ko, balo ka gabayad na sila sa ilang kung ano-ano pa ang mga fees mo. Di man na libreng kyo skoda. Pinaka nami guro para safe tanan. Mangkot kita na sa presyo. Kapin pa kun ang budget mo ya daw kulang. May tani kun si Rhodes Palma ang malagaw kay why ni ka pa mangkot presyo ya. Proti ko nang imo ya nga sulod sang kahita mo ya jutay ang unod. Blue budget ta, budgeted ka on a tight budget. Mangkot ka gid. Ma'am, pila ang inyo Red Doors, ma'am? Baga baka nga nga tag 280, hindi na magreklamo kay karon maaway pa kamo na. Okay, sige ma'am, thank you. Karon lang ko mamainom ah. Hamo mo na blandi ka magpaabot nga way ka kwarta. Sa ilo kasi ibang nga lugar eh. Sa ilo eh.
8: Kag magreklamo sila kag Virgin. Well, pwede man nila i-direkta to, hindi nga i-post.
0: Oo, nga i-post pa. Husto. Actually, bala Berto, tanan bala nagsaka gid man. Di ba way ka na gani may makita subang 150? Di ba? May makita ka pang 150, di ba? Wala na. Pila na pamayad mo subang Bert?
8: Correct. Wala.
0: Ah, pila na subong pamahay? Pila na subong gastuhanan mo?
8: Saan mo subong nga bala? Ano man nga kasipit-tipit na kuya subong niya?
0: Tipilaho na lang?
8: Hindi, wala na ya eh.
0: Awan na, jita ka subong, jita.
8: Masupot-supot na para sa highlight sa magkaraan.
0: Oo, importante yan mo na. Hindi magpinasaka, kuha sang kwan. Oo. Hindi pag sagay pinanguha, uraro. Lantaw-lantaw, nice budget. Di ba?
8: Budget,
7: budget yan.
0: Oh, budget ay importante. Di ako gani, wala na ako gani ka pang talaba pang.
10: Ang grabe po.
0: Ha?
7: Ang lesson ko din nga matunan.
0: Ano?
7: Kung way ka kwarta.
0: Panguyo pa mo yung kas balay nyo.
7: Mm-mm.
0: Oh, yes. Namo na.
7: Hindi ka kulang kwarta mo, hindi na magreklamo, hindi na lang pagkwaa.
0: Oo ah. Sige Red. Ah, sige Bert.
7: Sige ah. Balita, Takagibagin Paul, sa base lechon, dolong sa kalwan sang base asang
0: base
7: sang ETF sang bio my PC kag ETF token apa patrol si K5 Martini maisip ako si K5 Berto Gakit para sa kambing na balita servisyo publiko Kalingawan sa Negros K5 News
0: ay ambot ah do pinamalhas mo ko tudo sang report mo Berto ba ay why ko kabalo-balo ikaw mula long game
10: grabe po.
0: Sige, mag-relax-relax. Yung na-stress ko sa report mo, Bert. Ang oras sa last on, 6.51, 11 Mbps. Magabalik pa.
6: Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
11: Imo pangalan na partner
12: Dennis Antonio, taga Kabakungan,
11: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
12: 470.
11: Sang-sano ka nagsugod inom na TTX 500?
12: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
11: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
12: 160.
11: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
12: Inom ka mo sang TTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang TTX 500 para sa
6: TTX 500.
0: Ang breast lumps amo ini ang mga nagatubo nga mga bukol sa dugan sang babae. May madamo nga klase sang breast lumps kag ini ang nagavary depende sa kadakuon kag itsura sini Dr. Ramil.
13: Di ka dapat kulbaan Sir GP ah kung matubuan ka breast lump. Especially sa mga babae na naton kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C. Ini bangod nga ang regular nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang nagapagamay sang risgo ah nga magkatubuan ka bukol sa mga dughan or makancer man na or simple nga cyst sa dughan. Ilabi na Sir GP nga in recent years grabe ang pagsaka sang rate sang breast cancer sa Pilipinas.
0: Gusto suno sa datos gikan sa Department of Health, tatlo sa mga 100 ka mga Pinay ang magka breast cancer before mag 75 year old. Di makon mo kun ikaw ang isa da. Kag isa out of 100 ang mapatay bangod sa breast cancer before pa man makalabot sa 75 years old nga edad.
13: Kaso lang, gakanubo ang edad sa babae tungod sa ininga problema, breast cancer, kisang bukol. Ang importante dre, nga hindi ka man lang mainom DTX 500, kag may tisi kung makaabot man lang ka 90 plus or sobra pa da, nga wala balatian. So, gusto ka lawig ang imong kabuhi, kag hindi ka biktima sa cancer o mga bukol da, amunin ka importante, nga ang partner mo gid, ang DTX 500 kag by TC at Outlaw, specialist ka babayenan.
0: Oo. Hindi tanan Dok Ramil nga bukol sa suso sang babayi ang cancerous.
13: Correct.
0: Pero
13: may mga benign man ah.
0: Oo. Pero yari ang mga klase sang bukol nga pwede makitaan sa dugan sang babayi. Una, may ara kitang tawag breast cyst. Magamba ka cyst ang unod sina tube fluid, no? Kag ini nga nagabukol, kag ini ang benign non-cancerous. So okay lang kung cyst lang. Amo gani nga dapat mag DTX 500 kag by TC kag Outlaw for your healthy breast tissues. May ara man nga fibroadenoma, hindi naman niya fluid ang unod, kundi solid siya. Solid nga benign mass nga usually nagatubo man sa mga hubin nga mga babae.
6: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
14: Magalingin pala ang imo nga ulo.
6: Masami nagkapangihi.
14: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
14: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo.
14: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
14: Garantisado.
6: DTX 500.
13: Ang fibrocystic pressure GP ang benign man kag wala kasang dapat kadlukan. Kay kaangay lamang inisang
0: palaba
13: abla nga bukol sa imo nga suso. Kun gainom ka DTX 500 kag Mighty C, malikawan gid ang pagtubo sang bukol sa dughan. Kay bisan pa hindi kansero Sir GP, pag natubuan ka sang bukol, hindi man hamak ang kulba mo.
0: Siyempre.
13: Gakapiktuhan ang imo nga mudo, gakansayti ka. Nagdugang pa no nang problema. Tiba si mag mastectomy ka pa, kakaso na imo dughan bangod sa nagatubo nga bukol.
0: Ang bag-o bata nga babae Dok Ramil, usually ang matubuan man sang breast lumps. Kag ini ang ginatawag nga galactosel. Gatas ini, no? Ang unod kag ini usually ang harmless kag madula lang man.
13: Madula malanas la. Amo man, Sir JP, ang intraductal papilloma. Isa ka benign, tapos wart-like nga growth. Ang tubo niya, Blas, sa milk duct.
15: Daw kalunggo?
13: Oo. Oo. Ang lipoma, ang mahinay nga nagadako, apang harmless pero kululbaan man ay. Kaya siyempre, kung breast cancer ang magtubo sa suso, kay posibleng gid nga ikamatay. Amo na nga, ang matabo sina, pwede nga mametastasize na, Sir JP.
15: Oo.
13: Gani, Sir JP, ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw agin inom ang DTX 500 kagmay TC.
15: Mm.
13: Kaya nga aman, loaded na sang antioxidant. Damo nga mga study, nga mga babae nga puno sang antioxidant. Malayo sila sa mga bukol, layo sila sa cancer, ti hindi ka na mahadlok. Pero ang pamangkot, ang ginahimo mo bala nga ginakao mo,
15: wala ka pa cancer. Tamuna da.
13: Mga mantikaon, mga fast food, paborito nyo na.
15: Oh.
13: Mga tamis, guy. Mm. No? Nya, tapos huwag kag-inom DTX 500.
15: Oh.
13: Kung lakasan o ka nga mag-decided na, may bukol ka na.
15: May bukol na.
13: May cancer na. Amo na pag-inom mo sa DTX, kag may TC.
16: My family history ba na kamuusong diabetes?
17: Mag DTX 500 ka!
16: Mataas ba na ang imo blood sugar?
17: Mag DTX 500 ka na!
16: Ang DTX 500
17: ang may powerful compound
16: ganagapanubos
17: ang imo blood sugar.
16: DTX 500
17: garantisado,
16: epektibo,
17: aramis
16: mo. DTX 500
18: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
19: K5 News FM.
20: Bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka?
21: Aba syempre, DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
21: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
23: Eye care. Okay, na Abdalon, tagburos. Yes, so user po ako ng eye care mga 3 months na po. Before, nanlalabo yung mata ko. Tapos, due to panlalabo, nahihilo din ako. Tapos, pag inom ko ng eye care doon, gumaan yung pakiramdam ko, and then lumino yung mata. Based sa aking experience, maganda talaga siya as food supplement para sa mata.
24: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga Butiga
25: DTX 500.
26: Muna, lagi masakit ang ulo ko. Kawilala siya at para akong nahihilo at nasusuka. At sumusumpong siya kapag kulang ako sa tulog. Migraine daw. Nag-try ako ng DTX 500. Narinig ko kasi sa radyo. Di na ako sinusumpong ng pananakit ng ulo ko. Maganda at ang tulog ko gumana din. Malakas ang pakiramdam lagi. Kaya sa mga hindi pa nakatry na may karamdaman din katulad ko, subukan nyo. Epektibo talaga.
24: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500.
25: DTX 500.
27: Karen, namamaga itong tuhod ko. Hirap maglakad. Panagsimula sa malaking daliri sa paa, may nakapagsabi sa akin na DTX 500 herbal capsule daw ang gamitin. Parisan ko daw ng Mighty C. Tapos nag-take ako ng DTX 500 at Mighty C 3 times a day. Epektibo nga talaga. Unang araw pa lang, di na masyadong masakit. After 3 days, nakakalakad na ako. Gumupa na yung maga. Masasabi ko talaga, epektibo yung DTX 500 at Mighty C.
24: DTX 500 panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500 araw-araw.
28: DTX Coffee Mix, ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tagulan.
29: DTX Coffee Mix, always number one.
28: DTX Coffee Mix, purong-purong natural.
29: DTX Coffee Mix,
28: the healthy coffee,
29: mabibili sa mga butika.
28: Mighty C,
29: the alkaline vitamin C.
28: Kung madami na ba ang peklat at gulubot sa iyong balat,
29: baka kulang ka
28: sa vitamin C.
29: Mag-Mighty C,
28: nakakatulong sa pagpaparad ng collagen sa katawan
29: na nagpapabata
28: at nagpapakinis ng balat.
29: Mighty C, the alkaline vitamin C.
28: Mabibili sa mga butika.
30: Tagtag ng pimples?
31: DTX Beauty Soap.
30: Magaspang na balat?
31: DTX Beauty Soap.
30: Gustong humuti?
31: DTX Beauty Soap.
30: Maraming katikati?
31: DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil.
23: DTX Beauty Soap.
21: Bili na sa mga butika.
32: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin, cataract, glaucoma, pteridium, at astigmatism. Mga problema sa mata na kapag hindi naagapan ay nagdudulot ng pagkabulag. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract. Mapalit sa mga butika.
1: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
2: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines, sumasayo ang MyGC Network News. MyGC Network News, pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News. MyGC Network News.
1: Headline. Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Kalayaan VM Albaida Mariing pinalagan ang kasinungalingan at pangaharas ng China sa WPS. Magsasaka Pinas lang habang nag-aararo sa kanyang bukirin sa Negros Occidental. At 22 anyos na lalaki na bumili ng beer sinaksak patay sa Kulasyantique.
2: MyGC Network News.
3: MyGC Network News.
1: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News 7 sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, Kalayaan VM Albaida Mariing pinalagan ang kasinungalingan at pangaharas ng China sa WPS. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
4: Mariing pinalagan at tinawag na kasinungalingan ni Kalayaan Vice Mayor Maurice Philip Alexis Albaida ang mga pahayag ng China Embassy hinggil sa kanilang operasyon sa West Philippine Sea kasunod ang panibagong panghaharas ng mga barkong Chino sa mga Pilipino. Direktang binueltahan ng Vice Alcalde si Chinese Ambassador Jing Quan at binigyang diin na ang Kid Drone 9-Dash Line at mga artipisyal na isla ng China ay hindi kailanman kinikilala ng international order at rule of law. Tahas ang tinawag na sinungaling ni Albaida ang imbahada ng China sa pag-claim na pinoprotektahan nito ang kaligkasan habang ibinubunyag naman ang malawakang pagwasak ng Chinese Maritime Militia sa mga coral reef gamit ang dynamite fishing, cyanide at mapanirang superlights. Giit ng opisyal ngayong taong 2026 ang batas ng Pilipinas ang umiiral dahil may epektibong kontrol at okupasyon ang bansa sa Pag-asa Island sa may babala sa China na gisingin ang sarili mula sa kanilang mga makalumang imperialistang ideal. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Samantala, magsasaka Pinas lang habang nag-aararo sa kanyang bukirin sa Negros sa Occidental. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
5: Dahil sa tama ng bala, binawian ng buhay ang isang magsasaka sa bayan ng Binalbagan sa probinsya ng Negros Occidental. Naganap ang insidente kahapon Lunes, Oktobre 5, habang nag-aararo sa kanyang bukirin sa Barangay Santol sa nabanggit na bayan ng biktima na si Jolito Arnado, 56 anyos at residente ng naturang lugar. Nagtataka ang pamilya ng biktima kung bakit pinatay ang kanilang kaanak na si Julito dahil wala naman umano silang alam na kaaway ng biktima. Nananawagan na ng hustisya ang asawa at ina ng magsasaka. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: At balita mula Kulasyantique, 22 anyos na lalaki na bumili ng beer sinaksak patay. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
6: Patay ang isang 22 anyos na lalaki matapos saksakin ng ilang beses alas 4:55 na madaling araw nitong Oktubre 4, 2026 sa Barangay Naba, Kulasyantique. Kinalalang biktima kay alias James, habang ang suspect naman ay si alias Joel, 27 anyos, isang laborer, parehong residente ng nasabing lugar. Ayon sa Kulasyantique Municipal Police Station. Magkakilalang biktima at suspect bandang alas 4 ng madaling araw nang bumili ng beer ang biktima at sumunod sa kanyang suspect na nakisama rin sa pag-inom. Habang umiinom kasama ang iba pang individual, nahulog ang kutsilyo ng suspect at pinulot niya naman ito. Nauwi sa komisyon ng insidente nang tumaas ang boses ng suspect at sitahin siya ng biktima hanggang sa magsuntukan ng dalawa. Gayunman, napayapang sitwasyon at napauwi ang suspect. Dinala ang biktima sa Kulasi District Hospital para sa paunang lunas at kalaunan ay inirefer sa Angel Salazar Memorial General Hospital, ngunit binawian rin ito ng buhay. Samantala, naaresto ng mga pulisa ang suspect na ngayon ay nasa kustodiya ng Kulasi MPS at nahaharap sa kasong homicide. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5. Sa detalye pa rin ng mga balita, LTO sinuspindi ang lisensya ng mga riders sa iligal na karera sa Isabela. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 John Chavez.
0: Pinatawa ng 90 araw na preventive suspension at inilagay sa alarm status ng Land Transportation Office o LTO ang mga lisensya at motorsiklo ng mga riders na sangkot sa mapanganib na karera sa San Agustin Ecotourism Ride 2026 noong Oktubre 3 hanggang 4. Ayon sa LTO, umaksyon sila matapos lumabas sa mga viral videos online ang lantarang paglabag sa speed limit na nagdulot ng pinsala sa ari-arian, katawan at naglagay sa panganib sa buhay ng mga biktima. Naglabas na rin ang show cause order si LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilaw laban sa apat na organizers upang tukuyin ang mga sangkot sa loob ng 3 araw. Bukod sa paglabag sa RA 4136 o Land Transportation and Traffic Code, iimbestigahan din ng ahensya ang legalidad ng ipinagawang waiver of liability ng mga ito. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
1: Samantala, tiniyak ng Department of Agriculture na mayroong sapat na supply ng bigas at iba pang mga agricultural products hanggang matapos ang Super El Nino. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, na dahil sa phenomenon ay inaasahan na mawawalan ng hanggang 700,000 metric tons sa nampalay ang bansa. Nagpapatuloy naman ang local production sa pamamagitan ng National Food Authority o NFA at tuloy-tuloy ang kanilang pagbibili ng mga palay sa mga magsasaka. Binigyang halaga ng opisyal na dapat ay mas marami mga cold storage facility ang bansa para doon mailagay ang mga agricultural products.
3: YTC Network News.
7: YTC Network News.
1: Samantala, transport leader sa lungsod ng Iloilo, nakuhanan ng mga baril at suspected shabu kasunod ng paghain ng search warrant. Kabuang detalye ng balita, hatin sa atin ni K5 Kim Caluyo.
8: Arestado ang transport leader na si Warren Jason Gangoso, 37 taong gulang matapos makuhanan ng ilegal na droga at hindi lisensyadong baril nang inihain ang search warrant sa inuupahan nitong bahay sa Barangay Takas Haro, Iloilo City, Oktubre 5 ng gabi. Inihain ng Regional Police Drug Enforcement Unit o RPDEU-6 ang search warrant dahil sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Na-recover sa inuupahang bahay nito ang 9mm at 45 caliber pistol, mga magazine at mga bala. Dagdag pa, na-recover rin ang plastic sachet ng pinaniniwalaang shabu na may standard drug price na 6,800 pesos at drug paraphernalia at classify siya bilang isang drug user. Napagalamang ibinida nito sa social media ang kanyang baril na may kasamang pagbabanta kabilang na sa reporter ng K5 News FM Iloilo. Siya ang chairman ng Negros Panay United o NPU at regional coordinator sa Western Visayas ng Rider Safety Advocates of the Philippines o RSAP. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Mga K5, balita mula naman Dumaguete City, 7.82 million pesos na halaga ng pinaghihinalaang Shabu na samsama. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humillo.
7: Isang 35 anyos na individual na kinilala bilang isang high value individual ang naarest sa isang bypass operation sa Proxan Toll, Barangay Balogo, Dumaguete City, ganap na alas 11:09 ng umaga noong nakarang araw. Isagawa ang operasyon ng City Drug Enforcement Unit ng Dumaguete City Police Station na katuwang ang PDEA. Na-recover mula sa suspect ang humigit kumulang 1.15 kilo ng pinaghinalaang shabu, kabilang ang sachet na ginamit sa bypass, pati na rin ang iba pang mga sachet at isang pakete na kuha sa isagawang legal na body search. Ang mga nakompisigang droga ay may standard drug price na 7.82 million pesos. Dinala ang suspect sa Dumaguete City Police Station para sa booking at karambatang disposisyon at inihanda na mga kasong isasampa batay sa Section 5 at 11 Article 2 ng RA 9165. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete at sa K5, Shara Marie Humillo para sa kampiyon na balita sa Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: At PDEA 10, pinag-iingat ang publiko laban sa mga ipinapadalambang na posibleng may lamang droga. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
9: Pinag-iingat ng PDEA 10 ang publiko laban sa mga ipinapadalang bag. Posibleng may laman itong droga at magamit ka bilang drug courier nang hindi mo nalalaman. Dagdag pa ng PDEA, may karampatang parusa ang pagiging courier. Upang maiwasan ito, huwag basta-bastang magtiwala. Alamin ang laman ng bag bago bumiyahe. Para sa mga hinihinalang kaso ng drug courier, makipag-ugnayan sa PDEA, maaaring tumawag sa numerong 0931-027-8212 at 0955-3547-020. Maaari ding bumisita sa Facebook page ng PDEA. Matatandaang may mga OFW o individual na inaresto dahil sa pagdadala ng bag na may lamang droga.
10: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
1: Gayun din, dinayak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na pagpapalawak ng mga alawan sa benepisyo at oportunidad para sa mga guro bilang pagkilala sa kanilang mahalagang papel sa lipunan. Sa kaniyang talumpati, sinabi ng Pangulo na patuloy na naghahanap ng mga paraan ng pamahalaan upang higit pang mapabuti ang kalagayan ng mga guro. Binanggit din ng Pangulo na masa pinalawak ng pamahalaan ng mga oportunidad para sa career advancement sa ilalim ng Expanded Career Progression System kung saan umaabot na sa 82,105 na guro at school heads ang na-promote hanggang Setyembre, kabilang ang 4,125 education personnel sa Region 2. Dagdag pa ng Pangulo, patuloy rin ang pagproseso ng 2024 performance-based bonus upang mas mapabilis ang pagpapalabas nito para sa mga kwalipikadong guro.
11: Network News.
12: YTC Network News.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Magkakasabay na nagpatupad ang mga kumpanya ng langis ng kanilang dagdag bawas sa presyo ng kanilang produktong petrolyo ngayong araw. Kanina alas 6 ng umaga nang ipinatupad ang 1 peso 30 centavos na bawas sa kada litro ng diesel, habang mayroon namang 1 peso 93 centavos sa pagtaas sa kada litro ng gasolina at 3 pesos and 30 centavos naman na nataas sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy o DOE, na nanatiling mataas ang presyo ng langis dahil pa rin sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan.
11: YTC Network News.
12: YTC Network News.
1: At sa detalye naman ng ating balitang abroad, nagtipo ng mga supporters ni dating Pakistan Prime Minister Imran Khan at nanawagan na siya ay palayain na. Ibinunyag ng pamilya ng 74 years old na si Khan na halos mabulag na ang kanang mata nito, subalit walang hakbang na ginagawa mga prison authorities. Si Khan ay nahaharap sa mahigit 100 kaso at nahatulang makulong na mahigit 17 taon dahil sa korupsyon noong nakaraang taon. noon. Nakakalat naman ang mga kapulisan sa paligid ng prison facility kung saan nakapiit si Khan para maiwasan ang anumang masamang mangyari, partikular na sa ibang mga inmates.
13: YTC Network News.
12: YTC Network News.
1: At mga ka-K5, sungay niyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM, K5 News of AM Kalibo, ang tabayanan na ang pagbalik ni ka-K5 Reynard Barcelona Pustol at ka-K5 Romy Kahilig sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
13: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio.
1: O si Karen, nadamog isang akon hair fall ag hindi manami ang akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sang imong good bacteria o probiotic sa imong tiyak nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio. DTX 500. Makabulig sa pagtinlo sang imo atay. Paagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500. Ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kabangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kung mapabayan, amo naman ang kabangdanan sang cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubang sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500, panahon na naman ang ubo, si Bunch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Panlaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C. 11 MBPS. Balita kag public service.
2: Seventeen minutes after 12 in the afternoon, balik na kita sa 11 MBPS ka program. Jean Paul Hineroso, inyo anchor man. Magklinika D3 Bio, especially nga may sur-isobong uso na naman. Kagiban pa nga mga problema sa upper respiratory tract. Subong man ang hilanat, sipon, katarot, trangkaso. Mga muni gani, magklinika D3 Bio para protektado. Tandaan, wala sa may pinakakampyon kundi prophylactic ka. Prophylactic approach. Inabalang wala pa man siya nag-infection, inom ka na yung daan. Hindi ka na magulat pa yung tirahon kagid ya iguon kasang hilanat. Inom ka na dagalan, klinika D3 Bio. Kay dako mabulig siya sa pagbatay sang kagaw ng pagsulod sa lawas. Karisan kay permis ang Mighty Sing Alkaline ng vitamin C. Leonardo Sevilla, Merlita Malvas, Gina Purano, harap pa sila. Yan Mundihar, mayong odto kuya. May minor di edad nga estudyante sa Banwasang EB Magalona. Ginaligar nga ginkastigo kag ginmolestya sang isa ka tricycle driver. Ibaloon ta ang bugos istorya with K5 News FM Chief of Reporters Red Salgado. Red, K5 News mo.
0: K5 News FM Police Report.
2: Red.
3: Yes, Secretary JP, matapos ang siyudad sa Bago, sumunod naman dari sa may Banwasang Ibi Magalona, Secretary JP. Isa na naman sa minorong edad, grade school initial estudyante, Secretary JP. Kaya sa informasyon na nakuha natin sa Police Major and Judicial Catalogo, nga itong sinigil spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office, magpasaka sa kaso, Secretary JP, ining himata sa minorong edad, Secretary JP. Kag dili kita JP ang natabo sini tigpalan niya gagi ni kita JP eh. Kag inisya ang manog pauli na sa ila sining puluyan which is malapit pala kay JP hindi kinatod mahampanin ng barangay but Banwasang Ibi Magalona ang amang sini isa man ka driver sa tricycad kag kita JP ining suspeksado isa man ka driver sa tricycad. Diri kita JP nagvoluntaryo dati nagpalapit ining driver sa tricycad nga siya na lang ang madulong sa bata. No.

0: kuan dito ning suspect na dumating nga bagay, siguro ba si Kahoy ginhan usan ni kita MJP ba tigini big on na ring bata kag dito gid sa initial information nga nakuha naton gid molestya natandugan ining minor de edad
1: nga babayi ba pila gid ang edad kag kay Five Red
0: wala actually ma specify gid ni sir
1: ang grade ko.
0: But grade school estimated dira sa mga grade 5 kay kita MJP.
1: Oy.
0: Dira man ang iyas nining grade school. Pero
1: kaladlukan man mag-amo ni Red. Anong profile sa suspect Red?
0: Actually driver ini isang tricycle.
1: Pilang edad?
0: Daw dira sa mga kwan lapit-lapit naman mga 40 anyos kita.
1: May asawa?
0: Ang nakuha naton do may ara man kay MJP pero do bulag do amo na ang aton
1: plawbog plawbog garo ro
0: base siguro kay MJP
1: na no man ya kadelikado yeah. Magamo niya rid no pa ilang ginakaso kay pila panayan kay estudyanteng taypan niya
0: gadi man kay MJP
2: grabe po
0: ang natabo ti kay MJP may light na tabo
1: tima kon mo ayan ang hapon pila na yan ang naamoy na ni estudyante.
0: Gani, man kita yung JP. Kag, nagpakilala sa actually nga ambiyan sa kamay eh. Kag, ang abigid rin yan, ay dalon kita sa sila, sinigapuloyan, ang pagsalik, kaya man ito siguro, kasi kuha niya rin, ginapanilagan na rin minor ng edad, kag siguro, nakakuha sa isang timing, wala masugat sa iya, sinigamay siya, ang nagmenturar, na siya magadulong kay 5JP. Mm, So, karoon, pinalain niya sa hospital na rescue. Ini kay 5JP, ini minor ng edad, automatic naman natin sinigapulisan, kag hatun sinig rescue team, dila sa Manua, sa Ibi Magalona, kasunog kita ng JP luwas na sa katalagman ining minor di edad. So, yari ang bahay sa pahayag ng police major Junisit Katalogo at ang sining spokesperson sa Nokpo. Yari kita ng JP.
1: Sige.
3: Balik, sir. Ining suspensyado right after blood sa natawag na non-break natin sa eskwilahan, sir. Bali, nagpakilala ni ang suspensyado na kilala man sa tatay niya na nagabiyahe pasang sikat na tayo niya umunan sa nga nakasakay ato niya biktima at eventually niya dalain niya na nga ito ang suspensyado sa kampo kaga dito yung sa imulisya yung bata sa kanina pahugi pa sa nining bata. But fortunately, nanon sa disappointing bata tapos nadalang sa hospital kag sa subong sa OP na kanina. Tapos, anak pa naman ang sarang ato niya suspensyado sa pagkanta sa right pulso to para iso sa atong kapulisan na sa hindi pa. We will file the case, sir, nga, no, sir, tomorrow, first hour in the morning, i-file natin ang kaso again sa suspensyado, sir.
4: By isang biktima, sir, isa man ka tricycle driver, doka muna.
3: Yes, oh, sir. That's why nagpakilala. Ining ito nga suspensyado at nagkilala matagya na tatay na umuman ka biyay masasingkal na sa lugar. Ipala ito nga so, sa statutory rape, sir, kay another forms of abuse ng rape, sir, hindi naman ano mo. Mayara kita sa medical record sa support list. That's why sir na pull down yun sa statutory rate na impossible na taas. I-file ito nga kaso sir again sa suspisang kiwala ba sa kapalagyo yun eh. Mm. Ito nga victim mga just because nga ginoyata yun sa saliog sa kung may link naman ang TL. That's why sir nga wala yun eh kapalagyo.
1: Grabe. Sige, Red?
0: Sabi ito kitim JP, ang natambo sila sa minor ng edad kag dumatsagan kay MJP doon sa apat kaya doon higta niya rin balang bata kag tapos gindala dito sa may kampo kag inibo yan ang iya sila nga balain ng plano kag ugto pa kay MJP pero may lakating ang mga pamuluyo dira sa lugar sabi nakabati sila kami nagahilibiyon nga bata gila yun ang report dito sa rescue team ipadulungan man sa kapulisan na kay MJP.
1: Sige.
0: Sa mga MJP, ato sila nga balita ka madulong sa programa ka 11 MPS, gulong sa ato sa Power Trio, ang ato sila nga DTX 500, Mighty C, kay Klinika D3 by UNVCO, kaya nga ato man sila nga DTX Beauty Soap at DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Ginatamyo talaga kay MJP, ang Mendoza's Litson, isa sa mga sponsors naton sa League of Champions, si Ma'am Linda Mendoza. Kapun si Patron, K5 Vincent Coral, daya ko naman si K5.

0: Ren Salgado para sa Kapyon Kabalita, sa Indiso Publiko, pagkalinga Von Zenegros, K5 News FM.
1: Salamat, Gidred, sa imo nga balita. Magamuni ba ang aton kabataan daw? Kamu na lang bala dulong kag sugat sa kabataan, yung bla? Kagambalagid nga hindi magsalig-salig nga kung may ara, driver nga mga ambal nga yung pasugat ka ni mama mo kag papa, hindi, gid. Ay, nalang, oo. Di may lang kayo, why pinatay? Hamakon mo kung pinatay pagidabi? Diri na kita sa balita about sa project sang Tieza. Ibaloon ta ang mga update kay nagpadala sang petition letter ang siyudad sang Bacolod sa Tieza mismo, I think sa ilang grupo munuan gitos nasyonal. O ano ang ilang sabat? Kay daw imbes nga 300 million nagsubra pa kuno ang ilang budget nag 328 na gid. Wait, para kayo matapos. Oh, Wilson, K5 News mo.
2: K5 News FM Live Report.
1: Son, matian mo tong planggi ang akong preliminaries kay na, son.
3: Ano,
1: okay. Why tong batian? Ang about kay attorney, itong vice mayor nga nagbira sa mga kwan? Kay siling kubla mo to tani amo na basi kinang lanon tanga leaders Bacolod nga magsinggitan mabla kag balon yan kisa ano na tabo way pa lang tapos ne. Oh sige son, ano ang update sa ginpadala nga petition letter sang LGU ka Bacolod sa Tieza?
3: Mag-response sa K5GP ang Tieza po ng Tourism Infrastructure and Enterprise Authority sa pagi sa isang ka-letter K5GP ang otinisagin padala ng petition letter sa Bacolod City LGU sa ila. So kung matandaan na ito, nagpadala ini LGU kung sa diin naging highlight yung ang pila ka mga discrepancies o kung ang mga problema K5GP na nakita sa proyekto. So amo ini ila sining response so nag-dated in September 30, 2023 K5GP.
1: Amo ni ang dali lang ang ilang response o kwan ni public document no?
3: Yes sir, yes kita dito we can play that explain that about
1: tan basaon tabitan
3: signature lang kita GP siguro tagoon.
1: Oh, why mo signature tan na daw. Ario, ari na basaon tapang.
3: Thank you for GP.
1: To butangan tapang, butangan ta kwan, butangan ta music para nga subo. Dear Mayor Greg Gasataya. Di mo nina obtain from Mayor Greg ni? May clearance ka? May ginatag ni Mayor Greg sa media para nga mabalaan? Why mo ni problema son? Kay this is a public document. Kag ini is a government project. So dapat kabalutan ni. May obligasyon ni sila nga pabalon kita for the sake of transparency kay kwarta ni sang pumuluyo ang ginawaldas di. O sige, ari ang letter. This refers to your letter dated September 30, 2026 concerning the project redevelopment of Bacolod Government Center and Heritage Plaza. Particularly, the findings and concerns noted during your recent site inspection. We wish to clarify that the project remains ongoing with the current approved revised completion date set on January 27, 2027. Nangayo, pag sila extension nyo pang ito, mga tatlo, baka bulan. The project schedule has been affected by various factors during implementation, including work suspensions, inclement weather, additional works. Anong additional work to nila pang ang butangan itlog nga daw dinosaur? Sa plaza?
3: Matumbo ka na karoon sa GP.
1: Oo, ari. Sige. Variation orders necessary to address the actual site conditions and project requirements. Whatever. Notwithstanding the current revised contractual completion date January 27, 2027, the Tieza with the contractor is committed to exert all necessary efforts and resources to complete the project within the current calendar year 2026. The project team is closely monitoring the remaining works and coordinating with the contractor to ensure that the committed completion target is achieved. For your reference, significant project timeline as follows. Bograbi, milestone pa ngo. Milestone! Di pwedeng hindi lang milestone gamiton nyo.
4: Grabe po.
1: Kabalo kita magam. Baka milestone, amuning daw timeline. Nga milestone, kid. Daw ginabutang niya sa achievement niya. Nga ka, big nyo ng achievement ng inyong ginubrada. Hamakon mo sang February 19, 2025, gid nagsugod ang inyong proyekto? Plano nyo tapuso November 16, 2025. In other words, the mga 10 months lang. Pero, environmental compliance certificate, na-suspend sila sa March 27. Nga, angaway nyo, naging kuwaan na. Nagsugod-sugod ka mo, project, why nyo, naging proseso ang ECC? Mapasuspend-suspend ka mo, ya? Oh, ti dapat, ya? Hunyango niya klase pang kontrata. Okay. Oh, ari pa. Nagsugod ka mo, galiway ka mo, ya ECC? Gobyerno pa naman ka mo? Oh, ari pa. Partial work resumption, July 14.
3: July na.
1: Wig. Suspensions kay Mascara Festival. O sige, sugtan. Resume sang November 20. Te, natapos naman ang natapos mo ng Mascara sang October 19. Ano ginimo nyo sa 19 to 20? November?
4: Grabe po.
1: Revised target date. April 25, 2026 na naman. Time extension number 1. Due to variation order. Uy, galibog ang ulo nyo kung paano patahuman. Kapila nyo ginliwat-liwat, may mga variation, tapos ang katapusan, namutang itlog. Revised target date, June 9. Kapila na ni. Extension naman, inclement weather. Nga grabe gitinulan. June, July, grabe. Dua ka bulan ng paway nyo. Dua ka bulan nga ulan sa Bacolod. Ginliwat na naman ang target. Ang kwanipang, doon nagpangita sila paagi, paano ma-justify nga nag-delayed? batunon yun eh? Nga daw ka layo-layo?
3: Minango.
1: Sige, balik ta. Okay, Son. Sige, Son. Go ahead sa report mo, Son.
3: Yes, Kita GP, no? Si Amon na siya ang time ang milestone.
1: Balik na na. Kung ano na, Tan?
3: Kita GP, ang last na nilang update ni sa ilaman niya letter, no? Ang revised naman ng target date will be on January 27, 2027. So, masugod ang resumption sa ilas ng trabaho, Kita GP, right after sa Mascara Festival. So, itugang pa na lang ni ang original na contract cost, no? Sa duwa ka mga direkto is nagapalor sa 299 million pesos, no? 863,000 pesos. Ari K5GP, ang sa 299 ngayon na ang 4.8 million K5GP revised word up. Then, so para lang ipiniya sa kutal K5GP, no? Naging gamit pala ng mga safe, ang mga tubo K5GP, that's worth 4.8 million pesos. Nagubain ng K5GP sa Bagyong Pino, sila ka bang gamit man ang nagkalabubas ang Piazza, nag-budget naman another.
1: Dali lang. Wilson, ang kudal pila?
3: 4.8 million pesos.
1: Naggasto da original nga kudal 4.8 million. Ano nga klase kudal na how?
3: Ang kita ka na sa tubo kay Tay GP nga ginagamit pa lang tawagin ka ni Manila Traxes.
1: Tubo nga traces. GI pipe abi. GI pipe nga butang tabi dos.
3: Gagmay lang.
1: Oo.
3: Sin.
1: Nga may sin para?
3: Itabunan kay ginagkaginasirado nila construction site ni
1: 4 million ang palibot sa plaza. Araw-araw naman.
3: Bacolod Plaza. Duwa ka sa project 4.8 million. Bro, Ario, ang makultahan ka pa.
1: Okay. Timoy, gin ko dala nila 4.8 million.
3: Naguba.
1: Hindi pwede nga nagbakal ng kamutani to, kwan, ng blue trapal, blue sakulet, nga butang nyo da, kagkawayan, nga matubo, get! Kaya mahal sa tubo! Hindi pwede nga kawayan lang ibutang nyo kag blue nga trapal. Tapos?
3: Naguba na kita GP.
1: Naguba sa bagyo?
3: Pagino, nagsabudget naman ni Watt 7.9 7 million and 6,000.
1: Dali lang. Dali lang. Sang original ginbutangan nyo to tubo, ginbaklan nyo tubo, ginbutangan nyo sin, ang budget 4.8 million.
3: Yes,
1: ginguba sang Bagyong Tino, ginkayo nyo liwat, ang budget 7 million na. Nga, mas mahal pa ang repair kaysa sa una. Nga, di na to nagkaladto, gali ang mga spare nga mga tubo na. Pag naminyo, pag birasang sang tinyo nga bagyo, nagkalakakas na nga tubo kagin pangdala sa lawod. Why gid bilin may isa? Tindi bletani ang tubo ara lang man ha. Araw-araw nga makalakakas gid tubo nyo gin pang dagit gid sang bagyo tanan niya nga tubo. Nga ang tubo nyo gin buhawi tapos gin dala sa kawaan, gin lampos gin dala sa buho sang kanlaon di nyo namakwa. Amo na?
3: Kita JP, may variation order number 3 pa. So additional work ang leading power supply control room system at NGC. Soft and hard landscaping sa NGC. Kita JP, revised structural design of the fountain. Hindi lang mo ni source of soft and hard. Hindi ko na tinayon. Kita ni, pero that's worth another 16.3 million pesos.
1: Kita JP. Pila?
3: 16.3 million
1: kakson mo lang to ang tiles kag islan?
3: Tanan-tanan.
1: Grabe naman. Nang Wilson. Okay, mas stress ko ni son maluoy ka son. Tama na na son, kikinit ang ulo ko. Kanami pang guramuson. Ha? Dama na na, Wilson, dama na na. Dama na. Ano pagid na?
3: 300 million ang original na budget kita JP. Naglapaw na sila ang naglaga ng running budget sa 328.
1: Patawara sila. Ay, ambot na lang oo. Te, ang question ko nga dako, Wilson, amo ni. Ano ang himuon sang congressman kag sang mayor ang sang syudad para mareklamo ini sila kay obviously do hindi na niya believable. Mapatawag bala congressional hearing?
3: Actually kay PGP gani ang narrative gani sa letter man gani kinapastol man sa Piyaga ang LGU kay wala ko na sila sa counterpart.
1: meaning mabulig ang LGU dapat sa inyo. Anong ibulig na Montoy? Pakangon ka mga pakangon? Ano ang bulig namon sa inyo? Kami na lang blaubra, yatag sa mga budget.
3: Ang problema sa nakipag-GP, kita pa rin dugan ng LGU, may screenshot sila na ipagawa ang kipag-GP sa group chat na nagpaluap sa Piesa, so nagpanguna.
1: Ti, ang pamangkot da, ang LGU, balas ang bakulod, mapatuto lang ni sa ila. Anong imuon ta, Mayor Greg? Anong imuon ta, Mayor Congressman Albi? Maano ta? Ara nagsabat na sila. O, kito kinabasol pa ka mo. Anong imuon ta, mga sirs? Ha? Hindi ta magpakandak ni, ng inquiry. Oo, sesyon. Oo. Why ta sang imuon ni sila? Ma-okay lang ta?
3: So, amo na ito, anta na ma-reaction kay Fred G.P., no? Kasi, di na pwede matakutan ng alcalde sa siyudad ni Saco.
1: Mm-hmm.
3: Ito, anta na reaction ko, ano mamra, yan naman, yung ginapasol, ini ang LGU sa
1: PLC. Oo, kwan mo gina, ipakandalakan mo gina iya kay Mayor Greg nga, ginabasol siya sang TSA. Nga daw iya pa iya sala.
3: Wala, gali na ng sorry ang TSA kay Fred G.P., nga ginguba ni Andua ka mga historical
1: sites. Hosta!
3: Why
1: that? I'm sorry. Bayin na daw siya, Papang. Kaugtas ko, Papang. Problema na na ini Greg kag ni Juan, ni Albi. Sila na, tag sila. Oo. Bala ka mo na, Greg, Albi. Kaya kuhanan nyo na. Papa G and Papa A. Oo, go. Kung baran nyo. Kanto kita sa katapusan nga report. Chester Bironke, standby katapusan ni Chester. Ining balita dulong sa inyo sang DTX Coffee Mix nami inumon ko na hapon. Naminumon kong aga, inumon kong gabi. Kag kung ikaw nagapalang luya, mag DTX Coffee Mix ka. May upod to nga nag-inom-inom of the Nile man sila. Binuno, patay ang senior citizen. Ara siya, Chester Bironke, K5 News mo.
2: K5 News FM, police report.
1: Chester? Nautod, nautod. Nanuga ka, utod ka man pang man. Silon ako kay Jong karon mo. Ano sa Chess?
5: Yes, K5JP. Oh,
1: aran, aran na. Okay, okay, okay. Okay, okay. Ano na, shot ta? Nga man!
5: Ati, kaya nga akong balita, parte mo ni Bunanay.
1: Do, kita man niya pang aga pamuno. Pang... Ma, kita yung kapabuno, kag may kapabuno lang yan sa aton. Legal ya, legal. Why di yung kapabuno, illegal. Chess, ano ni Chess man? Chat-chat sila tapos.
5: Yes, kay K5JP, isa ka masubo-subo nga balita, there is a super hadis, kay T. Contani, ang mga nagainom-inom, makaulo istoryahan ay kamo, makaistorya kamo pangabuhi, istorya kamo negosyo, istorya kamo uyap, o galing, ining natabo ka K5JP diri sa may St. Andrew, isa ining kahousing nga nasa kupan sa barangay Daga, Sulad ng Cadiz. Nag-inom-inom, inong si Tatay Edgar, na isa na kasing yung citizen, si Tintahan nyo, kagdaw po niya ka K5JP na si Aliat sa Jojo, 31 anyos ang edad. Kang tinaligtan yung mga inadlaw K5JP, nag-inom-inom sila, kagsang ulihin na, suno sa investigasyon sa Cadiz City Component Police Station, sang nagainom-inom sila ka K5JP, do may discomform yan na iblangan na tabo, nagbinaisay sila, sang pagbaisbay sila ka K5JP, di kalabanan sila nga nagainom-inom. Kapin pa ko nagainom ka K5JP, may ice hindi na ginagamit, di ang ginapokpok, wala ang ginakrak sa ice, sundang or konsilyo ka K5JP. Dito na sang nag-discomform yan ay na sila, why na sila nag-insindihan ay, yung kuwa bulbi ni alias Jojo ang konsilyo kag din buno sa inalong nga parte ining isa ka senior citizen ka K5JP patay gid pag kabuno ya ka K5JP ni alias Jojo rikta dalagan sa wala mahibalaan nga lugar nagpalagyo ka K5JP.
1: Ay grabe man yaya tinang anong ginalinan kuno gidaw o anong dalom gid nga ginalinan naw
5: suno sa pagpangusisa sa Cavite City PNP K5JP parte ini sa obra kay panday ining isa ka ang biktima K5JP nga senior citizen daw wala sila maghangpanay sa istorya parte sa trabaho tikapin pa ko nakainom ka na bla hindi na magpasupil amo na gani K5JP nga kon magtipon-tipon taway ko gainom upod kay Jong bla kay basi hindi sa bla diskonforme sa sakon istorya kag mamuno sa bla rika
1: amay amo na sa nga kwanaw nga mga mga pantalikis ahaw nga pamuno ako, sa pang
5: ako kay natitingan ko na nato sa Buhol ta bala
1: may mait siya
5: oo nga ang isa tato gani ka upod yung silingan ko na ako abuyad mo na sila granada
1: Anabalaan ko lang niya si Migo tadjong niya kwan niya hindi man ipagpanglibak sa iya kita kita laman niya pang duwa makabati si Jong pang ang lain ng si Yaya kay mahubog siya kung purti ng tumaya bla pang kapangagaw niya Mike hindi na siya magpabulo sa karakantana iya kita musta nag-aga kuya way katulog kasta siya alas 5 sa aga ng kanta kung saan o pa din siya mapaos man
5: Si may araw man dyan ka K5JP at di ko mag-una baka mo inom law no na do
1: hindi. Wala na kuya ga inom ah
5: oo
1: wala na ah
5: kung sa isa kay Rubik wala mo ko nga mag-inom mag-inipunti bunoy ko ga upon kay Rubik inom
1: okay.
5: Kay nga lalaki pa sa una kung tiprano patag isa pa lang di ka butilya K5JP na pandumog na saya
1: basta, amang hindi ko pag-obdan si Ate Robby kay si Kuya Jarello.
5: Pero muna si Papang...
1: Amo na lang ni Pango. Amo na lang ni Moonta, ho.
5: Kung diba, si mag-discomform nga, anay, kamo may barrel na siya nga daan.
1: Pang, ang imo. Ang imo. Pang, amo na lang niyo, ah. Kung mag-decide na nga duwa nga mag-backslide, okay? Kag-masyat, ah. Okay? Ha? Mm. Si Joseph na lang agad, doon ta. Para siya yung ato ni Tipon. Eh, bulon-on. Hindi niya ka pa muno. Bulon-on. Oo.
5: Eh? Tiya mo ni ka, Kipa JP. Balik din sa akong report. Mm? Ang suspect ka... nakapalagyo kay pagbibigag ang aton kani si Pimpi pa rin ng hot pursuit operation nga madakpan ining suspekte. Amo ning isa koleksyon kay pagbibigay ko nagainom-inom, ayaw gid magbutang sa mga patalom lang, mga patalom, mga armas sa inyo ginainan kay basi mag binaisay kamo magdiskomporme anay kamo kulpi nyo lang pang dakpon mayo na lang magtinampaanay kamo kag maginoram mo saya okay na lang kaupon mo inom tirobik nga kung naubog ma gura mo say lang kamuya wala lang yung bunanay amo nang leksyon kipa JP.
1: Gani sige
5: Sige, amo nang mga balita natin yung nadipon diri iya sa area sang Cali City. Balita gradulong sa inyo sang DTX Coffee Mix kag Clinica D3 Bio. Inis ka Kipa Chester Jan pero kay para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.

kaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
2: Importante magali, Doc, na may sufficiente gikita ng oxygen sa aton nga dugo.
3: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinahanglaton sa aton nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungod, basta ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins, and minerals.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Sport Biotics. Makabulik sa

0: Nagahatagman sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

0: Mga ka-K5, mga aton oras, alauna-onse na sang hapon. Welcome sa Mardes nga edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Today is October 6, 2026. Kadasig lang gid sa mga inadlaw. Dugay-dugay, pizza 15 na.
1: Kahit sa dilim.
0: Thank you sa mga senior citizens. Kapadayon nga nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Always be grateful bisan ano kabudlay sang imo nga pagpangabuhi, kag bisan ano kasubo sang imo nga pagpangabuhi. Always be thankful to God for all the blessings, for the life. Thank you sa mga nagapamati sa aton dara sa Victoria City. Sino nagapanawag sa akon man? Karon ng tama video call.
1: Pwede naluluha.
0: Sa mga nagapamati sa aton sa Victoria's Commercial Center, good afternoon. Salamat man sa mga suki naton nga nagamonitor right now dira sa Talisay Public Market. Alauna 12 na ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 capsule.

0: Alauna, 14 ang aton oras, mga ka-K-Fire. Pasensya gid sa mga nagapamati sa program It's Your Time to Shine. At doon ko ni Ana yung ginaplay ko nga song right now. Because we have a flash report from ka-K-5 Ding Taladico. Sir Ding, good afternoon. Sir Ding? Mayong hapon, Sir Ding. Sir Ding, good afternoon.
1: K5 News FM Flash Report.
0: Mga ka K5, alauna 14 ng aton oras. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Ara na siya ka K5 Rimwell sa linya. Sir Ding, good afternoon.
2: Ka K5 siya na mayong hapon. Mayong hapon na sa aton ng mga tagparamatay siya sa programa. Isa, diri, iya ka Flash Report. Aton nga pagkadalon dara sa inyo. So, di ka motor booting, Tita Shine. Okay lang ang signal ko dara sa inyo.
0: Okay na, Sir Ding, 5x5. Go ahead.
2: Okay, so sa aton nga mga ka-K5, isa ka bangkay, isa ka lalaki, ang nasapuan ini sa isa ka naligwin nga lugar, diri niya sa syudad sa nga Victoria sa iniginamang nga ugto mga ka-K5. Ako na ka-K5 siya, no? So isa ini kalalaki kay madamo ini sa nga tatu apang aton ini timuan nga makuha git ang kompleto nga detalye so ginimo naton nga i-plus report nga dira na isa aton iya nga stasyonan para iya sa dugang kasayuran sini karon na mabalik lang kita sa ibang tabi nga mga programa or kung makaingagaw kita Tita Shine mabalik lang kita report niya sa imo how's that.
0: Yes, salamat gid Sir Ding. Hulat-hulato namon kay kinahanglan gid ang detalye. So ang kumpirmado is may bangkay nga nasapuan sang isa ka lalaki dira sa isa ka maligwin nga lugar sa Victoria City. Amula na nang information.
2: Kabagayan si Tashine?
0: Again no, Sir Ding, ang information nga gindul-on mo sa amon is may isa ka bangkay sang lalaki nga nasapuan sa isa ka maligwin nga lugar dira sa Victoria City. So far amo pa lang ng information nga nakalabot sa imo Sir Ding.
2: Okay, so Tita Shine, hindi kita mayo ka sa imo, medyo may motor booting at na sa signal to di siguro. Pero tingnan na to nga makabalik kita karon na before matapos ang imo iyang programa sini nga po ang Tita Shine. No? So direkta gali di report sa siyudad sa Victoria sa panahon si Kaki Fighting Paladico para sa kampiyon nga balita sa Servisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros Island Region. K5 News FM.

0: Diyos, inuwebe ang aton oras, mga ka-K5. Tingala ko managasigi panawag si Sir Ding Taladico, galito.
1: Love you.
0: May bangkay nga nasapuan dira sa isa kamaligwin nga lugar sa Victoria City. Allegedly, ang bangkay damo kuno tatu. So we need more informations. Angot sa sininga report ni Sir Ding Taladico later diri sa aton nga program It's Our Time to Shine. Amo man ang hambal niya sa aton mabalik siya, no, dugay-dugay para ihatag sa aton ang dugang nga mga impormasyon. Kung nagalain ang imo nga pamatsag, wala ka gana magkaon. Kung wala kita gana magkaon, siyempre nagahina ang aton immune system. Kung maghina ang aton immune system, kinahanglan nato ng vitamin C. Pero may mga vitamin C nga mahapdi sa tiyan, mga ka-K5. Did you know that? Kinahanglan piliun gid ang brands ang vitamin C nga hindi mahapdi sa tiyan kung wala ikaw sang kinan-an. Inang brands ang vitamin C nga hindi makapatrigger sang hyperacidity. Isa lang gid ang ma-recommend ko nga brand, mga ka-K5. Mighty C Capsule. Ang Mighty C Capsule, isa ka produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mabakal ini sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. You can also purchase the product sa mga KSS resellers dira sa inyo nga barangay. Pwede man mabakal sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sang Plaza Mart.

Till 3 p.m. Diri sa atin nga program, it's our time to shine. Ang aton nga weather update, today's Tuesday, October 6, 2026. Ginadulong sa inyo sa Klinika D3 by DTX 500 Capsule, Mighty C Zero, kag Mighty C Capsule. The best nga mga produkto tumaron, especially kung lain na gid ang inyong pamatsag, especially kung gina-atake na gid ka mo sang trangkaso. Salamat naman kay wala na sang epekto sa bisan diin nga lugar sa Pilipinas ang trough or extension sang super typhoon nga si Choi Wan. Amo to ba lang siling sang pag-asa nga daw hindi man siya magsulod gid sa Philippine Area of Responsibility. Galing kay may mga lugar sa Visayas area nga maapektuhan sang iyang trough or extension. Today, ang nag-aapekto na lang sa aton is ITCC. Base sa 24 oras ng forecast sang pag-asa mga ka-K5, maeksperyensyahan ang magalumon nga kalangitan. Subong man ang pagpanaguob sa Visayas area bangod sang Intertropical Convergence Zone o kon ITCC. Basta mo ni gani, mabubo gini ang ulan, especially kung ma-experiensyahan na ang mabaskog ng mga pagpanaguob. Again, hang siling sang pag-asa, Visayas area ang maapektuhan sang IDCC as of 4 a.m. kainang forecast sang pag-asa.

0: May itamyawon ko subong happy, happy birthday. Hindi si J. Lolo, kundi si Jerry Lee. Hindi yan subong birthday ni J. Lolo. Si Jerry Lee yan subong ang nag-celebrate sa iyang birthday. Happy birthday sa Imonoy. Kabayad pa na hatagan kapagid ni Lord sang malawig pagid nga kabuhi. As in, lawig-lawig, gid nga kabuhi.
1: Happy, happy birthday to you.
0: Hindi ko na ninoy pagpalawigon kay base balusan mo ko balahaw. Once again, happy birthday sa kay K5 Jerry.
1: Happy birthday.
0: Alauna, 26 ang aton oras mga ka-K5. Ano tan? K5 ding taladiko ano hindi ko tan mag-gets ang imo nga gina ano sa akon.

Alauna, 29 ang atong oras mga ka-K5. Good afternoon sa mga taga-sagaysery, sa mga suki natong dira nga naga-monitor sa It's Your Time to Shine program. Inday ko, Lynn, bago yan lang ginhambal sa akon. May gin-chat gali si Ethan sa akon, kaina. Hindi ko maintindihan kung anong ginasinyas niya sa akon. Nasaan may OJT dagali nga nag-celebrate sang iya nga birthday sa K5 News FM sa Sagay. Ito palayo-layo naman ni nga lugar panyagahan or panyapunan karon man. Hanggang pagtanda natin. Nag-celebrate man sang iya birthday today, October 6, 2026. Si Miss Nicole Moradas. Miss Nicole, pila ng edad mo lang ga? Thank you, Gid, sa ato ng mga OJTs dira sa K5 News FM sa Gaysery. And thank you man sa padayon nga nagasuporta sa It's Your Time to Shine program dira sa Sagay. Sabay tayo. Ay, mga senior citizens, pagid ko ba lang at tagpalamati dira sa Sagay.

once again, happy, happy birthday sa kay Inday Nicole or Miss Nicole Morada sa OJD sa Sagay Seri. From, what's this? From Sagay Senior High School, Stand Alone. Ano ba sila yun sa Stand Alone? Pero thank you sa inyo once again. Sa mga suki natong dira sa Sagay Seri, salamat gid. Ang oras, 1:31, magabalik ang It's Your Time to Shine after this.

0: C. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang paggaon sa mga junk foods kag pila pa gid ka mga preservatives sang masami. May ara epekto sa aton lawas. Isa man sang ginatunaan sang kakulangan sang oxygen, amo ang acidity. Gani hindi na paghulata nga magdala ang problema sang imulawas. Diri ka na sa madugay na nga ginapatihan, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Napasalamat gid ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Napasalamat gid ako sang dako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Sang Dr. Pinoy nga subong ang pamatsag umayo na.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa ka hormone builder.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pag

1:47 PM, mga ton oras, mga ka-gay five. May salagid ko bala, may nag-celebrate sa iyang haw, or may nag-celebrate sa iyang birthday today, October 6, 2026. Ulihin na lang nabasahan ni Tita Shine ang iyang mensahe ni mama niya. I'd like to greet Ma'am Mariel Villa Esther Aurelio. Mayang hapon sa inyo, ma'am. To the members of your family, to all the members of your family, good afternoon. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. I know si Ma'am Mariel Villa Esther Aurelio is an avid listener of It's Your Time to Shine program, that is a K5 News FM. And today, nag-celebrate sa iyang birthday ang kinamagulangan nga anak ni Ma'am Mariel. No? Ang name niya si Chardiel Dave Aurelio. Chakto, ma'am, ang ako nga pang pronounce Chardiel or Chardiel. It's Chardiel Dave Aurelio. He is celebrating his 9th birthday today. 9 years old na siya today. Happy birthday sa imulangga. Pasensya gid kay kaina na ulihi si Tita Shine. Wala ka mag-greet ni Tita Shine kaina. No? Samta nag-play ang birthday song. Subong na lang kumabawi. Kabalo naman ka mo ang mga kabataan. Basta birthday nila, hindi gina sila yung malibat. Kung nanamian, gina sila yung kung i-greet sila sa ilang birthday. Kung malipata na gani ang ilang birthday, kag hindi sila mag-greet, abi ninyo, nagasulusunggod ina sila. Happy birthday sa imo Chardiel Dave Aurelio. 9 years old ka na gali to, no? Mga grade 3 ka na or grade 4, no?

0: Once again, happy, happy birthday sa kinamagulangan nga anak ni Mama Ariel Villa Esther Aurelio. Ganaga sa ulog man sa iyang kadlawan today, Chardiel Dave Aurelio. Happy birthday to you. Kabalugid ko nga love-love kagid ni Mama mo. Alauna, 49 ng aton oras, mga gay-fi. Thank you very much sa mga taga-barangay 31. Kay Ma'am Annalie Ibon, good afternoon.
1: Have yourself a merry little Christmas.

Salamat gigali sa mga nagapamati sa aton dira sa Barangay Kabakungan sa La Castellana. I'm not sure kung nagapamati subong si Manang Mikmik, si Ma'am Maricar Olak. Naanad ko na yun sa iyang tawag ko sa iya Manang Mikmik. Sila ni Manong Hari, no, dira sa Barangay Kabakungan. Nahidlaw na gid ko baya magbisita sa Kabakungan. Si Ma'am Annabel San Esteban do taga Kabakungan, no. For the years we all will be together. Salamat man sa kay Ma'am Rowena Villaran Erbido. Basi nagapamati man siya subong kay ginchat niya ko. Si Nanay Utay, kumusta na ay hano? Si Mama Annabel Toledo. Madamo-damo da sila nagapamati sa Barangay Punta Taytay. Good afternoon sa inyo. Thank you so much, Gil. Sa mga KSS members nga naka-tune in na sa ilang mga radio sets, good afternoon sa inyo. Alauna 53 ang aton oras, mga ka-K5. Indigin magkalibat. Palainom ka mo sang coffee. Pilian nyo gid ang brand sang kape nga hindi nagapasulab sang inyo nga mga sulok-sulok. Abi ninyo kung permi ka mo under stress. May tendency nga magsulab permi ang inyo nga sulok-sulok, magsaka ang inyo nga asin. So number one na, likawan ang stress. Kinahanglan ang gamito ninyo nga coffee is DTX coffee mix. Safe na iya sa may hyper acidity and safe sa diabetic. From now on, ang kape nga wala problema. Hindi problema ang ihatag niya sa inyo, puro benepisyo na lang. Here we are as in olden days. Happy golden day. Salamat kay Ma'am Chona Kango. Sa mga nagapamati sa aton sa Cityville, good afternoon. Especially kay Ma'am Chona Kango, abi ninyo, hindi ni siya bala kakita mag-chat. Tingala ko man ang chat niya sa akon, do hindi ko ma-insindihan. Sang ulihi, ginpilit ko ginamang insindihan, may ginchat siya sa akon niya, hindi ako makakita maayo. Pero nagatingwa siya nga makakommunicate para lang maipahibalo sa akon nga nagapamati siya everyday sa It's Your Time to Shine program. Ako naman eh, inspirado, of course. A merry little Christmas now. Kay kanami ko no sa akon. Alauna 55 ang aton oras. Ma'am Chona Kango, once again, good afternoon. We will be right back with more pagkatapos ini.

0: News. T3, Bio, Senior Citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag T3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa T3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantinloman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag T3 Bio at lawagla. T3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa T3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula.
0: T3 Bio. Ang T3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
2: Mga butika.
3: Para sa dugang pang mga benefits ang silinga tandem, Dr. Ramil?
4: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Tiyan na baloan man nato nga ang primary role sa vitamin A gamito na niya sa cell differentiation. Ini nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation amoni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients. Pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin E, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganong D3 Bio kag Sporebiotics.
5: Uy, amunang technique da, mag-pro-bio tandem, kids.
6: Yes, kanilang ilimbig kita sa ang ginatawag D3 Bio, no, para ma-absorb ang vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K nga kinanglan sa aton nga lawas akong adic vitamin, no. Mm-hmm. Ma-absorb ni siya, sir boy, kung may ara kita sa ang ginatawag fats, good fats, no, halin sa D3 Bio. Kay ini nga mga vitamina, sir boy, nag-bullying na sa aton nga lawas to promote growth, no, reproduction, blood clotting, kag ini nga vitamin, mga vitamins, mayara ni siya sa ginatawag antioxidant, no? Mm-hmm. Kag nagabulig man ni para mapabakod sa aton nga immune system ini nga mga vitamina, sir boy, pero maabsorb ni sa lawas naton magamit ini 100% kon naka-klinika D3 Bio kita, sir boy.
0: Wow. D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kag paminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab, laga hinilibi ka sang muscle contraction. Ining imo, tawag na, ginabiring ka bla?
4: Ginabiring.
3: Ginabiring, sakit ka tama.
4: Kulang ka calcium.
3: Kulang sa calcium. Nga ako lang sa calcium, kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Clinica D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag naga-protect pa ini sang
4: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong
3: calcium ma-absorb gid sang tuon, no? So kun ako sa inyo, you take D3 Bio parisan nyo sining tawag tanga Sporebiotics para healthy ang gut nyo, sir boy.
8: And lastly, no, last but not the least, Clinica D3 Bio combined with Clinica Sporebiotics increases the absorption of vitamin E, a vitamin that is also considered as an antioxidant.
4: Correct. Tingala ko ang iban, sige, inom ko. Inom sila vitamin E para kung magguwapa sila, magnami ang panit, sir boy.
8: Iba niya, inom vitamin E para magmayo, mag ano ko, no. And anyway, ang vitamin E...
3: Vigor.
8: Vigor. Iwan ang word to eh. Ang vitamin E, ang ginagini mo, is specialized in one kind of oxidation, ginakontra niya oxidation, which is peroxidation. Ang vitamin E, ginakontra niya ang peroxidation that damages your cell membrane. No? Kung puno na sa peroxidation ng imo cell membrane, hindi na mayo ang pagsulod, pagwa sa mga nutrients, kag sa mga basura sini, enabling your cells, ang cells mo gamat-amat guba. Pero kung ikaw naka D3 Bio, ikaw naka Sporebiotics, kampiyon ang imo cell membrane health, kay ikaw nakapuno ka sa ginatawag nga vitamin D.
0: D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa manami nga mood. D3 Bio. D3 Bio. With Physio.
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Vizio, yung may D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. Health News. D3 Bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: kiss sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kit ikaw.
1: Kaginahigugma ko man ikaw.
2: My love, please stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
4: Mga pinali sang gugma.
5: The pages of love.
3: Isa ka palatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sang gugma.
5: The pages of love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinali.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: Nay, happy birthday!
1: Wow, thank you kag sa akon mga apo, kag sa akon mga anak.
2: Happy birthday, Nay.
1: Ay, salamat gid. Salamat. Ay, aba. Nagsalamat gid. Do kadamo og sininga pinutos. How? Basi gamay ang unod.
2: Ay, Nay, kag ari naman yang regalo ko sa imo o.
1: Uy. Mm. Cellphone, anak?
2: Yes!
1: Ay, hindi man ko ni Kabalo magamit.
2: Mm-hmm. Tudluan ka ni Inday, ah. Di ba, Inday?
3: Lola, tudluan ta ka, Lola.
1: Ay, ate, sige, sige.
3: Paano magamit sa cellphone, Lola?
1: Si Toto na lang. Si Toto na lang matudlo sa akon. Ay, sige, sige. Ay, salamat, gid-apo ko, ha. Hindi nga daan ako Kabalo magamit, sini.

scroll panaog. Ay, abaw! Amo kaliining Facebook. Ay, nakabalo-balo naman ako ginagmay. Mayo kay gintudluan ako sa akon, apo. Buong mga taga-amon diriho. O, ay, abaw si Mariedad. Ay, ad ko inibala sila. Uy, ano ini? Nag-friend may nag-friend request ako lalaki. Ay, bebebe, tumukon ko. Tanawon kong tsuraya. Ang profile. Galuding. Ay, ara-ara na. Uy, hubi nun man yung lalaki. Jesus! Ay, amog gali ning Facebook? Uy, hala. Nag-chat siya sa akon. Eh, basahon ko be. Tumukon ko ang messenger.

0: Nay?
1: Ah, day.
0: Oh, naano ka?
2: Mm.
0: Nga daw ka da kugid sang aibag mo, haw? Ano? Nagpulaw ka?
2: Ay, kuan ano, binakaw na insomnia ko na.
0: Mm-hmm. Naton, base nagpulaw ka sang sige cellphone.
2: Ay, kuan ho.
0: Te, kita
2: mo. Ay, nalingaw ko biya na sa sige FB bala nakagtanaw sa mga video short na bala ho, mga reels na ko.
0: Wow.
2: Kalilingaw gidya bayat na. Mga games pagid na.
0: Hmm, doon, naghinulsol man ko bala. Naging regaluhan ta ka sang cellphone, nay.
2: Ay, oo. Oh.
0: Ay, siguro kung bawion ko na lang na ay.
2: Ay, abaw, hindi na.
0: Kaya, basi bala, amo pa na ang halinan sang balatian mo.
2: Ay, hindi lang na. Ay, okay naman lang, nina. Namian ko gani. Kinagakadula gani. Stress ko na.

0: kanami kalisang feeling na may gatsat sa imo nga. Hubid ng lalaki, no? E po, Diyos ka! Ay, doon nag-hubin man ko sa pamatsyan ko. Ay, pari naman. Ay, huyala! Nagtawag si Eman! Ay, dali lang. Ay, nga gahon ko butang ang ako niya pula po lagi ng lipstick. Ara na, nabutangan ko na ang buhok ko, hapayon ko. Sabton ko na. Hello!
1: Hello! Kamusta? Nagka-disturbo ba ako sa imo?
0: Ay, kuan, wala. Wala man gid. Okay lang. Nalipay gani ako nga nagtawag ka.
1: Amo bala? Abi mo? Inahadlaw ko magani magtawag sa imo eh.
0: Uy, kagaaman. Tungod kay tigo lang na ako?
1: Hindi ah. Kuhan. Basi bala. Hindi mo pagsabton ha?
0: Uy. Nga, hindi abi pagsabton. Kaya wala man sa malain magsabat, hindi bala?
1: Kusabagay. Aho, gali. Kapulo-pulas ang lips mo ba?
0: Ay, thank you.
1: Gadugang, hindi ba lang kagwapa mo?
0: Ay, sus. Tigo lang na bala ako para intuon mo pa to.
1: Wala naman ka ginainto. Matuo din ha.
0: Eh, sa bagay, amo man inang hambal sa mga upod ko nga mga seniors bala to. Ay, oo, gali. Basik may nubya ka na ha. Kagma akin nga nagatawag-tawag ka sa lola mo na.
1: Wala pa ko yan nubya.
0: Uy!
1: Kagma mahambal ka nga lula, ho. Kahubin pa ganisay mo. Daw, hindi gani halata nga lula ka na eh.
0: Ay, abaw.
1: Daw, 35 ka lang.
0: Uy, tuon! Ay, kuan, abi mo ang sikreto ko bala. Nagagamit ako sang DTX Beauty Soap.
1: Ah, gali.
0: Oo.
1: Tingala ako man. Ah, oo, gali. Buwas, basi available ka. Mamit na bala.
0: Ha?

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ba, daw may condition na priyaw?
2: Ah, oo, good pre.
1: Abi pre, sugiri man ko sang sekreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-on pa yung tuhod mo.
2: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
1: uy,
2: kag vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sang aton tulan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga lutalotahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
1: Sige pre, ah. Mahingagaw ko, anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika, pre.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika. Sport Biotics, makabulig sa pag-

0: may-ari na ako sa Bird's Cafe. Diri kami kuno mahatabuay ni Eman. Anong ko bisa sa cellphone ko, bing camera, bilang taon kong akong tsura, makeup ko, kag lipstick ko. Okay naman ang attire ko, okay? Ay, no, si Annabel Raman ako.
1: Teresita.
0: Ay, ay, Eman? Ay.
2: Wow. Katahong galisay mo sa personal, no?
0: Ara ka naman to, ah. Nainto mo naman ako, ah. Ay, Abi, magpungko ka. Kay, pungko-pungko. Onan. Order ka. Anong gusto mo? Ha?

0: Ay, Nay? Dusa ako, withdraw mo sang kwarta mo, haw?
1: Ay, anak, balo ka naman. Gina-enjoy ko lang ang pension ko.
0: Nay, ang pension mo bala kada bulan lang na nag-aabot? Ang buot ko bala silingon ang ginapadala sang mga utod ko sa imo. Kag siyempre, ang ginahatag ko man sa imo. Ay, ginaano mo na, haw? Duwala ka man diri may ginagastuhan sa balay?
1: Ay, gina-enjoy ko gani, lagaw-lagaw, nak. San upa man kuya yagali magastos ang kwarta ko kung hindi na ko kabangon nga gamasakit ko?
0: Ay,
1: galingaw-lingaw man lang ko?
0: Ay,
1: babayiin niyo man ko bala, ay!

0: Teresita.
1: Oh, langga. Oh. Langgangin ako sa mga kuhay, man.
0: Kamot sa iyo ba?
1: Ikaw, ha? Kabalo na ako sa nga kusakos mo nga ina.
0: Iasta man ang kusakos-akos. Eh, hindi ka man mo.
1: Ay, hindi na ako kasangkol sang butang nga gusto mo. Tigulang naman ako. Kag mala naman ni. Eh.
0: Wala pagani na tistingan.
1: Pwede pa niya. Sige lang bala. Hindi lang kay tigulang na ako ya sa butang nga ina. Ako sa akos na lang kita kagalok-halok. Anong kinanglan mo?
0: Kuan na bilanggay. Si Iwang Gablao. Ato sa ospital.
1: Ay! Ala, Diyos ko! Ay, di kamusta na si Wangga mo?
0: Ulupirahan to sa gani.
1: Ha?
0: Kinahanglan ginamon mang down.
1: Ay, pilaha ho?
0: 50 milangga.

0: Hello, nak.
1: Ano siling mo, nay?
0: Ato ba na, nak? Kinanglan ko gidang kwarta.
1: Kada ko sinang kantidad, aw?
0: Tekon hindi ka magpadala, nak. Okay lang, nak, ah. Uya man ako mamilit sa inyo. Eh, prenda ko na lang ang pensyon ko, eh.
1: Na hindi man sa mo sina, ah.
0: Kay, dukibot kagid.
1: Kwan na tingala lang ko, be. Kay nga, do, gulpi ka lang imo yung nagpalagasto. Do, hindi ka man amo si nanay?
0: Nak, gaedad naman bala si nanay mo. Gina-enjoy ko man ang kabuhi ko. Pilang nahot na lang tinuwing na nabilin ko di sa kalibutan. Sano pa kuya ma-enjoy kung patay na ko?
1: Ay.
0: Muna balong.
1: Ate, sige. Patalanta ka da $700, ah.

0: Nay, sa diin ang mga alahas mo?
1: Gintang prenda ko, nak-a.
0: Ha? Ay nga, aman! Ginano mong kwarta, haw? Nagtawag si Manong nga, ginpadalaan niya kakunos ang kwarta, ha? O di mo to gingamit?
1: Gingamit ko sa organisasyon namon nga mga senyor.
0: Butos ko, nay. Nay, nagbuang ka na bala?
1: Ano nga? Buang niya, man? Ha?
0: Daw mabuang na kami sang paminsar kung ginaano mo ang kwarta. Ay, pasi bala may lalaki ka kag dira mo ginagasto?
1: Ba? Ano?
0: Nay, ano ka man? Tigulang ka na. Nga naging traintra ka pa sa amusin, ha?
1: Papabayain niyo lang ko!
0: Ay!
1: Sige na! Patamol ko, danay! Ano mong kamuyaman? Galingaw-lingaw lang iloy niyo, do! Punggan niyo pa ko! Malakat ko! Mapamul ko! Mapamugnaw ko to!
0: Ay!

0: Langga.
1: Langga.
0: Salamat sa allowance mo, ha? Dako, gindi nga bulig sa akon.
1: Basta ikaw, Langga. Oh. Wala kitsang problema.
0: Oo, gali, Langga.
1: Guwapo, kid.
0: Kabudlay, bala magtabo-tabo sa imo kung wala ko service. Pwede mo kamutangan, motor? Bisan, kawasiko lang, ha? Mayroon na yung China, brato lang.
1: Sige. Ideyahan ko lang, ina. Magkapalaka.
0: Tor, salamat gid lang ga ako, ha?
1: Oh, ito.

0: Sa diin ka makadtunay? Daw nakailis ka gida. Kag anay ka. Damo ang unod sang silingbag mo ah.
1: Ah, malakat ko ah, kay may meeting kami nga mga senior citizen ah.
0: Abi patanaw ako sang bag mo nay.
2: Okay, oy. Oy, kabastos sa imo ha. Nano ka nga bata ka man? Wala kang gataha sa ako nga, ginaagaw mo na yung bag ko. Abi, yung bag ko, ibalik sa akon.
0: Ano ni nay? Nga dala mo ang malahalon nga rilo. Anon mo ni, ha?
2: Wala ah. Gintala ko lang niya kay base ikawat.
0: Tama na nga kabuangan ang ginahimo mo, nay.
2: Ano ka man imo yan,
0: tayo? Din-open ko ng cellphone mo. Kag may kachat ka nga lalaki, kag hinatabo mo. Kag hindi lang inanay, ha? Ginasagod mo pa. Diyos ko, nay! Nay, tigulang ka na! Tigulang ka na! Nagbainto ka pa!
2: Ay, maghinugay mo, kuya, day! Wala ko yung ginainto ni Iman! Palangga ko ni Iman! Kag palangga ko man siya!
0: Ay, maisat yung magpalanggay na, nay!
2: Okay ka, kuya!
0: Hindi ka kalakat subong, ha?
2: Ay, day, kuya!
0: Ipatla ko ang gate! Ipatla ang pertahan!
2: Ay, day, kuya! Diyos ko! Malakat, kuya! Malakat, kuya, day!

subong ginapriso ko sang mga bata ko sa balay. Kag nahibal-an sang tanan nga may nobyo na ako, kag si Eman ang alan. Kag nahibal-an manila nga dako na nga kwarta ang nahatag ko. Wala ako sang mahimo tungod nagapalangga man lang ako. Sang gin background check nila si Eman, dito nahibal-an nga may asawa gali siya. Oo, naintuan ako. Pero anhon ko kay tawo lang ako nga mahuyang. Sa subong ang kalingawan ko amo nagidlang ang pagpamati sa radyo, sa mga drama kag sa mga iban pa nga mga programs. Kag wala nagid ako ginpauyat sa mga anak ko sa cellphone. Kay base kuno si Eman, matchat naman sa akon. Kutob na lang dire, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Teresita.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Balikitan sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Ang aton oras, mga ka-K5, alas 2:38 na sa hapon. Kaupon nyo sa gihapon, Sunshine Lacson. Good afternoon sa mga suki nato dira sa Barangay Alihis nga nagapamati sa It's Your Time to Shine program sa buong hapon, and ginapasalamatan man nato ang aton nga mga suki dira sa Singkang Airport nga from Monday to Friday nagapamati gid sa programa. Ang ina nga paborito, syempre, ang drama nga Pinanidsang Gugma or The Pages of Love. Kapamati ko primero, palang nakayuhum-yuhum ko. Pero sang ulihi daw, hindi naging maayo, no? Abi ninyo, kung may edad ka na, kag mali pa yun ka lang niya, dugay ka lang matubuhan sang balatian, no? Pero kung tigulang ka na, kag lola ka na, kag may naga-admire sa imo, ulo paminsar anay sang malawig nanay, kay kamubiya ang target sa mga kriminal subong sa social media. Yes, matuod ina, bisan pa ang National Bureau of Investigation, bisan pa ang PNP nagahambal sina nga hindi lang ang mga kabataan ang target, kundi ang mga senior citizens man. Subong nga panahon, kadamo sa mga lalaki nga maayo gid mag-atik-atik, no? Nagarelasyon sila para sa ila benepisyo. Kung nga ikaw nga tigulang ang ginabiktima, bangod mahumok ang balatsagon sang tigulang. Ang tigulang niya madala mo lang sa angga-angga. Sabi mo nanay, kung hindi ka mag-untat, amat-amat kanila nga ibutang sa sitwasyon nga sa ulihi mangin makaluluoy ikaw. Kagamat-amat ka nga magmakuan gidyan na balang maubos ang kung anuman ang ara sa iyo. Kung hindi ka mag-untat, makabugtaw ka na lang sa masunod nga adlaw nga wala na sang mabilin sa imo nanay. Sabi ninyo, wala sang malain sa pagpalangga, no? Wala sang malain kung magpalangga sa mas bata sa imo. Basta siguraduha lang nga pagpalangga man ang iya ginapakita, hindi kay inang angga-angga nga makaguba.

Bastang importante, nanay, na na-in love ikaw, nakabat sa gasang. Awa na ba lang ang feeling, ha? Bisan nga natuntuhan ka, kay may asawa galito ang lalaki. Kagi na atik-atik ka lang. Ang importante may natunaan ka sa imo nga experience.

0: Lucas 2:44 ang aton oras mga ka-K5. Kaupo niyo sa gihapon, Sunshine Laksong, nagapamatiga mo sa K5 News FM. Kaina pagwa ko do nagbunok ang ulan. Hindi magid sila nga bunok, no? Do pulo pa na lidhi bala, no? Init gihapon, baang gihapon. May mga kabataan nga kun maginutan gani, grabe na ang pagpalangatol sang ilang kalawasan. Tapos mangalot na sila nga mangalot, kinahanglan tudluan gid sila ngang ilang mga kuko tinluan gid berme.
1: Think about the generations and the say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
0: Kung may mga kabataan ka mo nga masami nga ginatubuan sa mga rashes sa ilang skin, bakal ka mo sa Maze Wellness Product Center sang DDX Herbal Soap amo nang gamitan ninyo para maligawan ang skin disease, para maligawan ang skin infection. In fact, gina-recommend ini sa mga teenagers nga masami ginatubuan sang acne inang nagabutoy-butoy kag dalagko gidya nga mga punggol. There are ways to get there. Ang iban gani ang punggod nila may na pagid na iya, no? So delikado. Poy abi ninyo bisan ang punggod pwede matetanos. Kung halimbawa ang kamot mo nakauyat sa isa ka bagay nga may kagaw nga clostridium tetani. Tapos nakauyat ka abi sa imo nga guya. Asus, pwede gin mag-develop, pwede ka gin makaangkon sang, or pwede gin mag-develop ang infection. Pwede ka gin nga matetanos, that is why, hindi manami ngang aton nga skin may break, hindi manami ngang aton nga skin may mga pilas-pilas. There's a love that cannot... Kung may pilas-pilas gani sa skin, gamit ka mo sang DTX Herbal Soap kay may antibacterial properties ina. May anti-fungal properties ina. Makapatay ina sa mga mikrobyo nga nagatapik sa aton nga panit. Kahapon, wala ko makagreet sa mga teachers ang Happy Teachers Day. No? Dari sa aton nga program, it's your time to shine. Pero gusto ko ni i-share sa inyo ang kaundan sang speech ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kahapon sa pagsaulog sang World Teachers Day. Ang tema kahapon is Teacher, Ikaw Naman. Ako na ang tema sa 2026 National Teachers Day. Kagin celebrate kahapon and may isa to kang may mga kwanto, may mga ginpangako ang presidente sang Pilipinas nga kabaybay. Matuman ini nga mga pangako nga ang siling niya magapadayon ng paghatag sang dugang nga mga allowances, dugang nga mga benepisyo kag dugang nga mga opportunities para sa mga manunudlo naton diri sa Pilipinas. Ang siling sang pangulo nga kabahin sa mga tika nga ginahimo subong sang gobyerno. Amo ang paghatag sang allowances sa aton nga mga teachers, ang paghatag sa ila sang mga incentives. Magluwas sa ginahatag nga incentive kun mag World Teachers Day. Kay may ara sila sang World Teachers Day incentive benefit nga ginahatag sa mga manunudlo. Di kahapon nakabaton ka mo, no? October 5. Kahapon ang World Teachers Day. Kahapon din celebrate. Ang aton nga mga manunudlo nakabaton sang incentive. Kabay pa nga na-enjoy ninyo ang benepisyo nga ina kahapon. Ang isa pagid sa mga ginbuyan nga mga tinaga sang Pangulo nga ginaproseso na sang gobyerno ang 2024 performance-based bonus para nga mapanasig ang pag-release sini para sa mga kwalipikado nga mga manunod. Las 2:49 ang aton oras, mga ka-K5. Kadasig lang gid sa mga inoras. By the way, kung magbisita ka mo sa Maze Wellness Product Center, may Memory Plus dera available. Parisin ninyo sang Mighty C-Zero. Amo nang ihatag ninyo nga suplemento sa inyo nga mga kabataan. Mas mangin aktibo sila sa eskwelahan. Mas mangin sharp ang ilang memory. Basta everyday nagatumaro sila sang Memory Plus and Mighty C-Zero. Once again, it's available sa Maze Wellness Product Center. May kangkong chips pagidera. Sa Maze Wellness, sa ground floor sang Plaza Mart Mall, ang kangkong chips is a very healthy snack para sa aton nga mga kabataan nga wala nagakaon sang utan. Pakauna nyo sila sang kangkong chips, mga ka-K5. Sa may mga ginabatsag, pakonsulta ka mo sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Atubang sang Gates sang Paglaom Sports Complex sa Hernay Street. Diri sa syudad sang Bacolod, dira makabakalman ka mo sang mga klinika products. Available dira ang Mighty C Syrup, Mighty C Capsule, DTX 500 Capsule, DTX Herbal Soap, DTX Coffee Mix. Ang akon nga favorite nga DTX Coffee Mix. Para man sa Clinica Branches sa Bilungan Negros Occidental. Mabakal nyo man sa Shopee. Para man dira ang Clinica D3 Bio and Clinica Spore Biotics. Las 2:51 ang aton oras, mga ka-K5. Abi ko gani si Sir Ding makabalik pa. Why nan makabalik si Sir Ding, no? May nang Gloria ba na agtumpa? Good afternoon. Indang Hilado Sarad, mayang hapon na sa inyo sa Sumag. Nagapamati sila. Thank you very much. Gina Montoya ba? Ara pa mandagaligas. Shout out ko no kay Weng, kay Angie, kag kay Sally. Ba, kumusta na si Inday Sally? Manang Marlene, how are you? I miss you guys. Thank you very much. Ambot kong diin naman ni sila malagaw. Ah, basta ginukdanay ni sila malagaw, gini sila. Thank you man, of course, sa akong na classmate, Junjun Valenzuela. Hindi naman ta ni kabasa sang kapalaran ta. Kay Sir Bongsaw sa Lumaino, good afternoon, thank you again. Sa mga taga Purok Vino sa Barangay Singkang. Sa kay Ma'am Heidi Jimena, Sir Pipito Bacolo. Sa kay Ma'am Denia De La Cruz, Ma'am Gemma Soko, and sa kay Ma'am Rose Habian, salamat gid sa pagpamati. Bardamo, galing sa ilang. Ma'am Jessa Makapuro, Ma'am Maria Angelina Jimena, Angelina, yes, Jimena. And sa kay Lanita Mapa and Sir Joel Togle. Damo-damo da sa ila si Mac Jim Billiones. Good afternoon. Las 2:53 ang aton oras, mga ka-K5. Thank you ha sa mga taga Singkang Airport once again. It's a beautiful day to start. A lovely day to smile. Sun up high. Enjoy the happy time. Sa mga taga-Purok Bayanihan sa Punta Taytay, salamat gid. So happy birthday sa hinablos ni Ma'am Gina Lizades. Ma'am Gina, sino gani ang ngalan sa imong hinablos? Hindi ko na ma-play ang birthday song. I don't have enough time anymore. No, Ma'am Sofia Urbano. Okay. Sofia Urbano, happy birthday sa imo langga. May you have more birthdays to come. Halin sa kay Tita Gina Lozades ang pagpanamyaw. Las 2.54 ang aton oras. Salamat gid sa inyo tanan. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balida. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros K5 News FM. If

0: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
2: 470.
1: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
2: 160.
1: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
2: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500.
1: Ang breast lumps, amo ini ang mga nagatubo nga mga bukol sa dugan sang babae. May madamo nga klase sang breast lumps. Kag ini ang nagavary depende sa kadakuon kag itsura sini, Dr. Ramil.
3: Di ka dapat kulbaan, Sir GP, ah. Kung matubuan ka breast lump, especially sa mga babae na naton, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, inibangod nga ang regular nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang nagapagamay sang risgo, ha, nga magkatubuan ka bukol sa imong dughan or makancer man na or simple nga cyst sa dughan. Ilabi na, Sir GP, nga in recent years grabe ang pagsaka sang rate sang breast cancer sa Pilipinas.
1: Gusto sunod sa datos gikan sa Department of Health, tatlo sa mga 100 ka mga Pinay ang magka-breast cancer before mag 75 year old. Timakon mo kung ikaw ang isa da. Kag isa out of 100 ang mapatay bangod sa breast cancer before pa man makalabot sa 75 years old nga edad.
3: Kaso lang, gakanubo ang edad sa babae tungod sa ininga problema, breast cancer.
1: Husto.
3: Kisa bukol. Ang importante dre, nga hindi ka man lang mainom DTX 500, kag may tisi kung makaabot man lang ka 90 plus or sobra pa da, nga wala balatian. So, gusto ka lawig ang imong kabuhi, kag hindi ka biktima sa cancer, mga bukol da, amon ka importante. Nga ang partner mo gid, ang DTX 500 kag by TC at Daudlaw, specialist ka babayenan.
1: Oo. Hindi tanan, Dok Ramil, nga bukol sa suso sang babayi ang canceros.
3: Correct.
1: Pero
3: may mga benign man, ah.
1: Oo. Pero yari ang mga klase sang bukol nga pwede makitaan sa dugan sang babayi. Una, may ara kita ginatawag breast cyst. Magamba ka cyst ang unod sina tube fluid, no? Kag ini nga nagabukol, kag ini ang benign non-canceros, so okay lang kung cyst lang. Amo gani nga dapat mag DTX 500 kag by TC kag Daudlaw for your healthy breast tissues. May ara man nga fibroadenoma, hindi naman niya fluid ang unod, kundi solid siya. Solid nga benign mass nga usually nagatubo man sa mga hubin nga mga babayi.
0: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga ulo.
0: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
0: Kasi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
4: Garantisado.
0: DTX 500.
3: Ang fibrocystic pressure, GP, ang benign man, kag wala kasang dapat kadlukan. Kaya kaangay lamang inisang palaba, abla, nga bukol sa imo nga suso. Kung gainom ka DTX 500 kag may TC, malikawan gid ang pagtubo sang bukol sa dughan. Kay bisan pa hindi kansero, Sir GP, pag natubuan ka sang bukol, hindi man hamak ang kulba mo.
1: Siyempre.
3: Gakapiktuhan ang imo nga mudo, gakansaiti ka.
1: Mo.
3: Nagdugang pa noon ang problema. Tiba si mastectomy ka pa, kakaso na imo dughan, bangod sa nagatubo nga bukol.
1: Ang bag-o bata nga babae, Dok Ramil, usually ang matubuan man sang breast lumps. Kag ini ang ginatawag nga galactosel. Gatas ini, no? Ang unod kag ini usually ang harmless kag madula lang man.
3: Madula malanas la. Amo man, Sir GP, ang intraductal papilloma. Isa ka benign tapos wart-like nga growth ang tubo niya bla sa milk duct.
1: Daw kalunggo?
3: Oo.
1: Oo.
3: Ang lipoma, ang mahinay nga nagadako, apang harmless pero kululbaan man ay. Kaya siyempre, kung breast cancer ang magtubo sa suso, kay posibleng gid nga ikamatay. Amo na nga, ang matabo sina, pwede nga mametastasize na, Sir GP.
1: Oo.
3: Gani, Sir GP, ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw agin inom ang DTX 500 kag may TC. Kaya nga man, loaded na sang antioxidant. Damo nga mga study, nga mga babae nga puno sang antioxidant. Malayo sila sa mga bukol, layo sila sa cancer, hindi ka na mahadlok. Pero ang pamangkot, ang ginahimo mo bala nga ginakao mo, wala aga pa cancer.
1: Amuna da.
3: Mga mantikaon, mga fast food, paborito nyo na.
1: Oh.
3: Mga tamis, guy. No? Nya, tapos huwag kag-inom DTX 500.
1: Oh.
3: Kung lakas, ano ka nga mag-decided na? May bukol ka na.
1: May bukol na.
3: May cancer na. Amuna pag-inom mo sa DTX, kag may TC.
0: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-DTX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DTX 500 ka na!
0: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
0: Nga nagapanubo sang imo blood sugar!
4: DTX 500!
0: Garantisado!
4: Epektibo!
0: Aramis mo!
4: DTX 500!
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 101.5 K5.

0: KK5 News FM News FM
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidant. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapag-iulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: Mighty C. Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mali si Jay. Una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga pamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga buti.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka ang butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Kahit na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga akong nga panin, may yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butika.
7: Ba, daw mayo condition ta priyaw?
8: Ah, oo, good pre.
7: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
8: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
7: uy,
8: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pa bakod sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
7: Sige pre, mahingagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika, pre.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Mabakal sa mga butika.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: dry eye, pirmi gagatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
15: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
16: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy!
14: Charmy, let's go with the flow.

Oras mga ka-K5, aras 3:46 ng hapon at ang oras na yan ay hatid doon sa inyo ng ating mga suplemento kung yung kakaligtaan. Nako, kapag mahina ho talaga ang ating immune system, alam na ho ninyo anong mangyayari ho sa atin. So always ha, paalala ho lamang ito para ho sa inyo, para sa ating kalusugan. Always bigyan ho ng priority. I-prioritize ho natin DTX 500, D3 Bio at Mighty Safe.

0: K5 News FM. News FM.
1: Day 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutum na salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako kumagpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
9: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Edo ha! Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye? Pirmi gagkatol imo mata? Indi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
17: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, panayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong kasumpun sa atong drama sa kahanginan. Ngayon gid makuhaan sa leksyon, ngayon ginating unuhan.
1: Rehas sa kasaysayan,
2: pigadugid!

0: Mataukin, mataukin, mataukin niya, mataukin niya, mataukin.
1: Tay, kakunot-kunot tay, siling ni nanay tay.
0: Uy, dali lang. Ambala lang siya nga gatanaw pa ko sang basketball sa cellphone ko.
1: Basketball man? No gifts mo na tay? Ano na, online kasi no tay?
2: Ay, ano to? Ano to nabatian ko mo, King? Ha? Ano? Nagapanahor ka? Ay. Ha? Nagapanahor ka? Di sa cellphone mo, ha?
0: Nugay bala, anay? Hmm? Lintek nga.
2: Ay, nano!
0: Ay! Daw ko! Ay, daw ko! Daw ko!
2: Ha? Nadaw ka sa scatter? Ha? Scatter na?
0: Kuhangid! Araw, umilaw. Nagdaw ko! Nagdaog ako! Tibunggol! 10,000 mila!
2: Ha?
0: 10,000! Yahoo!
2: Muking!
0: Ging bugiligan! Muging ko nga magdaog!
2: Uy! Muking! Dali lang bala! Tudloy man ko na! Bikun paano na maghampang sina Muking? Tudloy ko para daw! Dugo! Makabaluan ko balahaw! Dunami na yahaw! Ha, Muking?
0: Anong siling mo, Mila? Manahor ka man? Ha?
2: Ay, testing lang ah! Testing lang? Imagine na bala mo, King, ha? Kung magdaog tayo nga do, ha? Dako na na yung abulig sa pangabuhita mo, King!
0: Ay, tuon, no?
2: Oo!
1: Bao, kung madaog ka mo do, ha, ni tatay nay, damo na ta kwarta dayo eh, no?
2: Ay, oo eh! Kag makabakal at dayon kita sang gamit diri sa atong panimalay.
0: Mm.
2: Ay, sige na. Oh, Diyos ko, Lord. Thank you, Gates. Sa grasya sang langit. Thank you, Lord.

0: daw maayo subong angya. Biyahi ay kay nagaulan-ulan. Dason, nakadaog pa kuya sa scatter. Ay, may makita ko di karon nga. Nagapataya sa ang STL. Mataya pagid ko bala. Dalas dason ko na ni tanan na. Para kung suwertihon, isa na ilang.
1: Pre!
2: Ay,
1: te!
2: Ah, pre?
1: Kumusta? Ah. Mayo man ang scatter?
2: Do, okay good ah. Arigali oh.
1: Ah? Oh, ano na, pre?
0: Barato ko na si mo ah.
1: Ha? Barato? Nagdaw ka?
0: Hinaya lang tingog mo. Oo, pre. Nagdaog ko. Gismel.
1: Di grabe yung swerte mo, pre ba? Di, salamat kin sa barato eh. Kinyentos, ged? Ibisan dosintos ang ganyan.
0: Ah, okay lang na, pre ah. Kahit kung hindi tungod sa imo, wala ko man yan na discovery ang online game mo.
1: Bauti, salamat kin liwat, pre eh. Pero ang panumdom ko lang sa imo, pre ha? Pre Muking ha? Hmm. Nga hindi gid pagpanalming panahor. Oy. Eh, amo na yung motot sa imo kung hindi ka kabalo magkontrol.
0: Ay, hindi pre ha. Kabalo kuya magdala. Hindi yung matabo nga buangon kuya sang panahor ha. Hindi na yung matabo pre.

0: Sinona! Sinona!
1: Magkasala.
2: Kami nila! Si Toto Earl!
3: Taxi! Keskedla!
0: Maaari naman sila. Mga animal. Ano naman yung ginsugo sila ni Mukking Man?
3: Maaari na!
0: Dali lang, Ged! Kabay pa nga bayra niya lang kung sanggin pabika siya sa akon. Kaya daw wala ginagtupa.
2: Tapre nang mila?
0: Ano? Ba? Oy. Anong kinanglan nyo? Baw?
2: La?
0: Do hindi nyo gid ko pagpahuwayo, no? No? Baya ano yun ang mga dala nyo?
2: Leksyon manok la.
0: Ba?
3: Kagisa ka Pan-Amerikano la.
0: Mm-hmm. Isagid ka plastic ba? Dumayo haw? Anong natabo? Damo ka mo kwarta nga.
3: Nagdaog si tatay sa scatter la.
2: Uy, Ken. Hindi man hugid.
0: Sulita tong ginambal mo, Ken? Ano tong siling mo? Nagdaog si tatay niyo sa ano, sa scatter?
2: Ken.
0: Animal? Managulintra naman sa panahorang animal nga ina. Umandamgit siya sa akon. Hambala siya, ha? Nga kanto ni siya kay maistorya ko sa iya. Hambalan niyo ang amay niyo.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
2: Girl, buligi ko bi edit picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
3: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
6: K5 News FM.

0: ano naman yan nagsuhot sa ulo mo nga nagsugod-sugod ka naman sa ginago nga panahon nga ina mo, King?
1: Ay, kalma lang balamang. Ano ay, ginadibuinas, kuya. Sugod sang nag-register ko sa scatter. Pila lang niya kadlaw yang langat. Nagdinaog naman ko. Kagkabaluman, kuya, sang limitasyon ko, ah. Maayo kong haslo ko kay mapadala-dala, kuya, sa panahon.
0: Sige, sige. Wow, bahala ka da. Pero hindi na, kuya, pagdalahi ka kung kinanglan mong kwarta sa panahon, ha? Kay hindi na gid kaya katilaw sa akon mo, King. Hindi na gid ya.
1: Ate, oo, ah. Sugod subong, hindi na ko diya magpalapit sa imo, mang.
0: Anong siling mo?
1: Hindi na ko diya magmulis diya sa imo,
0: ah. Ah, gali. Dositsin, o ka nang atikalon kay ganinaog ka sa scatter? Tandaan ko ginang ginambal mo, ha, mo, King, ha? Tandaan ko gin-ina.

0: Ay, bukas nga animal! Naberdi pa, kuya!
1: Ay, Mila!
0: Ay, nako!
1: Mila! Ay, ano nang gapa ni Maho, man?
0: Uy! Ala, animal! Ang munggo nga ginlaga ko na sunog! Ay, tapat gid! Tapat gid! Nalingaw ako sa hampang sa skater!

0: Ay. Ay nga, nagkakasunog pa yung niluto mo nga ari ka man dere sa kusina, may laman.
1: Ay, kakwan, ma'am. Ay, wala ko binatalo pang dan nga. Wala na gali sabaw.
0: Amo na gani ang ginapamangkot ko. Nga, wala mo nakita. Kaya amo mo lang na nagidabantayan mo sa kusina.
1: Ay, buhabi mo bala, Mila.
0: Sa una daw ka okay man sa pangobra mo. Nasubo niya daw... kalayo na gidhaw.
1: Ay...
0: man daw sining karon lang, daw puro na lang cellphone ang ginakute mo.
1: Ay, pasensya gid ma'am Ron, ha? Ano abi kay nagachatay kami sang bana ko eh, parte sa mga kabataan ko. Ay, gina-check ko gid lang sila permi, ma'am. Ah, kasi banahon man eh.
0: Ay, bahala ka kung abersin o man ang haring ginachat mo. Basta kung may ginaobra ka, ay nugay kakute sang cellphone. Ay. Kinaswilduhan takabi tarong, Mila, ha? Gani kung pwede, obrahaman sang tarong ang ginapaobra ko si mo. Kabati ka!
1: Ay, oo, ma'am Ron. Ay, pasensya gid, ma'am, ha?
0: Eh, abi, iula ng munggo. Kaglaga kaliwat sang bago, ha? Ka hindi ako yung magkaon sa sabor sunog ng munggo.
1: Ay.
0: Kagambala ko kung wala ka na gana mag-obra, dire. Ay, para makapangita ko sang imbulo si mo.
1: Ay, yung kamo, eh.
2: Oh,
1: humanda ka lang kung magdaog ako sang dako-dako sa skater, ha? Kay bayaan ta kadayon, pro. Bantay ka lang.

0: tumbal mo? Ma-advance ka naman?
1: Eh, ma'am, kay may activities bi ang mga bata sa eskwilahan, ma'am. Kinanglan ko nga magbakal sang tela nga himuo nila costume, ma'am.
0: Eh, tipila haw?
1: Eh, kung pila damamang pwede ma-advance akon, ma'am, ah.
0: Eh, to pirang nahot naman lang yung kwaon mo nga sweldo tapos bulan, Mila. 19 pa lang, ho?
1: Eh, sige lang, ma'am, ah. Eh, wala ta sinimahimo, basta para sa kabataan ta. Bahala na lang ang apordoy ako, ah.
0: Eh, hey, sige, ah. Pero sa dasun bulan, ha, hindi ko ano magpa-advance sa imo. Nakabate ka?
1: Ay.
0: Kaya daw ako pa yung maperdi sa aton nga duwa?
1: Ate, oo, ma'am, ah. Ah, hindi man kung hindi, eh.
0: Bah, anong siling mo, Mila, ha?
1: Ba, ha? Eh, anong siling ko, ma'am, how? Da wala man tumalain sa ginambal ko. Ang siling ko man lang kung hindi, eh.
0: Ay, anay ka. Ano ka, Mila, man? Eh, ano ka lain na gitsubong si mo, how? Ay, matyagang ko man ito naga-drugs ka. Daulotang ka.
1: Hmm.
0: Kagnagkasabat-sabat ka na subong sakon. Ay, abi, pagaling ka na sa balay, be. Eh, bladon, ako yung sa'yo, ya. Ay, Diyos ko na lang. Ah, bebe, himusan ang mga gamit mo, Mila, ha? Halin ka na lang, subongged. Ha, Mila, kabatik ka?

0: News FM.
1: Max Epektibo. Ako kali si John Ray, dasa sumili, sakit na ngakon nga, lawas ka ngakon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
2: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max for Biotics.
4: Nestor, ang sinaing.
5: Luto na.
4: Ang labahan.
5: Nakasampay na.
4: Ang uniform ko.
5: Naplanta na.
6: Ganito ako.
7: Tigasi.
6: Tigalapa.
7: Tigasay.
6: Tigaplansa.
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi.
7: Ako ang bossing.
6: Dahil kasangga ko.
7: Ang extend.
6: Supplement for men.
7: Lourdes.
6: Tapos ka ng maligo.
8: Yes, darling. Come to mama.
7: Extend food supplement for men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy at stamina
6: para sa tigasing performance.
7: Extend food supplement for men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: I Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagawin mong hood, obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagawin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipapanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Kagini ang inyo alagad, AJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

Mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka! Bang-bang nga naga!

0: baby.
1: Extend.
2: Supplement for men.
3: Isang kapsula ka lang.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: I Care Gold, ang I Care Kapsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. I Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butik.
7: Oras ang K5 News sa pemalas 4:30 na sang hapon.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: El Castigador!
8: Ang tinig ng bawat mamamayan.
10: El Castigador!
8: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
10: El Castigador!
8: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
10: El Castigador!
8: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!
7: Ochenta días na lang!

0: May panitugan kakpiyak si Pyong!
1: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumutanan? At sa is kita karon sa bulan naman sa Oktobre sa ninyo 2026. Magpangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki-five. Sa aton sige palatuntunan, palatuntunan nga gidabantayan sang kadaban. Ilabi na gid sang mga taga-alangilan. Welcome na welcome na mga suki naton nga matag palabanin sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental nga nagaungot na sa itong pagpangalagad. Sa sur nga bayan sang Negros, nagkapangot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back manda sa 100.5 Radyo Mas Covados FM sa may CPSU. Yan ang pinagka numero 1. The official number 1 radio station sa siyudad sang Sagay. Ang 89.7 K5 News FM Sagay City. Kagdari naman sa siyudad sa Bacolod. And still, the defending undisputed overall radio station number 1 K5 News FM Bacolod 101.5. Welcome na sa atong singa mga suki nga nagapamati karon sa atong singa palatuntunan. Madamo kita karon nga balita gabagat tutukan, mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international. And of course, sa atong singa mga suki nga nagaupod sa nga pagpangalagad via Facebook Live at K5 News FM Bacolod 101.5 and K5 News FM Negros Island. Ginaupdan magkita sa atong singa mahangkilan ng mas parang part sa technical side. Opod sa kay K5 Raymond Damaser Pugi Alcantara. Kag si K5 Adrian Gantalao. Ang Laylay 4. Ang Butchog. Ako naman si Kubos Galagad, si K5. Sa ato siya mga suking upod na sa ato nga Facebook Live, si Numat Ero Lizel, nagpamati man. And si Ma'am Junaline Rondez Galila, Kenneth Yongko, Junaline, si R.H. Tata. Kagi Febrods, Dayon Gidang, Barangay NSK Election. Yung mga panagidang hulat-hulat na ton. Edwin Montero, si S.B. Kobe Feria, kung ano nagpamati. SB! Sponsori ko. Si June Rose Xavier Lorejo. Good afternoon, Sir Rod. Sari lang ko din sa may Purok Kipot, Barangay Felisa. Ha? Sa may Bangka Tutong. Ha? Si Robert Fulgencio Susana, nagpamati man. Kag si Ma'am Cecilia Banzon. Daisy Galas. Oy, lapit na lang aton sing K5 League of Champions, a retro dance showdown competition. Nga pagkahiwaton, mga K5, sa Domingo na! Sang gabi, dramisbos, may Bacolod City Government Center, mga K5. Sige na panawagan ko, tanan naton nga mga K5 solid supporters. Support kita sa aton sininga event. Ang K5 News FM, kag Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Ang maghihiwat sa ikalima na nga tuig nga pasundayag sa aton sing mga hangkilan nga mga dancers sa beat naman sa 1970s, 1980s, 1990s. And of course, hindi na matabo mag-K5 without the support sa aton sing mga K5 solid supporters. That's why gina-invitar ko tanan nga mga K5 solid supporters. KSS, no? Tinang kwan na kita. Nag-extend na kita sa ato sing invitation sa kay Rayo Foundation Incorporated Manager. Kat K5 si Robert Pacardo. Tinga mag-upod ang KSS. Ah. Sige, ginakwan ko. Ah. Hulat-hulat ton, tagamos by NGC. Domingo, Oktobre 11, sinina nga Domingo sang gabi, kilita ay kita dito, ano? Sok-sok kamo sa inyo sing mga uniform. ipakita tang puwersa sang K5 News FMB. Hambal ni Ma'am Chuli Nunez Colado, steady pulse lang kami ah. Ma'am Chuli, kinanglan ato kag ito ha. And of course, sa iba naton nga mga support group man sa iban nga mga syudad kag kabanduhanan, kaiping lang niya sa syudad sa Bacolod, gina-invite ka muna mo na no. May mga pipila kita nga mga pahampang nga para gid sa inyo. And of course, sa ato sing mga dancers, dalagko nga pa-premyo nga sing madag-an. Ang champion mga kaki-five, makabaton sang 30,000 pesos. Ang first runner-up, ang makabaton naman sang 25,000 pesos. Kag ang second runner-up, ang makabaton naman sang 20,000 pesos. Diyan makon mo, masaot-saot ka. And then ikaw ang pagkakoronahan bilang kampiyon sa ikalima na nga season sang K5 News FM League of Champions 2026 Season 5. Si Kuya Kenneth Oy, may hapon da. Dennis Perocho Lacson, Jumar Valiente Ugatis, may hapon. Merlita Malvas. And of course, pasalamatan nato ng aton sing mga major sponsors sa aton sininga event. Kita pasalamatan ginato number 1 si Doc Ramil Uy. Ang tag-iya naman sang Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center, taghimo sang Mighty C di Alkaline Base Vitamin C, Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio with Virgin Coconut Oil, kag ang paborito nga kape ng bayan, DTX Coffee Mix. Ang kape nga ti nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix ha. Uy mga tag na to, DTX Coffee Mix. Sa ato sing mga suki, and of course sa ato sing mga major sponsors man, sa ato sing mga partners, ang Do Exam Incorporated, ang SMB Jewelry Trading and S&S Car Rental and Car Wash Services. And of course, salamat naman naton si Mayor Matthew kag Vice Mayor Marvin Malacon sang AB Magalona, si Mayor Anyeho Nicor kag Ate Vice Mayor Romayla Nicor Mangilimutan sa Maibanwa naman sang La Castellana. Tinag-support man si Mayor Julo Halandune sang La Carlota. And of course, si Ate Mayet Tabiliana sa Siyudad sa Bagos. Di niya, sir, mapapasko! Yan di ko magpasugot nga si Ate Maymay lang. Alright! Si Mayor Mayet Tabiliana sa Siyudad sa Bagos niya, sir, ma-sponsor man ko sa imo, ma-support kaya sa event mo. Salamat gida, Mayor Mayet Tabiliana sa Siyudad sa Bagos. Ang Mendoza's Lechon! Falcor Marketing Corporation, salamat gid. And ang paborito nga karnival ng bayan, 5-star karnival ni Sir Bubot. Yan ang hatag ko to, mang free rides ah. Hoy, Atlantaw ka mo to, kay basi maka-avail ka mo sa free rides sa 5-star karnival. Ang Estetica Beauty Salon, nag-sponsor man sa aton, salamat gid. Solar Block sa Galo Hilado Street, Barangay 23, gali na sa Estetica. Oh. Rigasco Gas, Valya Car Transit Incorporated, salamat gid. Ma'am Jade Marquez, sang and of course LRY, salamat. And of course, si Papang Jonathan Cabrera, ang Todo Media and Negros Power, salamat. Base Lechon, nagaragak, nagaragumo nga panit sang lechon, baboy. Base Lechon. And of course, Himakulod Store, Barangay Vista Alegre. Salamat, gid ma'am. Yan di lang paglawagan, ngalan ko, store ko lang, sir. Thank you so much. And Handumanan Batch 2001 o kung 2001. Grabe siyang Handumanan niya, sir. Ma-sponsor kami, pero i-post mong amon sini nga event ha sa amon alumni. Wala problema ah. Vano lang ni balus-balus lang. Oh. GSB Water Refilling Station and Laundry, Salamat gid. Councilor Bobby Rojas sang siyudad sa Bacolod, salamat gid Councilor. Ang chicken at baboy terminal, salamat gid. And of course magasulod man to si yung pag ito lipat ko pa pang red. Ikaw na lang lawag si iba nang lipatan ko. Oh, ang Kingston hindi din ang kwan. Enterprise. Gina Purano nagpamati man. Nenet Marquez. Nenet Marquez, lagaw ka to ha. Sunday man ha. Domingo man sa gabi. Family time, banding time. Upod ta to. Suportahan ta tong events ang K5. Ay, ala, alas 4 kung itres na. I-check ko na si Kaki5 Jain Lacson. Kay excited na siya nga magamit sa inyo sini nga bago nga headset. Kaki5 Jain, sorry. Please stand by.
2: News FM Live Report.
1: Kaki5 Jain, ibalita mo.
3: Feeling call center agent pa kung adaan subong sa Rods.
1: Wow! Kanami isang sulod bala ka Kipab Shine. Hindi ko mabatian ang lagatok sa keyboard ni Ivy kag ni isang mga tupad mo na. As in limpyo-limpyo, wala gidya sang sound. Tingog mo lang gidya nga manami pamatian ang mabatian ko. Ay, diging dayaw ko doon naglaw ayaw. Oh, pagdayaw ko ang nagsulod mo. Nyaw ko muna.
3: Ay na, no? Tuod?
1: Araw na. Okay na siya?
3: Na, no nga. Kayuhan nyo man. Kaya ginagunyagahan ka nga daan sa mong. Anyway, si Roger, are. Waay ko ma-report kahapon. Antes ko malipat. No? Ato bilang resulta sa investigasyon sa Philippine Coast Guard sa naglupok, sa nasunog na barko sa Coron, Palawan.
1: Aha. Ang MVJ
3: battery.
1: Uy.
3: Oo, lithium battery. Amo tong nakita dito sa Rhodes. Do mo nang pinakamabaskog nila nga theory base sa ilang investigasyon kung nga nagluntad ang sunog sa barko. Ari si Rhodes, FYI for your information, for the public also. Nga ang lithium battery gali sa Rhodes, ang siling sa mga eksperto, once nga may interaction siya sa salt water, masunog gid saya. Oh, pwede nga mangintunaan siya sang sunog sa Rhodes.
1: Oh, go ahead kay Kim Shine, nagaw tod sa.
3: Oh, do may nagawak.
1: Ara, okay, gidway gidya sang ano na, may signal mo, go ahead kay Kim Shine.
3: Hindi kay nabatian ko gali si Senator Cheese Escudero. Nabatian mo si Senator Cheese sa piyak na linya sa Rhodes sa impeachment trial. Anyway, no, ang impeachment are. Talakayon ko lang. Magiging guardere si Senator Judge Risa Hontiveros. Kundi kahapon si Rod sa impeachment trial, magiging mention nga Calye 88 Foods Corporation. Calye 88 Foods Corporation. Ini nga kumpanya allegedly nagbaton sang more than 300 million pesos gikan sa China kag Hong Kong. Ining Calye 88 Foods Corporation, konektado ini kay Vice President Sara Duterte kag sa iya husband nga si Manasses Carpio.
1: Question, ila gina company kay Kipeb Shino kun ba si Salas Laya ka may shareholder da?
3: Well, ang term nga ginggamit is konektado sa mag-asawa.
1: Tiklaw ay naman nagkaroon nga i... O kalaw ay naman yung nga daw i-single out mo daw kay Vice President Sara Duterte na nagin niyang Calye 88 na. Diba? Ano man yung labot sa Calye? Kaya yung ngingi mo ya, i-prove mo ya na there might something wrong sa account ni Vice President. Ang gwa karon kay Kipeb Shine, ginakuha nila, ginakutot pati ito yung kumpanya.
3: Ang kwan abi si Rhodes ang base sa dokumento. May connection ang Vice President kag ang husband niya nga si Manasses Carpio. Now ining 319 million pesos nga nagikan sa China kag sa Hong Kong kay dibla gina imbestigahan or ginapresentar subong ang mga ebidensya sa mga bank transactions sang mag-asawa no ni VP Sara and Manasses Carpio. Na may mga nagsulod nga kwarta from China.
1: Okay.
3: Hong Kong. Once again, 319 pesos.
1: 390 million.
3: Uh-oh. Yes, 319 million pesos. Uh-huh. Now, ginimbestigaran ni Senator Risa Hontiveros ang mga kumpanya nga ginmention sa impeachment trial nga allegedly nagpasulod sang kwarta sa Kali 88 Foods Corporation.
1: Okay.
3: Nga allegedly connected kay VP Sara kag Manasses Carpio.
1: Uh-huh.
3: Ang siling ni Senator Risa Hontiveros ang nagpasulod bala sang kwarta mga kumpanya sa China
1: mm-hmm.
3: na ginapanag-iyahan sang gobyerno mismo sang China.
1: Oh.
3: Amo na ko nung resulta.
1: Ti anong lain so, dabi kay ti ko na ko company kag gipabsyan kay gusto ko yung mag-sort out kag mangita isang investment and why kaya labot ko nang kapasulod ang law ay na daya ko nag-retire sa account ni Vice President Sara Duterte ang 390 million na.
3: But ang ginatubod oh. nila the reason oh. is ang interest.
1: Ti kailain mo na kumpanya ya kag i-five shine mo.
3: This is, imagine na ang siling sang senadora ha. Ang China National Township Enterprises.
1: Uh-huh.
3: Sadto ko no yara sa idalom sang Ministry of Agriculture sang China.
1: Okay.
3: So buot silingon ang nagapasulod sang kwarta sa corporation o sa kumpanya nga allegedly konektado kay VP Sara. Is mismo ang gobyerno sa China.
1: Mm-hmm.
3: Or ang mga kumpanya nga yara sa idalom sang gobyerno sa China or
1: hindi pwede aw, hindi pwede kag ipabsyan.
3: Siyempre, ang ginatawag bala si Rods nga ano gani? What's the term? Conflict of interest.
1: Ti ang China kag ipabsyan na tag na yung China kag ipabsyan nga businessman kag businesswoman ang mga taga China.
3: But it's between the vice president and though indirectly saying between the vice president and the government of China.
1: Amo na yagrum problema da. Amo nang i-prove nila nga dapat amo na kay kun magamuno ti siyempre malisyoso na konektada nga kay Vice President Sara gito yang nga nag-agi tanan. Nga siya ibang nangin konektado bi siyang nagdihon nga ipasulod di ipasulod sa Kali 88 na ba siya yung nagmaniubra blati na guro may problema tada pero kon ang kwarta sang China to pakagtoy sa isa ka kumpanya dis Pilipinas so na guro mla inda
3: sa iba niya may malis siya
1: oh ati tana na agay nakagat kong dila ako
3: do kwan bala hindi na ko mag-commentar kay Basi.
1: Ako na lang makomentar para si mo, ah.
3: Oh, ikaw na nadabala. Oh, pero gusto mo
1: pero nami, isang tingog mo sumong kag-K5 Shine. Pero nami, an ko sang una-una mga sulod. I don't know kung ano tong pastada kag-K5 Rimuel, i-check mo to. Please monitor ang audio kay this would be a test nga gintistingan. First time na nag-report si kag-K5 Shine, gamit ang brand new nga headset mo. O dapat monitoron mo na kung di nang nami, dito ta. Di ba ka, Kipan Shine?
3: Siling ko gani, ma-apply na lang ko sa 911.
1: Doon ngayon ka man, ha? Doon ngayon ka man.
3: Hindi gani, managsukot utang.
1: Pero tuod bla, bisan ano nga gahod sa sulod sa newsroom, hindi abati, unti, ngong muli niya tuod kay Kipan Shine na mabatian ko, di, which is na namian ko.
3: Kalimpyo sa Rod.
1: Limpyo.
3: Actually, ang tingog mo nga nagasulod, di subong limpyo-limpyo man. Pero May natabo, Sir Ron.
1: Aha. Uh-huh.
3: Sa probinsya sang Isabela, kaluluoy sang apat tanan nga nagkalamatay. Amo ni bala sa mga kabataan kung nagahampang sila sa mga kanal o kung diin-diin manda. I-monitor ang ilang kwan ang ilang activities.
1: Uh-huh.
3: Kaya natapo diri si Rods, may apat or pito ka mga kabataan sa isa ka residential area sa Rojas sa probinsya sang Isabela nga nagahampang sa kilid sang dalan. Nung may isa sa ila nga nagkadtutubla si Rod sa medyo dugamay nga kanal. May ginpulot to siya nga isa ka bagay nga abiya sang bata, ang paminsara sang bata, hindi man niya makahalit sa iya, Sos Mar Josep, kay rifle grenade gali ato si Rods.
1: Ala?
3: Ang natabo, pagkapulot niya sa rifle grenade, daw ginhampangan nila, ginlampus-lampusan nila sang bato si Rods. Naglupok ang rifle grenade. May nag-aagi or may nag-aagi nga isa katigulang, 85 anyo si Rods, igo patay.
1: Allah.
3: Ang tatlo kakabataan nga malapit sa rifle grenade nga naglampos-lampos ang bato, patay man si Rods. Ang edad nila walo katuig, duha ka walo katuig, kag isa ka na pulo katuig nga bata. Patay man eh.
1: Sus, my goodness.
3: May apat pagid si Rods ka mga bata nga ara lang gida sa lugar nga pilason man bangod sining insidente. So, matutal, apat ang nasamaran sa natapos ni nga trahedya, may apat pagid ka mga nagkalamatay, kag tatlo dere ang lunsay mga kabataan si Rods. Report gikan sa News Center ni si Sunshine Lacson para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM live report.
1: Maraming salamat kay K5 Shine Lacson, but anyway, nami to kay K5 Romuel ang sulod ya kay ina, please check to. If kay kadwa ito nga sulod do nagturutot mo. So, padayon karon ang ika-34 nga ukon ti nagtapos nang ika-34 nga adlaw sa impeachment trial. And ti sa masunod naman, grabe ka ginaga-monitor lang ko sa iban bing nga mga palamangkutan noon. And dumasiling kong iban na mapuslanon, ang iban daw ay gidyapulos, no? Do katapoy nga sagi kaya ka-monitor, way ka man kwaon. But anyway, if ang report ni Kevin, if pamatud-an nga si Vice President Sara Duterte gidya kag si ang yasin nga bana ang may pakana nga magsulod sang kwartalin sa China sa Pilipinas nga kampaning Kalye 88 na tinagro do may problema nga do sila gidya nagpanguna, pero kun kay ti korporasyon mo, di ba si Iban ba to yung nga mga businessman man to nga ka-chairman nila sa stocks or sa ano ni sa company ang nagmaniubra, ti huwag na problema. Kaya ti kinanglaman tayo mangita, investor mo. But anyway, lang taon ta niya. Ang aton dari magka K5, ginali tubong tanan nga nakalink sa kay Vice President Sara Duterte. Budlayan, gid, kay ginalaot. Pag masusad yan eh, kaya nga ton malang yan pamatudan eh, nga kung may sala, ti pinahan. Oh, di ba? Ipagwa ang insyakto, kaya ako nagapati nga sa ulihi, magagwa gid yang kamatuoran, no? Kung maga pamatud-an sang prosecution nga may kasaypanan kag sala giban si Vice President Sara Duterte, so be it, no? And ti dapat gid tagaan penalidad. Hindi ti gusto nga mag mangin leader naton ang number one magliya ka kawatan. So dapat gid damo kwartang Pilipino bla. Ang Pilipinas damo-damo ya manggad. Ang problema ang nagapungko nga nagakapot sa rinda kag pang gobyerno ta mo ni mga makawat. Oh, kabay pa nga magkalaubos kamo tanan. Wait na panahon, mabuhi ko na yung commercial. Pagbalik ko, kay mainom ko na isang DTX Coffee Mix. Ang bali pa pang Jujo Galuna, mainom na tabang sang DTX Coffee Mix. Magbalik ang palatuntunan nga El Castigador pagkatapos sining pipila ka maimportante ng mga pahanumdum.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas? Hindi na magkabalaka! Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500! Bastante sang antioxidants! Panghontra sa mga halit nga free radicals! Likawan ang baratian! Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy! DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
4: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
5: 470.
4: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
5: 160.
4: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500.
6: Ang breast lumps, amo ini ang mga nagatubo nga mga bukol sa dugan sang babae. May madamo nga klase sang breast lumps. Kag ini ang nagavary depende sa kadakuon kag itsura sini, Dr. Ramil.
7: Di ka dapat kulbaan, Sir GP, ah. Kung matubuan ka breast lumps, especially sa mga babae na naton, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, inibangod nga ang regular nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang nagapagamay sang risgo, ha, nga magkatubuan ka bukol sa mga dughan or makancer man na or simple nga cyst sa dughan. Ilabi na, Sir GP, nga in recent years grabe ang pagsaka sang rate sang breast cancer sa Pilipinas.
6: Gusto suno sa datos gikan sa Department of Health, tatlo sa mga 100 ka mga Pinay ang magka breast cancer before mag 75 year old. Tama kon mo kun ikaw ang isa da. kag isa out of 100 ang mapatay bangod sa breast cancer before pa man makalabot sa 75 years old nga edad.
7: Kaso lang gakanubo ang edad sa babay tungod sa ining nga problema, breast cancer kaysa bukol. Ang importante dre nga hindi ka man lang mainom DTX 500 kag maitisi kung makaabot man lang ka 90 plus or sobra pa da nga wala balatian. So gusto ka lawig ang imong kabuhi kag hindi ka biktima sang cancer mga bukol da, amo ni ka importante nga ang partner mo gid ang DTX 500 kagbay ti si Adaudlaw, specialist ka babayenan.
6: Oo. Hindi tanan Dok Ramil nga bukol sa suso sang babayi ang cancerous.
7: Correct.
6: Pero
7: may mga benign man ah.
6: Oo. Pero yari ang mga klase sang bukol nga pwede makitaan sa dugan sang babayi. Una, may ara kita ginatawag breast cyst. Magamba ka cyst ang unod sina tube fluid, no? Kag ini nga nagabukol, kag ini ang benign non-cancerous. So, okay lang kung cyst lang. Amo gani nga dapat mag DTX 500 kagbay ti si Adaudlaw for your healthy breast tissues. May ara man nga fibroadenoma, hindi naman niya fluid ang unod, kundi solid siya. Solid nga benign mass nga usually nagatubo man sa mga hubin nga mga babayi.
2: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
8: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
8: Garantisado.
2: DTX 500.
7: Ang fibrocystic pressure GP ang benign man kag wala kasang dapat kahadlukan. Kay kaangay lamang inisang
6: palaba
7: abla nga bukol sa imo nga suso. Kun gainom ka DTX 500 kag MITC, malikawan gid ang pagtubo sang bukol sa dugan. Kay bisan pa hindi cancerous GP, pag natubuan ka sang bukol, hindi man hamak ang kulba mo.
6: Oh, syempre.
7: Gakapiktuhan ang imo nga mudo, gakansayti ka. Nagdugang pa no nang problema. Tiba si mag mastectomy ka pa, kakaso na imo dugan bangod sa nagatubo nga bukol.
6: Ang bag-o bata nga babae, Dok Ramil, usually ang matubuan man sang breast lumps. Kag ini ang ginatawag nga galactosel. Gatas ini, no? Ang unod. Kag ini siya usually ang harmless. Kag madula lang man.
7: Madula malanas la. Amo man, Sir JP, ang intraductal papilloma. Isa ka benign, tapos wart-like nga growth. Ang tubo niya bla sa milk duct.
6: Daw kalunggo?
7: Oo. Ang lipoma, ang mahinay nga nagadako, apang harmless pero kululbaan man ay. Kay siyempre, kung breast cancer ang magtubo sa suso, kay posible gid nga ikamatay. Amo na nga, ang matabo sina, pwede nga mametastasize na, Sir GP. Gani, Sir GP, ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw agin inom ang DTX 500 kag may TC. Kay nga aman, loaded na sang antioxidant. Damo nga mga study, nga mga babae nga puno sang antioxidant. Malayo sila sa mga bukol, layo sila sa cancer, ti hindi ka na mahadlok. Pero ang pamangkot, ang ginahimo mo bala nga ginakao mo, wala ka pa cancer.
6: Amuna da.
7: Mga mantikaon, mga fast food, paborito nyo na, mga tamis, guy. No, nya tapos way kag inom DTX 500. Kumbaga sa no ka nga mag-decided na, may bukol ka na.
6: May bukol na.
7: May cancer na. Amo na pag inom mo DTX, kag may TC.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DTX 500 ka na!
2: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
2: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
2: Garantisado!
8: Epektibo!
2: Aramis mo!
8: DTX 500!
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: DTX 500.
2: Masami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho,
8: kag stress adlaw-adlaw.
2: Ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtimulan.
8: Kalaman ang abiyan.
2: Mag DTX 500 ka.
8: Kaysa DTX 500.
2: Ang stress malikawan,
8: pagkaburingon malimtan.
2: DTX 500.
8: D3 Bio.
2: Yan ikaw ka bala sa fever hangover,
8: sa tiin nga gapangluya imulawas,
2: tapos magtrangkaso.
8: Mag D3 Bio ka.
2: Ang D3 Bio
8: uno sang MCTs
2: nga kahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
8: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas.
2: D3 Bio.
8: D3 Bio.
2: Diabetiko ka bala o may high blood?
8: Rason nga pigaw ang imo immune system.
2: Di magkabala ka.
8: Mag D3 Bio kaabyan.
2: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio.
8: Sarang makaprotekta sa imo lawas.
2: Kontra mikrobyo.
8: Biskan pigaw ang imo immune system.
2: Mag D3 Bio ka na.
8: Mighty C.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito. Isang nagligad. Sikisaki. Pidya ka tama. Di ang basang tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa akong tutumlan. Salamat. sa Mighty C.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
8: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap.
14: Mabakan sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
14: Mabakan sa mga butika.
16: Ang HDL Cholesterol Friendly Scavenger. Ganaga pang lugayawan sa bloodstream. Agod pang uhaon ang mga makahalalit ng LDL Cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan ng kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka tsyansa na ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting na nagaforma sa kaugatan.
17: Dr. Pinoy.
16: Squalene Capsule. May omega-3 fatty acids. Ganagabulig pasaka sang HDL level para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
17: Dr. Pinoy.
16: Squalene Capsule.
17: Masaliga, santo pa.
18: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
20: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
19: Ga! I-shoot na ga!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops

0: 101.5 K5 News.
1: Welcome back, mga K5, sa palatuntunan nga El Castigador, alas 5:12 na sa yung hapon. Mga K5, di magalipat permiha. Amuning panahon nga permi lang nag-guum-guum ka nag-talo-talithi. Dapat pangamliganda nga itong singig kayong lawas. Hindi magalipat, magtumar sang Mighty C, ang alkaline based vitamin C. Permi ko ginigit na sulit sa inyo. Para ini sa aton sing immune system mo, immune booster nimo, nagapabaskog ka nagapaabtik sa aton sing immune system. Parisan mo sa DTX 500 kag Clinica D3 Bio, the power trio. Oh, mga kakipay, hindi ka ganyan magbalati anon, oh, pangabligan, hambal gani sang mangin alamon, why na sang pinaka-importante sa kalibutan, oh, ano mo nang billions of pesos, ano mo ng trillion of pesos o kung damo-damo ka kwarta nga nagaluko ka, mapatay ka, hindi mo man na mabitbit si mo sing lungon. Oh, that's why first mo gid pangamligan ang imo sing kayong lawas. Magbakal na sang suplemento Mighty C DTX 500 kag D3 by with virgin coconut oil. Bing selfie, Marcos Sabano, kapamati man, Mila Perez, sitio matamilok, barangay isyo, banwas ang kawayan, kag Ma'am Angelica Umbion, nagpamati, subong niya, sa nagpamati, samtang nagpanahi. This time check ta si K5 Red Salgado. Ang kapulisan gitatun-an pa sa karon ang pagpasaka sang kaso batok naman sa babae tubla nga nagbilin sang fatos sa siyudad sang Victorias. Okay, ti ginbilin niya to mo. No? And binalikan niya patani kaso lang di way tumag nangin madinalagon. I-check tabi ang pinakauling update. Gika naman sa kay K5 Red Salgado.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Red, ibalita mo!
2: Yes, K5 Rods, big hapon sa atin. Sini ka baka natin sa programa. Ito nga rin kikikulit. Ini kapagpasaka sa kasong batok sa isa ka babae. Ngati ka ginaligar amun ang kitegron sa ay nagbilin gira sa fetus sa banyo sa Victoria City Coliseum. Hindi tayo magiging patigayon yun, hindi nga dinis natin na hirin niya. Kibati may ara dara sa programa kita bro. Kasi hindi ining mga pumuluyo ang ginahatagan ini siyang bulig kaya kita bro. So, dili, si promosyon ka nakuha natin sa Police Major Agency Katalogo atong siniga spokesperson Kefe Bronza sa Negros Occidental Police Provincial Office. Suno si iya, apisar niya tingin amin ini nga Kefe Bronza sa 20 anyos nga babae Kefe Bronza kinalanon pa sige hapon na magpapigayon iya sa investigasyon Kefe Bronza. Tingin niya bangkay o rin niya petos Kefe Bronza ipahinalong sa post-mortem examination. Ang ining babae naman kay Febron siya, ang inkwaa naman sa blood samples. So, Andrea, pusing Febron siya magamago, iya ang gati pagpasaka sa kaso. Ang kaso din ba na kay Febron siya masubo-subo man eh. Kaya tingin namin na daan to sa babae nga tiri siya may ara sa ginamat sa sakit sa iya siya at siya na samtang nagapila dira sa paghatag mula sa militisyo o bulig siya sa legislating program dira kay Febron. Kaya tingin tanaw na ito, titatlo kamulan niya siya ginadmit niya sa rescue team nga wala ini siya nga maabdan sa iya sini nga pamulan noon. Pero kung tanaw na ito, kay Febron, kaya tingin na mapakita sa aton sini nga Facebook Live ang tanda ko sa bata, miskay pa makuto na ito, no, I don't know kung masisala man kita, no, di na ni kuno 3 months eh. Estimated, no, ara na ni sa mga 5 o kung anong kabulan kay Febrons. Kagdire, kinanglanon di magpagyan.
1: Kay kung magsilinga 3 months, kagi 5, red kang magwa siya, nga daw ang itsura niya, daw dako na, daw ka lang alang guru na, no? Hindi matabi babayi, pero kung I don't know, kung ng 3 months kay Kipay Red, siyempre tao na na mo, bata na na. Gamay ginasagro ko tama, kagba siguro ay pa na iya pormada, basi hindi pa na iya guro iya kompletong tudlos na.
2: Gani man kay Febron, kung taraw na ito niya, no posible makita na ng gender sa Febron, sa darang na sa puan sa masurahan kay Febron eh. Kagdating puro galit kay Tiki ng alam ng kinisalamatan ang sa nga ton sinigang mga eksperto ang ton sinigang mga doktor agon do kong permargin kung ini siya ang tatlo kabulan kag diri ko ipaidalo muni siya sa post-mortem examination kay Pebrons. May maluan ini ko na nung kinamatyan sini sa fetus. Kay ti curious man kita kung may baluan bala sa post-mortem examination kung ang iloy bala nag-inom siyang pampahulog. Kaya man ti posible na kung di kita magsala infanticide ni Kipe Brons. Ang pili or aborsyon ti amo na Kipe Brons. Tingkaroon hindi pa na makahatag sa exact information ng atong siniga kapulisan. Pero kung ang kasungin man nga mapamatudaan inida kung posibilidad nga mapasakaan inyong siyang kaso inyong iloy iiyama sinigid balikan eh. Kaya man ti Kipe Brons na almost all day to gipatigayon inyong programa dara sa Victoria City Police Home. Kaya may siya nagbalik pa alas 10 ng gabi kag mismo ginako man niya nga siya ining babagira o nag-iloy sila isang nasambit ni Fetus kay Kipe Brons. So, ano'y pamatiyan na ito na bahay sa pahayag ni Police Major Julius Escatalogo ang atong siling spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office. Yari.
3: Pero wala pa sumbong kita na kapagsaga isang kaso because yun underwent na ito, sir, ang Fetus sa ang iloy sa ang Fetus sa postmortem kita. Ang iloy underwent na ito sa medical para mabalaan ito kaya kung anong gibalaan underlying problem that occurred this repeat prior nga sa buong insidente. Dapat also tayo sa other direction kung na what will be a particular na ipahin natin yung kaso. Okay, first place, mara kita sa possible that along with that, nangambal na ito nga may setting case kung paano nga ipahin natin sa iya. Unfortunately, because nga nag-underwent kita sa matawag nga medical examination sa iloy and eventually post-mortem examination sa atong fetus na nakitaan. So what will be the outcome of the medical records and findings and how the case or eventually the status and the condition of the fetus and eventually what will be a practical medical evidence that might be came out on the medical examination that will also change the course of our investigation.
4: Okay, bali subong sir nang wala pa nang despite nga ginambal sa babae sir nga siya to ang iloy dapat to paidalom pagkita sir sa medical examination.
3: Yes, so para mas sure na kun sir nga hindi ra ka mag-rely o hindi ra ka mag-rely sa
4: number. Okay.
3: So also going to be supported on that sa nga to nga medical ano. Medical report na kung kung kung kung kung underwent na kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung.
2: Okay. Sabi yan, itong Kipe Brons sabay sa pahayag, di Police Major katalogo, hindi pa rin karamay maluhan Kipe Brons, kung anong kinamatyan to siyang fetus, kibanti, Kipe Brons, kibalikan mo sing iluy, kaling kibanti, madamo ko na ipamangkot, kibanti, kung ato to siya sulod sa banyo, kag amun na natabu si iya, nga ako naging butang niya sa basurahan, kag ini siya ang nagwa gilayon dira sa banyo, Kipe Brons, kibanti ang una, ginamin siya to, nagsakit ang iya siringat siya ni. Tungod sa iya sining administration, pero hindi siya nagwa dito, nagbalik sa pila, kag nagpauli sa ila sininga puloyan kay Kipe Brons. So, siya balik ang kitanaw sa kapulisan natin, pero ginagipali ang naging kamatayon, kinabalaan ni Kipe Brons. Kung hindi ginhulog, hugot, or hindi kay Kipe Brons. Siya martin nga balita, gabunulong sa programa ng El Castigador, ginadulong sa atin sa Power Trio, gaton sininga DTX 500, MyTC, kay Klinika DTX. Iyon ni CEO, kagangatod man sinig na DTX Beauty Soap sa may kundra kapanit may aras ang anap up, muni pong tigati, magamit lang DTX Beauty Soap. Dasig ng resulta, mingin kutis, artista ka pa. Kagangatod sinig na DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ginapasalamatan na natin na Kipe Brons si Malinda Mendoza, isa sa aton sinig mga sponsors sa League of Champions, ang Mendoza's Lechon. As mumang ginapasalamatan ba natin ang Chicken at Baboy Terminal, nga isa man sa mga sponsors natin Kipe Brons para naman sa atin sininga pagkaon. Kapon si Patron, K5 Martin Maisip, ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM, live report.
1: Labugin nga salamat kay K5 Red Salgado, kami kung gisa akong ginatago-tago yan. Kag nang bigin na pataguan ka, nahadlok ka nga makita ka mabala anti ginhaboy gid. Pero kon way ginatago, kag daw proud siya sa ginabusong niya, manawag gid siya sang rescue, no? Rescue gid siya, ay buligin niyo ko di. Ano nga tabo sa ko ni nga nag-amo ni. But anyway, hindi tayo gusto maghusga. Wait a kabalo sa matutuod ng istorya pa. Juna Barcelona, nagpamati Leonardo Sevilla, and papang Marion sang Magallon nagpamati. Check na basic kay Pep Wilson Villana. Ibalaon ta kay ang syudad sa Bacolod. Oh, isa ko sa mga finalist sa yung presidential award para naman sa child-friendly city. Oh, it would be a big ano ha, leap sa kakuha sa syudad sa Bacolod. Ha? Ti siguro ti sagad na magtipig sa mga kabataan. No? Oh, sagad na mag, ano ni, mag-batcha

0: nagpadulong, no, haling ang actually na from the national government ang nagpadulong, no, Grisa Siral sa Makulod. So katapo ini sa Council for the Welfare and Welfare of Children o na CWC kaga mag-agod, no, mag-assess sa siyudad sa Makulod kasi sa Rose for the last time. Kasi ang siyudad sa Makulod, isa sa apat ka mga national finalists sa presidential award bilang child friendly city kasi sa Rose. So ano ba lang Butsilingon sini? Butsilingon ang mga programa sa siyudad o kung saan nabanwa kasi sa Rose ginakita lagi, no, sa national government, especially, no, kung na makonsider nga safe ang isa ka siyudad sa mga kabataan kasi sa Rose paagi sa mga programa nga natalana para sa ila.
1: Oh, so, safe ang mga kabataan sa siyudad.
0: Yes, Sir Ron, sorry.
1: Siling ko safe ang mga kabataan sa siyudad, hindi kay safe ang siyudad sa kabataan. Kay lain ang karon ng meaning kay Gipay Bulson, magambal ka nga safe ang siyudad sa kabataan. Kag safe ang mga kabataan sa siyudad.
0: Lain man agal
1: niya. Oo.
0: Isa rin sa mga ginakonsider kasi sa Rods nga model barangay sa siyudad sa Makulod ang barangay Villamonte kasi sa Rods. And may apat ka mga barangay nga consider na masa pagproseso kag evaluation, no, kung saan amo ini ang barangay Granada, Upland kasi sa Rods, barangay Banago, Coastal, Hanukoy, Urban, kag barangay Takuling Inland kasi sa Rods.
1: So, so may Upland, may Coastal, Coastal, Inland, kag ano to?
0: Inland.
1: Tatlo.
0: Oh, apat ang upland, coastal, urban, at inland.
1: Ah, may urban ka. So, ang urban naman yung sa Villamonte.
0: Yeah, ang Villamonte, kasi sa Grosya, wala yung isang nasakop, may kahit model barangay, but silingon, ari, dito sa ila, ang ginakonsider, dito nga child-friendly barangay, ang barangay Villamonte, kasi sa Grosya. Dito sa barangay Granada, Banago, Pahanukoy, Takuling, manginalista, maninisya sa nga sudad, kasi sa Grosya, wala nga makapasar ini sila sa ano validation kag evaluation kasi sa Rose ang siyudad kasi ang national government.
1: Di madaog na yung Granada.
0: Ayan si Pedro.
1: Madaog na yung amon yung barangay.
0: Oo, oh, madaog yun si Pedro. Oh.
1: Si Pedro. Oh, si Kapitan Nugi Vito. Nga niya, very hands-on na klase kapitan. Di madaog kami na.
0: Yes. Tamo, kilala ng mga residente sa Granada kasi sa Rose nga matinitigon din sa mga kataan. Kasi mabinuligon sa mga kabataan.
1: Oo. Oh.
0: So, mapinalangkaon.
1: Hindi na pagsukpo ni.
0: So, amo na natin na kinahulat-ulat na lang ini kay Kita Gross after sila sa assessment na makonsider na ang siyudad sa Makulod na 2026 Presidential Award for Child Friendly Municipalities in City of Compact MC kay Kita Gross. So, amo ini siya ay award ng pagabatunan sa Makulod. Pero siyempre, yung pakigabahin man ni Mayor Greg Sataya ang e-mobile learning center ang 6100 hotline kay Kita Gross kay ang G-App para sa mas mahapos, madasig, malabot sa mga kabataan na pamilya ang servisyo sa siyudad kay Kita Gross. So ini kabahin mas assessment kay Kita Gross kung may arap bala sa nga mga programa na direkta nagakwani, nagabulig sa mga kabataan kay Kita Gross, most especially kung may mga consider na mga case kay Kita Gross sa Bausi, gaano bala kadasig ang responde sa siyudad, ano bala kadasig ang nabulig sa barangay, ang doda matap na, no, ang Bausi sa tagsa-tagsa ka mga lugar kay Kita Gross. So no, naman sa alkalde, no, ang pag-atipan kag pagprotekta sa kabataan, responsibilidad sa tanan, no, especially kag tumanong gid sa matag-adlaw nga tanan kay Kita Gross. So amo ina siya ginpatigayon kag dita ang paghinunano, no, kaupot ang DLG, LDRMO, si Councilor Sanya Flor, ang amo ni ang committee nato kay Kita Gross sa Women's and Senior Citizen kag ara man didto kag ina ang DLG nag-upod na, no, sa national government nga nagpadulong agod iplastar ang programa kung paano nga makuha sa Makulod ang ining award kay Kita Gross.
1: Wow, sige. Salamat kay Kipa Bulson.
0: So, ang Kipa Rod, balitagi ka sa Bacolod City Government Center na ginadulo sa inyo sa Kalwan sa Mike DC, D3 Bio, DTX 700, at DTX Coffee Mix. Support nato si K5 Vincent Coralde. Hindi naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko, Kalingawa sa Negros, K5 News. Sata.
2: K5 News FM Live Report.
1: Maraming salamat kay Kipa Bulson Villana sa imo sing balita. This time, hibalaon tayong balita naman ni K5 Berto Gakit. Ariyo, lalaki nga nagpalupok sa ngarmas lutang kag nanaya sa may barangay Mansilingan, Jimo. Gindakop sa mga otoridad sa may barangay Mansilingan, sa gym sa Mansilingan, aralan ng police station 7 mo. Nanaya ka na imuya, lapit ka lang diya sa police station. I-check ko ba si Kagay 5.

0: Berto Gakit sa line number 1.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Berto, ibalita mo.
2: K5 Roads, bawal si Bot Yen ang pila ka mga residente sa Puro Kabugwason matapos nga sus nagpaisog-isog.
0: Ay sa Kabugwason, Galiya, Biko Gani, sa Mansilingan Gym, kay Ting Mansilingan Gym, marad sa may proper sa likod sa Police Station 7. Sa Kabugwason, Galine?
2: Kabugwason na, Kabugwason.
0: O, interpretahon ko na son, headline mo ha.
2: Kabugwason na, hindi ko mag-headline sa way ng taga-purok.
0: Oo. But namion mo subong ang headline mo, namion mo para maintindihan sa karamaan.
2: So ginabasol, ito baka no? Pero tiyan mo nga tabo, kag-divide ba ron, no? Iting lalaki, actually kinatuan tato kay ina no sa likod ng gym na yan ha, sa may Kabugwason may ara na ta panimalay no may nga pagkiyak na mga tangge ang tagiya sang tangge nagreklamo amo ni isa sa mga komplainan natuhoy sa sining lalaki nga nagapalupok no kung nagapalarmas istorya ya sa aton nga ang iyamang hood nga lalaki nangihi dito sa nagligad nga gabi sa likod sang gym kay likod ang pangbalay nila likod sang gymnasium. Pag panghihi ko nun siyang lalaki, so pinalapitan siya kano sang ining lalaki nga si alias Roy Roy, no? Maringin ko sa aton, si Roy Roy, 58 anyos, medyo lapit na matinyor si tatay. Sang hinali lang ka si 5 rods nga gintayaan sang armas, no? 38 kalibre nga pusil ng armas.
0: Wow.
2: Si Bot na nining lalaki, kaya manghod niya ba 26 anyos mong? Tito mga pariparilo kami itad eh. Kagibay ba, Rod? Gintayaan siyang armas. Hindi, abakang iya sa amba ni tata, ining magulang, hindi man mag Rod kay gintayaan, gintetek na gintayaan.
0: Uy!
2: No? Gintetek na gintayaan ang pusil. Pagbetek, way nag, ano, way
0: way naglupok? Oo.
2: Oo. Ikadwa nga pitik, wala gintayaan naglupok. Pag ikatlo nga pitik, nagdalaga na. Ining lalaki kag sus 30 nga naglupok pa may laki na kadaragan ining lalaki kag Vibrod karon ining lalaki kag Vibrod nanugid siya sining nga magulang nga tigintaya ang sagwa nagwa karon ang mga lalaki man kag pamilya nila kag ang ining banaya ining bana sang complainant man nga babae nagwa kag kita sus tinayaan niya man sang armas.
0: Uy?
2: Kaya ang tanan ng mga tao dito, sinayaan naman sa armas sa Kipa Broad.
0: Wow.
2: Kapag niya dinupok ang mga armas, ha? Mayroon kayo siya may naiguan. Kambal sa mga babae na si tata, may intensyon, di siya kapatyo, ay paano ko na kung maglupok? So, patay sila mga hot ko. No? Kamu nang ginambal sa ato ni tata sa Kipa Broad, kaga maayuman kay na kay, nakainom ba mong, no? Medyo hubog niya siya.
0: Question, taga-dira ng lalaki, how?
2: Taga-dira man yung lalaki na si tatay. Tatay na, tayo siguro taot si Anyos. Taga-dira man ni sa may Kabugwason, kag-Ivan Rod, kag-tiging patawagan sa pulis, pagpatawag sa pulis, tiging direkta sa may, ano eh, sa may pulisuhan. Taga-pagulumangkot at nung kayo na dito sa patrol, ang kausa, wala man kuno ni wala man ni kuno atraso ning mga ginatayaan niya sang armas. Kung sino man ni kuno matayaan niya kag matimpuhan niya kag mataypan niya bala, manaya siya sang armas. Okay lang kung do ka lang ulang ulang kuno. Ugaling tigna pitik niya di ka di Broads. No, ginapitik niya yati kung malupok dito yati patay ito yung may guan niya. Ang ginpang ako, taga itong mga tricycle driver, ang iya opisyo ang mugi manikono sa una pa.
0: Uy.
2: No? Sa una do medyo maisog-isog din manikono kay siya ning gabantay sang gym.
0: Ay.
2: No? Ginakita yan ni Kakipay Broads ining mga basketball player bilang ang mga kabataan nga magaling kamuda kung hindi ako nagusto palino niya. No, so may mga armas siya nga dala. Ugaling lang problema man sunod sa kapulisan. Kito ay may nagapanugid, wala man may nagareklamo sa pulis. Kagiba Broad, pero tido halos na lang itong pagpa-interview sa kaina kag pangpangusisa, halos sila gahambal nga amugid niya iya opisyo, no? Paisog-isog na kapin pagid ko mahubog, pero kung hindi ko nahubog, do ano, do atoy ni kung nung kagiba Broad. Arang do ka alaman ko na bala kung do ka nami maghambal. At yung may mga tao, gimana mo na bi kagiba bro. So, do isog lang kung makainom-inom. Kagiba bro, si makagwa-gagwa gidang ila sininga isog. So, natabo, ang problema lang ba diri kagiba bro, kay ti nakagwa ining lalaki.
0: Uy.
2: No, nakagwa ining lalaki, kay ti anong sistema man, kay do lako naging baton sang piskal. Ang ining sistema kay tuga lalain din istorya nila sa mga naga tagni nagareklamo dito to na ano kuno si fiscal ti ang panipiskal regular filing ta na lang
0: so okay.
2: Nagpagpagwa kada ti napasakaan sa kaso kay na no kagapon dali sorry kagapon sang attempted murder ining lalaki nagapasalamat man diri sila
0: kamo ang armas na recover.
2: Kagiba broad, wala na-recover ang armas. Wala siya si reposition pag kadto sa aton sininga kapulisan. Amunin, pero si sunod sa mga tao, 38 kalibre ang iya sininga armas nga nalantaw kag nagpitik sa ilaman mismo. Kagiba broad, amunin nga nakuha ng sistema. Todo panginwala, ining lalaki sa mga aligasyon sa iya nga ti kubog lang siya kuno. Pag ginati mo, ang may story, galing tiway naman siya sa presyoan. Kakipay ba, Rod? Pero ti, na-interview tani, may video report kita dira, uploading. Dira-tatana ng mga statement sa mga tagreklamo, kakipay ba, Rod? Kagang statement man sa aton sininga mga kapulisan, dira ng sa aton sininga video presentation.
0: Sige, salamat kita, kakipay ba, Berto?
2: Sige, balita ta, subong nga po, dulong sa kaluan sa GTX 500, D3 Bio, MyTC ka GTX Coffee Mix. Kapag sa patyo, si K5 Martin, ginaisip ako si Berto Gakit para sa kampiyon na balita, servisyo publiko. Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ahay, tiba si ko nag maoy bla si Sir Rao. Tidlikado na. Armas yung inibit-bit mo, magtaya-taya. Tadlikado na na. That would be a crime. Oh, magtaya-taya kay Muya, kay magbisan joke pa na iya, taya-taya ka sang armas, hindi kaya maghimo pamahog. Kaya maglangulango sa armas lutang, kaya ti makapatay niya mo. Mabalik mo pa na karoon kabuhi sa tao kung mapitik mong gatilyos na. Oh, what if why nagmalfunction, kaya lumupok, hindi bungkag yung paya-paya sa isa. Alas 5:36 na may kaki-five. I-check to ni ining balita. Ara na naka-standby si Kaki-5 Carla Defensor Longa. Iba lang naman Kaki-5 ining pipila naman ka mga asod-asod. Ang mga operasyon sa ato sige mga otoridad. Kaki-5 Carla, please standby.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kaki-5 Carla, i-balita mo!
3: Yes, sa Kikiparod, mayong hapon, miyara sang tatlo ka mga high-value individuals nga nadakpan ang atong City Kapulisan sa Bacolod City Police Station 2 sa Purok Lampirong, Barangay 2, siyudad sang Bacolod, Kikiparod. Ang ila diri nga subject, amo si Robert, alias Robert Inisha Kikiparod, 28 anyos, residente sang Barangay Alihis, kagang duwa diri si Joremel, 20 anyos, kagasilan sa 22 anyos nga residente ini sila sang syudad sa San Carlos Kikifam Road. So may ari ini sang nakuha ang aton sini nga mga kapulisan nga nagabalor sang 1,564,000 pesos nga balor sang suspected shabu. Sunod diri kay Police Major Rondel Tapang Kikifam Road ini ang subject is may previous ini siya nga kaso sa anuman na RA 9165 man
0: Kikifam Road.
3: Pero tigi na confirm pa diri sa aton sini kapulisan kung ini bala naka plea bargain ini siya Kikifam Road. So mo pa ning gina-confirm no. Pero ti ini siya may ara sang previous nga kaso kag ang duwa diri Kikifam Road gina-check yara pa sa syudad sa San Carlos kung ini sila may mga previous cases man kay Kikifam Road. So kay Kikifam Road, ang ini nga mga illegal drugs is sa norteng bahin sang Negros Occidental na gikan, kumbaga gina-deliver lang sa subject nga si alias Roberta ang mga illegal nga droga kay Kikifam Road. So preparation for Mascara Festival ni ang ginadala diri sa syudad sang Bacolod, di mayo man kay Kikifam Road, kiti natap na kag na nakuha no sang aton sini nga mga kapulisan ang nagabalor 1.5 million pesos nga Shabu diri sa gimpatigayon nga by bus operation. So ginakabig ini sila nga high value individual ang subject diri is badak listed ini siya kay Kifarol kag ang duwa diri sa information sa atong sini nga mga kapulisan hindi sila badak listed di ko lang taon naton mga bataon pa do kalabanan diri nga nagakadakpan sa atong sini nga mga kapulisan kay Kifarol mga bataon pa pero tigina check ini agud to nga may mga records ini sila. Agun ko may mga records ini sila kay Kifa Broad agun to nga kung madakpan ini sila ti ano gini dugang sa ila sini nga records sa kay Kifa Broad. So subong ari na ini sila sa Bacolod City Police Station 2 for proper disposition. So magapangatubang ini sila sa paglapas sa RA 9165 kay Kifa Broad. So.
0: Sige, salamat gid kay Kifa Carla.
3: Yes, sa KKF Broad Report, gikan sa patrol, ini nga balita nga gulong sa isang giliak sa 190 sikod D3 Bayo. Ini si KKF Carla Tatasur para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
0: Alas 5.39 na sa hapon mga KK5, ang Klinika D3 Bayo, mga KK5, isa yung manami nga suplemento, kaya may antiviral siya, antifungal, kag antibacterial properties. Nga sarang naman nga magkapatay sa mga kagaw-kagaw sa ilanat sa ubo, trangkaso, kag sipon. Kung gusto ka mag-ayo, i-klinika D3 Bayo mo. Check na si Kagipay Michelle Patinyo. Ang balita ni Kagipay Michelle doon mas kalawaan sa klinika DTX 500. Mayar naman sa anti-diabetic property sa muning charantin visin kag polypeptide nga may kangay naman nga ipikto sa insulin. Kagipay Michelle!
1: K5 News FM Live Report!
0: Ibalita mo!
4: Sa K5 Road sa kagabi daw halos bilogid no nga banwa sang lakas tuliana diri sa Negros Occidental ang nakapanimaho sa ning sulfur nga halit niya sa may bulkan Canlaon kay K5 Road sa sigin ka kibot ining sang mga residente diri sa nasambit nga banwa kag tikaina aton man gin pangusisa o nangusisa kita no sa kay DRMO head John D. Assis kag sunod sa ila gin-confirm nila nga nagbaton did man sila kay sa broad sang report gikan sa nagkalain-lain nga barangay nga ti amo na nakapanimaho sang sulfur kag hindi ko no daw normal bala ka kay Five Roads and like nga ti do na anad na sila nga may ara gid man gadulo dapya nga baho sang sulfur this time daw ka isog ko no nga baho bala ka kay Five Roads kag lawig ini na nga napanimahoan nila kag ang kalayoon nila sa crater nagadepende sa inabalang nagadapidapya nga isog nga baho o sining sulfur kay K5 Roads. Di bangod sini, wala pa man gid napatod no sang DRMO dira sa may lakas niya na kon ano balang natabo dito sa may babaw mismo sang Canlaon. Nagpanugyan na lang ang head nga si Diasis nga magsuksok sang face mask. Isira ang mga portahan kay K5 Roads sa tagsa ka mga panimalay. Ang bintana, amo man kay K5 Roads sa gusto nga mahagan-hagan. Kating sulfur do hindi din manima namin sa health naton.
0: Si sa tiyempo ni kay K5 Michelle, kapalo ka nag-ulan-ulan naman ting usbong yabla mo nang gaisog siya. Manungutis mo na yes. Kung manugbo-bo na sa ulan, no? Aga usbong na iyang sulfur.
4: Yes, yes, kay K5 Roads, kay Tika Ina. May gin-send man nga video si Remuel Laho ining aton nga residente dira nung nagahatag man sa mga information regarding dira sa nagkatabo sa may lakas Juliana nga daw nagkusog naman ang dalodos ang tubig dira sa may biak na bato ka kay Five Roads. Ang ato naman yung FIVOC sa Canlaon, ang aton resident volcanologist nga si Ma'am Mary Andelin Kinsha ang nagambal nga hindi lang gali iya ka kay Five Roads sa lakas Juliana naglabot ining may isog na baho sang sulfur even ang Bago City kay Kesa Broads ang nakapanimaho man sini although hindi gid man amo nakaisog no ang La Carlota but ang La Castellana amo gid ang shadow nga daw siling nila daw hindi normal kuno bala nga baho kay Kesa Broads ang pananaw diriya sang aton nga resident volcanologist sa Canlaon posible kay Kesa Broads nga nagtaas gid man ang ginabuga nga sulfur dioxide sang bulkan Canlaon pero gin klaro sang volcanologist sa Canlaon dira nga wala iya naglupok ang bulkan kay Kesa Broads so possibly bangod sang ulan nag-awas gid man no ining sulfur dioxide dira sa may Canlaon kag ini pa karon ang ilang ipatod pa kay Kesa Broads kon na diin pa ginoong iban nga mga banwa kag syudad ang naka-experience but so far La Castellana Bago kag La Carlota ang naka-experience ni kagabi kay K5 Roads. But kaina doon naghagan-haga naman kuno ang baho. Basi siguro sa ulan lang gid man kay sa Brazil sa tiempo.
0: Sige, salamat gid kay K5 Michelle.
4: Yes, sa Kaysa Bros, balita naman gikan sa may provincial capital nga ginadulong sa aton sa kaluan sang DTX 500, MyTC, kag D3 Bio. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Alas sa 5:44 check na si K5 Obre, suspend niya. Kay ang balita ni K5 Obre, dalawang mas kalawaan sa klinika D3 Bio and of course ang Extend Food Supplement for Men. I-check na ni kay may ang investigasyon Japon sa mga kapulisan bahay naman sa pagpanglutang patay si isa ka mangunguma sa may kawayan ti nagkapatayon pa. No, hibalaon ta aran siya sa line number 1 karon si K5 Obre si Tiano John Noli Dandoy Nestor Dandoy Sarge Borbon nagapamati man kag si Jelwen nagaungot man sa tong pagpangalagad Juna Barcelona nagapamati man sa tong sumong kag si Bambings Delphine kag May Dagay K5 Obre plus standby
1: K5 News FM Live Report
0: K5 Obre ibalita mo
5: ka K5 Broads, maayong hapon, no? Bati-on ako ka K5 Broads. Okay lang ako.
0: Okay, good. Nami, ang imong kwansubong audio.
5: Ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Norberto Barniso ka K5 Broads, Hepes, ang Kawayan Municipal Police Station, nga may person of interest na sa paglutang patay sa isa ka mangunguma dito ya sa Purok 1, Barangay Yaw-Yaw, Kawayan, 5:40 sang aga sa nga Domingo ni ka K5 Broads. Kaso lang ka K5 Broads, hindi danay pag-i-divulge sa kapulisan bahin sa mga ila sini pagkilala sa mga person of interest ka K5 Broads because ining background sa atong biktima, may ginfaila ni siya kaso ka K5 Broads ang acts of lasciviousness, nagwa ni iya nga warrant kag na-serve sa January 5, 2024. Antes pa ini gin sang biktima kay K5 Broads. So kumbaga 2 months siya na after niya serve ang warrant kay K5 Broads sang iya kaso nga act of lasciviousness, 2 months siya na detain sa kawaya sa 2 months siya na detain kag ginsettle niya kay K5 Broads sang iya nga kaso. So madungduman kay K5 Broads ang biktima ginkilala kay alias Boss Beer, 59 anyos, isa ka mangunguma kag residente sang Purok 1, Barangay Yaw-Yaw, Kawayan, ining area ka K5 Broads. Approximately mga 16 kilometers away from the proper kay K5 Broads. Pero ang Purok 1 ni ari lang ni sa proper sang Yaw-Yaw. So hindi wala iya sang miyara sang mountainous area ang Barangay Yaw-Yaw kay K5 Broads.
0: No? Uh-huh.
5: Initial nga investigasyon sa kapulisan kay K5 Broads, ang biktima madamog lang ni siya kuntani sang iya nga baboy sa likod lang mismo sang ilabalay kay K5 Broads. Ang ilabalay may mga kudal man ni kay K5 Broads nga may kudal. So, alas 5:40 sang aga ni. So, kung mara ka sa bukid, yung K5 Broads, ang mga tao dito, yung aga pag-abugtaw, kaya muna madamog or even makato sa uma. So, mga K5 Broads, madamog lang siya tanis nga baboy sa likod sa ilabalay, isang hinali lang nga may ginabulubanta 5 ka mga armado nga nagtiro sa iya ka K5 Broads sa makapila ka beses. Kagtigo ini sa nilain nga bahin sa ngalawas kay K5 Broads base sa kapulisan ang masaang igo niya ara sa iyang alawas kay K5 Broads wala man siya sang igo sa ulo laban sa likod kay K5 Broads din padulungan nato ng area kay K5 Broads probably wala nakasulod sa area ang ining mga armado kumbaga gintiro lang siya kay K5 Broads ara lang sa guwa sang ilang balay kay K5 Broads kaya ang ilagan ni kudal kay K5 Broads may igo pa sang bala.
0: Uy.
5: So sa lugar ang 12 kabilog ka mga bala sang high powered firearms which is 11 kabala sang 5.56 pokon M16 apat sinika K5 Broads ang wala naglupok kag isa naman kabala sang 7.62
0: wow.
5: Pokon AK-47
0: high caliber nga bala ba 7 kwan AK-47
5: yes kay K-47.
0: Puwerte.
5: So sa karon naging pahayag sa aton sining hepe nga may ara na sila sa person of interest, kaso hindi pa nila ma-divulge kay K5 Broads.
0: Pero damo ah, kay ti pila kasahi sang bala mo, wala man gin-claim sang taga-babaw kay K5 Obre?
5: Wala pa kay K5 Broads kahapon, wala ko pa, kahapon kagagina, gin-check na ko, wala pa sila sang may gin-release kay K5 Broads. Same man sa kaso dito sa Binalbagan kay K5 Broads, kaya kumbaga may ara sang mga information.
0: Kay usually, kung ilan agi, mga 2 days, 3 days, gabuhi na sa sang statement mo.
5: Ginapangita ta K5 Broads kaya ang daan nila nga gina gina butangan sa ilang pahayag or official statements nila, wala na to ka K5 Broads na gamit after sang 19 nga na encounter dito sa Tubos. I think ka K5 Broads may bag-o nga mga pages ang muna nga ginapangita tapak or mga websites kundiin sila nagapublish sang bag-o nila nga may bag-o sila nga mga websites kundiin sila gapublish sa ilang official statements sa K5 Broads. Pero sa karon, kapagid sang pahayag nga ginpagwa ang tagababaw kag amo na ka K5 Broads apesar sina padayon sa gihapon ang investigasyon sang Kawayan Municipal Police Station bahin sa nagluntad nga insidente kay K5 Broads. Kag ang pamilya naman kay K5 Broads nagapanawagan gid sang hustisya especially mga kabataan nga sini kay K5 Broads.
0: Oho, sige ah. Salamat gid kay K5 Aubrey.
5: Thank you so much, K5 Broads. So, may nang update nga madadulong naton report kita diri sa Surnga Bayan sa Negros Occidental. Ini si K5, Aubrey Suspeni para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ahay, oh. Tiyo, laton talang ang dalagan sa investigasyon kabay pangamadakpan ang naghimu sinang krimen. Kay Tia Makod, may mga pamilya man na, may kabataan, may kita pa eskwala. Ay, oh, kasubo, gayas Pilipinas, no? Hindi man stanan ah, may kalipayan man sa aton si Kamasuki ah, sa liwat sa aton si mga sponsors, salamat gid. Lapit na lang amon sining K5 News FM League of Champions a retro dance showdown competition nga pagayawato naman sa Bacolod City Government Center, that would be on October 11 Sunday at 7 PM dira mismo sa tubangan gid sang fountain nga 200 million plus. Hamakon mo nga amon sining ano ni ang amon sini nga atubangan da sa event, 200 million nga balor sang fountain. Amakon mo ra. That would be a historic night sa K5. Din ka na imo yung ano ng venue mo, 220 million. Ayo kadami. Wahinta pa naon mga K5, bantay naman ang masunod na pala tuntunan ang D3 Bayo Evening Newscast. Sa ngala naman sang bugos nga puwarsa sa K5 News FM Bacolod, sa amon si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, K5 Rimwell, K5 Idrian, ko naman si K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio, sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Ariel, nagkanto si Lighty sa nagligad, si Kisaki, kaya katama, di ang basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Sa una yan, iwang-iwang sa akay, oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no. Ang may kisi. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa my kisi.
8: My kisi. TTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
8: TTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butik.
8: TTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi sang TTX Coffee Mix.
8: TTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butik.
8: TTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabaka sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabaka sa mga butika.
13: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar o kon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
14: Nagapalandulom na ang akong panulok kag pirmi lang ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pala ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
17: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
21: Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back, the new allure. FHM, a playtime company.
22: Ang panalakit sa karawasan, ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass. This is a mental call for last account for. It's a generic name salon pass. Symptoms persist. Consult your doctor. Salon pass. May direct nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyaw kalikot.
23: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon. Win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
24: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.
25: K5 League of Champions.
0: Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
2: K5 News FM League of Champions 2026 brought to us by DuExam Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng motorsiklo, DuExam Incorporated, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas. Mendoza's Lechon. Basta manamit ng lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon. Owned and managed by Linda Mendoza. Honorable Councilor Bobby Rojas. King's Properties. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himacolod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon. Nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon. Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. Five Star Carnival. Owned and managed by Bobot Sikweza. Five Star Carnival. Nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken. I-bros mo ang sarap. Mr. Bros Chicken. Estetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, Atubangan, Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Android Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong. Chicken at Baboy Terminal. Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda. Chicken at Baboy Terminal. Handumanan National High School Batch 2001. DTX 500. Mighty C. Clinica D3 Bio. And DTX Coffee Mix.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao, mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mayong gabi, siyudad sa Bacolod, kagprobinsya sa Negros Occidental, nagpalig na ang D3 Bio Evening Newscast subong nga Martes, Oktobre 6, tuig 2026. Makita kita live sa mga official Facebook pages kasi sa mga radyo sa K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental. Sa mga headlines, sa dulong mas kalawan sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balitang lokal, kasong statutory rape, ginpasaka naman, batok sa ginaligar, nagmolest siya sa grade school students sa EB Magaluna. Sa balitang nasyonal, halit nga ginbili naman sa El Nino sa agrikultura, nagdangat naman sa 5.56 bilyones katasos. Sa balitang international, Bob al-Mandeb Strait, naagaw naman sa Yemeni government, batok sa mga Houthis. Sa balitang sports, jersey ni Rene Baterbonia, ginbilin kay Bustoyo. Jersey ginaligar, nagabalor naman sa 25 milyones kapasos. Kag sa balitang entertainment, Ria Ataide, nagabusong sa ilay kaduhang bata ni Zanjo Marodo. Check na to ng aton sing ulat panahon.
2: Ulat panahon.
1: Kuha to ng update kay Kaki 5 Dominic Baniaga.
3: Wala nga sa may ginabantayan nga bagyo ang pag-asa kapang maka-eksperyensya sa mga pagula ng pila ka mga lugar sa Pilipinas bangod sa epekto sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Suno sa pag-asa, mangin mag-anumo ng panahon nga mayupod ng mga lapta-lapta nga mga pagulaan sa Visayas, Mindanao, kag Palawan. Ang norte naman nga maayon sa Luzon, partikular ang Batanes kag probinsya sang Cagayan, ang maka-eksperyensya sa mag-anumo ng panahon kag mga pagulan bangod sa epekto sa northeasterly wind flow. Ang nabili naman ng bahayan sa Luzon, lakip na ang Metro Manila ang maka-experience sa maayong nga panahon sa aga, tapang sa hapon kagabi, posible na ang mga pagulan kagpagpangilat, pagod naman sa epekto sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, mangin magal-uman ang panahon sa probinsya buwas ng adlaw, na may upod ng mga pagulan kagpagpangilat, bangod sa epekto sa ITCZ. Temperatura ang yara sa 24 degrees Celsius sa Cagaon, kag 30 degrees Celsius naman sa Udto. Para sa D3 Mayo, Evening Newscast, Isika K5, Dominic Cabrera Banyago. Para sa kampiyan ng balita, serbisyo publiko ng Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
1: Alasay sa 8, kagsa detalya sa mga balitang lokal. Governor Lacson suportadong proposal nga hataga naman sa emergency power si PBBM. May kampiyon nga balita si Kagipad Michelle Patinio.
4: Suportado ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang proposal sa pila ka mga kongresista nga hatagan sang emergency power si Presidente Ferdinand Marcos Jr. agud nga madasig nga maresolbar ang krisis sa supply sang kuryente sa Visayas. Sa pahayag ni Lacson, subong nga Martes, nagapati siya nga dako ang mabulig sini para sa bugos nga Visayas kun madayon ang desisyon sa mga kongreso nga hatagan sang emergency powers ang presidente. Pahayag pa sang gobernador kun matuod man ang report nga magasugod na sa madason nga tuig ang bidding sa mga battery storage para sa mga solar energy plants diri sa Negros, maayon na ini nga balita kag nagalaom siya nga mahimo ini gilayon sa bulan sang Enero. Iyaman gin pahayag nga suportado niya ang proposal sang pila ka mga kongresista nga mahatagan sang emergency powers ang presidente agud madasig nga ma-secure kag mabalik sa normal ang supply sang kuryente. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang DTX 500 MyTC kag D3 Bayo. Ako si K5 Michelle Patinio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang kaso naman nga statutory rape, ginpasaka naman batok sa ginaligar nagmolest siya sa grade school student sa EB Magaluna. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
5: Ginpasaka na kagapon nga adlaw Oktubre 5 ang kaso nga statutory rape batok sa suspetsado nga tricycle driver nga ginaligar nagmolestya sa isa ka grade school student sa tuwing Oktubre 2 pasado alas 12 sa Udto sa Banwa sa EB Magalona. Ginsilig ni Police Major Jonesis Catalogo spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office nga stable na ang kondisyon sa biktima apang padayo din nga ginabulong sa ospital bangod sa mga pilas nga naangkon sa insidente. Sama dumduman sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nagpakilala ang suspetsado nga abyan sa iya nga amay nga isa man ka tricycle driver kamagdanan nga nagsalig ang babae kag sa iya nagupod para idulong sa ilang apuluyan. Gindala sa suspetsado ang biktima sa kampo kag diri ginsakit kag ginhigta ng til agud indi makapalagyo kag sa masigurado nga indi na makagiho ang babae diri na kag ginhimo ang malain nga plano. Para sa D3 Bio Evening Newscast, it's a K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sinto Biente, katulilada naman sa basura na tipon sa trash traps nga gininstall naman sa suba sa Bacolod. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
6: Natipon sa trash traps ang 120 katonelada sa basura nga gininstall sa Bacolod City Government sa mga suba kag-lake sa syudad. Ang iningatikang ang kabayan sa padayon ng programa sa syudad angot sa pag-rehabilitate sa alagyan sa tubig sa mga suba kag-lake. Gininstall ang trash traps para mapahapos ang paglimpyo sa mga otoridad sa mga suba kag-lake sa syudad. Inigabalitang nadulong sa Inusal Media X 500 Mighty Sika D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kakalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: Samtang sa siyudad sa Bacolod, isa naman sa mga finalista sa Presidential Award para naman sa Child Friendly City. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villanueva.
7: Ginbaton, subong Oktubre 6 ni Mayor Greg Asataya kag Councilor Celia Flor ang validation team sa Council for the Welfare of Children o CWC kag mga partner agencies para sa 2026 Presidential Award for Child-Friendly Municipalities in City of Compact MC. National finalists ang Bacolod sa Highly Urbanized Cities category kag bangod sini pagkausisaon sa validation team ang mga programa kag serbisyo para sa proteksyon, kaayuhan kag pag-uswag sa kabataan sa syudad. Barangay Villamonte ang napilian bilang model barangay samtang apat pa ka mga barangay sa nanarisari ng mga kategorya ang ipaidalong sa proseso sang evaluation nga nalakip sang Barangay Granada bilang upland, Banago sa coastal, Pahanukoy urban kag Takuling naman sa inland. Ginpakigbahin man ni Mayor Greg Asataya ang e-mobile learning center, 6100 hotline, kag GA para mas mapahapos kag mapadasig malambot sa mga kabataan kag mga pamilya ang serbisyo sa syudad. Sunod sa alkalde, ang pag-atipan kag pagprotekta sa kabataan, responsibilidad nga dapat tumanon sa matag adlaw. Balita gikan sa Bacolod City Government Center nga ginatul-o sa inyo sa Kalwan sa MyTC, D3Bio kag DTX500. Ini si K5 Wilson Villana para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5U sa PEP.
1: Duwag kami nga SLI at dakop matapos magkuha naman si illegal nga droga sa Sagay City. May kampiyon nga balita si KG5 Colleen Cobia.
8: Dakop ang duha ka street level individual matapos magkuhaan sa illegal nga droga sa ginpatigayon nga bypass operation sa mga katapos sa Station Drugs Enforcement Team sa Sagay Component City Police Station sa Yolanda Housing Phase 1 Barangay Paraiso sa siyudad sa Sagay. Ang mga suspect ang ginkilala kanday Nonoy 48 anyos, residente sa Yolanda Housing Phase 1 Barangay Paraiso, kag alias Bugrong 26 anyos, residente sa Purok Mahida Iton Barangay Paraiso sa siyudad sa Sagay. Sa operasyon na recover sa mga otoridad ang apat ka pakete sa 2.59 grams sa ginosuspetsyuan shabu nga nagabalor sa 17,612 pesos. Nakuha man gikan sa ilang 500 pesos nga bypass money, isa ka improvised tutor, isa ka lighter kag isa ka color brown nga kahita. Ang mga nakuha nga kagamitan ang gindala sa Negros Occidental Provincial Forensic Unit para sa laboratory examination. Yara naman sa kusuriya sa Sagay Component City Police Station ang duha ka suspek para sa nagakaigo nga disposisyon. Para sa D3Bio Evening Newscast, ini si KK5 Colina Manzanares Cubia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang paglutang patay si sa kamangunguma sa may Binalbagan, wala pa sang person of interest. May kampiyon nga balita si KK5 Obre Sospenye.
9: Ginpahayag ni Police Major Joey Mara, hepe sa Binalbagan Municipal Police Station, nga wala pa sa person of interest ang kapulisan sa pagpatay sa isang kamangunguma sa Sitio Kapaklan, Barangay Santol, Binalbagan, Oktobre 5. Ginkilala ang biktima kay Diolito Arnado, 56 anyos, bangunguma kag residente sa nasambit nga lugar. Sunod kay Police Major Mara, ang bangkay sa biktima igapaydalong pa sa autopsy agud mabalan kung ano ang gintunaan sa iya kamatayon. Padayon naman nga nagapangayo sa hustisya ang pamilya sa biktima samtang ang investigasyon sa kapulisan nagapadayon man.
10: Tingala ka lang ang ginpatay. Ano ang dako masala sa bata ko? Bani kung masala gin man, kung sino ang naghimo, istoryahon. Istoryahon ang tani. Hindi kay patyon, kuhaon ng kabuhi sa bata ko.
9: Madumduman na nagigindutang patay ang biktima samtang nagapang-arado sa iya mismo nga uma. Para sa D3Bio Evening Newscast, it is KK5, Arbis Espanyo para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Kagsa katapusan ng balitang lokal, lalaki nga nagpalupok kananaya sang armas lutang sa isa barangay Mansilingan, nadakpan. May kampiyon ng balita si KG5 Berto Gakit.
11: O sa may kabugasan Mansilingan, ginaligar hubog nga lalaki nagapanaya sa mga armas sa mga tao ngaya masugata. Ginareklamo nadakpan sang pulis. Yaring balita atong gintutukan.
12: Grabe gid ang kakibot sang pila ka mga residente sa Purok Kabugwason, Barangay Mansilingan matapos nga sila ang gintayaan kagin palupukan sang armas sang isa ka ginaligar hubog nga lalaki. Suno sa kay tata ang iyang manghod nangihi kuno sa likod sang ila balay kung sa diin ara ang gym sa gilayon lang nga gintayaan siya sang armas. Wala kuno naglupok sa ikaduha nga pitik apang naglupok ini sa ikatlo kag maayo nga nakalikaw ang iyang manghod. Nagwa ang mga ini kag nanaya pagid kuno ang lalaki sa bana sini kag pila pa ka mga lalaki sa sagwa. Wala man kuno sang atraso ang mga ini sa suspect.
13: Hindi, pagkatapos sa to, pagtapos sa tiro palukan yang manghod ko, kay duha ka pitik kuay nang lupok mo. Iki tatlo ya nga pagpitik ginwaras ang kangod ko yakamot gin amo ya na blaho. Amo to nakadalaga na mangod ko lumupok.
14: Supak yon yung gidyatan eh.
13: Amo siguro na, eh wala ta kabal.
12: Gilayon gintawgan sa mga kapulisan kagindala ang lalaki sa Police Station 7. Napasakaan na inisang kasong attempted murder kagsuno sa mga biktima.
13: Ay, may ginakoy ang story si Yaya.
14: Pasakaan yung kaso niya?
13: Oo eh. Mm-hmm. Oo eh, kahit ikong anong natapos sa mong mikaroon.
14: Anong mahambal mo sini si Iya?
13: Eh, dito na kami sa korte kita na eh.
12: Opo, sa patyo si K5 Martin, ako si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
15: Balitang National!
16: Balitang National!
15: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
1: Alasay sa 17, kagsadita niya sa mabalitang nasyonal. Nagdangat sa 5 bilyones ka pesos ang ginbili naman ng halit nga agrikultura sa tugad naman sa gipikto sa El Nino. Sunod naman sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kon Indi RRMC sa gimpagwa kahapon nga adlaw, October 5 ang situational report sa ahensya. Mayara naman sa 2,000,322 na ka mga mangunguma kag mangingisa ang apektado sa gikan naman sa 7 ka mga rehiyon. Mayara naman 223,497 ka ektarya naman ka mga talamnan ang nagkalaguba. Ang mga pinakamadamong nga apektuhan ang gikan naman sa Region 2 o kon Cagayan Valley kag nagdanga naman sa 194,249 ka mga mangunguma kag mangingisa. Samtang nagbalik na sa witness stand si Ronel Buenaventura sa parayo naman sa impeachment trial, siningadlaw sa Martes sa Oktobre 6. Si Buenaventura among executive director sa Anti-Money Laundering Council. Kung siningadlaw, ginpatigyo naman sa defense panel ang cross-examination kay Buenaventura. May angot naman sa Article 2 sa Article of Impeachment. Sa tingin ginagkosahan naman si Vice President Sara Duterte, angot naman si Amanggad, nga nang kung samtang nagapungko sa serbisyo bilang vice-presidente sa Pilipinas. Kahapon, Lunes, October 5, ginpahanugutan naman si Buenaventura nga iga-presentar ang mga ebidensya nga nalakipa naman sa mga bank transactions ni Vice President Sara kagsang bana sininga si Manases Carpio. Sunod naman sa Executive Director, naglabot naman sa 4.4 bilyones ka pesos ang mga bank transactions nga ginpatigayon sa bank accounts sa mag-asawa. Sa diin, mayara naman sa 1.6 bilyones nga inflows o kung ang kwarta nga nagsulod sa account samtang mayara naman sa 1.3 bilyones pesos naman ang outflows o kon withdrawals. Apang mayara naman sa 1.4 bilyones sa record naman nga wala matumod nga bala nagasulod o kung nagagwa nga kwarta sa account sang vice presidente kasang iya sininga bana. Sa dugang pangamabalitang nasyonal, ginbulgar naman si Senator Judge Riza Hontiveros na pila sa mga kumpanya nga nagpasulod sa pundo para naman sa Kalye 888 Food Corporation. Amo ang mga enterprises sa kumpanya nga ginapanigyan naman sa gobyerno sang China. Suno sa senadora mismo sa yasining opisina nga nagusisa sa mga Chinese companies ang gintumod sa impeachment trial. Sa tingin na ibaluan nga ang China National Township Enterprise ang satuyara naman si Dalom sa Ministry of Agriculture culture sang China. Isa man nga mga kumpanya nga gitumod sa impeachment trial amo ang Xinjiang Fruit Industry Group nga hindi ordinaryong kumpanya bangod isa iman ini ka kumpanya ginapanigyan naman sang gobyerno sang China. Lunes nga adlaw ging kumpirma naman ni Buenaventura sang AMLAC nga ang Kalye 88 Food Corporation nakabaton sang 319 milyones ka pesos gikan naman sa China kag Hong Kong. Base naman sa ligasyon konektadong samitan nga kumpanya kay Vice President Sara Duterte kag bana sini nga vice presidente nga si Manases Carpio. Sa dugang pangamabalitang nasyonal, naghingyo naman ang Office of the Solicitor General sa Supreme Court nga ibasura ang petisyon batok naman sa postponement sa barangay kag sangguni ang kabataan eleksyon o BSQA nga natala na kuntani nga batigayon subong nga tuig. Sa komento agin files ang OSG para naman sa Office of the President, Senate House of Representatives kag Commission on Elections nga napapitsahan October 5 ang issuance ang temporary restraining order o kontiaro kag iban pa nga mga relief nga gitpangabay ni Attorney Romulo Macalintal ang makatugas ang disruption sa operasyon sang full body. Madumduman naman nga ginsuspend sa mga ang operasyon kasunod sang pagperma ni President Ferdinand Marcos Jr. sang Republic Act No. 12326, pagperma o kon ang act fixing the terms of office and barangay officials and members of the Sangguniang Kabataan to 5 years. Sa muman nga lay, gin-reschedule ang BSKA kung sa diin matabo na ini sa Nobyembre tuig 2028.
15: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
1: Alas 6 sa Biatidos sa atong sigabalitang international, Bob Almandeb straight. Nagaw naman sa Yemeni government, batok naman sa mga Houthi. Sa may kampiyon ng balita, si Kaki-5 May Hikilan.
16: Kontrolado na liwat sa Yemeni government forces ang Bab al-Mandeb Strait. Ini matapos maglunsar sa counter-offensive batok sa mga rebuilding nga Houthi. Suno sa reports ng Reuters, nagpatigayon sa opensiba ang Yemeni government forces. Pilalang kakilometro sa syudad sa Mocha, kag ginasuportahan sila sa fighter jets sa Royal Saudi Air Force. Madunduman nga target sa Houthi nga ila mauyatan ang Bab al-Mandeb, nga nagasurvey bilang isa pa kakritikal nga alagyan sa mga barko sa Middle East, magluwas sa Strait of Hormuz. Samtang ginapatigayon ang opensiba, naglunsar man sa pagpang-atake ang Saudi-led coalition sa Hodeida Governorate, kung sa diin liwat nga nabawi sa Yemeni government forces ang isa ka airfield sa Dubab District. Gilayo naman nga nagbalos ang Houthi kag ila ginatake ang pila pa ka mga lugar sa Saudi Arabia. Lakip na diri ang duha ka international airport, isa ka refinery kag isa ka military base. Nagpahayag man ang mga Houthi nga duha ka mga sibilyan ang napatay, samtang pito ang pilason sa ginpatigayon nga airstrikes sa Saudi Arabia sa Sanhan kag Sawan districts. Para sa Balitang International, ako si Kaki-5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: Balita Sports. Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Jersey ni Rene Baterbonia, ginbilin kay Boss Toyo. Jersey, ginaligar, nagabalo naman sa 25 milyones ka pesos. May kampiyon ng balita, si Kaki-5 Bea Sumpay.
17: Gindanoy sa kay Boss Toyo, sa Pinoy Pound Stars ang jersey sa nagtaliwan niya basketball player nga si Rene Baterbonia. Gindala sa mga ginikanan ang jersey ni Rene.

0: Balitang Entertainment.
1: Pambalitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
2: Alasay sa 25, kagpara naman sa atos nga balitang entertainment, Ria at Taide, nagabusong na sa nila sining nga ikaduha nga bata ni Zanjo Marudo. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Glory Gamboa.
3: Malipayan nga ginanunsyo sa ng aktor nga si Zanjo Marudo nga nagabusong liwat ang iyang asawa nga si Ria at Taide sa ginpatigayon nga special screening sa pelikula nga Apple of My Eye. Wala ginpahayag ni Zanjo kung pila nakabulan ang tiyan ni Ria apang tuman na ginakalipay sang aktor ang balita, bangod nga para sa iya, isa naman ini kadako nga blessing sa ilang nga nagadako nga pamilya. Ginpakigbahin man sang aktor ang excitement nga iya gakabatsyagan kada magpuli siya sa ilang nga balay, bangod nga kabalo siya nga may nagahulat sa iya. Setyembre 2024, sang ginbunag ni Ria ang subang nila ni Zanjo nga si Bino, nga sa karon 2 years old na. Para sa balitang entertainment, ini si KK5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Mga KK5, umuyad to mga dalagkong mga balita subong nga Martes, Oktubre 6, 2021. Banday naman buhas nga adlaw pati bagong edisyon sang D3 Bio Evening Newscast. Magasunod na ang Larga Vista program, kaupo naman si KK5 Julius Marivelas. Sa pangalan naman sang bugos nga puwarsa sang K5 News FM Bacolod, samon si nga Chief Executive Officer Doc Ramig Uy. Ako naman si KK5 Rods Palma, sa pangalan ni KK5 Jean Shatita. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. KK5 News FM. News FM.
5: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit di dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
5: akong tutunan.
6: Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Salit si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
11: Mabakan sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
11: Mabakan sa mga butika.
13: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime.

0: 101.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ito

0: Lorca Vista.
1: At exactly 36 minutes past 6 in the evening.
0: Lorca Vista.
1: Mayong gabi banwa ining Larga Vista kagako si Julius Mariveres.
0: Lorca Vista.
1: Ginapanugyan sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration nga mahimo magaluntad ang hinali nga pagbaha o kon flash floods kag pagkatipag sang duta bangod sang moderate o kon mabunok nga pag-ulan sa palibot sang pungsod Pilipinas bangod sang ginatuwag intertropical convergence zone o kon ITCZ dalasa ang Luzon, Visayas and Mindanao, meaning amo ini ang aton balantayan sa piyak sang aton ginapaabot kapag singke sang epekto sang El Nino phenomenon sa bugos nga kalibutan. Bueno, buksan tang aton talakayan diri sa Pilipinas na sandwich kita practically sa duwa ka epekto karon sang El Nino. May mga lugar nga tuman ang pagbubo sang ulan samtang amat-amat naman gamala gatigang na galilitik na ang pila ka mga lugar ang kadutaan kag ang forecast sang pag-asa na gasiling as of yesterday ang balita sang national news outlets amo ini bilog nga 82 ka mga probinsya sa pungsod Pilipinas mangin drought affected meaning magkalawad ang tubig para sa panguma by March 2027. Meaning, wala duda, apektado kita tanan sining ginatawag super or if not Godzilla El Nino, mala monster, mala dinosaur. Suno sa mga scientifico nga El Nino phenomena karon nga tuig 2026 kag magalawig tubtob sa masunod nga tuig. Now let's have this video. Na ano bala ang ginaangkon karon? Na ano bala ang gabati-bati sa Pilipinas tuman nga init kag bukbo sang ulan? Ari pamatian.
2: It's raining in the Philippines right now. Don't be fooled. Sudden downpours are hitting parts of Luzon, and the Visayas and Mindanao are getting soaked. The rain is coming from Typhoon Choiwan, and it is 2,610 kilometers east of extreme northern Luzon. It's still outside Philippine area of responsibility, but its tail of clouds stretches all the way to us, dragging rain into western Visayas, Negros Island region, central Visayas, Leyte, southern Leyte, and all of Mindanao. Pagasa is warning of flash floods and landslides. This October, up to two storms could still come in. Their names would be Rosal and Samuel, and Pagasa says there's a high chance they hit Luzon or the Visayas. But look where Choiwan is heading. It's moving north toward Japan, away from us. That's the problem. Storms bring rain, fewer storms, less rain, and this month, Pagasa says a very strong El Nino begins, with below normal rain across Luzon, the Visayas, and Caraga. By the end of October, eight provinces could be in drought. Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Quirino, Eastern Samar, Leyte, and Samar. Nine more slip into a dry spell, and 28 fall under a dry condition, Metro Manila included. In western Visayas, Pagasa says the worst hits from October to December. A water crisis is possible, and the storms aren't done with us. Pagasa says a storm threat is likely from October 8 to 14. El Nino may send fewer storms our way, but Pagasa warns the next storm that comes can hit harder. So it's not one danger, it's two. The land keeps drying out, and the storms that still reach us can do more damage. What preparation is your family doing right now? Share it in the comments so the rest of us can do it too.
1: Alright, now sa report na gasiling, ang problema amusini. Ang bagyo nga magasulod during El Nino, apisar nga jutay, kaiti on the average, 24 ka mga bagyo ang nagaigo sa aton sa kada tuig. Pero sining nga El Nino, ang forecast, may ara pasang duwa, meaning mas jutay ang bagyo nga maigo sa aton. Ang problema, mas mabaskog. Nano ang dako nga palaligban sini. Kung wala El Nino, ang normal nga bagyo nagadala tubig, may ulan. Pero kung may El Nino ang ginadala sang bagyo, tuman lang nga hangin, meaning mabaskog nga hangin, apang less jutay ang ulan niya sini. That is why nga subong hindi kakainchindi kung bala impyerno o kung nano nga pagkimtang ang aton ginaluntaran karon. Because apisar nga nagamala, nagalitik, in fact, ang duta sa pila kabahin sang Pilipinas, pero may ara naman niya bagyo nga magasulod sa aton. And that is the problem. So meaning, amat-amat nga nagabuang, amat-amat nga hindi mahangpan, amat-amat nga nagaterko ang ulo sang kalibutan, inaiwala labot sa pag-sirko sang mga lideres sa aton kalibutan. Kiti, padayon ang inaway, padayon ang gera, halin sa Middle East, pagkadto sa Asia. But we're not even talking about that yet. Ang aton ginaistoryan, natural phenomena pa lang. Ti, siyempre, ara ang lakat sang panahon. And then, ang isa pagid kabalantayan karon amuni. Kagabi, ginreport ko sa inyo nga may ara isa kababayi, 28 anyos, nga napatay dito sa Russia. Na nung labot ta, hindi ta man to pariente. Hindi, Blarimwell, hindi ta parienteng napatay. Ang problema o galing amune, yadtong napatay nga 28 anyos nga babaye, halin o nagatrabaho sa isa ka laboratory dito sa Russia. Na nung laboratory ini, naga-eksperimento sila ukon nagatuon sa mga bakterya, mga kagaw, virus, fungus, kag iban pa. Tiyad tong babae napatay samtang ginausisa ang kagaw sa bubonic plague. Na nung problema sini, ang bubonic plague, amu ini ang nagtuga sang ginatawag sang una, Black Death, itom nga kamatayon. Ginkulbaan ang mga tao sang una, magluwas sa Spanish flu, Black Death, grabing problema sang una sang kalibutan. Nano ining Black Death, dala ini sang mga bitik o kun utol, o bitik to be more exact, ticks or fleas nga nagasakay sa mga ilaga, nagatuga ini sang symptoms o kun mga patimaan katulad sang pneumonia. Gani ining natabo dito sa Russia ang gin-confirm pneumonic plague ang nag o ang kagaw, bacteria actually ang nag-apekto sa babae, ang nagpatay sa iya. Ti pneumonia makmo, sobra pa sa pneumonia ang imo sini antuson sa sining ginatawag pneumonic o kon bubonic plague. Yari, pamatian ta, nano bala ang ginatawag bubonic plague? Kag nga dapat naton kabalak-an ini. Yaring video.
3: In October of 1347, 12 ships dropped anchor at a Sicilian port. Those who eagerly approached were met with a grisly sight. Almost all aboard were either dead or barely alive, their skin erupting with blackened boils that dripped pus and blood. In horror, the Sicilian authorities demanded that the ships set sail. But though they left, the damage had already been done. The Black Death was now in Europe, and millions would die in what is considered one of the greatest disasters in history. Let's explore how the bubonic plague wiped out at least a third of Europe's population, if not more, in this episode of the Infographic Show. What made the Black Death so deadly? Europe was hit hard by the plague, but it was not hit first. It was also not unaware of a disease that was already bringing widespread death and destruction elsewhere. Before the infested ships arrived in Sicily, rumors of a frightful sickness devastating the populations of first China and then India, Egypt, Persia, and Syria had spread near and far. While no one knew what caused it or why, it seemed to follow trade routes spanning the Near and Far East. Further, when it appeared, it was by all accounts unstoppable.
1: All right, kadali. Are ang ginalinan sini mga barko. Kay saluyag mo sa indi, sang una ang major means of transportation, di wala pa to eroplano, barko. Nga, sa negosyo ang ginakargahan sang mga produkto, barko. So, may ara ginatawag trade routes, mga alagyan pang negosyo. Oo, di rin nagsakay ang mga ilaga sa barko. Mga ilaga nga may bitik nga nagadala sang black plague or bubonic plague. Pag landing sa Sicily, sa Italy, naog ang tao, naog man ang mga ilaga. Ang malain kay halos tanan nga tripulante o kon mananagat sa sining mga barko, sa 12 ka barko, patay na, meaning naglapta na. May ara na paglaton ang kagaw. Now, nano ang talalupang doon, diribanwa? Dito sa Europa, wala sila kabalo na may ara balatian nga ginatawag Black Death. Nga, kitisang una, wala pa telepono, wala cellphone, wala pa telegrama, definitely wala Facebook, wala Messenger, wala internet. So, hinay maglapta ang balita. Wala kabalo ang taga-Italia, ang taga-Sicily in particular, kag ang Europa, nga dito sa China. Surprisingly, ha? Sa China, mahimo nagsugod ining Black Death nga ginatawag, kag pila ka parte sang Asia. Ti remember, nagligad ang COVID pandemic, ang ginalinan sine, reportedly, China man. Oo, tandaan ta nga ang China atong sa COVID ang ginasiling nga ang isa kaginsakyan sang virus, sang COVID virus, amo ini ang mga alagit-it. Nga kun kuaan mo actually sang pakpak rimwell, ang tsura sang alagit-it daw ilaga. Elebla? Now, iniya ang Black Death, ilaga gidya ang ginsakyan sini sang bakterya. Actually, ang kagaw ara sa mga bitik nga nagsakay sa ilaga. So, amo ini ang nagbulig palapta sang sini nga bubonic plague o kon balatian nga makamamatay nga nag-apekto sa kalibutan. In fact, ang balita, almost one-third or sobra sa katunga sang kalibutan o sang populasyon that time ang nagkalamatay. Yari pamatian dugang.
4: Would begin to swell at the lymph nodes located in their groin area or other regions. The growth would soon develop into large blackish-blue egg-sized lumps, or even less fortunate, expand to the size of apples. These would then fester and ooze various bodily fluids. Beyond this, those with the disease could develop any combination of a series of additional symptoms.
1: All right, are importante ni kay para sa lalaki sakit rimwell nga sa groin area, may ara lumps, mga bukol-bukol. Magamba ka groin area, tisaton pa sa sakanggid. Oo, may gatubo nga mga bukol-bukol nga nagalabot tub-tub sa kadakuon sang mansana sa ragay. Kasakit ah! Dugin paltak ka guru, maglakat ka mag-amuna, no? Amak mo daw mansanas kadako nga bukol-bukol. Lump! Dispues, ma-fester. Magambal ka, fester, buot silingon nga mahabok, kag mabutoy-butoy, mapuno, sang, na. Ay, Diyos ko. Pagkatapos, mabuswang. Ay. Tisang una nga tsimpo, wala pa ya ospital. Wala pa ya antibiotics. Wala pa ya bulong. That is why, nga madasig nga naglapta ining bubonic plague o kon ining Black Death sang una nga panahon, dinag-on pa nga panahon. Ari pamati ang taliwat.
4: Chills, sweating, upset stomach, and diarrhea. almost always this was followed by death.
5: Aragay!
4: To those who observed its effects firsthand, all it appeared to take was a brief physical contact with the clothing of someone who was sick to pass the disease on to another. Though some doctors claimed that it was the spirit leaving the body of the deceased that infected others as it passed by. Obviously, at this point in history, the real methods of disease transmission were not yet well understood. Without understanding it, most were helpless to defend against it. Few areas other than some islands cut off from the rest of Europe by the sea made it through the pandemic plague-free. The rest of the population was not so lucky. The bacterium infiltrated virtually every European city's defenses, and many who appeared perfectly healthy one day could be dead a few days later. It was uncommon, though possible, for someone to survive a week or two before he or she died. Compounding problems further, those with the disease would typically be asymptomatic for the first few days, and so no one would be aware that they had caught it. This meant that successfully isolating them from the rest of society at this point was all but impossible. Those who tried the next best thing to protect themselves by fleeing for the country were not safe there either. The plague decimated livestock as well, and countless pigs, cows, chickens, goats, and sheep, who also
5: wala
4: died a brutal death.
5: Okay, pause on kadali. Now, siyempre, sang una nga panahon, hindi pa uswag, meaning hindi pa developed, ang ginatawag nga understanding sa diseases. Hindi pa amuna ka-scientific ang tawo eh. Ang pagpati sadto nga kung malatnan ka sang Black Death o kung sining kagaw nga nagatuga sang bubonic plague, ang naglaton sa imo, kalag sang isa ka tawo nga napatay. So amuna ang pagpati sang tawo. Ang malain pa amo sini. Masyado kadasig ang transmission. Bisan sa bayo pa lang sang nagabaratian nga tawo, matandog ni mo abeti, malatnan ka kag ang sakit kay inadlaw lang una-una mahilanat ka, tuman ka taas nga hilanat, machil ka, makurog-kurog. Pagkatapos sina may ara mga nuluna na abing nga mga bukol-bukol nga magwa sa lawas nyo. Mutong hambal kung isa ka area nga magaluntad gid ang bukol-bukol sa imo sakang, magadako tubtob nga daw mansanas kadako kag mabuswang ay Diyos ko. Now anyway, ang malain banwa kay TSF said limitado ang kinaalam sang tawo sa siyensya sa tunga tiyempo. Ang tawo aabi nila ang malatnan lang inang do mga balati anon hindi sadto nga tiyempo, pati ang mga tawo nga daw wala balatian, mapagros, hinali lang mabalatian nun. Pagkatapos sina, makaligad lang ang pila ka adlaw, daw wala lang. Tidira ang katraidor sang kagaw. Nga, wala kakabalo ang kagaw ara na sa imo. So, in a matter of several days, hasta isa ka semana, do ka normal lang. So, sige ka lang, biso-biso ka sa mga kilala mo, sige ka istorya, hindi ka pag-i-isolate, hindi ka pag-iligwin, because wala ka kabalo na ikaw may ara na sang balatian nga nagatuga sang Black Death. So, masyado kadasig ang paglapta. And until now, ti ari maka kilibot man, because ang kagaw, bacteria actually, pwede maglumpat from sapat to tawo. And tawo to sapat, zoonotic siya. When say zoonotic, hindi kay sa zoo makwa ang balatian, kundi from sapat to tawo. Although kita technically, sapat man kita eh. Okay. Anyway, are, pamatian tadugang.
4: To a shortage of wool throughout the continent. While many European areas had a death figure of around 30%, 90% of the Italian city of Florence perished. Sometimes bodies of the deceased remained where they had died, as there were not enough people still living to bury them. Villages, in addition to areas in other locations, were left without a single remaining soul. The Black Death,
3: had mercilessly transformed them into ghost towns.
5: Grabe.
3: In some instances, nature eventually took over, and areas that people once
5: called home were reclaimed
3: by surrounding forest. It took aerial photography following the end of World War I to rediscover these locations as places where men, women, and children once lived. Most estimates place Europe's death toll between 50 and 70 million,
5: grabe,
3: around 30-some percent, though the CDC claims it killed as much as 60% of the population, which is considerably more. Worldwide estimates typically range from 155 to 200 million. The world at the time was a mere 500 million
5: Diyos
3: people,
5: ko.
3: So nearly
5: halos
3: half of all its inhabitants, or again, according to some sources, even more, were killed. So how was it that the Black Death was able to spread so quickly and wipe out so many people and animals alike? Well, for one, as previously mentioned, there was little in the way of scientific knowledge in the 1300s. Not only did people not understand the plague's causes or modes of transmission, but there were also countless failures in how those in the medical field attempted to treat it.
5: Oi!
3: It is true that Yersinia pestis, the bacterium behind the Black Death, or bubonic plague, is highly contagious. It can also be spread in many ways, though obviously contaminated spirits aren't one of them. Many believe that in its later stages, it had the ability to morph into an airborne strain.
5: Alagrabi!
3: To a new host via a simple sneeze or cough.
5: Ah.
3: However, all strains airborne, or those in the more initial stages that are not, are believed to have been transferred through a flea or lice bite, and many animals, in addition to countryside livestock, serve as hosts for the bacterium and blood-sucking pests. Examples are things like squirrels, rabbits, chipmunks, and mice. However, many in the scientific field have argued that by far the worst contributor to the spread of the Black Death was the urban rat and its flea. Part of the reason for this belief is that rats have been observed to develop symptoms quite similar to those in people.
5: Aye.
3: In cases of the modern-day plague, many people with the sickness had accompanying bites from fleas. Recent outbreaks often follow what's known as rat falls as well, or where rodents die off in record amounts for whatever reason. Thus, the most prevalent theory is
5: now pause anay kadali banwa. Ang problem amo ni, sadto nga chimpo ang kalibutan mga tunga sa bilyon pa lang. Ang aton population ang tawo. So meaning mga 500 million pa lang ang tawo sadto nga chimpo. Pero ang estimate sang Centers for Disease Control o kon CDC sa Amerika, sining karon na lang ya kiti sige research nila sa Black Death. Halos labot sa katunga sang populasyon up to 200 million ang nagkalamatay tuga sang Black Death. May ara mga lugar nga nagkaladula gidya, wipe out gid sa mapa. Tungod nga ang tawo sang unang chimpote naga-istarya malapit pa sa mga kalasangan o forest. Abi, timi mga lugar ubos gidya ang banwa o ang ginatawag sa ito, abi mga burgs o kon mga towns. Oo, burgs sa Germany. Abi, for example, ti ang tawo wala kabalo, ang moderno nga tawo wala kabalo, nga may mga lugar galit na sang una. It was only in World War I sang may eroplano na nga nakitaan nga may mga lugar galit dito sa Europa nga inubos sang Black Death galing nagkalatabunan sang kahoy kag mga tanom. That is how devastating the Black Death was. But ang aton diri atun-an amo ni. Ang nagbulig lapta, syempre ang kataidor sang kagaw itself, sang bacterium, eventually nangin airborne siya. Mga chika lang pwede ka makalaton sa iban. Ang nano pagit may ara siya, madamo nga mga vector. Nano ning vector, hindi si Victor Wood ha. Ang vector, amu ina ang iya ginasakyan. Meaning, halimbawa kung dengue fever, ang vector lamok, Aedes aegypti, kag Aedes albopictus. Iniya, ang Black Death, pwede masakay siya sa squirrel, sa kuneho, rabbit, kunano pagid nga mga ilahas nga mga sapat, and most of all sa mga syudad-syudad, actually technically hindi pa man niya highly urbanized sadto, may mga ilaga nga. May ara na peran sang una nga pati ilaga gakalamatay tungod sining Black Death. sa diin ang mga lugar o sa mga lugar nga damo ang ilaga nga patay, madamo man nga tawo ang nagkalamatay. And so very, very interesting ini. Nano ang problema ta karon? Ti natural magbaha ang isa ka problema ta as we speak ha, wala pa tayo istorya bubonic plague. Wala pa man advisory ang DOH tubtob karon. Ang problema ta sa baha, gapanugyan na gani ang DOH, halong gikita sa leptospirosis nga ah. Tungod sa syudad sa luyag ta sa Indi Banwa, naga-istar kita upod sa mga ilaga nga ah. May mga tamburong kita, may mga kanal kita, urbanized na kita kaayo, naga-iniping-iping ang mga panimalay. Ti ang higko naton ang basura ta isama na ka problema nga ah, kay may istaran kag may kaunon ang ilaga. Dason ko na iya italakayon ang parte sa ilaga, pero sa simple kaglaktod nga pulong tonight ang problema amo sini. May ara sang pwede gid ang kasan ang kagaw nga nagatuga sang bubonic plague sa aton mga kasyudaran. Ari padayon unta Black Death.
3: When rats with the plague died and their fleas then looked for more blood
5: from another
3: readily available source, which would at times be human. Upon being bitten by the contaminated flea, this person would then be exposed to the deadly bacteria. Seemingly in support of this theory, ships during the mid-1300s were commonly infested with the furry rodents
5: who
3: thrived in their dark, moist environment. And following the death ship's arrival in Sicily, the plague continued to spread further, following a trade route pattern, as it had previously in Asia, to other port locations throughout Europe and as far down as North Africa. However, more recently, there have been some proposed tweaks to this rat-based theory. As we just mentioned, the Black Death, after all, is not the only outbreak of the plague in the world's history. There have been outbreaks before as well as after, and those that took place more recently followed a different pattern entirely. Europe's Black Death spread much faster, and as far as historical records are concerned, there was no mention of a mass rat die-off in the days or months preceding it. Now, some scientists suggest that it was human fleas and lice that were the true culprits behind Europe's version of the disease. In this case, fleas would bite infected people and then move on to others one by one who happened to be in their nearby vicinity. They describe the underlying mathematical model that a rat flea spread follows is quite different from a human flea or lice one. When information is plugged into simulations, the human flea model more closely matched data from 7 of 9
5: that hit Europe. Tungod gini sa sini cartoons kinirimwel kagyan yan, matyag ko tungod gini sa cartoons karatatui mo. Subong, may ginatunan ang mga scientist nga hindi balasulon ang bitik sa ilaga. Posible, bitik halin sa tao, pakadto sa tao. Tungod, ang isa ka theory sa to nga kon ang ilaga mapatay ti wala na istaran kag wala na suyupon nga dugo ang bitik nga nagaistar sa iya ti diin makadto masaylo sa tawo. Pero subong ginatun-an sa mga eksperto nga posible may isa pagidya ka klase bitik yang ahalin mismo sa tawo, saylo lang sa lain nga tao. So very interesting ha. But then again, ang akon niya, not that I am making you panic, but ang akon, ti subong nga daan ng problema. Nagalin ng pusanay pa ang gobyerno. Ang ilay at tutok impeachment trial. Pero damo kita sang dapat preparan. Number one, El Nino. Number two, pananglit nga mangin concerning naman ini. Ang natabo dito sa Russia nga may napatay tungod sang kagaw nga nagatuga sang bubonic plague o kon Black Death. Tiambot kon san o katalupangod ang gobyerno sa sininga problema.
0: Lorga,
5: ang akon lang nga mahimo sa inyo is to update you with the necessary information. Kaman kon kaysa ang gobyerno ulihi ang stepping sinimo kun sa mga chatcha pa kag tanggo kag foxtrot laban sa lapakan gid ni malapakan gid ang inyo tiil, kay ang abante ka gobyerno mas dugay sang sa iya atras. So diri lang kamo sa Larga Vista kutob sa akon ma-research nga balita nga lantaw ko mag-aapekto sa inyo kag mag-butang sa inyo sa alang-alang pabalon tagid kamuya. Promise na.
0: Lorga, Vista.
5: O sa aton nga pagpanumbalik ka, istoryanta ang pila pagid ka importante nga developments. But before we go, yari anay nano ang update sa geopolitics. Nano ang kaimtangan sa palibot sang kalibutan sa naglipas nga 24 oras.
6: What happened in geopolitics over the last 24 hours? In the UK, the US removed its B-1 bombers from a British airbase in the center of a suspected Iranian plot. In the Strait of Hormuz, a tanker turned back after being hailed by Iran's Revolutionary Guard.
5: Justa.
6: In Yemen, the government announced a military operation to retake territory held by the Houthis, including Sana'a. In Belgium, EU foreign policy chief Kaja Kallas said that Russia was putting lives at risk across Europe through hybrid attacks. In France, a 15-year-old protester lost his hand during school protests after picking up a police stun grenade. In China, a trade data system once described by the US as a potential Chinese superweapon has largely disappeared from the global shipping
5: industry.
6: In Spain, Prime Minister Pedro Sanchez called a snap election for November 29 to try to break the parliamentary deadlock. In South Korea, officials blame North Korean mines for a border blast that seriously injured two soldiers and demanded an apology. If you like the video, then follow the page.
5: All right, are, gabi na lunggay ang kaimtangan sang kalibutan anong balita. Dito sa UK or United Kingdom, ginatawag taman Grand Britanya, may duwa ka mga B-1 bombers nga ginkuha ang kano nga ah. Kay may ara reportedly plano nga atakihon sang taga-Iran o may ara suicide bombing attack abe sa sining base militar sang Amerikano dito sa Grand Britanya o sa UK. Sa China, may ara isa ka super weapon. Way takabano kung nano ini nga reportedly nadula. Nadula, way nabalaan. Kundi ng barko. Kung nano ang ining super weapon, wala ginpabalo. Nadula. Ti ang sunod niya pamangkot, diin ato. Nga agin deklarar sang China nga nadula. Ikatatlo, kag iniya balantayan banwa. Ang imo cellphone, tlantawa sang maayo. Nga, tungod may ara development nga pwede maapiktuhan kita tanan tungod sang tikang nga himuon sang China. Nano ini, istoryanta ka mo karon dugay-dugay. Angot gihapon ini sa artificial intelligence. Balik kita, duro nga mga balita. Pakaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3, Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung kisang nagligad, sakit kaya katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sa Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 adlaw, ula sa kit sa akong tutunalamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mamahal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mali si C. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa. Ino. Ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong napamino. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mamahal sa mga butika. TTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag ng tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong nga panin, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
13: Ba, daw mayo condition ta priyaw?
14: Ah, oo, good pre.
13: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
14: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
13: uy,
14: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
13: Sige pre, mahingagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika, pre.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
0: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
18: Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
19: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Let's go. Go with the flow.
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
21: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy.
1: Charmy. Let's go with the flow.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
4: Mag-usar sang salon pass.
2: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
4: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
2: May long-lasting relief.
4: Tugtog 8 ka oras.
2: Para sa nagkapanalakit nga baka.
4: Liyaw kalikot sa salon pass.
2: Salon pass. May direct nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liyaw kalikot.
23: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
1: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
24: This is K5 News FM, your official news and music station.
25: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa pagibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyo, magasipad-sipad sa mga balita at mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nag-sumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alawon si K5 Julius Marimbile. Larga Vista!
5: Ini ang inyo bago nga tinamanan sa balita, iba na komentaryo kalingawan kang matuod nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puruan sa kahanginan.

Gorgo. As always, support sa inyo alagad sa mikrofono. Wala sa iban nga ginabitbit. Ngayon nga iban sa kahanginan kundi kamatuoran. Wala sa iban nga ginalad sa imo, katampad lang. Julius Maravellas ang ngalan.

0: Lorco. Ang masunod nga mga balita, kagihibanong ato ni Kadulong karunyo gabi dala sa Gyapon sa inyo sa Kalwan. Sang DTX Premium Coffee, ang kape nga indi digulpe, D3 Bio kag DTX 500 ining tatlo. Masaligan nga mang tagdala sang libre nga balita, kinaalam kag dugang nga ihibalo every night. Dire sa Larga Vista, masaligan man nga nagabulig sa imo kalawasan agud pangapinan batok sa Balatian. Pakilala tani sila karon dugay-dugay. Larga Vista. Standby will be having K5 Berto Gakit Jr. Tawo katatlo ka beses gin pitkan sang hinganiban nga nagalupok apang milagro wala ini nalukpan nanong istorya sini sino ining namahog hibaroon ta karon dugay-dugay. And also will be having situational reports angot sa nagapadayon nga Mascara Festival diri sa Dakbanwa sang Bacolod timing gid karon nga tuig sugod ang maskara, sugod man ang tiempo, swerte galing na nagaandar na ang mga molino sa mga sentrales kag refinery. Ang sunod nga pamangkot nano ang epekto sini sa aton mga bulsa. At around 7:30 ang aton sini makihibalo, ari makatalanaga nga mga ihibalo ini really ha nga sino bala o kakita na kamo sang isda nga daw may bag-ang katawo, dua kabilog ang iyaya ba-ba. Iba noon tanang karon dugay-dugay. Pis-pis nga nagapangsikop isda, bisan ano lang kanon, pati ang katulad niya nga pis-pis. Ina, karon dugay-dugay. Very, very interesting sa aton makihibalo. And of course, some health updates. Talakayan party sa cancer, kag fasting. Nano bala ang epekto sini sa aton sang pag puasa. Iba daon ta na karon dugay-dugay inetran sa aton sini Martes nga edisyon sing inyo para tuntunan Larga Vista.
1: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
2: They don't know what the hell hit them, right?
3: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan Larga Vista magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis kag labi sa tanan, ihibalo nga magaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst kag anchorman Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibalwa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan nagatayog sa aton tanan.

0: kagkaroon. Yari ang latest. Karoon nga gabi, Lorga Vista.
1: Padayon tanga ginatalakay ang development sa Iran, not simply because nga gusto ko mag-report partigera, no. Nga, tungod ang Larga Vista, hindi niya para tuntunan nga ang nabalaan ng talakayon binunanay, linampusanay at tiniruhay kaglinugusay. Ang aton diya ginaistoryahan mga balita that would have a direct impact sa imo sini nga pagpangabuhi. Meaning, ang nagkatabo Strait of Hormuz, sigurado may epekto sa ginakita sang isa ka driver sa matag adlaw, sa presyo sang tabagak, sa merkado sang Burgos, inay sigurado na. Ang next nga balita amo sini, kundi nagligad pag gira ni Trump, ni Presidente Trump sang Amerika sa Iran, man may pagkatikalon manikon ka isa ang kano mo, labi na ginining si Secretary Pete Hegseth sang Department of National Defense nila, eh pagkatikalon man bla nasubrahan guro kaon kamote, nagdamo guro ang iya bala panuhot, di kon ka isa kon pamatian mo siya, sinima na lang mo maluhod ang Iran. And indeed it seems nga sa first few hours sang invasion sang Amerika, tapos na ang Iran. Ugaling ang problema amo sini. Napatay ang ila sini Khamenei. Tuod ang leader nila napatay. Ugaling wala gali na ibaluan sang Amerika nga ang setup sang Iran Republican Guard Corps or IRGC masyado ka-developed nga. Ang IRGC sa kada probinsya may leadership nga iya. Meaning, nga bisan wala sila presidente, makasigi na iya, mabuhi na iya ang ila armadong kusog. Oo. And that I think is one of the reasons nga ang IRGC buhi pa tubtub karon. Ti ang only alternative ang nabilin na lang nga himuon sang Amerika, agod masigurado nga mapirdigid ang Iran amo ni. Number one, no other numbers to

0: para sudlon ang Iran, suyuron ang nasyon kag pangitaon ang underground nuclear facilities sang Iran. Kay ti kon pamatian mo si Presidente Trump, ti may nuclear weapons ang Iran nga ara nalubong sa idalom sang duta. Ang problema sang kano amuni, nagbinutig sang una eh, si Presidente George W. Bush nga Republican pareho partido kay Trump. Sa away sa Iraq, damo kuno armas ang Iraq. Adios karon pagsulod ni Indian target o concurricul, wala may nakuha ang kano, amuna ang problema da. So karon, in order to ensure victory, para mapasiguro nga madaog gid sila sa Iran, sudlon gid sang soldado. Ang problema amusne, manug eleksyon na sa Amerika. Kung si Trump hindi makapadaog sang gira sa Iran, daw parihas ini nga ginluslusan siya sang shorts. Nga ah, ti Iran palang gani kontra mo, hindi ka makadaog. Ayan pa kung Russia o kung China ang imo sinikontra. So there goes the debacle of President Donald Trump. Meaning, ang katol sa ulo, katol sa dapa-dapa, katol sa buli ni Presidente Trump, ayawan ni siya kakalot. But are, from a tactical point of view, nga hindi mahapos ang ginatawag na ground offensives. Katulad sa Taiwan, nga hindi manapos para sa China kung lusubon ini, hindi basta-basta. Ang problema sa Iran, ang iya mismo terrain. Meaning, ang pagtuga sang Ginoo, ang pagtuga sang naturalesa sa Iran, nagasiling nga mabudlay ini lusubon nga nasyon. Nga ah, duro bukid. Are, lantawon ta, ang ini nga video, nano ang terrain sang pungsod Iran.
1: Invading Iran by land? Nearly impossible. Here's why. On the west is huge Zagros Mountains. Steep, narrow paths. Easy to block, hard to cross. Up north, the Elbers Mountains, standing tall near the Caspian Sea. Another wall. To the east, more mountains near Afghanistan and Pakistan. Still, no easy way in. And in the middle, two killer deserts, Dasht-e-Kavir and Dasht-e-Lut. Burning hot, full of salt and sand that trap tanks and trucks. Mountains, deserts, and tight passes. Iran is built like a fortress. That's why invading by land is a nightmare.
0: Bow, duna siya nga fortress. Duna nga mabaskog o budlay lusubon ang pungsod Iran as if nga ginbutangan siya sang Ginoo sang mga natural features katulad sang bukid sa Afghanistan, Pakistan, may ara da mountain ranges inang alagisod nga mga bukid nga budlay sa kaon. Sa iya sini nakatundan, may ara siya sang mga bukid nga kitid hapos balabagan mabudlay lutson. That's number one. Diri sa piyak ya pagid, duro man bukid. Dispues, may ara pagid sang duha ka mga disyerto sa Iran nga tabukon kinanglan gid sang mga tangki de gera in kaso nga kinanglan gid o gusto gid ni Presidente Trump nga lusubon ang Iran. And so amo na ang natural nga problema sa sini nga pungsod. Ariya ang sunod nga balita sa iluhan ko, mahalin na ko sa Middle East anaya, makadto ko diri sa Asia nga ah. May problema nga ginaatubang ang kano. Ano ini? And ini will impact on the entire geopolitical tension nga ah. Halin pa sang nagligad, ginaistorya ko diri sa Larga Vista nga ang sadsaran sang inaway isa lang ang ginatawag artificial intelligence economy. Ti ang China may alas nga kabalo kamo kung ano kag sino ang pinakadako nga tagpatubas o nag

0: mina sang ginatawag rare earth o concritical minerals nga ginatawag. Sa simpleng istorya, budlay pangitaon nga mga elemento, balas bato man lang ini nga ginagamit para sa artificial intelligence. China ang pinakadako nga ginahalinan kag nagaproseso sang rare earth o concritical minerals. Halimbawa, may ara ginatawag lithographic machine. Magambal ka lithographic machine, amo ini ang makina nga minilyon ka dolyares ang iyabili. Amo ini siya ang nagaprinta sang ginatawag circuit boards. Insakto ko rin, well, circuit boards ang ginaprintahan sang lithographic machine. Nga anano ini ang circuit board. Inang ara bala sa aton mga cellphone, inang tuman kagagmay bala nga mga elemento sa sulod sang aton electronic equipment, TV, cellphone, radyo, kunano padira, computers. Now China ang nagahimo sina. Ang problema pagid subong amo sini. Ang China plano nila untaton ang export sang helium. Nano ining helium, isa ka klase sang gas nga ginagamit sa pagpabugnaw sang makina nga ginagamit naman sa paghimo sang mga parts o kung kinanglanon sang mga computer, sang mga cellphones, kag iban pa nga gamit nga ginaubra ta subong. As again, as I have said, artificial intelligence economy ta subong eh. Anyway, are pamatian ta ining report.
1: China just did something this week that has nothing to do with missiles. Now, the escalation of war in Middle East just broke a second supply chain nobody was watching. And it happened this week. Everyone's watching the Strait of Hormuz right now. Explosions in Bandar Abbas, missiles over Keshem Island, warships on standby. That's the headline. But 3,000 miles away, a completely different industry just quietly hit a wall, and almost no one connected it to the war at all. By the end of this video, you'll see exactly how one closed strait is now touching the phone.
0: Mayong gabi sa ato mga igsuon sa tuboso. All right. Sige lang, padayon
1: nun talang. This week, Iran declared the Strait of Hormuz closed again after fresh explosions and renewed United States strikes on Bandar Abbas and Tehran. Trump himself said the ceasefire was over. That's the story every outlet is running. What almost nobody is telling you is what happened in Beijing on the exact same
0: day. Hola!
1: And once you hear it, you will not think about your next phone upgrade the same way. On Friday, China slammed shut its own exports of helium. Yes, balloon gas. Stay with me, because this one material sits underneath almost every advanced computer chip made on Earth. And the reason China just restricted it traces directly back to that strait everyone's watching explode. Here's the part that should actually worry you. Helium isn't optional for chip making. It cools the wafers. It's used in plasma etching, in vapor deposition, in the lithography machines that carve circuits smaller than a virus.
0: Hello?
1: No helium, the whole chip pipeline slows down. And the country that restricted its exports isn't some minor player. It's the country every artificial intelligence company on Earth is racing against for chip capacity. So let's actually trace how a naval standoff in the Persian Gulf ends up throttling a semiconductor plant. Start with the strait. Roughly 1/5 of the entire world's oil moves through Hormuz, and Iran has learned it can open and close that valve almost at will. This week alone, projectiles hit Keshem Island, explosions rocked Bandar Abbas, and the fragile memorandum that was supposed to end this war collapsed in real time. But oil isn't the only thing that moves through that corridor.
0: Oui.
1: So does helium. Qatar, sitting right on the Persian Gulf, produces close to a third of the entire world's helium supply. And a massive share of it
0: ships
1: out through exactly the waters Iran keeps threatening to seal.
0: Agoy!
1: Since this war first broke out in February, global helium supply has already been disrupted and prices have climbed hard.
0: Justa.
1: The strait didn't just threaten oil tankers. It quietly cracked the world's helium supply chain months ago. Now, here's the part that flips the whole story. You'd assume China is the country with the power here, the one squeezing supply from a position of strength. It's the opposite. China barely produces any of its own helium domestically. It imports the overwhelming majority of what it uses, largely from Qatar, and it even re-exports Russian helium out to buyers in Europe. China isn't a helium superpower.
0: It's one
1: of the most exposed buyers on Earth. So when Hormuz disruption started tightening Qatar's exports, China didn't have leverage to throw around. It got scared, and on Friday it banned its own exports outright, not to punish anyone, but to hoard what little it has left for its own chip factories before the shelves go empty.
0: All right, are. Ang problema amune, kundi tungod sang gera sa Iran, naapektuhan ang Strait of Hormuz. Ang ginalabyan sang mga tanker o kon barko nga galulan sang petrolyo. Kiti one-third ang galabay dira pakadto sa iban nga bahin sang kalibutan. I stand corrected, ang pinakadako gali nga supply sang helium halin sa pungsod Qatar. Kagwala tapagani ginaistoryan ha ang raw materials for fertilizer. Why pa? Pero alin man sa Middle East. Anyway, so helium gikan sa Qatar. Apektado gasaka man ang presyo subong sang helium. Again, sa ginambal kokaina and for the benefit sang late tuners, ang helium tuman ka importante. Hindi lang ni ang gas nga ginasulod sa balon sang bata para nga maglupad pagkadto sa kisame. Hindi. Ang helium tuman ka importante kay ginagamit ini sa pag-ubra sang chip, microchip sa computer, sa cellphone, sa radar, sa television. Name it. Nano nga produkto subong nga moderno kinanglan helium ina nga nagapabugnaw ini sang ginatawag wafers ining nipis bala nga mga circuit board. Kun wala helium, imposible nga makahimo microchip ang mga kompanya sa bugos nga kalibutan. And so, dugang ini nga problema banwa. Hindi lang kay supply sang petrolyo ang apektado karon, pati na ang supply sang helium.
2: Lorga Vista.
0: Ti I stand corrected, ang balita gali ang China nagpanik. Sang una gakwa siya helium sa Qatar, gakwa man siya helium sa Russia. Ti ginari export niya na ginabaligya ya pagid. Ginapatungan niya natural sa pagbaligya sa iban nga nasyon. Subong ang China pati ang iya kaugalingon ginpunggan niya na hindi na siya mag-export sang helium. Now, suno sa mga analysts, initungod nagasala na ang China.
2: Lorga Vista.
0: Amo na ang balita sa Middle East, pero hindi pa initapos. Damo patabalita. Subong ang tulukay masakit nagkadto na sa padayon nga pag-develop sa mga moderno nga kagamitan. Karon ipakita ko sa inyo, may bag-o nga eroplano ang kano. Wala na ya piloto, hindi siya necessarily drone na mas moderno sa drone. Oo, nano ini, bantayan ta na. Kag sa aton makihibalo ang isda nga may bag-ang. Oo, ay gaplan ng dugble, buko pro are, bantayan ta, pagkaligad lamang sini.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. D3 Pio Health News. D3
4: Entry Bio Senior Citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ga brain food. Kagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw adlaw. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaro ni lula.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas,
6: mga butika.
7: Para sa dugang pa nga mga benefits ang siringa tandem, Dr. Ramil?
8: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga promote para maabsorb ang vitamin A. Di nabaloan man nato nga ang primary role sa vitamin A gamito na niya sa cell differentiation. Ini nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation amoni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients. Pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin E hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganom di tribayo kag sporbiotics.
9: Uy, amon ang teknik da, ha? Mag-probio tandem, kids.
10: Yes, kanilang ilumbigita sa ang ginatawag a D3 Bio, no, para ma-absorb ang vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K nga kinanglan sa aton nga lawas akong adic vitamin, no. Ma-absorb ni siya, sir boy, kung may ara kita sa ginatawag fats, good fats, no, halin sa D3 Bio. Kay ini nga mga vitamina, sir boy, nag-buling na sa aton nga lawas to promote growth, no, reproduction, blood clotting, kag ini nga vitamin, mga vitamins, may ara ni siya sang ginatawag antioxidant, no? Kag nagabulig man ni para mapabakod sa aton nga immune system ini nga mga vitamina, sir boy, pero maabsorb ni sa lawas naton magamit ini 100% kon naka klinika D3 Bio kita, sir boy.
4: Wow. D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood kag paminsaron adlaw-adlaw? D3 Bio ha, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madaming mood. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
7: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab, laga hililibi ka sang muscle contraction. Iningi mo, tawag na, ginabiring ka bla?
8: Ginabiring.
7: Ginabiring, sakit ka tama.
8: Kulang ka calcium.
7: Kulang sa calcium. Nga ako lang sa calcium, kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Clinica D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
8: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong
7: calcium maabsorb gid sang tuod, no? So kun ako sinyo, you take D3 Bio parisan nyo sining tawag tanga Spore Biotics para healthy ang gut nyo, sir boy.
12: And lastly, no, last but not the least, Clinica D3 Bio combined with Clinica Spore Biotics increases the absorption of vitamin E, a vitamin that is also considered as an antioxidant.
8: Correct. Tingala ko ang iban, sige, inom ko. Inom sila vitamin E para kung magguwapa sila, magnami ang panit, sir boy.
12: Oo. Iba niya, inom vitamin E para magmayo, mag ano ko, no. Anyway, ang vitamin E...
7: Vigor.
12: Vigor. Iwan ang word to eh. Ang vitamin E, ang ginagini mo, is specialized in one kind of oxidation, ginakontra niya oxidation, which is peroxidation. Ang vitamin E, ginakontra niya ang peroxidation that damages your cell membrane. No? Kung puno na sa peroxidation ng imong cell membrane, hindi na mayo ang pagsulod, pagwa sa mga nutrients, kag sa mga basura sini, enabling your cells, ang cells mo gamat-amat guba. Pero kung ikaw naka D3 Bio, ikaw naka Spore Biotics, kampiyon ang imong cell membrane health, kay ikaw nakapuno ka sa ginatawag nga vitamin E.
4: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butik. D3 Bio. Health News. D3 Bio.

0: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: 101.5 K5 News.
3: This is anchored on the people's right to know. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipad-sipad sa mga balita kang mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga.
4: Once again, mayong gabi sa atong mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Toboso nga nagapamati pinagi sa Fabulous Toboso Radio Click FM. Kag sa aton man nga mga tagpaminaw diha sa Negros Oriental labi na sa Dakbayan sang Mabinay Negros Oriental nga nagapamati pinagi sa 100.5 CPSU Radio Mascovado. Mayang gabi man sa kay Gina Purano, Emmanuel Buenafe, sa Silay, sa kay paring Fred Caloy Hironggano, VCY Abad. Okay, amat-amaton talang ini. Tuman ka damo eh. Gina Purano, George Sildora, Leonardo Sevilla, JJM Salvador, Ray Tam, mayang gabi. Alejandro Villa Hermosa Jr., Alan Diases, sakay pare Alan Vergara, mayang gabi. Amit Teruel Rudy Bato, sakay Miss Guy Kagawad Nani Castor, dira sa Eroreco Subdivision, dalasa na si Inday Vebs, si Cara, kag si Toto George.
3: Larga Vista!
4: Standby ka mo karon, dugay-dugay, ang masunod nga bahin sa aton nga pagpangalagad dala sa gihapon sa inyo, sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga hindi digulpe. Amo ini ang kape nga bisan gabi ka na mainom, hindi ka masalaan. Tarsier o kon zombie sang imo asawa tungod gusto lang gid ang sangkap sini nga kape. Ang manami pa aprobado bisan type 1 ka o kon type 2 nga diabetiko tungod ang iya patamis stevia, plant-based sweetener. Makabulig pa sa pag-stabilize ang blood sugar sa imo nga lawas. And of course, may ara siya sang Gano Derma, ang milagrosong uhong nga makabulig bato sang kagaw nga yara sa imo lawas. Yari ang video number 1 sa aton makihibalo ang ay kapinasay isda nga may bag-ang pero duha ba are lantaw na isda.
5: A thick-shelled crab tries to slip into the crevices of the rocky floor, but a heavy mouth pulls it straight into the dark. There is no slow chewing or attempt to tear off limbs from the outside. The armored animal disappears all at once. This is the sheep's head fish. The fish has a silver body, dark vertical stripes, and a flattened oval shape resembling a 2-foot frying pan swimming sideways. But when its lips pull back, the image defies any logic of an ordinary marine predator.
4: Ah!
5: Along the front rim of its mouth sits straight, aligned incisors, as white as a complete set of human teeth.
4: Hello?
5: They do not grind a thing. The function of that front row is pure mechanical leverage. The fish wedges its straight edges against the rock, applies body traction, and pries the live prey off the stone before dragging it deeper into the mouth. Further back, the palate reveals 3 thick rows of rounded molars.
4: Hello?
5: Compression. The jaw muscles pull the lower bone upward with pressure concentrated onto flat contact points.
4: Ooh.
5: The back teeth do not cut or pierce the prey. They simply close the interior space. Yet the crab's shell does not bend slowly. Under direct pressure from the molars, the mineralized structure snaps and shatters into dozens of dry shards. The fish's internal bone plates take the repeated impact without microfractures, crushing whole shells and exoskeletons before any piece travels down the digestive tract.
4: Okay.
5: The same mouth displaying human-like teeth was never built to bite soft flesh, but to crush armor that no sharp tooth could pierce without breaking in the process.
4: Oh, grabe, no? May ara sa yabagang, kundi usually ang isda ay gagmay lang na kag mafino ang ilang mga parasblasang abo, kita ka mo? Medyo mafino ang iyang unto. Ini nga isda, sheep heads fish, nga sheep head. Kaya ang iyang ulo, do iya kakarniro. Oo, that's why sheep head fish ang tawag sa iya. May bagang siya. Kung magkaon siya, magdakop siya sang kasag, dugmok ang kasag. Nga ah, ti, ang bite force siya taas. Tungod, may ara siya molars, nga ginatawag. Ukon, bagang. Aring sunod nga isda, isda man Japon ini ha, may bangkil naman niya. Oo, bangkil. Subra pas bampira mo, are, abe, bangkil.
2: Meet the fish whose jaws carried some of the strangest fangs in the Cretaceous. Those enormous teeth weren't decoration. They were built for catching prey. Then it struck fast, driving those giant fangs straight into its prey. In a sea ruled by giants, this smaller predator had a terrifying advantage.
4: Oh, grabe. Ang iyayang untup. Do iya ka... Ano panawag ni do iya kabuaya. Dason may ara siya dua pagid kaunto nga siya duya kalaba ti do vampire fish, no? Pero buas may ara pagid ko ipakita sa inyo, not tonight. May ara isda nga kasubong man sini nga ang iya ginapanghunting piranha, kabalo ka muna noong tawag sa iya, paraya fish. Dito lang sa Amazon makitaan. Pero buas ko na kadtuan. Ari ang sunod nga isda, mapati ka sa indi, nagapang-hypnotize. Oo, nagapang-hypnotize nga ah. Ang iya lawas daw LED, galain-lain kulor. Oo, ang tawag ni sa English, cuttlefish. Daw pugita, pero hindi ni siya pugita. Daw lukos. Cuttlefish ang tawag. Ari, paano yan nagapang-hypnotize ang cuttlefish?
6: Did you know? It doesn't use venom or brute strength to freeze this crab. It turns its skin into a hypnotic screen to shut down the brain.
4: Ooh.
6: Meet Sepia officinalis, the common cuttlefish.
4: Sepia officinalis.
6: Famous for vanishing into thin air, its true superpower is active optical hypnosis.
4: Ooh.
6: Crabs carry razor-sharp pincers that can sever an arm in seconds. Attacking head-on is reckless, so the hunter rewires the crab's senses. Millions of elastic pigment cells cover its skin.
4: Ooh.
6: Connected directly to its brain, motor nerves pull these living pixels open and closed in milliseconds.
4: Ooh.
6: By sweeping continuous bands of light down its mantle, it hijacks the crab's motion-detecting eyes, overwhelming its simple brain into complete sensory paralysis.
4: Ooh.
6: While the target is trapped in the optical trance, two concealed tentacles launch like spring-loaded harpoons, snatching the crab in 30 milliseconds. Scientists proved that this strobe matches the refresh rate of crustaceans, confirming it as a deliberate sensory hack. An ocean genius that turned its own skin into mind control. Now you know something strange.
4: Magkataranaga ang nature, no? Oh, okay,
6: which
4: okay.
6: Which country did this
4: video reach? Amo to.
6: Drop your flag
4: ang cuttlefish. Okay. Ang cuttlefish. Tungod ang iya sining panit, nagalain may mga pixels, meaning may ara mga gagmay nga elemento nga dira nagagwa ang suga o ang kasanag abi. Makambyo niya ang kolor sang iya panit ining cuttlefish. Ini nga mga pixels o ang mga gagmay-gagmay nga suga sa iya panit, rikta ini natural sa iya utok ang wiring. Ti ang ginahimo niya, atubang niya ang kasag, ginakambyo-kambyo ang suga, ti ang kasag ko mo manol sa diskuhan, way guro kakadto sa florsyuhan nga kasag, titulog sa siya, ay kanami, kanami, way siya kabalo, samtang ini siya ang nagakamangha sa light show sang cuttlefish, ginasikop na siya. Diri ko na intindihan, tingala ko sang unang ang cuttlefish, kung maglimpyo ko bala, kasi lukos kag pugita, ginalimpyohan ko sang una mo, akong manugluto sang akon nga amay sa balay. Natingala ko na nga ang cuttlefish, atong ginpakita ko bagulang, may ara tentacles o may ara bala kamoy-kamoy nga mas malaba sa iban. Dua kabilog gina. Amun agali ang ginagamit niya sa pagsikop sang mga kalanon niya katulad sa to sang kasag. And so, there you go, ang LCD Genius sang cuttlefish. May ara pa ta, ikaapat ta, Toto Adrian. Kung may ara pa, may gabi kay Chief Rene. Oho, ato na siya. Kung may ara pa, katapusan, why na? Kung may ara pa, why na? Okay, amo tong tatlo ah. Ang ibang ta naman nga makibalo, ah, ang hagfish. Ah, isda ta na aton balita. Buwas na na yan ang hagfish ah. Kedo kadama, ayan, bot ah. May mga puti-puti siya nga ginagamit. Adrian. Anyway, buwas ang hagfish. Pagkantuan ta. Iniyang nga klase sang isda ang ginagamit niya pang depensa daw Elmer's glue. Daw kula, pabuwasan ta na. Sa aton nga pagpanumbalik, istoryanta, gera sa kalibutan, nag-aliwasa, nag-alimbukad, nag-alabaab ang kahimtangan sa bugos nga kalibutan pagkaligad lamang sini.
7: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500.
1: Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
0: Ang DTX 500 na.
1: May ampalaya extra nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, mag-aid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-aid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-putik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
6: Moderna Max. Moderna Max. Max Effect.
7: Ako gali si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagaan ka mag-ana.
8: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
9: Makakal sa malapit na butika.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics, nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka one round sa akon. Inikal.
13: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
14: Number 1.5 K5 News.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
16: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
17: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Arag yapon ang pain.
18: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
19: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
17: Hindi lang gani-carots.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
17: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
16: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
16: Sa lingaw, mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
17: Basta.
16: Ano ba yung interval?
15: Maedukar ka pa.
16: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ang gakatabo sa imo nga ugat? Nga may ara ka plaque formation. May ara anay sa ginatawag nga endothelial dysfunction. No? Bago pa makaina, magka-problema sa imo nga ugat. Ano bala ining endothelial dysfunction? Kaupod na karon nga discussion si Dr. Ramil Uy, Dr. Sammy Pedrosa, and Sir Boy Zulweta. Dr. Ramil.
20: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
17: Before kita maghibalo kung ano bala ining endothelial dysfunction, kabalo bala kamo nga ang alta presyon o high blood pressure ang may mataas nga prevalence sa Pilipinas? Sa kada napulo ka Pinoy, duwa na di Dr. Ramil ang may high blood? Bangod suno sa statistics ang Philippine General Hospital, 20% sa populasyon sa mga Pilipino ang may high blood pressure. Paano bala nagasugod ang high blood pressure, Dr. Mil?
20: Kung wala ka gainom DTX 500 kag Mighty C, no? Hindi na lahog, Sir GP. Ha? Ang kakulang sa antioxidant, ang isa sa mga rason kun nga nagaka-high blood ang tao. Tingala man ko ang first in generation.

0: wala to high blood. Kay puno-puno gito ya antioxidant. Subong man ang kakulang sang gituag vitamin C ang nagapalala sang pagaguba sang alagyan sa dugo sa imo nga kaugatan. Sa imo question Sir GP, kung paano nagasugod ang high blood pressure, yara sa sulod sa mga ugat ang problema. Pagkatao sang lapsag, grabe katinlo sang alagyan sa dugo. Una nga 10 years sang bata usually wala pa ini sang problema. Apang samtang nagalabay ang mga tinuig, 20 ka tuig, 30 ka tuig, no, dira na magasugod ang gamay nga alagyan bangod sa aton nga ginapangkaon nga mga trans fat, cholesterol, triglycerides, siyempre mga oxidative stress nga mo ang halinan nga nag-oxidize ang mga bad cholesterol kag nagapurma ini sang plaque sa sulod sang aton nga mga kaugatan.
1: So kung nagagamay ang alagyan sang dugo, siyempre magataas ang pressure. Paano makabulig, Dr. Ramil, si DTX 500 kag Mighty C?
0: Dari kita anay kung paano nagamay ang alagyan sang dugo. May ginatawag kita, Sir GP, nga endothelial dysfunction. Meaning pa, ang endothelium amo ang manipis nga membrane sa sulod sang ugat. Ang endothelial cells ang mga nag-release ang substances nga nag-control sang vascular relaxation kag contraction. Kung healthy si endothelium, wala sang rason nga magamay ang alagyan sang ugat. Bangod trabaho sini nga siguruhon nga normal ang alagyan sa imo nga dugo. Gani, wala sang high blood pressure nga matabo. Kun palainom ka DTX 500 kag Mighty C, sigurado healthy ang imo nga endothelial cells mo.
1: So paano, Doc, makaguba ang endothelial dysfunction?
0: Siyempre, taas cholesterol. Bangod sang sagay nyo kaon sang mga matambok nga pagkaon, mga trans fat, pagpanigarilyo, kulang sa exercise, overweight or obese, kag mataas nga blood sugar levels. Bangod sobra nga carbohydrates. Ang Pinoy mo ni mo. Ang kanon, carbohydrates. Ang sudan, carbohydrates. No? Meaning, dako chan sa mag-diabetes ka, amo na nga dapat inomgid DTX 500, inomgid Mighty C or Pure C, agud makontrol ang imo nga blood sugar nga hindi ini magtaas.
1: What if, Bidok, hindi ka diabetic? Normal ang imo nga sugar kag cholesterol. Hindi ka man tambok, may chansayhan nga mag-high blood ka?
0: Yes, good Sir GP. Ang high blood ang isa man ka hereditary nga klase sa gituag balatian. Meaning, pwede mo makuha alin sa imong ginikanan. Importante ang family history sang pasyente sa diagnosis kag proper treatment sang high blood pressure. That's why mas maayo gid kun nagainom ka adlaw-adlaw sang mga puno sang antioxidant nga suplemento. Tiwala na sang iban, wala na sang nadiskubrihan nga mas mataas pa sa DTX 500 kag Mighty C. Hindi na maghulat pa nga kuha na magtaas imo blood pressure.
1: Mayara ba na, Doc, sang sintomas nga mabatsagan kung mayara ka sang hypertension?
0: Amo nang problema sa kadaman, Sir GP. Nagahulat pa magtuhaw ang sintomas bag-o magkadto sa klinik kag magpa-check up. Wala pa kasang may ginabatsag, pa-check up ka na niya. Mas maayo gid nga magpa-check up ka mo sang inyo blood pressure kag blood sugar regularly. Kag, biskan wala ka high blood, wala ka diabetes, mas maigid inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Tandaan, ang mataas ka pressure sang dugo kag mataas nga blood sugar ang nagapaguba sang imo nga mga kidneys. Basic ibot ka na lang, may chronic kidney disease ka na. Pero kung gusto mo manigurado, wala pa na matabo, wala pa ka high blood, wala pa ka diabetes, wala pa maguba imo kidney, inom ka na DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Sigurado, hindi ka magka-diabetes, hindi ka magka-high blood, kung nagainom ka adlaw-adlaw sining DTX 500, Mighty C kag Pure C.
2: DTX 500, ang pag-inom kag pagpanigarilyo sa lawas at hindi maayo, dapat adlaw-adlaw, protektado, mag DTX 500, aga, unto, kagabi, DTX 500, ang pangbawi, kag super detox mo, DTX 500! DTX 500!
3: Rosel, ako yan. Taga-akaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500! Informasyon sa ikayong lawas.
1: Mga dugang nga health benefits, no, sa aton nga makuha. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang hyperuricemia, amo ning pagtaas ang uric acid concentration, masubra sa 6.8 milligrams per deciliter. Ang uric acid, amo ning end product sang purine metabolism. Kung ang purines ang ma-oxidize, ini ang nagresulta sa mataas nga level sang uric acid. Kag, ang mataas nga level sang uric acid ang nagresulta sa gouty arthritis. Ang pagsakit sang mga joints sang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo. Normally, 90% sang uric acid ang gina-reabsorb sang lawas. Kag ang sobra ang ginapagwa upod sa ihi. Apang, kung masobra ang kadamuon sang purines nga ginakaon mo, kung ikumpara sa ginapagwa o gina-absorb sang lawas, ini ang nagapurma sang uric uric acid crystal sa mga joints, causing gouty arthritis. Nagkasakit ini bangod ang white blood cells sang aton nga immune system ang nag-aatake sang sining crystals, causing inflammation and pain. Ini man ang nagakosang deformities and malformation sa mga joints, kag tudlo nagahalabok na, as in disfigured ang imo mga joints. Hindi
0: mo kalain na lagtawon, Sir GP?
1: Oo, kalain. Wala labot sa sakit, eventually magka-loss of function ka pa because hindi na matiko o matadlong.
0: Kalain, gani, no? Straight lang imo kaan.
1: Gani, dapat mag-DTX 500 kag mitesis sa may mga gouty arthritis na, ha? DTX 500 kag mitesis or pure C, dako ang matabang sa inyo. Agod hindi ini ma-oxidize ang purines kag hindi magtaas ang uric acid levels. Kung naga-DTX 500 kag mitesis or pure C kadadlaw, wala sang gouty arthritis ka matabo, gani hindi magpalanakit ang imo mga joints.
0: Ang lain pa, Sir GP, ining hyperuricemia, ang nagaporma sa kidney stones or nephrolithiasis. Mm-hmm. Ini isa sa mga rason sa pagkaguba sang imuhan, imong kidneys. Tingala ka, ang sakit ko, taas man ko uric acid. Dugay-dugay, nagguba ng imuhan, imo kidney. Simple lang na ang ginhalinan. Simple, plakaong katinai, atay, baga, mga heart, kidneys, mga kuan bla,
1: kasudlan.
0: No? Ini ang may mataas nga mga purine contents. Palakaon kasi na, grabe ang tokar sa imo gouty arthritis. Magka-over na karon sa gituag, purines ang imo dugo. Plus pa, kulang ka sa gituag, antioxidants. Ani kung palakaon kasi ni, damo tani kaon mo gulay, damo tani kaon nga prutas, or palainong ka bi DTX 500 kag mitesis. Wala ka na nagraan ka kaon prutas, way ka kaon utan, wala pagid kaya gainom DTX 500 kag ano, kag mitesis. Ang resulta, tihalabok tudlo mo eh, gatiko kag hindi mo na mauntay. Disable ka na. Amo nang lain. Ina kon hindi ka kabato. Magkabato. Ang lain na kung mapurmaping na bato.
1: Sa kidney.
0: O mga urate stones. Grabe na. Pili ka. DTX 500 ka kag mag-mitesis. O magasto ka tag 9,000 ang semanas dialysis kay guba ng imo kidney. Or maoperahan ka, ma-prepare ka 200,000, maoperahan batos kidney. DTX 500 kag mitesis ka na lang. Barato na, dugay ka pa magtigulan.
1: Amo na ta.
4: So, kampiyon gid man ang antioxidants, no, nga halin sa DTX sa 500 kag mitesis, no, ini bangod nga sang iya pinulik compounds, no, sang DTX sa 500 kag mitesis nga makit-an man sa mga utanon kag prutas, no. So, ang pinulik compounds ang naghatag proteksyon sa mga dahon kag panit sang tanom kag kahoy, no, agud hindi madamid sang oxidative stress halin sa UV rays o konsilak sang adlaw, no. Exogenous antioxidants nga naghalin sa tanom kag sa aton pagkaon sining mga tanom kag prutas, ini ang mangin transferred antioxidant, no. Pila sa mga biological activities sang phenolic compounds, amo ang anti-carcinogenic, anti-mutagenic kag anti-inflammatory, no. Ini tanan ang related sa antioxidant activity sang phenols kag flavonoids, no, nga yara man sa kada kapsula sang DTX sa 500 kag mitesis.
5: Correct kada Doc Sam, no. Plant extract tawang ba nila, transfer depends, no. Ano nga dala sina, phenolic compounds na pagit polyphenols, flavanols, and flavonoids and tannins that are considered as phenolic compounds. Ini ang effect nila sa oxidative stress, grabe. Amuninga kontra inflammation, amuninga kontra sang pagtubo sang cancer sa imo selula. Kung ga DTX 500 ka, buot silingon, layo ka sa cancer, layo ka sa deformities, layo ka sa ginatawag sang mga pagguba sang imo selula. So kung ikaw bisyuhan, kung ikaw kumbaga gaabusa sa lawas mo, mas dapat mag DTX 500 ka kag mag mitesis.
0: May pang tanom, no, may dipinsa. So kung may dipinsa ang tanom, pwede na to na ma-transfer. Muna nga kung plakaong kaya gulay, prutas, ah, transfer ina nga mga dipinsa. Dapat sigurista ka sa health mo. Worried ka gani nga magubay mo cellphone, lawas mo pa, grabe yung putos mo cellphone. Akon gani yung may ano, kissing para kung mahulog, wala problema. So, tipila mo lang, 14 pesos, mag-DTX 500 ka, mag-mitesis ka, dadlaw, kag magkabuhi sang malawig nga tinuig, kag wala sang may ginabatyag. healthy ka na, gahubin ka pa.
2: Mm-hmm. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman, ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. DTX 500.
6: Di na kanon, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI.
1: Kapila ka mag-inom sa DTX 500?
6: Sa primero, katatlo, sa subong kaduan na lang.
1: Subong kamusta?
6: Okay na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginapat
2: siya. DTX 500. Informasyon sa ikaayong gawas.
1: Namihan ko to sa ngambal ni Doc, transferred antioxidant. Meron mga blood transferred baho. Halin sa baho sa ilong, mapatransfer sa ilong sa tupad mo. Pero may dipinsa, sir boy. May anti-baho man ta, di pala. Hmm.
5: Seriously, dapat maligo adlaw-adlaw. Hmm. Proper hygiene dapat para tinlo ang lawas. Gwapo ka pa tanawon.
0: Kagalamiton la, sir boy, wala na sang iban. DTX Beauty Soap.
5: Uy, uh-huh. Ara
0: DTX 500
5: na.
0: Beauty Soap.
1: Oy, kuno. No? Beauty, ha? Ginipasize kita, Beauty Soap. Wow.
0: Gwapo ka na. DTX Beauty Soap. Kabalo ka, gin-upgrade na to ang kuhan. Ang isa na to kahabon mm-hmm. para ang purpose na to na, sir boy, hindi lang nga mawadula ang baho sa ilok. Magwapo ka, gwapo ka sila. DTX 500 Beauty Soap. Bantayan.
5: Bantayan yun na, ha?
0: Yeah. Ah, siyempre, ang pare siya, ang partner, sir boy,
5: Clinical
4: Clinical Fresh.
5: Amugin na ang kampiyon. Mag-DTX Beauty Soap ka, mag-Clinical Diafresh ka, layo ka sa ginatawag nga body odor or underarm body odor man. Kiinitanan-tanan, may VCO, lalo ng Clinical Diafresh nga gatap na sa mikrobyo nga gapabaho si musang ilok. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinical Diafresh deodorant.
0: Mga kaila pa! Pinaka-best nga kape, aga pa. Sir GP, Sir Boy, wala na sang iban. DTX Coffee Mix, your healthy coffee. Nga healthy, di may antioxidant, may di sugar cane, may ara pagit ang palaya. Din ka pa mangita. Kung kape mo lang hambalan, namit nga kape, tapos healthy pa, dinadetox ka pa, wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Pero, gusto kang upgraded namin ang kape, especially kung
4: may budget ka.
0: May budget ka. Try mo ang DTX Premium. Because DTX Premium, ang klase nga kape, nami ang iyang mga ingredients, sir boy.
5: May ergotayunin.
0: Yes. May ganoderma mushroom. At the same time, kung butangan mo na siya D3 Bio, nga soft gel, mahimo siya nga gituag bulletproof coffee.
5: Correct. Protektado ka na sa duwa ka kunta sa imo selula. Anong una-una? Oxidative stress, sino matap na sina? Of course, si ergotayunin kag si DSE nga ara na mismo sa DTX Premium Coffee. Ginpugaan mo sa duwa ka D3 Bio, protektado ka man sa kaduwa nga kunta sa imo selula. Mga virus, mga bacteria, parasites and fungi kayang-kaya kayang-kaya na kwaon kung ang imo kape DTX Premium Bulletproof
0: may,
5: Coffee.
0: May mga kwan, may mga tao nga budlayan magtulon, mantika, hindi sila kaya. Ibutang nyo sa ano, DTX Coffee Mix or D3 Premium. Pero bantayan ha, basi may magawa, D3 Bio Coffee.
5: Uy!
0: Para rikta na, sir boy.
4: Uy, bago naman ha.
0: Pero ang pinaka the best, sir boy, ang pinaka nami nga ang sirkulasyon sa imong dugo, nami. Amo na nga, hindi lang ya pang lalaki ang extend food supplement. Pwede na nimo inumon para magnami ang imo nga mga blood circulation. Gusto ka nami ang blood circulation mo. Daw kay pigaw ginaangkuhan ang pag-circular sa dugo. Try mo ang pag-inom sang extend food supplement. Pero, manamigin nga makapamasahe ka at least once a week or twice a week. Pero ang gamiton, may gina-upgrade naman na ito, sir boy. From Isaka Herbal Oil, we will produce a DTX 500 liniment. Bantayan.
5: DTX liniment. Kabalo
0: ka, isla na mo, kaya damo ka pampiki sa amon ka. Sa amon nga balagyot. May mga jil-jil da. May kuan, dugay-dugay, ilan naman na sundon mo?
1: Kung ano produkto ni Dr. Gil?
0: Amo na nga, islan ko, anay, kaya nga, hindi magwanta ang piki anay, no? No. So, lantaw na to, basin dugay-dugay, piki onja po nila ang tao. Ano na lang
4: damo dagalibon niya,
0: piki. Ano naman, kopya-kopya na lang.
1: Gani, no?
5: DTX Liniment, ha? Tandaan ang ngalan.
0: DTX 500 Liniment.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500, DTX 500.
7: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako, diabetes 320. Tapos, ipainom ko DTX DTX 500 buntag na o gabi.
8: Karon pila na may mo sugar?
7: 136 na lang. Naami ni jud kay akong tulog sa DTX 500.
2: DTX 500 Mighty C alkaline nga vitamin C.
9: O galing diari, nagtanto sila kisan nagligad, sakit gyud ka tama. Di ang basin tiyo ko, Marcos ang Mighty C alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw, wala ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
10: Game information sa ikayong law.
1: Labi niyong ditribayo para lang sa uboy lang na trangkaso si Pon para lang sa viruses and bacteria. Uy, may kinabtanam na iba sa aton nga growth and development. Paano makabulig si D3Bio sa inyo growth and development? Igasaysay ni Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
11: Talk ni Doc!
5: Thank you, Sir JP. Ano bala ang goal ta bilang mga dinikanan? Kanalan magsaktugid o ma-maximize ta ang growth sang aton bata. What I mean is physical and cognitive growth. Subong adlaw tun-an ta, paano bala si D3Bio makabulig sa imo bata nga ma-achieve niya ang maximum growth niya, ang maximum potential niya sa iya lawas, Doc Ramil?
0: Di nabalaan na to, Sir Boy. Dumduman ko blang, ginabalbal ko sa umpapa. Tulog.
5: Tulog ka.
4: Mga bata.
0: Tulog. Okay, para mag para mo magtubo. Now, nabalaan na to nga ining growth hormone, the releasing hormone. Ginastimulate niya imo pituitary, Sir Boyd, para ma-release ang gitawag growth hormone and somatostatin. Both of these growth supporting hormones mabinipisyon ini kung palainom ka sa gitawag Clinica D3Bio medium chain fatty acids. Take note ha, Clinica D3Bio. Nga man, ikabalumantang medium chain triglycerides nga apik ni sa mga damo nga mga processes sa pag-influence sa aton pagtubo. Masiling ta growth hormone, Sir Boy, ti isanda i-trigger ang imong mga amino acids para patubuon ang muscle yula, mga tissue, mga organs. Ti kung kulang kasi na, tingala ka, wala ka gatubo.
5: Wala ka gatubo, wala ka puting yung maximum growth, no?
0: Tungod sa mga manami o good fats nga makita mo sa Clinica D3Bio, ang aton lawas, ginabuligan sini para nga makakuha siya sang source of energy for satisfactory growth and physical activity during early growth years. Kung nabalaan pa lang ni sa akon papa, Sir Boy, tani samtang ga tulog mi, ginapainuman mo kami di Clinica D3Bio. Tingala ko kay Tuto kini, palainom D3Bio. Daw matu masubra pa siya sa katasa ko now.
5: Way pa na. Way pa na lang tango sa tiro.
0: D3Bio. Ha? 15 years old pa na. Ti subong niya ginakaon lang kuan. Ga-program siya. Ginadulungan siya, ginakaon lang ang D3Bio, Sir Boy.
5: Champion.
4: Ginausap lang.
5: So di ka na no, kinambal ni Dr. Ramil, if you want to maximize the growth of your child, it also that your child also needs energy too para magpower sang growth niya. Di maatag na sa medium chain triglycerides. Grabe, no? Ang D3Bio, ginapanami ang imutulog because it is in your sleep that the child basically grows and repairs its body. That's like adults, no? Ga-repair ta sa atong lawas kung katulog ta. Pero ya, kung bata ka pa, duwa ka katabo. There's repair and there's also physical growth. That's why, ang D3Bio ga-promote tulog. And, of course, abang ga-tulog, ga-hatag man gapon enerhiya para may baskog ang lawas para magpadako sang iyaman lawas, no? Da mo makita ang abilidads sang Clinica D3Bio.
0: Siling niyo ni Mano, Sir Boy, akong bata, Dok, na ayaw na ang gahabok sa sulod sang ilong. Kaya isipon subong, okay na, Dok, pero tigid ang D3Bio.
4: D3Bio.
5: Tigid ang Clinica D3Bio. Yeah.
0: Te, Mano, kada, kag ang bantayan ginila, Sir Boy, kung ang Clinica D3Bio, maparis mo sa gitwag, complete probiotics.
5: Ay, Muna.
0: Hamon ang bantayan, isa sa mga bago nga produkto sa
5: bantayan nyo.
0: Ang Complete Probiotics kag maghalo ang klinika ni Tribayo.
5: Daugap
0: pista sang good bacteria ang imo tiyan.
5: Daugap pista mga soldado
0: mo. Once kag pista ang mga soldado sa imo nga tiyan sa imo tinai, gapista ang imo nami nga mudo.
5: Amo ni ang kampiyon nga pinasok bantayan. Ang probiotics nga hindi iya epektado sa init. Hindi ya maapektuhan sang asido sang tiyan. That's why ang probiotics nga ginkumplito mo, nga Complete Probiotics sang klinika, mapuslan gid sang lawas. Amo na ang advantage. Oy, abangan na ha. Pero ano pagid bala mabulig ni klinika D3Bio sa aton growth? Gina-maximize niya ang absorption sang fat-soluble vitamins. Those fat-soluble vitamins from A to K affects bone growth. No, kung nami ang imo bones, there is a big chance kung bata ka pa nga ma-maximize mo ang imo growth, no, kung hindi pa mag-close ang mga epiphyseal plates mo da, malabot mo gid ang imo maximum growth and muscle development. So D3Bio plays a critical role in maximizing the growth of your child kung kabalo ka mag-usal sini, no? So hindi lang sa trangkaso ubo sipon kagilanat ikaw ginaamligan ni D3Bio, pati bata mo buligan padakoon ni D3Bio sang sakto, not only physically but emotionally and cognitively, pati alam, pati ang emosyon sang bata stable kung ikaw ga klinika D3Bio everyday.
8: D3Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, uno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw. D3Bio with Vizio.
11: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako ng irregular nga regla, sang pagtumar ko sang D3Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
8: D3Bio. Ang D3Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Malakas, mga butika. May DC, ang alkaline, nga vitamin C.
12: Ako si Mimi.
13: Galing kasi napit akong tuhod.
12: Arthritis na galing.
13: Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC, 2 capsule 3 times a day, sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog, gid kaayo ang may TC.
8: May TC, mapalis
14: sa mga butika. Para sa libre nga check-up, bisitahalan
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
17: Iloilo City.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Roa City.
18: Atubang sa PLDT McKinley Street.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Calibo.
17: Refentor Building.
18: Osmeña Avenue.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: San Jose Antique.
17: Juan Tiong Building.
18: Barangay 8 Bagumbayan.
17: Fronting Quezon Mall.
18: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
17: Kulasi.
18: National Highway.
17: Kilid sang LBC.
15: Clinica de Alternativo Medicina.
17: Kabangkalan Branch.
15: Located at ACM Building.
17: Texas Street.
15: Corner Bread Box.
17: Kabangkalan Public Market.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Sagay City.
18: Radyo Bandera Compound.
17: Likod sang Pag-ibig Office.
15: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Bacolod City.
18: Ernai Street.
17: Fronting Paglaum Sports Complex.
0: Kanto ta sa mga dugang health benefits, Sir GP, Sir Boy. Kung adlaw-adlaw kagainom sang D3Bio, ti dako gini mabulig sa digestive system sa mga katigulangan. Siyempre, pagtigulangan, ginapakaon ka ng lugaw, kaya halos di ka matunawan. Pero kung nakainom ka D3Bio, mabuligan ang mga absorption sa mga importante nga mga nutrients, Sir Boy, no? Para malikawan man ang problema sa ito, ang irritable bowel syndrome. Ti balaan man nato ang MCT nga ara sa D3Bio, gina-enhance ang mga good bacteria sa mga tinae sang mga katigulangan. So meaning pa, kung damo probiotics ang mga katigulangan naton, ma-maintain ang healthy gut, nami ang ilang mga immune system while fighting off sining mga harmful bacteria such as Clostridia and Bacteroides. Amo nang pinaka-common ones nga tigulang ka. Mayo man siya isa tan palma, sinadok ang D3Bio, gina-try ko na butang sa akon kuan, akon ulo nga may kaspa. Tingala ko, dula siya. Sa sige ko butang. Pero guwapo namin kay JJ Dugumio. Sa sige niya inom D3Bio, gamot daw ang flower.
5: Ay,
0: siyempre ginapatayin kagaw, Sir Boy.
5: No? May testigo ka, JJ.
0: Sino nagsimot, JJ Dugumio? Ha? Kamu lang.
5: Ang gusto ko lang itong i-reiterate ang ginambal ni Dr. Ramil, about Klinika D3 Bio, no? Sakto na ang D3 Bio, ang Klinika D3 Bio, ganap gabulig sa digestion sang tigulang. May, ang akon mother, no? May mom, si Virgie Zalueta, 88 years old, palakaon pakbit. Ha? Palakaon sa mga kinilaw nga okra, nga gibutangan sibuyas kag langgaw. Inatanan-tanan kung pigaw ang tiyan, hindi na may digest ang tigulang. Pero kinaka-klinika D3 Bio, adlaw-adlaw, 2 to 3 times a day, makaon niya gapon ang mga paborito nga utan nga kilanlan niya. So amuni sa mga tigulang, no, sa mga caretaker sa mga tigulang, kanang kabalo ka mo mag-alaga sa inyo mga lolo kag lola, gai D3 Bio.
4: So ang extra virgin coconut oil sa nga D3 Bio, Sir Boy, no, makapreventin siya sa ginatawag seizure, no, sa mga elders da. Laban sa mga tigulang yang reklamo nila lingin sa nga ulo, no. So makabulig ining D3 Bio tungod sa niya extra virgin coconut oil, kay ang extra virgin coconut oil miyara sa ginatuwag epileptic effect o kon kangay sa ginatuwag epileptic seizure drug, no, kangay ang epekto sina Sir Boy, no. Sa sinang rason ang D3 Bio makabulig sa mga tigulang, confirmi nagalingin ang ilang mga ang ila ulo, Sir Boy, no. Besides sina Sir Boy, ang antioxidants nga ra sa D3 Bio pwede man makabulig sa may mga kuyap, bala Sir Boy, kapataan yung may kuyap, tigulang yung may kuyap, makabulig yun yung mag-reduce ang epileptic problem, Sir Boy.
1: Pinaka-common ng mga blatian sa elderly, no, mga geriatric diseases, amuning diabetes kag hypertension. Kung may diabetes ka, may edad ka, mga 60-70, you have diabetes, try nyo bala ang D3 Bio. Ang yung medium chain triglycerides makabulig na to give you boost of energy bisan pa naga-jita ka sang imong intake sang carbohydrates. Subong man ang nami sini sa iya kay gina-prevent sang D3 Bio ang pag-oxidize sang bad cholesterol, and also as a good fat ginapanubo niya man ang imong bad cholesterol. So nami gini sa mga edad nga may hypertension and of course diabetes. Adlaw-adlaw mag-inom sang D3 Bio.
12: D3 Bio. Gusto mo ba na nami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatugas sa manami nga mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
19: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga
0: wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News. K5 News FM. News FM. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantot sila yung kisang nagligad, sikisaki, kidya katama, diyan ba sa tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akon tulog. So, buong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Moderna Max. Max Epektibo.
8: Ako gali si John Ray. Dasa sumili. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon niko. Tubong nga. Nakainom ko sang Moderna Plus. Kung pamatyagan ka mag-ana.
9: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
10: Mabakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Mayong gabi, mga pamilya, sa tanan nga mga tagpalamati sa aton nga pratuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon gid ang Dios, kagdayawon taman siya. Sa sining kagabihon, bangod sa tanan niya nga pagkamaayo kag proteksyon sa bilog nga adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial kag proteksyon. Initagid pagkalipatan, kaya mo lang gid ini ang kalipay sang Dios na ang matutuod nga Kristohanon magadayaw kag nagadayaw permi kag nagapasalamat sa iya tanan nga pagkamaayo nga yagin bu sa aton kag ang Dios nagpakamaayo gid sa tanan biskan pagali ang mga malaot kaubod sa mga matarong nagapakamaayo siya suno sa mga pulong ni Kristo mismo nga aton mabasa magutoran sa Matthew 5:44 kag 45. So, kumusta kamo tanan? Kabay pa nga sige hapon kamo malipayon biskan nga mga pagtilaw sa aton nga kabuhi pero hindi tap kalipatan nga ang pagtilaw kaupod man na siya sa aton nga kabuhi. Kaya nga man, trial is a part of education in the school of Christ. Ang mga pagtilaw gali bali kangay na siya sa exam nga kung ikaw nag-eskwela, hindi ka gin malipay siguro, labi na kung bright ka. Hindi ka malipay nga wala exam. Ang mga hindi na tamad lang magtuon, muna ang hindi ka malipay kung ma-exam na hamba lang, maestra, may mga paandam. Sige, so sa sining kagabihon, parayan kita sa aton gyapon nga pagtuon, pero anti sa tanan, ang mga muyo, anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumulog sa banal at luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay't gabay sa buong maghapon. Kami po inyong niligtas mula sa lahat ng mapanganib at kapahamakan, mga kaganapan sa mundong ito. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaraw sa inyong banal ng mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na impilan kay 5 News FM. At higit sa lahat, ang CEO Ro Camille Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan, physical, mental, spiritual, financial, and protection. At gayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa supervision manager, lahat ng mga managers, at lahat ng mga kawani sa impilang pong ito. At magpalaan mo man ang inyong banal na mga salita na kung minsan hindi namin maulawaan, nawa, bigyan mo po kami ng ibayong karunungan, makalangit na kalaman upang manawaan namin ang inyong banal na mga salita na maging gabay sa aming paglingkod sa inyo. Itong lahat ay isang dalangin kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoysos. Amen. Now, ang aton tunan subong makuturan, mga kabiyanan, ay ang modern revivals. Anong butambalon sang moderno ng mga pagpabuhi? Na pagpabuhi, kaangay bala sa pagkabanhaw? Spiritually. Now, diri, kabalo na kita sa mga pulong ni Kristo nga ginapamulong niya sang nakita niya ang isa sa mga Sanhedrin sa panahon niya diri sa kalibutan, dayon may nagapanago nga isa ka tawo nga membro gali sa Sanhedrin. Kumaga ang Sanhedrin kung sa aton subong kaangay sa senador o now, bangod kay may pagtuogid siya kay Kristo, ang mga siya nakipagkita. Kung inyo basahon, kumun naman ang sugilanon, diri sa aton mabasa sa Juan, Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta sa versikulo 8, aton nga basahon. Diri makautoran, ang aton mabasa, nagasiling, karon may isa ka tawo sang mga Pariseo nga ginhinganlan si Nicodemo. Isa ka manugdumala sang mga Hudyo, siya nagkadto kay Jesus sa kagabihon kag nagsiling sa iya, "Rabi, nahibaloan namon nga ikaw manunudlo gikan sa Dios. Kag walay isa nga makahimo sini nga mga tanda nga imo ginahimo kun indi ang Dios kaupod niya." Jesus nagsabat sa iya, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, kun ang isa indi matawliwat, hindi siya makakita sa ngiharian sa Diyos. Sino ko di mo nagasiling sa iya? Paano bala ang pagpakatao sang tao kung siya tigulang na? Makasulod bala siya
sa makadua, sa tiyan sa iya iloy, kagmataw. Isos ng sabat, sa pagkamatuod na kasiling ako sa imo, kung ang isa hindi mataw sa tubig kag sa espiritu, hindi siya makasulod sa inyarihan sa Dios. Ang nataw sa unod, unod. Kag ang nataw sa espiritu, espiritu. Hindi ka matingala nga nagsiling ako sa imo, kinanglan kamo mataw liwat. Ang hangin naguhuyop sa diin nga buot niya, kag mabatian mo ang yatimog, apang hindi mo mahibaluan sa diin siya nagahalin kun sa diin nagakadto. Subong man ang tag sa kataw nga nataw sa espiritu. Kanami, no? Now, kanami diri sa ilustrasyon ni Kristo nga gingamit niya agud nga mahangpan ang simple nga pagpahangup. Karon diri sa moderno nga revival, pagpabuhi, mga kuturan, bisan diin ang pulong sang Dios ginbantala sing matutom. Kay ang pulong sang Dios amo na ang sa aton subong, amo ni ang pinakaimportante. Sa ilang pagsurihan na ni Kristo, gingamit niya ang ilustrasyon nga mataw liwat. Ang binhi nga kinahanglan mataw o matanom sa aton hunahuna kag tigipusoon amo ang pulong sang Dios. Kung masahon naton ang 1 Pedro 1, sigurado na siya versikulo 23. Kay amo niya ang gingamit man ni Apostol Pedro sa iya nga pagpahangop nga kinahanglan ang tao, mataw siya, pero ang gingamit nga literally is mga pulong sang Dios. Kung basahon ta man ang among versikulo, pwerte ka nami, kangaman. Kay hambal diri nga natao kamuliwat, hindi sa madinlunton nga mga binhi, kundi sa di madinlunton, paagi sa buhi, kag nagapadayon nga pulong sang Dios. Na? So, muna nga sa dinisurihan tanga modern revivals, ang pulong sang Dios bisan diin ginbantala sing matutom. Nagsunod ang mga resulta na nagapamatuod sang Dios nun nga ginhalinan sini. Ang Espiritu sang Dios nagupod sa mensahe sang iyang mga alagad, kang ang pulong may gahom. Ang mga makasasala nakabatyag sang ila mga konsensya nga nagdasig. Abaw, namin no? Ang kapawa nga nagaiwag sa tag sa katao, nagakari sa kalibutan, nagibag sa tinago nga hulot sang ila mga kalag, kag ang tinago nga mga butang sang kadudulman ginpahayag. Ang madalom nga konbiksyon naguyat sa ila mga unahuna kag mga tagipusoon. Nakonbinsi sila sang sala, kag sang pagkamatarong, kag sang paghukom nga mag-aabot. May balatyagon sila sang pagkamatarong ni Jehova, kag nabatyagan nila ang kahadlok sa pagpakita sa ila sala, kag kaiguan sa atubang sang manog, pangita sang mga tagipusoon. So, ang butamalon nga ang Dios mismo sang ginwaragwag ang iyang maayong balita, ginbantala sa iatuntuod ng mga mensahero. Gingamit sang Dios ang mga tao, agon nga waragwag ang pulong, kag sang nabatian. Sigurado makuturan, makabiyanan nga, ang makabati, magdulot sa ilatigi pusoon sa ilong nahuna. Nabatian nila ang pagkamatarong, nakonbikto sila, dayon nagdulot sa ilatigi pusoon, kag amuna kamangdanan. Sa kasakit nagsinggit sila. Sino bala ang magaluwas sa akon gikan sa sini nga lawas sa kamatayon? Kay Apostol Pablo ni siya nga singgita. Kung basahon ninyo ang Roma kapitulo 7 bersikulo 24. Sang ang krus sang kalbaryo upod ang iya walay katapusan nga halad para sa mga sala sang mga tawo ginpahayag. Nakita nila nga wala sing iban kundi ang mga merito ni Kristo ang makaigo sa pagtumbas sang ila mga kalapasan. Inilamang ang makapasag-uli sa tao sa Dios. Kabalo na kita nga suno sa Isaias 59, versikulo 2, ang tao nabulag sa Dios bangod sa sala. Upod ang pagtuo kag pagpaubos ginbaton nila ang kordero sang Dios nga nakakuha sang sala sang kalibutan. Juan 1, versikulo 29. Paagi sa dugo ni Jesus, nakatigayon sila sing pagpatawad sang nagligad ng mga sala. Ang butamalon, sang imo gin kilala si Kristo, ginbaton mo si Kristo bilang imo personal nga manunubos o manuluwas,
ang daan mo nga mga kasalanan bisan ano kad grabe nga sala ginpatawad siya bangod siya pagtuo nga siya lamang ang bugtong nga makaluwas sa imo sa sini nga kabuhi kag sa palabuton. Ining makalag nagdala sing bunga nga nagakabagay sa paginulsol Roma or Matthew 3:8. Nagtuo sila kag ginbautisuhan kag nagbangon sa paglakat sa pagbag-o sang kabuhi bag-o nga mga tinuga kay Kristo. Kay amo man ang ginhambal sa 2 Corinto 5:17 nga bisan sino ang ara kay Kristo bag-o na siya nga tinuga. Nagtaliwa na ang mga dumaan subong nangin bag-o na nga tao. Indis paghimo sang ila kagulingon suno sa ila mga kulingon nga sang una kundi paagi sa pagtuo sang anak sa Dios sa pagsunod sa mga tikam, sa pagpabanaag sang iya kinaiya, kag sa pagtinlo sang ila kagulingon, subong nga si Kristo putli. Ang mga butang nga ilaan ay ginakaugtan karon ginahigugma nila. Kag ang mga butang nga ilaan ay ginahigugma, ginakaugtan nila. Ang mga bugalon kag mapinalanggaon, nangin malulu kag mapinaubuson sang tagipusoon. Ang walay pulos nga matinaas-taason nangin seryoso kag indi makahalalit. Ang mga di matinahuron nangin matinahuron. Ang mga hubog nangin matinlo. Ang mga palahubog nangin putli. Ang walay pulos nga mga uso sa kalibutan ginpahigad. Ang mga Kristiyano wala nagtinguha sang nagwa nga puni sang pagsalapid sang buhok kag sang pagpanapot sing bulawan o kun sang panapton kundi ang natago nga tao sang tagipusoon sang sinang di madinulunton bisan ang puni sang mahagup kag mahimong nga espiritu nga sa itululok sang Dios may dako nga bili. Suno sa 1 Pedro 3:3-4. Ang mga revival nagdala sang madalom nga pag-usisa sa tagipusoon kag pagkamapinubuson. Ginkilala sila paagi sa sulimni, hanuot nga mga pangabay sa makasala, paagi sa paghandom sing kaluoy para sa pagbakal sang dugo ni Kristo. Ang mga lalaki kag mga babay, nagapangamuyo kag nagapakig-away upod sa Dios para sa kaluwasan sang mga kalag. Ang mga bunga sang among nga mga pagkabanhaw sa espiritual nakita sa mga kalag nga wala mag-isol sa pagdumili sang kagulingon kag sa pagsakripisyo kundi nagkalipay nga ginkabig sila sa pagtilaw nga takos sa pagantos sang pagpasipala kag pagtilaw tungod kay Kristo. Ang mga tao nakakita sang isa ka pagbag-o sa mga kabuhi sa itong mga nag-angkon sa ngalan Jesus. Ang komunidad nakabinipisyo sa ila influensya. Nagtipon sila upod kay Kristo kag nagsabog sa Espiritu sa pag-ani sang kabuhi nga walay katapusan. Mahimo isiling nanungod sa ila. Nagkasubo kamo tubtob sa paghinulsol. Kay ang Dios nun nga kasubo, nagatuga sang paghinulsol pakadto sa kaluwasan nga hindi dapat paghinulsulan. Apang ang kasubo sang kalibutan nagtuga sang kamatayon. 2 Corinto 7:10. Kay tanawan ninyo ini mismo nga butang nga nagkasubok kamo suno sa Dios nun nga sahi, kung daw ano nga pagtindo ini sa inyo, oo. Kung daw ano nga kaakig, oo. Kung daw ano nga kahadlok, kung ano nga kailigon, kung ano nga kakugit, oo. Daw ano nga pagtimalos. 2 Corinto 7:9-11. Amoy ini ang resulta sang pagpanghikot sang Espiritu sang Dios. Wala sing ebidensya sang matuod-tuod nga paghinulsol luwas kun ini nagapanghikot sang reformasyon or pagpabago. Kun ibalik niya ang prinda, ihatag liwat ang iya ginkawatan, ituad ang iya mga sala, kag higugmaon ang Dios kag ang iya isigatawo. Ang makasasala, makahimo nga makasiguro or mahimo nga makasiguro nga nakasapo siya sing paghidait sa Dios. Amo ini ang mga epekto nga sang nagligad nga mga tinuig nagsunod sa mga panahon sang reliyoso nga pagpukaw. Kun hukman paagi sa ila mga bunga, kilala sila nga ginpakamaayo sang Dios sa kaluwasan sang mga tao kag sa pagbayaw sang katawhan.
Madamong reliyoso nga mga manunodlo nga nagasili nga si Kristo paagi sa kamatayon nagdula sang kasuguan. Kag ang mga tao hilway nagikan sa mga kinanglanon sini. Sa aton nga mga tiempo subong, labi na kay ari na daw kita sa bugay, damo nga mga manunodlo nga nagasili nga sila or ang tao hilway na hindi na kinanglan nga magtuman pa sang kasuguan sang Dios. Basically, ang napulo kasugo or Ten Commandments. Pero hindi gidina matuod. Pila na natun rigin liwat sa aton nga programa nga walay kamatuuran halin sa Biblia nga nagasiling nga bangod kay si Kristo na patay na sa cross, gindula na ang iya nga kasuguan. Wala gid kita mabasa sa Biblia bisan isa na lang ka bersikulo. Mananga, may pila ka mga nagrepresentar sinisubong isa ka mabugat nga guta. Kag sa kabaliskaran sang pagkaulipon sang kasuguan. Ginapresentar nila ang kahilwayan nga maagom sa idalom sang ebanghelyo. Apang hindi amo sini ang pagtamod sang mga manlagna kag sa mga apostolis sa balaan nga kasuguan sang Dios. Nagsiling si David, magalakat ako nga may kahilwayan kag ginapangita ko ang imo pagsulundan. Salmo 119 bersikulo 45. Si Apostol Santiago nga nagsulat pagkatapos sang kamatayon ni Kristo, nagapatuhoy sa dekalogo or kasuguan, subong ang hari nga kasuguan kag ang himpit nga kasuguan sang kahilwayan. Santiago 2:8 kag Santiago 1:25. Kag ang manugpahayag tunga sa siglo pagkatapos sang paglansang sa cross, nagpahayag sang pagkamaayo sa ila mga nagahimo sa ilang nagahimo sang isa sa iya mga sugo. Agod nga may kinamatarong sila sa kahoy sang kabuhi kag makasulod paagi sa gawang pasulod sa syudad. Kung masahon naton ang 22:14 nga sa English ang ginisiling, blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life and may enter in to the gates into the city. So muna nga sa katapusan na ng kapitulo sa Biblia sa bago nga katipan. Ang pagsiling si Kristo paagi sa kamatayon, nagdula sang kasuguan sang yamay, wala sing sadsaran, walay pundasyon. Kung posible nga ang kasuguan ginbago o kung ginsikway, niyan si Kristo hindi kinahanglan nga mapatay sa pagluwas sang tao, gikan sa silot sang sala. Ang kamatayon ni Kristo nga malayo gid sa pagdula sang kasuguan, nagapamatuod nga ini hindi mabago. Ang anak sang Dios nagkari agod padakuon ang kasuguan, kag himuon ini nga dungganon. Isaias 42:21. Nagsiling siya, hindi kamo magunahuna nga nagkari ako sa pagdula sang kasuguan. Tugtog nga ang langit kag ang duta magtaliwan ang isa ka tuldok o kung isa ka tipik, hindi gid malula gikan sa kasuguan. Mateo 5:17-18. Kag nanungod sa iya kaugalingon, nagapahayag siya, nagakalipay ako sa paghimo sang imo kauton o Dios. Oo, ang imo kasuguan yara sa sulod sang akon tagipusuan. Salmo 40:8. Ang kasuguan sang Dios gikan sa iya kinaugali, hindi mabago. Isa ini kabugna sang kawuton kag sang kinaiya sang iya tagsulat. Ang Dios gugma kag ang iya kasuguan gugma. Ang duha ka kadalagko nga mga prinsipyo sini amo ang gugma sa Dios kag sa tawo. Ang gugma amo ang pagtuman sang kasuguan. Roma 13:10. Ang kinaiya sang Dios amo ang pagkamatarong kag kamatuoran. Amo ini ang kinaugali sang iya kasuguan. Ang salmista nga si David nga siling, ang imo kasuguan amo ang kamatuoran. Ang tanan mo nga sugo matarong. Salmo 119:122 kag Salmo 119:172. Kag si Apostol Pablo nagpahayag, ang kasugmaan balaan kag ang sugo balaan kag matarong kag maayo. Roma 7:12. Ina nga kasuguan nga isa ka ekspresyon sang unahona kag kauton sang Dios, dapat mangin mapinadayonon subong sang author sini. Ini ang buluhaton sang pagkonverter kag pagkabalaan sa pagpasaguli sang tao sa Dios paagi sa pagdala sa ila sa mga prinsipyo sang iya kasuguan. Sa ginsuguran ang tao gintuga sa dagway sang Dios. Naisanto gid siya sa kinaugali kag sa kasuguan sang Dios. Ang mga prinsipyo sang pagkamatarong nasulat sa iya tinipusoon apang ginpahilyo siya sang sala gikan sa iya manunuga.
wala na siya ginpabanaag, wala na niya ginpabanaag ang Diyos noon nga larawan. Ang iating pusoon, nagkapagigaway batok sa mga prinsipyo sang kasubuan sa Diyos. Ang undod nun nga hunahuna, kawayon batok sa Diyos, kag hindi ini magpasakop sa kasuan sang Diyos, kag sa pagpamatuod, pagkamatuod hindi ini mahimo. Roma 7:8 versikulo 7. Abang, ginhigog magid sang Diyos ang kalibutan, nga ginhatag niya ang iya bugtong anak, agud nga ang tao makapasiguli sa Diyos. Pagi sa mga merito ni Kristo, mapasaguli siya sa paghiusa sa iya manunuga. Ang iya tigipsoon dapat baguhon, pagi sa Diyos nun nga grasya. Dapat may bag-o siya nga kabuhi gikan si babaw. Ini nga pagbag-o amo ang bag-o nga pagkabunag. Nga kun wala ini siling ni Jesus, hindi siya makakita kag hindi makasulod sa ngiharian sa Diyos. Sunod sa Juan 3 versikulo 3 kag versikulo 5. Amo na nga tikang sa pagpasaguli sa Diyos amo ang pagkumbinsi sang sala. Butumalon, makonbikto ka nga ikaw nakasala. Pagi sa kasubuan, ang pagkilala sang sala, 1 Juan 3 versikulo 4, sin is the transgression of the law, and Roma 3:20. Agon makita ang iya sala, dapat tilawan ang makasala, ang iya kiniya, pagi sa dako nga talaksan sang pagkamatarong sang Diyos. Isa inikas, salamin nga nagapakita sang kahimpitan sang isa kamatarong nga kiniya, kag nagapaposible sa iya mga mahangpan ang mga depekto sa iya kagalingon. Ang kasuguan nagapahayag sa tao sang iya mga sala. Apang wala ini nagahatag sing remedyo. Samtang nagasaad ini sing kabuhi nga walay tapusan sa mga matinumanon, nagapahayag man ini sang kamatayon sa mga maglalapas. Sa mga lapas ang kasuguan sang Diyos. Ang Ebanghelyo ni Kristo lamang ang makahilway sa iya gikan sa pagpakamalaot ukon sa kadagtaan sang sala. Dapat niya ipakita ang paghinulsol sa Diyos nga ang iya kasuguan ginlapas kag ang pagtuo kay Kristo ang iya halad sang pagpasiguli. Amo, sa amo nagatigayon

1, versikulo 31. Paano bala kita napatay sa sala, mabuhi pa sini? Kag siya nagpahayag, among ini ang gugma sa Dios, na tumano naton ang iyang mga sugo, kag ang iyang mga sugo hindi mabugat. Roma 3:21 and 6 versikulo 2, 1 Corinto 5 versikulo 1 Juan 5 versikulo 3. Sa bagong nga pagkatao ng tigipusoon, ang tigipusoon ginadala sa pagsinantuhan ay sa Dios. Subong nga ini gindala sa paghisantuan ay sa iya kasuguan. Kung ini dako nga pagbag-o, natabo sa magasala, nagsaylo siya gikan sa kamatayon pagadto sa kabuhi, gikan sa sala pagadto sa pagpakabalaan, gikan sa paglapas kag pagrebilde, pagadto sa pagtuman kag pagka mainunungon. Ang daan nga kabuhi sang pagpalayo sa Dios natapos na. Ang bag-o nga kabuhi sang pagpasaguli sang pagtuo kagugma nagsugod na. Niyan ang pagkamatarong sang kasuguan matuman sa aton nga naglakat indi suno sa unod kundi suno sa espiritu. Roma 8 versikulo 4. Kag ang hambal sang kalagmangin o daw ano ang akon paghigma sa imo kasuguan. Amo ini ang akon pagpamalandong sa bugos nga adlaw. Salmo 119 versikulo 27. Ang kasuguan sa Ginoo himpit nga nagapabag-o sang kalag. Salmo 119 versikulo 7. Kung wala ang kasuguan, ang tao wala sing matarong nga paghangop sang kaputli kag pagkabalaan sa Dios. O kun sang ila kagulingon nga sala kag kaiguan. Wala siya sing matuod nga pagtuo sa sala kag nagabatyag nga wala siya sing kinahanglanon sa paginulsol. Bangod, wala nila makita ang ila na dula nga kahimtangan sa subong nga manughaplas sang kasuguan sang Dios. Wala nila marelisar ang ila pagkinahanglan sang nagapasiguli sa dugo ni Kristo. Ang paglaom sang kaluwasan ginabaton nga wala sing radikal nga pagbag-o sang tigipusoon o kon pagbag-o sang kabuhi. Gani ang mabaw nga mga pagbag-o nagadamo kag ang mga kadam-an nagabuylog sa simbahan nga wala gid mahiusa kay Kristo. Amo ni ang masubo makuturan kay sa saya nga experience or aktual mismo nga kahimtangan sa subong nga mga moderno kuno nga pagpabag-o. Ang sayop nga mga teorya sang pagpakabalaan na naghalin sa pagpabaya o kung pagsikway sa Dios nun nga kasuguan, may isa ka prominente nga lugar sa religyoso nga mga kalihukan sa panahon. Ini nga mga teriya, pareho nga butig sa doktrina. Kay makatalagam sa praktikal nga mga resulta kag ang kamatuoran nga il nga sila sa kahiguan sa kabilugan nakakita sang kahamuot nagahimo sini nga doble nga kinanglanon nga ang tanan may maathag nga paghangup kung ano ang ginatudlo sang kasulatan sa sini nga punto. Ang matuod nga pagpakabalaan isa ka doktrina sa Biblia. Si Apostol Pablo sa iya sulat sa Iglesia sa Tesalonica nagapahayag amo ini ang kabuton sang Dios ang inyo pagpakabalaan. Kag nagapangamuyo siya ang Dios mismo sang panghidait magpakabalaan sa inyo sing bugos. Uno Tesalonica 4 versikulo 3 kag Uno Tesalonica 5 versikulo 23. Maathag ang ginatudlo sang Biblia kung ano ang pagpakabalaan kag kung paano ini matigayon. Ang maluluwas nagpakamaayo para sa iya gintutunan kag nagapangamuyo pakabalaan na siya paagi sa imo kamatuoran ang imo pulong amo ang kamatuoran. Maguturan kabiyanan huwag naman kita sing timpo nga mapadayon pa tapos unta sa nubong pangamuyo. Nakilang Diyos na sakitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumudulog sa iyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin muli ang inyong nakilang pag-ibig, patubay at gamay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po ay nagpagbulay-bulay muli sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang manakikinig, pagpalain mo ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines, at ang CEO Dr. Ramil Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and addiction. Kayo din sa lahat ng mga nakinig at lahat ng mga kawani. At patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga kukulang pagkasala laman sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pangitan ng matamis ng pangalan ng Pinesus. Amen.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Number 1 hit music station, 101.5
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
4: Super Kukulitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
5: The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we got 44 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi magago K5 and welcome na sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, updanay kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto kini palabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga nagahatagid pabugat sa inyong balatsyagon, o kung nagapagumun sa inyong mga paminsaron, subong nga gabi, text yun na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263. O kung sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton balibot, sa liwan, i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag sa liwan, sa ating Globe number 0927-448-940. October 6, 2026. It's a Tuesday evening, mga K5. Kag-ari na siya ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayong gabi si mo K5 Jirili.
0: Kamustang imong adlaw, lo?
1: Well, the same as usual. Nothing gonna change my love for you. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa tuntanan, ako naman si Jay Lolo. Kamustas? Natastas? Ang batatas? Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Pati good. Very good. Mayo-mayo. Maayo kagin. Importante siyong mga ka-K5 nga wala kita siyang trangkaso, hilanat, ubo o kunano man nga sa vlog sa aton nga ikayong lawas. Wala kita siyang masakit kag balatian. Man ining aton nga mga gusto sa kabuhi naton. Mga duta, mga kwarta, nga damo, abi sa bangkong. Nami man na, mabatsagan naton eh. Kagamining mga malahalon nga TV, lalagko mo lang nga TV. Cellphone nga malahalon. Brand new car. Mga gamit nga mapuslan kag malahalon. Normal man lang maghandom kita kay way siyang bayad, hindi malahal. Now, according kay Steve Jobs, blah, ang nag-iya siyang ining tawag naton nga Apple. Ining tawag naton ning mga Apple blang mansana. Ining mga iPad blang Apple blang. Ining mga cellphone nga walhalon si Steve Jobs. Ang tag-iya kaga siya ang nag-palaptas ining sa ining mga klase siyang gadget sa aton moderno nga panahon. Sang ara siya sa hospital bed, mga kakipipe. Kay man ini siya, tamaan ka man garanon. Magambal siya nga maklon niya, pulo kiktarya. Hindi, 50 kiktarya maklon ko. Mabahambal abi ang iyang tao nga biligya kabayo to nami, oh, Arabian nga kabayo. 5 kabilog ikarira ta. Hindi, makaka-20 ka kabayo. Amo na siya kakadamo, kurta. Niya mabakal ta siyang jet plane para sakyan mo. Inang isya la kabilog. Niya nano ka man man, 5 ha kabilog. Amo na siya kamangaranon si Steve Jobs, mga kaya. Doon kailan na katimpura yun ni Bill Gates, bla? Ang ining internet, ining Microsoft, bla? Si Steve Jobs naman, mga kalibel ni Zuckerberg, bla? Now, si Steve Jobs, no, dako ang balay mansyon. Kompleto, ah. Damo siya tao kung nag-trabaho siya. Lain man niya nag-gunting siyang iyan nga mga tanom abing para mag-tahom ang garden niya. Lain man yan ko si Niro kag may mga nagapang trapo man siya balay. Kadako siyang balaya mo. Kag kalapad lang. Damo kwarta, no? Adlaw-adlaw kasunod kwarta siya, milyon mo, dolaris mo lang. No, karoon nakabot ang chimpo mga ka-K5, no? Nga nag-hospital bed siya. O kung na-confined siya sa isang hospital. Kag na-find out mga ka-K5, dying siya tungod sa masakit nga. Grabe niya nga ang pag-anto, sabi. Tagimatayon siya. Minsan rabala. Damo siya kwarta, hubin pa. Early 50s pag-urong edad niya. Humble ni Steve Jobs samtang ara siya si Saka Catrice Hospital. Tagimatayon. Damo siya kwarta. Super millionaire siya sa Amerika mo. Now, niya, kung pwede lang, niya ko magambal, ha? Magambal kung baklol, kundi mabakal ko eh. Damo ko kwarte. Kung maglakad ko, may drive sa ako, slakyan niya. Why ko nag-drive, kundi may driver ko yan. Ginabayaran ko. Gusto ko ang pinaka-the best na manugluto sa hotel. Maubra sa balay ko, sa kitchen ko, para maghatag sa ako sa pagkakuman na daw. Mabayad ko, mayroon ko siya. Ang mayo maghimo siyang swimming pool. Hambalan ko nga, obrahan niya ko swimming pool sa akong balay. Obrahan niya ko, mayroon ko siya. Isang plaso ko siya, mayroon ko siya. Danda mo kung kwarta mo. Hambal Steve Jobs na. Ang nami mag-ubra siyang mansyon, abe, dali sa Amerika. Kinpatawag ko, nyobrahi ko mansyon, duwak bilog. Ti, ginsukot ako, nyaway problema siyang kwarta. Ubrahi lang ko mansyon, iberanda ka. Damo siya kwarta mo. Nyaga, iko 50 ka maka. Nya wala kalabot 50 nga akon nga kawakbaka di. Ito gangisin ka kabayo. Amo na siya ka grabe ka damo sa kwarta. Tanan siya pwede yung bayran lang. Sang ara siya liwat mga kakipam sa ining hospital bed. Tagimatayon. Nya mo ina ang akon istorya sa kabuhi. Nya kon pwede palang kung sino masalo sa ako niya tagimatayon. Sino masalo sa ako niya nga masakit abi parang batay, mabayad ko. Kay man mga mahal kag minilyon nga sakot sa akon sa mga proyekto, gabayad ko gani sila mo. Pila pa na ka milyon dala, sige damo ko kwarta, gabayad ko. Nga karon ari ko hospital, tagimatayon, no? Kung sino abiluyang nga pwede lang tani masaylo ang akon masakit siya sa loon niya, mabayad ko! Galing useless ang kwarta ko. Why pulos ang kwarta ko? Because hindi ko mabakal, kag hindi ko mabayad ini, kag wala man siyang tao, kag hindi man pwede masaylo ang balatian ko siya. Yang pinakahandong ko lang siya bong is magkanto sa heaven. Yang basip la pilapliti pa heaven na. Baklo niyang heaven, guru. But seriously, mga kakipay, amo ng realidad. Kung ikaw nagabatsyang na sang sakit kang mulatian, wala na sang mas importante pa si mo kundi ang mag-ayo ang imulawan. Maumpawan ka sa imo masakit kang mulatian. Wala ka na sang labot sang tahom nga auto. Wala ka na labot sang malahalon kag bag-o nga cellphone. Wala ka na labot sang tahom nga balay kag travel abroad. Wala ka na labos ang super damo-damong kwarta mo, kundi maumpawan ka lang nga hindi lang mapahamak kang madula ang kabuhi mo, hindi malas. That's why ina-leksyon sa aton tanahin kagpagtulunan ina magkakakifan. Nga samtang maayo pang kondisyon sa lawas naton, aton ini amligan kag di parahon pagi siya pag-maintenar sa nga aton sistema nga hilway sa masakit kag malatian. Aton gidpilion nga magkaon sang masustansya nga pagkaon katulad sang preska nga utin, nga utan, preska nga utan kag prutas. Mga mapuslanon nga mga ilimnon nga damo sang bitamina nga makuha naton. Kag subong man mga kakefab, hindi kita makalipad nga magpabalhas kita. Bisan ano nga pamaagi, basta balason ka, mayo ina nga inisyatibo. Kay man, isa lang kamilog lawas naton sa ining kabuhi naton nga agi malakita diri, na karong kanugon kung masakiton ng lawas mo. Gani, mga kakefab, kung ikaw nagpabalhas, ginapuligan mo ang imong sistema nga maglimpyo. Tungod ang higko o kung ang toxins nga nagkasulod sa lawas naton, amo ang kabangdanan kag ginatudlo nga dako nga kalitan sa paguba sa aton mayong lawas kag nagresulta sa masakit kag malatian. Nabalaan na nato rin na masakit kag malatian, isa ini ka dako nga risko kag posible ka maging kamatayan sa isa ka tawo, mga kakaypan. Gani, subong kinanglan naton buligan tang lawas naton para sa matahom kag malabuto naton. Kung ano pang mga handom naton, wala sang imposible na importante investment naton unahon tagit ang aton ni kayong lawas. Hindi gin magkalipad sa pagpabalhas, no? Ini isa ka natural detoxification process of our body. Natural kag wala niya bayad niya mga kakipay, balason ka lang yan. Kada adlaw nami gig ka makakaon ka sa mga preska kag mga masustansya nga pagkaon kag number one pagin mga kakifab limpyo ang aton ogsaraan kag aton sulod panimalay kay hindi nato niya mabutig sa aton nga ininga kagaw mikrobyo kon bakterya nga nagahatag man sang problema sa aton ni kayong lawas kag membro sang aton panimalay. Delikado kon mahigko ang lawang aton palibot ang aton sulod balay. Kay ara nira nagatinir o nag-istar ang mga kagaw nga na pwede maghalit sa aton nga ikayong lawas. So gani, limpyuhan tagid ang aton na ogsaran, ang aton sulod balay, aton gidhalungan, no? Kagsubong man mga kakifab ang aton nga mental health, hindi kagid magpa-stress, abi. Kinanglan balansihon talang ni kagbantayan tagit ang aton kagalingon nga hindi kita ma-stress. Kay damo nasang stress-related nga mga kaso nga pertika delikado kag makamamatay. Tungod sa stress, nagtuhaw ang cancer yo. Tungod sa stress, grabe na stroke siya na heart attack. Tungod sa stress, natubo ang arikisya. Kamod lang kag delikado kung ma-stress ikaw. Balansihon talang niya. Kag sa subong mga kakipay, pasalamat kita tanan. Pasalamat kita tanan. Tungod subong sa aton diri, may mapuslanon, kag masaligan, nga klaseng natural nga suplemento, nga nag-aamlig kay nagabulig sa paglimpyo sa aton sistema, kag padayon nga naghatag sa kabakod, nga para madayon ang aton nga pagpangalipay sining kalimutan ang DTX 500 mga kakipay. Isa ka natural nga suplemento himo ini sa Amargoso kaga may antioxidant nga halin sa tubo. Puro tanan natural naghatag sa aton sang depensa kapag amlig sa aton lawas, paglimpyo sa mga toxins, kag pagdipara sa mga guba nga mga selula gina-repair yan. Kag aton nga mga damage nga mga tissues, mga kakaibab, ginapayo ya. In kaso ginmay mga naghahanak na sakit o balatian sa sulod sa lawas nato, kung nagainom ka DTX 500 adlaw-adlaw, ginapagarya o ginauntat ya, nga ini maglala mga kakaibab, de buenas kita, kay because available, kag affordable lang ang DTX 500 mga kakaibab. Pwede gin as your daily maintenance mga kakipay. para mabuhinan ang aton mga toxins and madipinsahan ang lawas naton sa mga free radicals. Tungod ang DTX 500 magluwas ang may ampalaya extract siya, margoso. May aras sa isang super antioxidant nga mo ining nagadepensa, nagahatag sa aton sa nga kabakon nga cellular kaya hindi mapintuhan sa pag-deteriorate nga tungod sa epekto sang free radicals. Sa pag-inom naton adlaw-adlaw sang DTX 500, ginabuligan ta ang aton nga lawas nga maglawig ang aton kabuhi, mga ka-K5. Imponto alas 10 na, mga ka-K5. Ini nga bahin na dulong na sa aton sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nainom nyo ng Mighty C? Report, mga ka-K5, sa lakat sang panahon, intertropical convergence zone. Convergent, no? Kung hindi virgin, ay nanugon. Ino ni intertropical convergence zone man. Amo inisyabong ang nag-apekto sa Visayas, Mindanao, kag Palawan, mga ka-K5. Hangin halin sa norte, kag hangin halin sa norte, sur kag na norte, nagasugot anay sila, mga ka-K5, sa tunga-tunga sang kalibutan, somewhere in equator, no? Kag dire sa aton ginayon ang tuon sang ining duwa ka klase sang hangin, no? Halin sa norte kag sur, nga kung sa niin nag-samo sila, ang tendency sini, mga ka-K5, no? Is moisture ini. Nagatuga ini sang magalong mun kag maulanon nga panahon. Kag may mga pagpapangilad kag mga naguo, mga ka-K5. Kag plus pagin, ang tawag naton nga another wind flow, halin naman sa amihan nga pattern sang aton panahon, klima. Nga halin sa mabaw sang Luzon, natawag nila nga Siberian wind nga pattern. Na kung mag-snow na dito gani, kung matunan ng snow, ang paliro na natin siya pagkanto ni Saturn eh. Halin sa babaw siyang Luzon, panaog din sa Visayas, amo na ning amihan. Di, very complicated ang aton subong klima tungod. May ara kita ang ginamatayan nga El Nino, kuno? Super El Nino. May ara kita sang amihan. May ara kita sang Siberian wind, mga ka-K5. May ara kita sang intertropical convergence zone. Ang bagyo nga si sinutong ang alan niya sa bagyo, si Choy Wan. No, si Choy Wan, no? Insect ni Guro nga bagyo ni Guro. Nahuya sa mga kakipay, wala sa nagsulod sa aton nga teritoryo sa Philippine Area of Responsibility. Nag-U-turn siya, pagkantuya siya, o nag-left turn siya, o right turn. Nag-right turn siya, pagkantuya sa Japan. Pero subong, mga ka-K5, somewhere in Pacific Ocean, nga malayo sa aton diya. Pero makita na basi sa satellite image ng Pag-asa, may bagyo dwa kamilog to nga nag-pulon-pulon sa tunga sang dagat sa Pacific Ocean. Pero hindi epektado ang aton niya nga nasyon. Ah. Ang nag-apekto sa aton subong, ining intertropical convergence zone, ining amihan, nga wind flow, mga ka-K5, kag ining throw o kung ang extension nga galom sang ining bagyo nga si Choy Wan nga padulong sa Japan, mga ka-K5. Nagatugas ang madamol nga galom, kag pagpangilad, kag guom-guom, ining mga misklada nga klase sang weather na weather disturbance sa sumong mga ka-K5. But still, so far so good, wala sang bagyo kung low pressure nga ginamonitor malapit sa ato na kung inside sang Philippine Area of Responsibility. Padayon gapon nga tahom kag so far so good ang aton nga klima. Importante mga ka-K5, wala ka tulo, shipon mo. Wala ka ginabarukoy, kag wala ka ginaubo. Amo na siya mong importante, gaya nga siya padayon lang imo yung pagpaninguha sa trabaho mo. Padayon lang imo ang pagpatupad sa imo yung mga obligasyon sa panimalay mo. Kung ikaw nag-biyahe, tricycle, e-bike, taxi, grab, o kung modernize ka o kung traditional jeepney, basta driver ka. Kung ano man yung mga pangamoy ani mo abing, no? Nga gasalig ang imo panimalay. Kung saan daw nga basi, ang mga basi abyan, kinandlan niya kondisyon ng lawas mo. Kay manuwas mapalyar ang lawas mo. Katulad ikaw, isa ka-tricycle driver. Kung nagasalig ang kaldiro nyo sa imong pagbiyahe, kung nagasalig ang mga balon sa kabataan mo sa imong biyahe, kinanglan wala ka sang hilanag kag trangkaso kung masakit o malatian. Kay padayon ang biyahe, padayon man ang income nimo. Kinanglan pasakaon dagin ang depensa kag resistensya naton mga ka-K5. Kapin pagid-on ang imo trabaho, isa ka driver o kon mabudlay ang imo yang trabaho, kinanglan sang padayon nga kondisyon sang paminsaron kag physical. Ha? Para hindi kita yung mapiktuhan sining klema naton kag chimpo naton kag aton palibot. Kinanglan depensa kag resistensya taas gid. Kinanglan tagid sang mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ang kabataan naton mautin na kong handom naton. Ando adlaw gabi pa lang mga ka-K5. Nagpikura na kita sa ilang mga kinanglanon para buwas. Ila pamahaw, ila balon, ginapaminsaran, ginanaton at lalaw. Ang ila uniform, kag ilang mga balayran sa eskwelahan, kag alamutan. Karon ang bata naton, siyempre, mapisan man kapag patigayon sa pagkanto sa eskwelahan. Pero hindi lang siya nag-isa noon sa eskwelahan. Damo sila, gatos, libo-libo sila. Hindi lang silang nag-eskwela, kundi nag-tuon sila para sa ilang mayo kag palabuto nilang masanag mga ka-K5. Karon ang mata ni mo, ha? Kinanglan niya may aras sa resistensya man. Kag-depensa, eh. Kay man sa nambal na to, nilibo ka mga estudyante upon niya. Basi may masugata sa o kung matupad niya, eh. Nga nagatrangkaso o kung nagahilnat o kung may mga kagaw. Karon nag-ubo, nagpangatsi, nagtabog, naglupad upon sa hangin, haklo sa bata mo. Tingala ka na lang nga sang aga, biti mo itong kabaskog, man itong kagapagsik, man itong kay tuto to. Nga pagpuli, nga nagapaluya sa haw, kagtapos ang basang bata mo. Yan na, ilain matyag ko. Pagikam mo sa bata mo, yan siya liog, langaang siya. Pagikam mo sa iya yung agtang, init siya, confirm siya. Trangkaso bata mo, ilanat. Tungod, may nangatsi tungali nga duwak milog sa eskwelahan nga nagamasakit man kag may kagaw naklo sa bata mo. Tungod nga naigo siya, kay tungod pigaw ang iya resistensya, pigaw ang iya depensya. Ang aton solusyon, painumunta siya adlaw sa Mighty C Syrup for Kids. Pas kay tatay kay nanay ho, nagainom sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C, painumunta man si Toto kag si Inday sa Mighty C Zero for Kids. Para padayon ang paglamo nila sa matag-anlaw sa mga handom nila amat-amat sa eskwelahan mga kakipan. Para sa masanag nilang ang palabuton, kinalan sa kabataan sang depensa kag resistensya, Mighty C ang alkaline nga vitamin C para kay nanay kag tatay kag sa mga kabataan, Mighty C Zero for Kids. Oras na to na last 10:08 na kag ini nga bahin na dulo na sa aton sang D D3 ba yun? Wala niya po maghulaw, kag wala niya po niya maghunas o kung magtahaw ang isyo sa public plaza. Do hindi niya basta-basta maumpawan ang sunggod sa mga taga-Bacolod ang natabo sa public plaza, mga kakipan. Nga kung saan din nabutang sumong sa viral amino sa social media ang kahimtangan sa pagpatigayon sa pag-rehabilitate sa Bacolod Public Plaza. Madamo sang haka-haka kang mga isyo, kang mga balita nga sa kapihan nag-espekular ang mga tao tungod sa mga hitabo, mga kakipan. Nga kadako sang budget gali mga kakipan sang plaza kag NGC. Pero nga daw low class ang kalidad daw. Karon na wala daw sa wala lang sa to, no? Dako kuno ang budget sinyo binumati naton sobra 300 million pesos. Ang budget sininga proyekto sa pagpatahom according sa ila sang aton Bacolod Public Plaza kag NGC. Pero kung aton obserbahan na ha, daw hindi ta satisfied sang nagwa nga resulta sang ila pagpatahom. Even though kadako sang budget daw para sa ultimo kag manubo yabi ang pagpanilag, okay naman lang ah. Kay wala na masya pakialam na kay nga aman importante ya kami may tiligangon ah. Pero sa kutob yabi nga nakaintindi kag hindi problema ang tiligangon, madiparahan ganyaya ang ila yung pagkadismaya kag ila pag-obserba sa ining mga proyekto kag hindi sila conforme sa naging outcome sa ilang pag-panilag kag ilang pag-assess. Daw ginbalahura ang syudad sa Bacolod Public Plaza. May ara nga nagaalamod sa sugilanon sa kapihan nga may korupsyon nga natabo sining proyekto sa Public Plaza. Hindi ginmanrikta kuno sa kwarta kundi sa pagpatigayon sa proyekto. Kayman hindi man lang niya korupsyon ang tanan niya puro kwarta lang mo. May korupsyon man niya sa imilang pagpapati nga maayo ang tinutuyo kag maayong plano. Pero once na gani inisarana kag himuon ang mga proyekto nga nasugtan, doon lain gali ang resulta, lain gali ang direksyon. Nga inistoryahan ta, klaro kag tahom katama, katsway nagkomporme kami. Pero sa nga ginimplementar na ang tanan, base sa aton kasugtanan kag sa aton nga budget, lain gali ang resulta. Do amo ina ang sugilanon mga kakifive, no? That's why nga ang mga Bacolod noon do hindi na namian because nga mostly sa mga taga-Bacolod naging kabahin sa ilang kabuhi ang Bacolod Public Plaza. Dira sila nagpa-picture, dira sila nagpa-picnic, dira sila naglagaw abi upod sa ilang kamataan, pamilya. Way back dugay na, especially ang mga taong natubo o nabuhi sa tiyempo sa 50s, 60s, 70s, 80s, 90s. Do kadako git sang ilayang ibubunot mga kakipay because dako nga porsyento nga kabahin sang ila kabuhi, may mga tagsa-tagsa sila ka mga experience kag memorable nga mga experience dira sa Bacolod Public Plaza. Karon daw amo ini ang resulta, ginapabugal nga kadako sang budget. Pero nga ado amulang ini ang kalidad kag quality ang pwede masarangan nga hatag sa mga Bacolod nun. That's why nga sa kapihan mga kakipive, no, may ara nga turiya malang ni nga galagaw nga may corruption involved sa pagpatigayon sini mga proyekto. Pero daw pamatian mo, daw wala man korupsyon. nga man kung ikaw may involved ikaw sa tawag nato nga kinawatay. Ang upod sa mga kawatan is mga butigon. Wala pa kita kakita nga anes nga kawatan. Kakalabanan daw sila ang nag-hambal nga sila pang biktima. Kalabanan sa mga involved sa kinawatay, kagkawatan nga nadakpan, nag-deny, kag nag-pahayag sa ila kaugalingon nga sila biktima, kag sila ang kaluluoy. Kung sa likod sinagali, sila ang suspect, kag sila ang nagahimo sang hindi amo o kung ginawatay. Kamo mga kag-K5, no? Aton nga programa, survey lang niya. Kung ara kamo sa sumong sa inyo balay, kag may kaginan kamo nga magtawag sa aton, nga para magpahayag sa inyo yung opinion. Kapatib lang kamo may korupsyon nga nagluntad sa proyekto sa Public Plaza kag NGC. O kung way kamo gapati, gapati kamo kung wala, abi. Abi, tawag kamo di kag magpahayag kamo. Kay daw, hindi kayo magpati yung may korupsyon. Kay daw, ang makulod, why, ah? Kaya ang korupsyon, guro, ito yung sa Manila, guro, kag sa Babaw. Why manilabot ang makulod? Nagapati ka mo, taga Bacolod, yung mga kakipay, mga itong opisyalis, ya, hindi involved sa korupsyon nga if ever ginman may ara. May korupsyon ay hanggang naglunta, no, kung wala, abi tawag ka mo. Sa inyo, bi pagpanila, kag-opinion, abi, no, atong pamatian sa mga gabi. Ang atong linya, duwa, no, sa atong globe number, 09277-448940. Kag sa ato naman nga smart number 09277 o kung 09286112263. Maskaran na mga kakipaybo, oh. Madamo na sang lente kag mga bisita nga mag-abot sa siyudad sa Bacolod. Kag siyempre i-showcase git ang Bacolod. Kagkalabanan ng mga palagbaon ara sa adlaw kag siyempre may gabiman. Kilala na ng aton yung pagpresenta sining aton fiesta kag aton yung pagsiliba sa maskara. Nakasentro gyapon sa madalom nga ginahalinan sini. Hindi kay komersyal kag pagbaligya sa ininga festival lang. Kung ibasi tagid, ha? Hindi yang yagang-yang lang kaga sinadya. Kundi maini may dako nga meaning sa mga Bacolod noon nga nag-luntad ining Maskara Festival. Because somewhere in time, nag-suffer ang Negros ang Bacolod City sang isa ka depression sang ekonomiya. Pagnubo kag pagsadsad sang mga produkto kag presyo sang ining asukal o kung kalamay. Perte ka mga apigado. Sagipin natin ang mga bata sa Negros. Dumduman yung kanta ni Freddy Aguilar. Sagipin natin ang mga bata sa Negros. Amo to nga chimpo nga grabe damo pigado kag damo malnourish nga mga kabataan sa Negros. Tungod kapigado sa ekonomiya. Kag plus pagid na lunod ang Don Juan nga barko kag amo itong nasakyan sa halos tanan. Magkanto sa Manila sa una ginasakay kita sa barko. Kag nilibo nga mga Bacolod noon kag mga prominente nga mga pamilya kag aton himata sa amo itong chimpo nga natabo mga kakayfan. Nalunod ang barko nga Don Juan. Kag plus ang depression o kung pagnubos ang aton nga kalamay, ekonomiya. Do kasubo kayo sang Bacolod o kung grabe ang paglaragway naton nga do ka hindi naton nga handong nga mag-amos ito. Nga grabe ang kapigaduhon. Out sa kapigaduhon mga kakayfive, no? Gusto naton i-boost up ang aton niyang kaugalingon, ang aton niyang paminsaron kag balatyagon.
0: ang mga artist sang Bacolod. Naghugpong sila kung nag-create sang isa ka maskara para ma-lift up ang Balatyagon kag pangunahuna sang Bacolod noon nga makabangon kag matagaan sang hope o kon pag-asa ang tagsa-tagsa ka mga pumuluyo sang syudad sang Bacolod. Natuga ang maskara festival sa Sinikang Giyunan. Kag dira gin nagsugod ang tanan nga ang tanan naglakad sa dahlaan kay nagasuksok sang malipayon nga itsura sang maskara para malipatan ang mga kasubo nga nagatabo sa Bacolod City. Atong pagkalunod sang Don Juan nga nilibo ka mga Bacolod noon ni Grosanon ang namatay. Kagsubong man atong pag-sad-sad sang ekonomiya sang Bacolod noon kung ni Gros. That's why mga kakipipe, nagalakad sila sa plaza kung sa mga dalanon. Nagasaot sila kung nagasuksok sang maskara kung nagapahayag sang pag-asa sa tanan. Pag-abot sa public plaza, dito sila tanan masimbol. Kag ma-perform kag natipunan sang nilibo ka mga tawo. Amo ina ang palaragway naton sang una nga mga maskara mga kakipipe. Pero subong mga K-5, no? Paano sila subong kasaon sa maskarada sa plaza? Daw wala na iyang ginasudlan ang plaza. No? Kahit tungod may tubig na karoon malulumos na karoon nagsaon. No? O kung may somebody na hindi gusto nga dira sa plaza, hiwaton. Kay kagamay na sang venue para sa dako nga crowd mga K-5. O kung may isa na mga utok mga K-5 nga nagpaminsal. Nga para ma-negosyuhan, ibutang ta sa mas nami nga lugar kag pa himuan ta sa mga sponsor, abi, no? Para makita ang ilayang nga mga negosyo, abi, dito ta ibutang. Para makita sa kadam-an ang ilang negosyo. Dito ta ibutang sa lapit sa ilang nga dako nga negosyo para ma-please naton ang mga negosyante. Kang makuhaan ta sang budget sa ining maskara. Kay ever since magagakipab, no, ang padulungan sang street dance competition pakantogin sa plaza, dito ang final performance. Pero I think subong nga tuig daw, hindi na dito ang direksyon sang ining pagsilibra sang da Maskara Festival. Somewhere else na. Hindi na sa public plaza. Tibi ba nga, musina yung mga sentimento ang pumuluyo sa Bacolod City. Migo Harris de Sena sa Montreal, Canada, mayong hapon na simo. Damo yan nagayaguta sining bula nga puti sa public plaza. Nya nando ni itlog ka dinosaur. Hoy mano ka mo, mga manil ka mo. Amo ina ang moderno yung dekorasyon. Kung adlaw yung itlog na isang dinosaur, kay hindi mo makita ang abilidad sina. Kinanglan niya pa dulumon mo ng kalibutan para nga makita mong itlog sa dinosaur nga nagabida. Katungo sa pagdulom sa kalibutan, ang itlog sa dinosaur nga puti nga ginahambal na ton, nagasiga-siga. Daw mata mo nga daw port pera. Nga nagasiga-siga. Di karon mga kakipay, mayo lang kung may tagsak itlog na sang bula sang dinosaur na abis sa plaza, may kabantay. Maabot na yung chimpo na yung malikat ni karanon da. Basib lang magtubuan tiil ang mga itlog. Pagbalikid mo, why na? Ato nagali sa isang balay nga private mga kakipay, ginbaligya na kay
1: ginmaligya kasun ang kwartang ginmahatag sa iya, no? Binaligyaan, gin-score na gali bato. Damo iya sa nag-target na subong niya ra nami pasopa, no? Niya si atong manugdusot na magdusot sang druga, bla. Niya, hindi bala ibaligya na to sa akong tubad balay, bala nga, ha? Nga may kwarta, bala, ning gasigasiga niyo. Kay mahal ni mo, niya miskan isa lang ni kalibo, ya batuan ni. Di ka mahal na yan, milyon na na yung gasto na na yasang mga itlog at dinosaur. Ya padali, ay lang ni. Baligya na ni sa kalibo, kang i-score na yon sang bato, ha? Kang mapoturong-turong mata. I don't know kung paano napag-maintenance ng mga klase sang dekorasyon ina nga ginbutang sa public plaza. Kag-conformable ka mo makulod nun nga may amo ina nga aton nga syudad, ang aton nga public plaza, nga daw maitlog sang dinosaur abe. Tapos may tubig pa nag-pisit-pisit ako may si Eric pa yung kaginasang aga, may nag-puswak ang si K5 Eljan Castanyo. Si K5 Eljan Castanyo kang K5 Eric Tenerife. Niya may nag-sumpit. Niya ni may nag-pushwak. No? Ang pushwak sina, lapos sa NGC. Grabe nga pushwak, no? Isa lang nakabadget sina kag naghimo sina mo. Ang duwa nakaproyekto sa NGC kag sa plaza na. 300 million na. Tiyang siya lang nakapushwak. Isa lang nakapuswak. Mga kakipaw sang aga, patimprano pa, nagpadala ko kay Eric Tenerife kag Eljan Castanyo sila programa sang puto bla. Singko, hindi lang anay pag i-mention nga puto. I-mention nato nga ginansya. Kaya nga, aman aga pa ni puto na dayon ang istoryahan. Puto yung pagkaon. Pero ara sila sa tunga-tunga sang ila yung pagtalakay sang issue abi. Ako naman yan nagpadala sang puto. Ringko ini ni puto, ya ginansya ini. Amo ini ginansya, puto. Puto ang Negros, puto ang kabansang Banua, ginansya sila. Hindi bala. Sino nga sila? Huh? Estal nyo bulok.

Punta mga trupe kag sa San Buking. Kay Drihiwato ng Famas Award. Da sa plaza, tanan pang awardan sila sang

0: sa liog la. Hala ko kubi niyong mag-ulod ah. Damo diyan negosyo sa mag-ulod ya. Pasaligon talaga sila nga inisya niya maging super city. Mune, mune. Dodohin yung negosyo sa Bacolod, bisan nyo hindi ilmo nun. Damo bala na salamukan sa kapihan rang inyo yung ginaobra. Alas 5 bala yung pangabri ang ano ni? Ang kapihan niya, ang tao yung alas 4 kapanoktong sa kapihan. Nga mga pina kami! Hindi kami katalog! Ang ginaobra niya sa Bacolod, kaluya! Balanon! Gamulan niya, nagpapuswak na, puswaki kami! Grabe no. Mabatyagan sa Bacolod noon ang goro i-give ina sa Ginoo sa tagsa-tagsa katawo. Nga mabatyagan kag inatawag nato nga panagupnobla. Ining gut feeling. Makusog ang imo nga vibrator. O isi isti vibration. Makusog ang imo vibration. Ang imo panagupnob. Sa nagakatabo sinisubong sa Bacolod City. Kung ano giman na, imo lang na. Kay nga aman, daw dira ginapakanto kag daw lapit sa kamaturan. Ang imo nga, panagupnob. Alas 10:30 mga kakaipayip na, hindi nga bahay na dulong na sa aton sang DTX Coffee Mixer. Di si game may chimpo ka mo karon, tawag ka mo kung gusto nyo, kung text ka mo kay basahon ta, ha? May arak giman balaihan nga nagluntad nga corruption o kung wala diri sa Bacolod City Public Plaza. O kung ini yung mga proyekto subong sa Bacolod kag NGC. Do I think wala? May arak magambal, may arak. Ano po iba nyo?
1: Bayo kami magtago ya.
0: Do ka mo ba, aktor ba? I'm not the actor, I'm not the star. Do my kill is to rock lang ba? The actor. Kapati ka mo sa kanta nga the actor. Nagapinwala siya. I'm not an actor, I'm not a star. Kung sa kalikod si Nagali, yeah? The best kali siya ang actor. Sige mga kakipay, ang aton liwat na hotline na duwan, pwede ka mo ka-text o kung tawag kung if you want santimpong nga maghatag sa inyong opinion kag komentaryo sa ining nag-aluntad padayon nga mga issue diri sa syudad sa Bacolod mga kakipay ba. Oras na aton alas 10:32 na o 31, inigabahin sa liwat na duro sa aton sa DTX Coffee Mix ang kampiyon nga kape. Kanamigin man, iniya sigurado, giniya nami ariya mas banyo kag nami pangihi mo bala kay man sa adlaw-adlaw nga tanan mga kakifive no excuse me sa aton nga topiko nami gin man maka ariya ka sa banyo kag makapangihi kang nga sulhay bala bisan amo na adlaw-adlaw experience na ton do dako nang pasalamatan ta kag padayon ina nga experience na naton na ko nagainom kita sang DTX coffee mix. Ginalimpyuhan ang atong sistema kag wala ginapatiner ang mga toxins. Nga amuning liwal kag ginapatihan aton nga naghatag sang kahalitan sa aton nga mayong sistema kag nagresulta sa masakit kag balatian. Kung nagiinom kita sa DTX Coffee Mix, nagka-enjoy kita sa manaming sabor, huwag ginadetoxify kag ginapagwa ang mga toxins. Kag dugay kagutumon. Nami ini sa nag-handomgay nga madula ang ilang buyon o konbelbel. Kag tagaan niya ka sa extra energy kung arak ka sa imo yung trabaho. Kag tagaan niya man ka sa dugang yung kamakot sa imo yung sistema. Katungod may aras sa antioxidant nga halin sa tubo. Kompleto ah. Ma-enjoy ka na sa sabor kag ma-limpyo pang imo lawas. Layo ka pa sa masakit kag balatian kung ang imo kape

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Sige, ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
4: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
6: Moderna Max, Max Epektibo.
7: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
8: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
9: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan, Max Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika Sport Biotics.
10: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mga fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
11: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
12: Ah, wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
13: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
11: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
12: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Tikasin!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.
18: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
19: Ano ang himuon ko?
18: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: super coolita. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: K5 News FM, oras natin, we get 48 minutes after 10 o'clock in the evening. Patayin ka muna ka pabati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Iningabahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
2: Mangabuhon lang kita. Para madula ang aton yung problema sa panit natin, mga wrinkles. Maghipid kang inichel mo nun. DTX Beauty Shop lang. Para hubing katulokon kag siyempre kumpiyansa ka sa kugalingon mo tungod na nami ang presentasyon sa imoy ng kugalingon. Sa mabot ng mga pagtipon-tipon, mga ka-K5, importante git ang presentasyon sa atong kagalingon nami lang. Hipid ang guyata, wala sang mansa, wala sang pikas-pikas, wala sang punggod, wala nagamantika, wala sang mga buho-buho nga agyan sang pali sa punggod bla, wala sang alap-ap, hamot ang lawas ta. DTX Beauty Shop ang kinananta. Sa wala pa nakatesting gamit sang DTX Beauty Shop ha, testing inyo ha, para malalaman nyo kung ano ka nami ang sang resulta sang DTX Beauty Soap. Kag nami gid sa liwal, gina-remind kita na to, no? Nga, ti, siyempre, wala naman nga isol yung kalendaryo na to. Pasdulong na ni sa Nobyembre kag Disyembre. Bulan na kita sang October. October 6, 2026 na mga ka-K5. Ti, halaga, marcha na kita sa pagkanto sa bulan sang Disyembre. Kag-ara na ang pag-amol ni Santa Claus. Ang aton pag kinitanay sa mga friends naton sa una, mga classmates naton, alumni, homecoming, kalabanan, arag katabo sa bulan sa Disyembre. Ang family reunion kag-Christmas parties mga ka-K5. Plus, pag-it siya may mga gusto mang pakasal, kay naasal na. Sa bulan sang Disyembre, imitado ka sa kasal. Sa bulan sang Disyembre, mamaninoy ka sa bunyag. Sa Disyembre, mga ka-K5, damo sa mga pagtipon-tipon nga posibleng natin nga katuan. Disyembre, kinanglan natin sang package sang aton nga kagalingon. Presentasyon sang aton lawas ya kag aton nga itsura, mayugin. Especially sa chimpo sang pagilitanay sang aton nga mga classmates sa una during high school days o kung college days, no? Alumni homecoming, Christmas party gatherings mga ka-K5. Namigid kung nag-banaag kaya bala. Nag-kinang-kinang yung imo yung aura. Hubing kaya tulukon kumpara sa iban mga ka-K5. Namigid. Ang edad nato niya parehas sa kalendaryo, way maniyag isul. Nagpadayon niya saka edad nato. Pero importante, may arat na solusyon nga mapaisol nato o kung mapahubi nato ang aton nga itsura kumpara nato sa edad. Hindi blan kampiyon ina. Hindi blan nami na iyaya. Tingsikrito mo na niya adlaw-adlaw ang gamito nato ng habon, DTX Beauty Soap. Kitungod ang DTX Beauty Soap, ang mga panakot, sila mga prutas. Di ang prutas, mga ka-K5, rich in antioxidant. Ang kinanglan sa tao, ang alawa sa tao, ang kilala sa panit naton, antioxidant nga para ma-refresh, para younger looking ang aton panit liwat, mga ka-K5.

Si Mary Ann Severino lang kay naga DTX Beauty Shop kundi nami guyaya. Ang akong kilala yung huwag gagamit DTX Beauty Shop damol guyaya. Nga may mga punggo kagalapap ay kay Mary Ann niya si Marino ya nakamuhi kanto sa syndrome. Tanawan niyo sa mula kay nami guyaya. Ang isikrito, DTX Beauty Shop. Himuon na sa model ni Dr. Ramil Oy. Ang iyang nga banda nga si Reboy, nga tanda-tanda maghaboy sa abulingan, tanawa mula kay Baby Face. Hindi ka maghambal nga dugi-dugay, senior citizen. Pari Ray Boy, dugi-dugay, senior citizen. Pero ang itsura mula daw mga 42 pa lang. Tungon ang sikrito sa mga asawa niyo, Mary Ann Severino kay si Ray Boy. DTX Beauty Shop, ah. Himuon na ka mo model. Mga kaka-K5, available ang DTX Beauty Shop sa pinakamalapit nyo ng mga butika sa inyong lugar ka mga sukit nyo ng farmasya. Katulang ka mo sa Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. Kung pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Ha? Para sa mas barato nga DTX Beauty Shop ka iban pa nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Katulang ka mo rikta sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kang mapakonsulta na yun sa ilang medical kag alternative doctors. Libre, wala sing bayad. Timprano nga pamaskwa ni Nino Kramil Oy. Sa totoo lang, whole year round ini mo. Wala yasang bayad ang konsultasyon. Kalabanan sa atong nga tsuriya, mga K-5, no? Magpukonsulta ka lang kung lain pamatsyag mo. Po sa matutuod lang, nagasugod lain pamatsyag mo sa chimpo nga mayong matsyag mo. Mayong matsyag mo, kundi malain matsyag mo, kundi dat nagalin, ha? Nagasugod ang tanan kung mayong matsyag mo, hindi kayo magsaling. Kaya maabot ka ng chimpo yung base maglain pamatsyag mo. Mas mayong, dipensahan mo na yung lawas mo kag steady ang iyong mga kondisyon nga hilwa sa sakit kag balatian. Konsulta ka sa klinik ni Dr. Ramil Oy para mabalaan mo na ang nagkakaigo nga proteksyon kag prevensyon nga padayon healthy kag liwas kita sa masakit kag balatian. Nyalo, we magkumula sakit, we magkumula tiyan. Mula galing daw nag-autod panguyab ko lao. Nag-autod panguyab ko? Nya kuya loya we makuya ga oto nya panguyab kuya sigi panguyab kuya mo kasi may tuyaw ko balon ko loya nga tapol sigi kya po panguyab ko ang ako nya problema ya no hindi kuya katigab hindi kuya katigab ginawa ko na kakaon sa chorizo kag tosino nga para ko magtigab ko masimutan ko yak. Daw lagi ko katigab ya. Daw permi ako niya sa upuno sa sulok-sulok ya. Ngayon niya huwag niya problema. Niya sulok-sulok niya kagbala tigab ya. Huwag niya kagpanguyab. Huwag niya. Ang ako niya problema ya. Hindi niya problema. Kaya ako niya mo. Niya ako yung dumamukmuk ko ya permi. Galingin ulo ko ya. Inapagig ko na nabalang gulpi ka magbalik. Kaya mag-agi nga chicks. Doon nag-dulom ang pananawan ko nga daw matumba ko. Doon mamukmo ko sa paa, ya. Himo niya manyakon, kaya. Niya hindi atod ba? Galing nulo, kaya. Niya inyo yan nga mga problema na huwag na iya. Lula, kaya. Ha? Dubinta city ng edad yan na hulugan. Giningagaw sa ospital, ha? Giningagaw sa ospital. Ang amba sa doktor, sorry lang, ha? I'm sorry. Dead on arrival. Yan na nung lula mo, ang nahulugan, nagbusong. Nyawa yan, nahulugan, martilyo, tiyatiil. Tinigogin sa kamalagko, sa may koko. Pag-abot sa ospital, patay ang iya koko. That's why ang proklamasyon sa doktor, dead on arrival ang koko. Ha ha ha ha!
Seriously, mga kakipaiba, ang inyo bata, medyo pigaw ang iyang attention sa iyang pagtuon, abe. So, hindi siya mag-absorb sa mga leksyon sa mga maestra, abe. Kanto lang mo sa clinic ni Dr. Mel, ha? Kaya may atutos sa mga sikreto nga para mag-alam bata ninyo kag magtaas. Kag ang itong mga tigab, kag mga otod nga panguyab na, masin na yung mga simptoma na sang nag-develop nga mas lala nga balatian sa sulod sa lawas. Mas mayugid nga mag-bisita kag mapakonsulta sa clinic ni Dr. Mel, magkutunta ang mga doktor dito. Nati mo ina ang inabatsyag ni mo, sila ina maka-explicar kag makapathag sa kun sa aton sang klaro nga para matagaan ta sang temprano nga atensyon kag prevensyon kag solusyon nga hindi na magkanto sa kunano pa nga mga budlay nga sitwasyon, porosyon, kondisyon. Diri sa Bacolod, mga kakipay, open sila daily from 9 o'clock in the morning till 5 p.m. hasta alas 5 sang hapon. Ang clinic ni Dr. Mel, arahamtang lang sa tubang sang Paglam Sports Complex sa Main Gate.

Ining ang bahin na dulumat sa aton sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Careful. Ah. Kay siyempre kung may mga okasyon kapag tipon-tipon, hindi gin maulhi ang pagkaon. Ang star ng handaan, ang lechon. Ang ma-crispy kag managaragumo nga panit sang lechon. Pero sa matutuon ang gali yung mga kakayfime, wala nagpataas ang high blood sang lechon, ako ng panit sang lechon. Ang magka-high blood gali yung tulaan sang lechon niya. Kay man ato niyang nasaksihan, isa ka tawong naulihi sa pag-abot sa isa ka pagtipon-tipon. Pag bilin niya ako na pag-abot niya, wala nang panit siyang lechon, wala nang unoy, kundi kalabira na lang sa lechon, bilin. Grabing pangakig niya kay tulan lang bilin. Why siya katilaw sa mga panit kag ano, kag unod? Tulaan na lang ang bilin sa lechon. Kag dito nga grabing aburido ya. Grabing pangakig ya. Kag in-high vlog siya ay kay tulaan lang bilin. Wagi siya mabinlan. Kinalan naton sa tempranong proteksyon. Pakunano man nga mga sakit kag balatian sa sobrang panginaon sa maabot nga Disyembre, sa mga maabot nga pagtipon-tipon sa mga bulan sang Nobyembre kag Disyembre. Kinalan naton sang temprano nga pag-inom sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule para maproteksyonan ang mga damong asin, mga artificial flavoring ang mga pagkaon nga magasulod sa aton lawas. Subong man mga bad cholesterol, ha? Nga nagatugas ang delikado sa aton ikayong lawas, pwede mag-trigger ang aton high blood pressure, a heart attack o kon ining stroke, mga kakipag. Ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule nagpaligwa sa aton nga mga baradong ugat, mga kakipag. Tugas ang plaque o kon bad cholesterol, nga nagagamay ang lagya sa aton dugo sa aton ugat. So delikado, mga kakipay, tungon maghatag ina sa pagtaas sa imong blood pressure. Kag ini, matunaw lang, kung ikaw nag-idom sa D3 Bayo, o kung Dr. Pinoy, I mean, adlaw-adlaw. So kinanlan nato mga K5 ang Dr. Pinoy para sa early protection sa sining nga mga palabuton nga mga pagtipon-tipon nga kinananay. Kinananay sa nga kunano nga klase pagkaon nga siyempre ang halos gid mga manamit ang ara sa lamisa na pipara. Matilaw kita yan. Pero kinanlan nato sa nga advance nga pag-prevent o kung protection nga hindi kita yung makaangkon sa paglain sa pamatsyag. Proteksyonan ang aton lawas pagi sa pag-inom sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Available sa halos tanan ng mga butika sa inyong lugar dahil sa may San Enrique, subumban sa may Valladolid, dira sa may La Carlota, Kabankalan, sa Morsia, Sipalay, Subuman available sa Sagay, Escalante, Gadis, and Victorias. Ibig Magalona, halos tanang nga mabanwa kag Sudaran sang Negros Occidental, kag Bilog ang Panay, available ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Good PM lo, wala ko pa makita ang plaza. Kaga government center pero sa tono kahambal mo Jilolo. Kaklaro pasasikat sang adlaw nga may something gig nga anomalya si Joe ni gali sang Silay. Joe, salig ka mo kay da sa Silay na mi inyong plaza.
nami inyo plaza diya sa Silay compare sa Bacolod. Katahong pagmintinas ang inyo na iyang plaza, no? Way bula-bula ya, kag wala into-into. Di sa mo niya may bula-bula na, no? May into-into pa. Ginabula ka lang, gina-into ka lang. Ay, pobreng Bacolod ka. Nyang migo ko to ya, no? Nyang laing gijabuot kuya lalumo. Nag-comment kay kuya sa Facebook yan. About sa plaza. Kay man gamay pa kuya way back 1950s, medyo senior ng aming kilalata. Nyang dayaging tiro yung amay kong. Dayaging tiro yung sa tubangan sang state theater. Tubangan sang ano na bala, ha? Ang Jollibee na bala sa may ano na nga dalada, gato sa laong. Nya state theater, dahil sa plaza, yan nag-tiruhay na yan ako na may sa isa ka kontraya. Tida yan na natumbang amay ko, napatay na da. Way back late 50s. Nyado ka sakit bilang amulan na yang kadakos ang budget sa plaza ya amulan na yang guwahe na 80 milyones ang chesa mga KK5 no isa ka national agency na to nga daw sila ng in charge sa mga pag-repair o kon pag-develop o kon pag-rehab sa mga lugar nga katulad sa plaza, katulad sa mga lagoon, kag mga tourist spots nyo, abisin nyo syudad. Nagkaroon ang TESA, ginabudgetan niya sa iyang as may budget, sabi no? Butang tabi, 10 billion. 10 billion ang iyang budget sa katuig. Kinanglan na ubuso niya na ang iyang budget nga 10 billion. Sa isa ka tuig, kung hindi na maurot, ibalik ina sa ha, sa gobyerno. Karon next na tuig nga pag-budgeting, kumupigaw ang imo yung may sisilyo ka. Guro daw gamayunan ng budget mo. Instead of 10 million, imo na lang niya 5 million. To maintain your budget, mga kakifab sa imo agency, kumo ikaw ya nationwide, ikaw nga nag-develop sa mga plaza just like this in Bacolod City. Mangita ka sa mga syudad, ka mga kamanuhanan sa bilog Pilipinas, no? Banwa man ako na syudad abi, no? Nga pwede mo matransaksyon as TESA kami, ano TESA? Ang inyo dahil sa plaza, do gusto nyo pagkapunta. Abi na for example, no, alam mo ina. Di, amambal man na ang committee sa inyong syudad. Siyempre, pagkabuho na ito, gusto na mo niya. Niya, di kilalan makumpormihan na kita, mahimot ta sa project, plano, proposal, dala na ang budget. Kaya man mga kakifive, hindi magihong pundo sa inang ehensya kung wala sa proyekto, no? Kung wala sa project. And kagadra na niya, nagagawa ang template sa ilang magic kay may project. Ang template, kumbaga pa ang ilang formula. Ang formula sa ilang magic. Ginsulod ang tubig sa galunan pagwaya mansanas. Ginsulod ang panisal sa oven toaster pagwaya mamun. Grabe nga magic. Ginsulod ang tiki sa kalo pagwaya kuniho. Doon mo inang magic tawag. Now, karon, siyempre, may project, may project.
nagkasugtanan abi ang isa ka syudad kaga ining tiyesa. Nya pila badji dada, nya 80 milyon ah. Nya ti kinanglanan ni nga i-panamiyon tana. Kaga sugot ka na bala, hindi huwag kami kakinanglan sa nga proyekto nyo ah. Nya hindi kakinanglan, may 15% mo di. Pila-pila. Sa, ano, sa 100 milyones, may 15% kamo, may arak kamo nga, pila na 15%. Butang 13% na lang sa 100 million na. May arak sila pila man, 10 million man. Di kilalan mapirma ni siyang siyang kuniya, kaga ano niya, sa mga komite ni. Dito nga to nga, huwag nyo lang din. Hindi lagi magutun ko na sila kung kumpormi sila sa muna. tisa, ang ambasang grupo di, pwede mahimo na 20%. Hindi na ka mag 20%, kinagmakwa mo kami di 20%. Karoon pila ka magpwa ka mo 20%, karoon ka nga mo na 20% man karoon. Ha? 60% na lang karoon ang bilin siyang budget nga para ibutang sa project. Hindi kami magsugot niya sa Amonya Plaza niya. Kung hindi nyo matag chesa ang 20% nga kickback na. Hindi ka mo? Sige na lang gali. Sige na lang gali. Kami na lang 10% na kamo na lang 20%. Sige na, mga kakipayam. Karoon, ang ining kontraktor, base iya man isang tesa kontrak ni, base iya man isang isa kapolitikong kontraktor ini, nga walabot, base ini, base malang aton. Wala man ni basihan ang aton, base malang. Aton niya, base malang. Base malang, ang kontraktor iya, aras at yesa man. Iya ba si iya manin maklapin? Di may kickback na siya, may arap pag isang porsinto sa proyekto, iya pagit ang budget. Grabe ba, sapit na labatad, bungkit, urot? Daw taxi ba nga may kahit? Daw taxi nga may kahit, mga kakivan. Sa inyo, begin kahit kita, why? Bin kahit kita mga kakipay, baga taga-magulo. Mga lagba, koko. Huwag ka mo kabalong, kinala nyo, Neil Carter. Kabarato, gilang na. Neil Carter, makal ka mo, bla. Para mo na nagkoko nyo, para hindi ka mo kapangahit. Nag-intra pa ang may palit. Natiya mo na nabi, karon implementation na sa nga proyekto na plastar na 35% total sa nga ano abi sa nga 15 abi tiyesa abi kagbahinting ang inaabi nga syudad kung sino man ang syudad na abi nga nagatinunto. Atun sa tiyesa niya ha ang iniya direksyon na karon ti siyempre pila na lang bilin 100%, less 35% na total. 15 sa tiyesa, sa syudad niya, ilay nga kunaiban sa 20% dala committee, kaga dala mga konsyada. 35, pila gani, man doon hindi ako malung sumaw. 65 guro, no? 65% na lang ang nabilin sa budget mga kakipayam. Ano karon anong brahon sa kontraktor? Siyempre, lagso niya gid ang kung ano ginagrihan. Pero ang kabilya nga sa una daw mga kamalaggo nga laggo, daw kamilingking na lang. Ang mesklada nga siminto nga lima, ahimo na lang duwa. Ang ini nga mga materialis nga kalidad ay mangita ta sa China. Ganubo ang kalidad, ang quality sa mga materialis
kag siyempre nag-epekto ina iya sa kalidad man sa totalidad sa trabaho. Karon wala gintapos ang chesa mga kakipayb, no? Malnabitin. Nanano makamutisa man nga wala niya gintapos ng project sa plaza, yaman. Nga mahuyan kami niya, mabuking kami ni ganit ang manyum lang. Nga nukay na kamuda. Buin-buin ninyo man nag-kickback nyo na, pintahin man na. Buin-buin ninyo man gamay, para hindi lumunod, kung gamay na dal naman din. Huwag ikaw mo yung gabuin na, abi, ha? Pagwain nyo na tao, na kay butangin lang to yung justification sa inyo na yung syudad na yung nagbulig tao. Yeah. Buhin naman sa kwarta sa syudad, pero para wala ya buhin sa kickback nyo, ah, limpyo ka mo ya. Daw hindi ka mo sagad. Grabe, no? Amo ina ang naglakad ko sa Wilanon sa Kapian. Hoy! Hindi niya amo yung sistema yung tabo sa makulo niya. Wala niya, hindi pwede. Yan din nakalusot niya sa makulo niya. Dibla. Kaya karoon na si pari-haris, oh. Ara sa ano ni sa Montreal, Canada. Anong hambas ang amigo tabi nga si Boy Anay? Pre Ray, ano? Pre, sagad si Ibo magsuma ba? Lalagpat na pre. Lagpat na suma. Sobra pa sa kahit pre ang ginubra nila. Bungkit, urot, gani. Kapangita pa sila sa mga proyekto kag iban bagay nga pwede himuon di. Kay uhaw-uhaw, gid. Uhaw-uhaw, gid. Wow! Do, tiyan mo ina ang mabakal ko bala. Mabakal ko bala. T-shirt bala nga. Tatak bala, tiki. Tiki lang ah, kay damo ni Baya.

0: ang basa nga amigo ta nga rasis nga ano ni mangkunta si ano pare Haris di sina napamangkol ko na gani Bo, ariho, pari Haris ni Sena. Ariho niya magkuta si Mayor Greg Bipre. Now, karoon gin pamangkot ko na sa kani pagkitaray na mo si isa ka-restaurant. Kung Mayor, kamusta na tong itlog? Kakita ka na sang praying pan? Niya wala bagidlo? Hehehe. Kaya wala, hindi man niya guilty ya si Mayor Greg magkakakifive king aman. Kita mo lang ito, aktual itong yung, ha? Lights, camera, action, ginakigan in front of camera. ang duwa ka, ano ni? Tawo Sanchez, ha? Nga hindi ko na magbaton, hindi ko tanggap niya na. Nyo gawa, hindi ko, hindi maganda.
1: Dobaro ka. Di ko na mo. Hindi ko na yung bato sa inyo ubran. Hindi ko migas. Sakit dughan ko. Sakit dughan ko. Nga ba si may bagong nga tato na? Nga why ko nga tato? Yan miyur ko na eh. Sakit dughan ko kay nga aman. Dira ko sa una yung lagaw sa plaza. Nagsabat man tong isa niya. Nga kami gani. Da makamisyon na nagdumugay sa nubya ko sa plaza. Nya way ka muya eh, ako yung kagani sa plaza, da ko sa una ginalukitan. Nga nag-ano kahaw, nagpamanicure. Nagpamanicure, gali iya katsuan na lukitan, sa kaya nga, lalong ang iyang ingron. Tingin na, kita mo naman to, pari Haris de Sena, nga katagid nga ginprangka ni Mayor Greg. Ang mga taga-Tiesa to, nagkapatid kayo sa proyekto, amin, no? Ang hindi sana namian, kag nalilasmayagin siya. Hindi ka man na magsimpatiya sa Mayor ta, nga nakita tayong sa Facebook, kaging post niya. Hindi ka man na magpati? Ha? Hindi ka man bati? Ano ba gusto mo? Pushwak? Pushwak ka na ron. Kung si Eric Tineripi, black ang si Kibabel dyan niya, kastanyo. Kaginas ang aga niya, puswak ka na, ikaw no. Nagapuswak ang tubig sa plaza mo. Kanami sabto niya, ang puswak sa plaza, lapos na puswak to sa NGC. Isa lang nakalinyada ang puswak na. 300 million tanan ang puswak. Ah. Propila na na yung leakage. Wala leakage, ano anong magkamoy nyo yung mga wala leakage? Hindi ka mong patihaw? Budlay sa inyo, papatihon, nga wala siyang leakage. Wala gani. Baka mo pa yung kamaluba. Basta wala, wala. Okay? Lights, camera, action. Yung hindi ka mong aktor. Ginalantaw ko din sa YouTube ang New Public Plaza, pre. 80 million yung budget o pamangkot sa nga ito yung kasibanuang nga ito subong sa Montreal, Canada. Huwag ka nila bot niya, amigo. Ay arak ka na sa Montreal, Canada. Ay, patawag ka na. Dumadundlan man taba. May kalibak, aw. Do, suya ka, 80 million ang budget sa nga plaza. Ginatanaw mo na si Yuchok. May bula-bula, daya. Ginabola ka lang. Kadamo na sa bula-bula, may gamay nga bula, may dako nga bula. Pero panawag sinatanan, bulahan. Bulahan ka. Ya grabe ba, klaro pa sa butlak sang adlaw ang kinawa. Hoy! Kinawatay man? Di nang kinawatay di. Ha? Di mo ya magpasibangda niya nga ito niya nga officially sa Bakulo di. Kaya huwag kami din siya, Res. Kaya harap kaya sa Montreal. Harap ka na sa Canada, ya. Lugay ka na, ya. Churiya mo lang na. Imagination mo lang na. Tulog ni what? Ito yung mga kakifab niya, no? Ang chesa niya may problema ka ang kontraktor niya. Ang ato niya ang mga lider siya, ginawa po ni kapahipid niya sa mga plansa, ka mga okot niya, mga bagong punpon nga hinalayo. Kaya nga aman, di pa magyapon ang plansa. Kaya nga aman, simpre, dugay-dugay burn out. Hindi pa mahipit ang maitsas ang mga plastada sine, no? Pero hambas ang chesa niyo, wala niyo naging tapos, ha? Ginano niyo ni ang mga hilamon di samon. Nga may mga do motocross na di ang mga duta na di ang wala ni siyang tawag nato niya mga tahong nga pagplasta sa mga garden kay mga lagyan ni namo niya do may mga siminto, may mga mixla do kulang sa pinta. Nagambal sa mga kapihan niya. Niya ba siya nahambal ang tisya nga buhin-buhin ninyo ba na inyo da? Palagpag mo ya. Buhinan ang ano? Anong buhinan? Tabo man o ako man. Wala ka mo ebidensya. Period. Wala ka mo ebidensya. Period. Ano ba ebidensya nyo da, no? Imagination nyo lang talang tulog. Tulog na sila. Tulog na. Tili, paita, tulog sila talaga. Ari pag ito ba, okay, 5-5-4-8, no? Good evening, J. Lolo. Mayo kagin magpakadlaw, kadlaw. Kadlaw man ang basero ko lo. Hehehe. Ho-ho-ho. Good evening na sa basero sa nga ato nga abyan. Si George, no? Nagainong permis sa nga DTX Coffee Mix, no? 5-5-4-8, no? George! Ano na lang ni? Ano na lang ni George? Padayon ba kita ni magandom? O kung ang handom nato ang bayaran ng atong utang? Huwag ka man kabalo kung anugit ang plano kag direksyon sa siyudad sa Bacolod. Do ara man ang mga negosyo ang kasinulod sa ton. Do nami man ang kurinti katang tubig kag at ekonomiya. Ano pagit problema taman? Tiyan mo lang ginang plaza. How plaza? Ka maluoy sa aton nga opisyalis nga nag-volunteer na gani na o nga para matapos. Ginpintahan na kagina plansa nabi ang nag-aukot nga mga duta na sa plasa nga daw pwede nga mapalumbaan sa motorsiklo nga motocross. Ginpampala na gani panghipi daw ni kamuya ka jindi. Nga unay tanawag lang nag-nami-nami naman, no? Nya, watch out ka mo. Sadlaw daw, wala lang ni. Pero sa gabi, tanawan nyo katawam. Di pagkanto sa gabi, ho. Damo ka na yung kooperasyon, no? Subong yung may kabantay. Pana, pero iba nagkatulog na sa plaza na da. Hindi tanan parihas ang tuyo mo. Ha? Nya, rayang gasigasigang blue. Nag-asaylo sa pula. Nagkasailo sa green katahom. Nadugay-dugay, way tao, yay, ano ko na yay, sunod ko na sako, yay, ala. Maligya ko na stupan bala, ito yung nagpamakal, yaw, 2,000 panigol, pwede, ne? Milyon na yung gasto sa plaza, 80 milyon na datanan. Inang bula-bula, naguro na nga ginabula lang kita. Mahal na yung guru ya, kaya nga aman daw, kahit tignan, nag-bailo-bailong suga daw, magic-magic pula. Napula, dugay-dugay mag-green, dugay-dugay mag-yellow, dugay-dugay mag-blue, dugay-dugay mag-violet, dugay-dugay madula na na. Manula na mula, way na kolor. Gagisilo na sa sako. Ginpasapan ito ay, niya, pre, isa lang ka G. Balor tres lang abi ni Priyot. Ano? Tres pisos? Tres mil? Tag-sinko mil kung maklon mo sa ano. Hindi ka nakamakal. Yan sa kabilog. Yan makal kaniya. By set kaniya ang mga itlog. Pwede yun ang itlog yan. Hindi mo mga individual. Di magbakasin niya isang ikatray. Di pila na isang ikatray now.

De. Ay, naku. Ate ka kapihan, ito mabuang kapihan. Nandun kito kay, nandun pitin kapi. Dahil timplahe po kaysa magkapi, doon di ko mawatan. Doon di ko ka, doon ka naman sa kapi mo. Doon hindi ko yung mabuwan niya sa nga isyo sa nga plaza yaw. Hoy, sakto lang pangapi, hindi mo tiyagan mo mabirdos ka gani, matulong mo itong chucharita. Hindi ka naman tuslok mata mo, bula ka na. Pahuwagi na nabi, batuna na lang kamaturan, nga muna na. Wala giman nag-alako, dati simple yan mo, lang mako, nabi man. Ano ka manin mo yan, daw hindi ka expert. Isindihan na lang bala. Isindihan na lang bala. Nga wala ka man ebidensya sa gikay mo yung pabato-bato na. Ang problema yan tong chesa yan. Kasi sila yan ang wala yan ka... Patagi na klaro sa nga tao. Dapat may arig ni nga maisog nga mga taga-Bacolod nga magtindog nga magpatawag sa nga meeting with Chesa. Mag-imbestigar, gibla. Halin sa implementation kagpagplano kagasta sa matapos, gibla. Titol idon, gibla. Kikwaong kita na nga mga detalye para mampawan taga-Bacolod. Kaya hindi iya magpasupil ang taga-Bacolod mo. Ngamon na niya ang plaza tayo. Ngamon na niya ang plaza tayo sa Bacolod tayo. Karoon niya, siyempre, si Mayor Greg na niya ang nagsikaso. Pero before si niya ang pagbaton si niya proyekto niya, si Congressman Albi, patong mayor niya. Hindi mo man siya basula niya, kiway naman siya, hindi naman siya mayor niya, nakamubla niya. Nagbuling na siya ganito yung pagkanto sa plaza niya, kaya siyempre siya administration ba ito? Iplastar yan niyang tanan kaya parang matapos na ng isyo na. Hilipos na kamo! Tama na na! Sa ilot sa Mars, ha? Sa ilot sa Mars. Doon ka pinot niya sa Earth, bla. Sa ilot sa Mars gusto niya. Sino mo po, dami? Amo gid lolo sa pag public market gagin na gin kahit man todo. Kawate gid sila tanan mabuhay. Mamuya yo mga kawate. Grabe no. Negosyo na niguro ang lakad sa public sa service sa mga kakipan. That's why hindi ito mag-katakal. Nga dahil mo interesado nga magsulod sa politiko o kung pampolitika. Gusto man niya ko, the best ko mo public tirbads, nikikwarta niya. Siyempre nagnabasihan ka daw intramurals ni mo. O kung ilan ni initiation lang. Subong palang iya, kamalo ka na yung mag-hilos tao. Kagsagal kayo mag-tawag sa ato, mag-deceive. Mag-tip lang sa tao. Kaya gina-studyhan ka sa mayores. Kung pwede ka ibutang sa line-up, kung hindi. Eh kung pigaw imong mga tula, kang imong birada, ka mag-explicar, abe nga daw kamahol, nga daw hindi mapatihan, hindi ka panay pwede, practice to anesporok. Balik ka lang kali kung magsagad ka na. Lagkuanay na dito eh. Inyo na sa purok-purok yan, dito ka lang na sa libo-libo, kagatos-gatos. Di sa siyudad, kagprobinsya ya, milyon na niyong istoryahan ya. Kailan ang imo yung mga sabat, yung ang mga tirada mo na sa imo, explikasyon, mga Pino, hipid. Kailan lang imo tahi, double stats lang. Sigsagin lang, mayob lang, hindi ma... Ang tirante sang imo yang tela ya hindi ya mabuha ha kay man na sigsagan mayo sa Central Market oh. Hipid bala hindi bala ya galapta kay nasigsagan mo oh. Nasigsagan ang baba mo

Di iba si Nia, siyempre mambalayang madayaan mong bilog at tao sa kalibutan, hindi mo ginmadayaan ang konsyensya mo. Huwag na naiganda ang konsyensya nila yan. Na-master na nila ang ila yung ano yung konsyensya yung kanya. Pusasi ka ng konsyensya kanina. Niya yung siyempre mabutigan mo kag madaya mong bilog ang tao sa kalibutan. No? Madisim mong tao sa kalibutan. But never to your conscience kag sa aton mahal nga Diyos, sa aton Ginoo mga kakipive, no? Yan din sino down, layo matong langit. Niya paglansang kay Kristo, stupad niya know-how, ni Blakawatan man. Grabe, no? Grabe, no? Kunay mo, mga imo padalman, natuod man, no? Kunay ginulsult yung kawatan niya, kamuya. Wala kamuya sa kabulusgan, kag wala kamuya sa pag-inulsult niya. Ngi na sige-sige nyo lang bis kanhil mo no nakagitaon nakagabal ano na nagapati kamo gyapo niya nga nagapating tao wala nagapating tao sinyo ya kay daw hindi na nila nga mabatyagan action speak louder than words tanda nyo na action speak louder than words mga kakayfay mas mabatyagan sa tao ang imong ginabuhat. Sang puro ka lang hambalda. Minado mo nang explicar na yan kung wala ka man yan sang binuhata kag base si mo binuhatan o kung base sa resulta, ang tao yan nagabase ginipermiya sa resulta mo. Di lang tanan sa puro hambal. Kay man maging pleasing ka sa tao, kinanglan mo maging action mo plus words mo plus ang tunos ang words mo ikaw sa pleasing ka. Karon na, for example, labi na imo yung mga panghambalanon pero lawi-laway imo yung obra. Karon na tao yan, hindi yapon magpati, may duda ginagyapon because hindi nakalabot 100% because ang inabasihan nga dako ang porsyento, ang aksyon, 60% na iya mo. Ang hambalanon niya, 40% lang. That's why, biskano ka namin sa hambal mo, kag convincing mamatian, wala gyapon kapating tao, still may doubts gyapon. Tungod ang aksyon kang resulta, nagabase sila. Hindi makalabot nga maging 100% ang kabilugan nga para mag-believe sila. Tungod may palpak mo, ma? Uyaya mo.

0: Magkaka-K5 oras na ito, last 11:36, no? Sige na lang gani, ah. Ma-break na lang, tanay. Ah, ini nga bahay na dulo na sa ito, sa D3 Bayo, ah. Ano man nga trangkaso o busip or hilanag kag simptoma sa mga virus, mga kakipay. Ang masaligan sa Gyapon, ang D3 Bayo, himo ini sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. D3 Bayo, mga kakipay, mayugid sa aton nga tagsa-tagsa ka panimalay. May reserva kita kag nag-inom kita adlaw-adlaw. Protection man sa kunano man nga posible nga mag-abot sa aton. Especially ang virus aral sa palibot, may protection kita kung nag-inom kita adlaw-adlaw sa nga D3 Bayo, ha, mga kakipay. We're going to take another short break. Don't go away. We'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PC. Ang VCO, yung may D3, mga mga butika, DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pwede lang hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
9: Gadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
11: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
12: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
13: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
14: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
16: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
14: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipagsimulay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
3: Mangkotutan eh kung bala paano mag-work ang
0: amunan. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
4: Hipo siya. Gahod. Mga kakay-five, no? Iningabahin na dulo na sa aton siyang Gina Seafood Restaurant, no? Kung kamo, gwa siyang Bacolod City o kung somewhere out there, somewhere in Jupiter. Kaplano kamo magkato sa Earth, no? Kaplano kamo magkato sa Bacolod? Pwede ka mo kapit sa plaza? That is your option. Pero kung seafoods ang napakita nyo nga kalanaan, wala kang itopsyon, Iban. Ang the best ganyan nga ito, niya rekomendar sa inyo. Gina Seafood Restaurant ang direksyon. Kay man ang pasayan na mga kakipay, madayaw ka ganyan mo sa kanami nga pagtimpla nila sa ilang mga pasayan. Pwede mo isigang, pwede mo sugba, pwede mo kilawon mo, pwede ang ining tempura bla, pwede ang gambas, kagang the best get butter, garlic shrimp. O nagit mga kakivibe, ang pasayan, may culture nga pasayan mo, sige padako sa punong. Kag may nagdako ganyan nga pasayan, natural sa dagat. Lain yang sabor sang punong nga daga nga dagat. Punong yang nga pasayan nako abil. Kag ang pasayan na dako sa baybay, lain yang sabor. Mas na me kag mas kamasaman mo gidyang tunay nga pasayan. Kay man ang kaon sina hindi feeds mo. Kay kung sa punong gadi feeds na chemicals. Pukon ara siya sa dagat iya simple natural habitat yam. Natural, the wild, blablabla. Dahil ang iya pagkaon niya, santo niya siya ginisign sa nature, blablabla. Ting lawas ta nature ni mo, no? Natural ning lawas ta. Karoon niya, ti siyempre, pasaya sa tuon, pong sabor yan, nagpanako siya, chemicals, feeds na yan. Sa Gina, sini na pwede. Kaya ang ila pasayan, tanan mga kakipay, halin sa dagat. Amo na ka namigit sa Ginas, na kailangan na balik-balikan, magkasamuran mo gini. Dason, ang mga suppliers ang isda, gahanap pala na yung matukobya ang gingaw, ang lapu-lapo, ang tangigay sa dagat. Katawag na kay Marie Gina, niya Marie, ma'am, Gina, ganganga na di ang isda. Matukob na ni Samun Bonet. Ma'am, bon mo na si Ma'am Gina, niya bonita nai, kung mabunit na gani, dulong di. Di pag tukob na siyang isda, mga kakipayb, no, huli ka na da yun. Pag dongka na si kilit siyang dagat niya, rikta na yung karga si jeep niya, diktas Gina, sipo, restaurant niya, mga kakipayb. Amo na kapris kaya mo. May mga nagkaon na sa Gina's, no, nga guro mga Chinese bla, no. Do eksperto siya sa mga seafoods eh. Pagkatilaw nila siyang lapu-lapo sa Gina Seafood Restaurant, nako ila mata, no? Ngayon ba nila do mag-isi siyang wow! Kaya dito sa Manila, mga kakipay, no? Kamahal siyang lapu-lapo. Pero gin pa nako ang lapu-lapo sa aquarium. Nabuburan sa page, no? Dito na sa Buranya, ultimo yung pagsugba, kag pagtula, abi kag sigang. Ang sabo sa isda, ang lapu-lapu, yung rimis mo. Nyari ni si Gina, the best kid. Di karoon kung amun abi, no, nag-endorse na kita ang mga may kalaman sa mga klase sa seafoods. Kag kita mismo nakatilaw abi sa amun sila nga eksperyensya. Kung ako sa inyo, no, para wala nang masulay, kag inulsol, blah. Kay man arang binasulat tapos kaon no, hindi ka mula enjoy black no, nasayang ka. Kasi ginbayan mo mula nga, amo to? Amo to daw, papil man itong sabon mo. Amo to daw, wala ko ma-enjoy ang seafood na tawag. Sa Gina siya para wala na talalisay kag hindi ka na mag-inulsol. Ang direksyon na ito, ibutawin na siya Google Map, may ipin mo na nga daan. Gina Seafood Restaurant. Kaganami siyang sirmisyo nila, kanasik siyang mga waiter nila, damo sila waiter, kagdamo sila cook, abe, nga magdipara sa mga order ninyo, abe, mga waiter. Kaya mga cookie yan, 10 minutos lang luto na yung order. Ibang restaurant niya, maputi yan na yung mata mo, abe. Kaya masupayan ka sa ngulat, lamdudla ka. Kaya sa maging ka mga, nami kong kakaon, kaya namlang nagpasabor ka mala. Wala disturbo, wala kang ang concentration, wala sa pagkaugin, masaburan mo ganyan mala. Karoon ko lang imo sa lakyan, abe, ato sa layo, nag-parking. Kaga init man ato manigas aton palibot may mga naga paninguha nga makuha ang imuroida ka paninguha nga makuha ang unod sa salakyan mo o kung paninguha nga makuha ang imo salakyan do ka kaon ka lang gadali-dali ka mala do may ang imo nga paminsaron do tunga bla kinakulbaan ka kay basi pagbalik mo to sa imo nga parkingan layo iya way na bala ang imo salakyan bla. Inayang nga mga pangunahuna sang balatsyagon sang customer, gina-avoid gina ni Marigina. Kay man hindi iya ma-enjoy ang pagkaon sa seafoods mo. That's why, ginabutangan ni Marigina ang dako nga party sang duta yada nga ginakupar. Ito nga sektarya na daw. Sisinta kasi lakyan niya halog pa jirilim. May parkingan siya mo. Unay sa sulod sa compound niya, si Sintang Slakyan. I think isa sa mga dako yung parkingan ng restaurant sa Makulot. Subong? Gina Seafood Restaurant? Kag hindi basta-basta, may nag-mintinargin nag-abantay. Kag may nag-guide si inyo niya pag-parking kapag buwa sa parkingan. May nag-guide. Amo inaka-organisado kag plastado, areglado. Ang pag-manage ning Gina Seafood Restaurant, gintun ang gin ni Marigina. Limpyong lugar, may aircon, kag non-aircon ang dining area niya. Kag may ara siya sa function room, nga pwede mo gin makupar mga kakibay. Para sa dugang informasyon kag detalye, abin lihog lang takatui ang ilang Facebook page. Ha? I-type lang abin Gina Seafood Restaurant para sa inyong dugang nga kasayuran, ha? Hingagaw kita sa pagbasa mga kakipayb, no? Isa ka problema, ginpadala sa aton. Good evening, Jay Lolo. Best friend, may nagustuhan ko, may nagustuhan ko bala, Jay Lolo, nga isa ka babae. Kilalahay man kami, kag gusto ko sa panguligan. Ano ang mayo ko nga himuon? Dala siya balay. Hulat ka lang laki ako manguligan para si mo. Pagbalik si mo ng babae, intact pa. Intact pa ginilas. Pro piyak bitas. Huwag ko na ilabot yung bala. Anong himuon ko para mambal ko siya ang nabatsagan ko? Anong nabatsagan mo? Masi kutoy mo lang tiyan mo? Basi ko na kulang ka lang sa ano mula, sa siupaw nga flavor kuring? Kay ginailaga ang imo dugan? Yan damay ang dugan ko. Bala damay ilaga. Inakulbaan ko pero me. Yan ang bulong me. Yan kang ka siupaw. Siupaw? Oo, siupaw. Flavor ko rin. Kaya pagkaom na siupaw ko rin naman na, lagso niya na itong ilaga si Lodo. Daw taman jiri ba? Daw kinarton ba? Ano kuno ang himuon niya, J. Lolo? O kung Ano ko nung himuon? Anong himuon ko, J-Lolo, sa ako na madyagan nga para mahambal ko siya? Kinahadlo ko ba si i-reject niya ko o kon-friendzone niya ko? Please advise me. Salamat din sa pagbasa, J-Lolo. French na nga. Naibahilan na nang balatsyago. Nablan, okay, dali. Malaki, gusto mo ganyan makakumus. Gusto mo ganyan makakumus kesang, ano gani? Ano kumuson mo? Kamot niya. Gusto mo ganyan makascore da yun? Kalma, bla. French lang nga. Naibahilan kag, kung sa mga manok gani, kung gusto mo ihawon. Tanong mo, anay, kung natambok ni kuniwang pa. Kuniwang pa gani, bubuduri, anay. Bubuduri lang para magtambok, anay. Hindi anay paghihawa. Pagtapos siya nalang yung mga bububod, naghagop na. Na mo. Pahagop pa, anay, kag amo pag birada. Wala mo pag gani ma-establish ang imo kagalingon kay tungod nga puno ka pa sa duda. Wala ka pagin sa nga tawag naton nga trust and confidence imo nga kagalingon. Because the una nga the first person nga dapat mo convince kong kagpapatihon, hindi iyang babae, kundi ang kagalingon mo. Kay kung mataas ang level sa imo pagpati, ma-erase na iyang mga pangduaduha mo kagkadlok mo, ang pagkatalaw mo. Kay man si siyempre, believe ka mo. Kay kung mo ikaw yung wala ka-believe, no, sang imo yung tinutuyo kag imo rason, that's why nag-alang-alang kag nag-kalingkang ka. Kag hindi ka sure, kag nahadlok ka sang pwede maging matabo o kung maging resulta. Panang litagin man mapahayag mo ang imo nga nabatsagan nga nagkakutoy, galing imot yan. Relax, anay. Friends lang, anay. Kaga establish, anay, sang mayong pagkilala sa sinang persona, especially sa iya pamilya, sa iyang pamilya na karoon niya, datay sinaya, ex-convict, magulang gawa sa Muntinlupa. Datay mo, guling, magulang gawa sa Muntinlupa. Nyo, oo. Nga na siya, oh. Lima kamilo pinataya. Nga nga, oh. Tanagin tonto ko mo. Ha? Ano nga nagtunto sa ako, nga nang liyag pinamatay sa tatay ko? Dahil mo ka daridi eh. Kag mag-realize dahil yun, ka magpungko sa may itlog sa plaza, ka magsigasiga to gani, islod mo sa bulsa. Ni gani para nihil mo nun tunla. Kaya mo yun na, dapat mo nakilalahon ang background, kagang family niya, and everything about her. Ang tanay ka mga bagay, pati sa iya. Kag establish mo man ang reason mo, kag direction, in kaso gin man na in the future, nga katagaan dyan sa isang panahon, nga maging nubya mo siya, ano ang benefit siya, busy mo. Magluwas, abe nga kumuson mong iya, nga ano, nga kamot. Ano ang benefit siya nga maging better person together with you? Amo nang imo realize kag pamagoton imo kagalingon. Kung masabat na gali klaro kag ma-convince ka man sa sabat mo, sabtang og galingon mo. Wala na kita sang panahon mga kakayfiba. Bukas na magkita-kita tayo, same time 9:30 in the evening till 12 midnight. In behalf of Jerry Lee, ako naman si K5 J Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, huh? Bye-bye.

0: FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: Radyo
1: Kampiyon Radyo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Saling nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano tayong engineer ba?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kwa B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Istoryahan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
8: Sa tanan natin ng mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
4: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
8: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma na kadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay kag it causes cirrhosis of the liver amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
4: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sing atay. Number one, naga detoxify gahimo sang bile to break down fats kag naga extract sang nutrients from fats. Ini man ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
8: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone nga amo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugo nga indi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangud kulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500 no, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
4: Palainom
8: no?
4: Ako.
8: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang nagarepair sang imo nga mga liver. Sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
4: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
8: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
4: Wow.
8: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imo nga atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
4: tinlo. Atay, no? Like avocado, Dok Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair, tatlo ka bilog avocado sa isa semana, ang may dako na nga improvement sa imo liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
8: Take note, ang avocado may glutathione man.
4: Ay,
8: na,
4: wow. No?
8: Actually anything anti-inflammatory sir GP ang makabulig sang dako sa pag-heal sang nagahubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag mighty sir tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organ. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahuayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
4: Oho.
8: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kag adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mayilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pa ang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
0: Imo pangalan na partner.
1: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
0: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
1: 470.
0: Sang-san ka nagsugod inom na DTX 500?
1: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
0: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
1: 160.
0: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
1: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500.
4: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga manotis mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX.

0: ho, Merry Christmas!
1: Rita K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update! At narito na ang inyong morning tandem, Ka-K5 Babes Cantara at Ka-K5 Robert Pacardo.
2: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!

0: sa okay nga mga tagpalamati. Liwat naman mga pangalagad ang inyo pala tuntunan. Yan na kita sa Adlaw Miyerkules. Pizza 7 na sinimbolan sa Oktobre Tuwag 2026. Ulat-ulat-ulat-ulat mga kakibay, mga ito sini nga mga partner. Si partner Kakifay Robert Pacardo. Ining kumos ninyo ang alagad, Kakifay Babes, ganto lang. Datun sini nga mga balita lokal, mga Kakifay, lalaking agintiro sa mga persona nga iyan nakaupod tambong sa birthday celebration sa Banwa sang Hinubaan. Grabe naman eh. Babae nga may balon shabo kag drug paraphernalia sa iya siniya pagbisita sa nakadetain nga live-in partner sa Bacolod. Napasaka na sang kaso. Lalaki nga naga taya screwdriver matapos walagin babakal sang makahulubog nga ilim nun. Mga kakifay, ay, manaya kaya imo ya screwdriver. Lalaki nga nasapuan patay sa Victorias, taga siyudad sa Bacolod. Si Robert.
1: Ay, dali.
0: Oo, oh, taga siyudad sa Bacolod.
1: Yeah, labot to siya, how?
0: Ti, maarasa sa watchlist.
1: Ay, dali.
0: Sa drug watchlist, mga kakipan.
1: Samtang sa piyak na bahin, nagabaligya habon nga powder sa dalan, ginreklamo.
0: Sabad gin man ni sila eh. Dara sa mga Mandalagan, no? Kapon lang adaan. At ako to sa Mandalagan, mga kakifay. Ala nga pamara, nga pamara. Upiran ka sa nga powder nga habon. Mga kakifay.
1: Branded ni kung
0: ambot lang
1: local made.
0: Doko damo man sulod bang ila plastic but basi bla ko piki bla.
1: Ah, hindi actually may mga homemade man kay Kipay babes. Mayo man actually ning livelihood. Galing di lang tanik sila makasagabal sa dalan.
0: Why kay naparahan gid nila yang kwan eh.
1: Grabe ka agresibo nga klasika kwan.
0: Nuan ka gid nila nga nuan.
1: Oo, do pareho sa manug pakilimos bala nga sirados lakyan mo tok-tokon nya gid kay mangayo man lang. Teka, balo ka kung ano sabat ko na sa nagapangayo ka panuktok.
0: Ano sabat mo?
1: Naulihi ka na. Kaya na kung may nagpangayo na, ti naulihi ka na. Sa sunod bala, timprano ka pa?
0: Oo. Ambal ko na eh. Eh?
1: Pagka, kuha naman nabi, pagpangayo naman sa isa, amo man aja po ni sabat ko. Pero to sa totoo lang, una to yung nagpangayo ang nauna. Galing inambalan ko nga, may nauna pag itse mo. Sa sunod, timprano ka pa.
0: Kung baga daw gin template mo lang to.
1: Template. Copy paste.
0: Copy paste mo lang.
1: Sa mga karinderya mo na, nag-anamig ka, blagulpi lang may manguhit. Oo. Actually, gahatag ako ya kakipay babes. Kung kita ko nga nagabarigya siya, gabakal ako. Pero manguhit lang ya kakipay babes nga daw kapag gross man, nambalan ko na, ay, ulihi ka na, may nauna na kaina. Sa dasun, timprano ka pa bla?
0: Ako mas nanamihan pa ko gani, nga sa nang tao bla, nga waay ga diman, waay ga pangayo.
1: Oo, oh, amo nang mayo.
0: Ulat ka lang tagaan niya.
1: Oo, din ang daw obligasyon mo gid nga mag kuhiton niya ka kay, kakakibot na kung sino to ng huwit mo. Abi mo, gabusong nga pangayo sa stintaw bla.
0: Hindi yan ito nagapangayo sa mo kung anak mo to sa kwanto.
1: Anak sa luwag?
0: Sa luwag ka.
1: Sobra ka mo niyo.
0: Hindi naman kot malang ko. Para maklaruhan.
1: Igan niya karo ni Mirasol Bandon kag ni Stilita Uy Banda.
0: Basi mo lang kasi lamang masalaan ka ni Rambi Lien Erfer Luwabla. At si John Agil Haliko Asusina. Hindi ko gusto nga dudahan ka nila eh.
1: Kayo o nyo magdududa ka nyo.
0: Silita pa yahay Trupillo, rabansang.
1: Abuot na si Ma'am Silita Trupillo.
0: Abuot na sila.
1: Si Sir Majubili Sergio Tumlos, pagkabuot ng mga tao.
0: Hindi pa gabos sa rin kabuot
1: yan. Kinanglan ang mga tao nga mabuot, halungan mo na.
0: Halungan mo
1: kina. Kay kon sa English, but delicate.
2: Delicate. Ah, yeah. Delicate, delicate. Ayos ah. Importante.
1: Ang mahalaga, Pirmi.
2: Importante, mahalaga.
1: Kayod lang ta, kayod lang ta, mga kakipipe. Kaya may ginasagod kita nga kurap.
2: Arara si Mami na Alma Imbang sa Sirs. Sirs. Sa tangob sa iya, mga kakipipe. Sa mga taga-Sirs, mga kakipipe, salamat gin sa inyo ha. Kapag upod, aga pa. Helen Somblingo. Somblingo. Somblingo. Good morning mga Sirs. Sir Babes and Sir Robert. Si Maria Rosalie Grayan Bitio.
1: Kigan ko gini si Jason Ortelio taga-Pilisa. Mukulang ang chat niya kakipe, Babes.
2: Ano to?
1: Kada chat niya ni Saturn sa una mag-live. Jason ha, kayuhon mo ha. Sala naman din imo chat. Ari ang hambaliyaw, always watching from Barangay Pilisa. Sala ni. Kaya hindi ba lang ang gina-chat no, Pirmi? Di Jason Ortelio. Always watching ang gwapuhon sang Pilisa. Kulang liwata.
2: Liwat.
1: Oh, tandaan ko ni Pirmi message mo eh.
2: Ay gali.
1: Oo. Ti mambal ka diyan good morning lang sang Barangay Pilisa. Ari gali. May ari gali. Ario, good morning from Barangay Pilisa, ang Tisoyoni sang Barangay Pilisa. Husto na.
2: Grabe na.
1: Maria Ulnura sa Bacilia Siasat sa Kalubian, Vista Alegre. Maayong aga lang, Mama. Maria Luz, Rica Plaza, Sir Jimmy, Rica Plaza, maayong aga.
2: Maayong aga lang sa inyo. Sa aton sininga mga suki, dira sa Maypurok, Katilingban, sa Vista Alegre, mga kakifay. Salamat gid sa inyo, sa aton yung mga KSS dira sa Vista Alegre, sa Purok, Katilingban, mga kakifay. Ulat panahon sa atong sininga pagpangalagad mga kakifive. Mga panganod subong makita na to sa ibabaw sang kalangitan. Ang lain lang kay may mga paglapta-lapta nga pagulan, katulo taliti. Tuga kuno ini sang thunderstorm tungod ka sa ITZZ mga kakifive. Ah, medyo delikado sa atong sininga mga to, mga utod ah. Ilabilagid ang flash floods, gaga landslides sa mga kabukiran. Kunara ka mo sa tiilan sang kabukiran, mga kakifay. Ulo aligmat gid sa tiyon sang kagabihon. May mga madambol nga mag-ulan, mga kakifay. Ang hangin, light to moderate. Gikan sa southwest, tub-tub south, southeast, tub-tub sa south, o sa northwest. Southwest, tub-tub northwest. Ang baybayon medyo makanay-kanay. Hagan-hagan ang balod mga kakifay. Why sa problema? Ang Mindanao kag ang Palawan mga kakifay. Magalomon ang kalangitan. May mga paglapta-lapta nga pagulan. Tugas ang thunderstorm. Mga kakifay ang Northern Luzon including ng Batanes kag Cagayan. May magalomon mga kalangitan tungod sa north easterly wind flow. Flash flood kag landslide man ang gina kakulbaan dito mga kakifay. Sa Metro Manila mga kakifay, may paglapta-lapta man nga magalumon man nga panahon nga kalangitan, may paglapta-lapta nga pagulan. Tuga man isang localized thunderstorms na nagadala sang isolated rain showers. Muna nga ito sininga kuan ang temperatura mga kakifay. Ang maximum temperature na ito mga kakifay biara sa 32.3 degrees Celsius. Kag ang minimum temperature 25.1 degrees Celsius mga kakifay. Medyo taba, kabay pang hindi lang magsado kainit ang mabatsagan na itong subong. Sa atong sininga may mga edad-edad, sa atong sininga mga nanay, lola, tatay, lolo, mga kakifay, kinahanglano na ito, magdelikado para sa inyo ha, ang heat stroke, tandaan, tagid mga kakifay. So, amo na yung atong sininga lakat sang panahon, karon nga adla.
1: Lakat sang panahon nga wala gin huna-una mga kakipay. Huna-unaon nyo gid Pirmi.
2: Huna-unaon nyo gid.
1: Labi na gid niyang init kahapon, ulan, grabe gid. kung mahina immune system mo, wala kaga klinika dito bayo, di type 700 jigmitis, wag tanggid ang imong immune system, maluko kagid sa higa jakipe babes. Paano kung ikaw pag pangita ka dalawat ton nga bugas? Ti paano ka ni kadalawat kung way ka kaubra? Oo. Ti pagutom ka sa higad, gamasakit ka pa eh. Man wala ka nag-klinika di Tribayo, kaga di TX-Band, di Jagmite C. Ay, hindi ah. Liog lang. Ang aton nga lawas, kinanglanon tara mga ka-K5. Yung mga akig na kukuro, di gali pwede. Okay, ganta ka ron. K5 Babes, ari ang linog nga nabatsagan ta, alas 9:11 kagabi, sa tawi-tawi naman siya K5 Babes, 4.2 nga magnitude sa ang linog sa Cebu 2. Tawi-tawi ka K5 Babes ang linog.
2: Grabe ba?
1: The rest na, kaina, alas 4.23 may ara, pero tama ka minimal, 2.4 do halos hindi tama batyagan. Pero ang nabatyagan lang, nga linog, 4.2 dito sa tawi-tawi kagabi, alas 9.11, alas 10 pa ibabaw kagabi, kakipay babes, ay naku nakabalo, kung may mga bugtong nga linog nga nagkalay na buah.
2: Ayos ah. Sige! Amali ito mga kakifay, baga ito sining lakad sa panahon karon nga aga.
3: Ulat panahon.
2: Sa ito sining mga balita.
3: Balita National.
2: Sa mga balita national mga kakifay. Si Elizabeth Sherman, iloy ni Vice President Sara Duterte. Nagahambal nga mas maayo nga si Mayor Sebastian Basti Duterte na lang ang magadala asang bandera sa national politics kag ginapapauli niya si Sara sa Davao na sa press conference ang Oktobre 6 kahapon iya sining ginpahayag ni Sara nga ginpapauli siya sang iya sining iloy o ginconfirm niya kag ginapasugtan si Basti nga magadala sa national election apang gina-clarify niya nga wala pa sila formal nga hambalan ay kabahin sini nga plano. Masadya na ikong magamon eh?
1: Nagaparamdam na sila sa option B, kakibay babes.
2: May mga option B na.
1: Sino naman ang manok nga inkwintro sa administrasyon just in case nga maglunsar or maglansar sa kandidatura si Davao City Mayor Basti Duterte mga kakibay.
2: Wai ba kung no, mabalaan na.
1: Wai pa man mabalaan na.
2: Kung sino ang katandim niya kay kung mabalaan sa administrasyon kung sinong katandim sinya ba si kung lagso naman kapangitaan naman sang dahilan para nga mapasakaan kaso kag
1: duhaman ma-disqualify ang, based sa ako nahibaluan siya kipe babes duhaman ang option sang administrasyon una wala na sang eleksyon extend ang termino ni President Bongbong Marcos
2: na
1: ikadua mabutang sila sang kandidato nga maka sigurado sang kadalagaan kay para nga masalbar ang presidente. Kay man kung maglain pungko kagipe babes. Siguraduhon kung mapatindog gid sang dugang apresuhan ang Pilipinas kagipe babes bangod sang wider nga pangabuhi sa politika diri sa aton sa Pilipinas.
2: Kabalo ka ng ginahimo nila subong sa, no? Sa barangay postponement. Trial and error ni. Testingan nila kung ano ang kwansang tawo sa publiko, mga kaki-5.
1: Ang problema kung mag-intra ang Supreme Court kay subong ginapa-explicar si BBM ang Congress, Senate, kag ang COMELEC. May kang tanan sining ilagin dihon nga layi sa postponement sang election nga tama ka malisyoso.
2: Ta wala pa mabalaan, no? Wala pa mabalaan kasi supposed bisang pizza 5 to tanay mo. Nga pizza nga gina palapapabot nga mag-explicar ang kwan?
1: Daway-daway sang feedback pa.
2: Why pa
1: o kung may ara man, nakasumiter man. Pero kinanglan ang galamay mo pahulagon mo man sa Supreme Court.
2: Sa bagay.
1: Ari ang ba istoryan ay sa barangay Kakipe Babes. Daw siling sang nabatean kong istorya daw kontra ni sila mga challenger ni. Nabatean ko sa Kapian. Siling niya magdayon lang ang eleksyon niya. Tumbahlay niya si Kapia. Oo. upag un ka nga daan niya, pre. Grabe subong ang hibubunot sang tao, pre. Na muna gani, pre, nga pangamiyuon ta lang, nga madayon ang eleksyon. Ang mga leader ta da, papriparahan ang nga daan. Kung may mo, sagud-saguda, man na sila bisan kapi-kapi lang, anay. Sang ligad adlaw, nagligad adlaw, nang api naman ko daw, kuhan ka kipi, webs, incumbent naman na batian ko sa kapian. Ambal niya, wala madayon ang loan ko. Ay, tungod kay kwan, tungod kay makalinte. makalintal.
2: Makalintal.
1: No? Oh. Natiway, madayon ang amon loan. Pinangakig ya si Treasurer. Anay nga, may relasyon pa kami ni Barangay Treasurer. Pinamiko na to. Kaya gintugaan niya na sa utang yung renewal sa amon na loan. Kaya ang iya nga renewal sa loan, kulang testa nga kung idugang ko pa sa iya balairan mo. Sina si Makalin, ay Makalin, Makalintal ni.
2: May araman ibang kapitan. Ya, nalipay ko nga hindi mag ano. Nalipay gig ko nga hindi magdayon ang barangay akon ang postponement. Nalipay gig ko nga mapospon ang barangay election. Nga aman, nanti may isa pa ko katuig nga balaydan sa loan ko.
1: Hey, ma, kung mong gitmugno si Kagawad, sa nga pumuloyo, na Kagawad, bawduway ka bati. Kagawad!
2: Dahil ko pabungo lang
1: siya. Kabati. Kay isang nag-release ba lang ang postpone ng eleksyon? Nagagawad, nagagi. So, listening gitan sa pumuloy ng, Kagawad ba na yun kung nung eleksyon? Na no? Balik na eh. Balik na ka mo, kamusta? Inati ka, kamusta ka mo ni? Tinakainasang ginabugnota ka. Napawala ka. Abi mo, hindi madayon ang eleksyon. Di subong kay ginambalanta ka nga dayon eleksyon, dayon man balik ka magpangamusta. Tanto, kadlaw si Jason ni Relatos Diyoso, naka-detex ko pimix na. Ari ka, K-5! Itan! Hands up! Ang aton nga good vibes sa K-5, babe, may robot nga na-discovery nga pirti mang laba. Oo, pirti mang laba. O galing doon nagpalya ang makina ka, K-5, babe. May ginhimo ang tag-iya, babae. May ginhimo siya nga paagi para nga magbirada pang laba ang kwan ng robot. Ari mga kakipaib, goodbye, ginadulong sa inyo sa DTX Premium Coffee. Kung taas ng sugar nyo, hindi magka-problema. Ang ikape mo ang DTX Premium Coffee nga may mushroom extract.
2: Aber.
1: Kakipaibitan, hindi magandar. Hindi magandar. Ang robot, hindi magandar. Ang ginhimo, yan yung tugungan niya. Beer. Tugungan niya, Bill. Perte nga.
2: Ay, perte.
1: Perte nga,
2: robot. Magkusaw, robot.
1: Gali, kagini mo yung robot. Kabalo ka nung gini mo yung robot.
2: Ano to?
1: Bana niya. Grabe mo ni mga bana, no?
2: Ay, amilidara.
1: Di togong-togong ang klase robot. Gali kay na-discoveryan sa uli. Ang gini mo yung robot, bana niya. Lidijian kanyete panlaan. May aga. Jin Montesino Arroyo. Good morning.
2: Araman si pareng Wilbert Silvestre. Ara sa may ice storage sa Barangay 1, mga kaki-5, ha? Majuville, Serio Tomlos, Alma Imbang, Jean Montesino Arroyo, Jean Apurano, Helen Somblingo, Jason Ortilio, sino pa? Si Maria Luz Rica Plaza. Nanit Leong Corsiga, good morning lang.
1: Jonathan Sarad, Kagindang Sarad. Sir Godofredo Cotejo, kag si Ma'am Erlinda Cotejo. Salamat kit sa pag-duty kahapon, Ma'am Erlinda. And of course, mayong agaman sa kay Sir Tide Caranza. Kag si Ma'am Marilyn Caranza, si Bilya Rusda, no? Mayong agagid, ang gapangaway nga hindi mabugno.
2: Si Dondon Gayumali, ara siya. Jared Gray Balyon Paktawin. Grabe ba? Sa mga KSS na tondera, sa Busay, Kabog, mga kaki-5, sa pagpamuno ni Boy Consolacion, ang katandim niya, subong ang matuntod, ang katandim o kalabdim niya, si Neil Daglia. Hindi si Inday, daw silang ni Inday Bilisa to ligad to mo. Pero sabong daw lain na si Neil Dana.
1: Kahapon, kay my babes, sadya, nagkadto sa opisina, si Ma'am Bings Delphine, mamidagaay sa Mansilingan, ara man si Ma'am Nanette Corsega, kag si Ma'am Roslyn Dilicana, sa Vista Alegre, taga Kabug, ara man, and of course, ara man taga Mandalagan, ara man ang taga Granada, si Ma'am Ibanez.
2: Sige, morning sir babe, si Angeli Consolacion, Rosie Delphine, si Angeli Consolacion ada sa Alpha lah. Si Barido, Jenny Carillo, si Melanie, Melaline Castillo, Diding Apsay, Maricel de la Cruz, Jesseline de la Cruz, Annabel Arong, Linda Ogatis, Ricky Aguirre, Rodilyn Fernandez, Joby Flores, good morning kag Susan Alipio Pagalada. Sige.
1: Good morning mga kakipay. Biyari ang atong natukib, miyara ka?
2: Ay,
1: paano ka recover ang camel sa disyerto kakipay babes?
4: Tukib sa kipay! Tukib sa kipay! Mga istorya kag kasaysayan nga inyugid makuhaan sang kaalam kag ihibalo. Diri lang sa Balitang K5 sa umaga. Tukib sa kipay! Tukib sa kipay!
1: Mga kakipay, biyari ang ato niya good vibes, paano makarecover, makasurvive ang camel dito sa disyerto kung ini mga kakipay, wala man sang mga pananom. Pero may nagabuhi man nga tanom sa disyerto. Inang tunukon, ano ganang ang tunukon na daw pamilya ba sang dragon fruits? Ano ganang na sa? Anyway, yari mga kipay, makita nyo na, nalipat lang ko sa pangalan sa ginakaon niya. Cactus! Nga pwerte nga tunok, kakipay babes, muna ang ginakaon sang kamilyo, pero may protection gili ang ilang mga dila nga hindi matunok. Yari si kakipay baitan sa tukib sa kipay, wala sang hansap.
5: Nature has designed the camel's mouth in an incredible way, allowing it to chew even thorny plants. The thick, tough, leather-like tissues inside a camel's mouth help protect it from sharp thorns. Sharp but the thorn. Real magic lies in its tongue and the special structures inside its mouth. These structures are called papillae. They are small, backward-pointing projections that help guide food toward the throat for swallowing. When a camel chews cactus, its powerful jaws and teeth break down the plant's tough parts, while the papillae help manage contact with the thorns. However, camels are not completely protected from thorns. Very large or extremely hard thorns can still cause injuries. Even so, this remarkable adaptation allows camels to find food in deserts where other animals struggle to survive. Nature's
1: engineering is truly mind-blowing. Pero ining mga dogulo gagmay lang kaya na nga proteksyonan sang iladila kay matig-an ang iladila na hindi kadulot ang cactus.
2: Reklamo kurong ano tong camel to?
1: Tiway sa mimo kay
2: camel to no?
1: Oo, camel.
2: Reklamo kurong camel do kung laya na balaya kung busado na kagulang sang ginakaon nga cactus.
1: Way na sa mimo kaya mo nang survival.
2: Reklamo kurong camel nano nga. Ya pure gabam ni kurong plano niya.
1: Nga sila nga ginpatindog ko na ganing tulaan sa likod ko. Pangitaan pa nila idea nga pangitaan pa nila idea nga masakyan ko. Kaya ginabot na nila sa ngampilo. Naging pakurbada na gid gani ang akon nga lawas nga magtariwis sa ibabaw para budlay sakyan. Pero ining mga tawo wala gid sila sa limon. Idiyahan gid nila. May pagkakamil ka magli.
2: Ipasa sa akong tan.
1: Ipasa.
2: Di mo gani, di mo gani pag-ipasa sa akong. Disgrace siya kagin, bro.
1: Pasuspended ka namin,
2: boy. Tes Lakson, may ngaga. Si George Pineda, Gaspe, kag Dad Boy Mendoza, paring Dad Boy, may ngaga.
1: Engineer Danilo Hirotsega, monitor gin sa kapihan sa Bangga Ako, pagkay Ma'am Inday. And of course, mayong agaman sa kay Ma'am Mikmik, kag Ron Smantorillas. sa Pahanukoy sa feed store kay Sir Felix Bulot ano kag sa Bilya ano Bilya Bilyeta sa Estefania dira sa The Angel Store kay pa babes
2: Jesseline Grimio may nga garanda kag Susana Lipio
1: yes may nga agagid sa tanan yung mga KSS ga monitor sa aton kag ibaloon ta karon ng update kay Kipa Vincent sa invitation sa kanta sa birthday sa Bernice sa Weebie Singapi makanta na siya nangapi ko nung sila to mat ano tong update karon nangapi sila sa nag-invite sa iya sa birthday celebration kaya magkakanta sa dili madugay sa On the Wings of Love
2: On the Wings of Love mag-commercial kita na mga kakipay balik kay kita matapos ni
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, senior citizen ka na bala, kagmedyo, lipato na, ibalik, kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagantin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya mag D3 Bio adlaw-adlaw DTX 500 di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level mag DTX 500 na may ampalaya extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level likawan ang komplikasyon dala sa diabetes mag DTX 500 na DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
6: Kung si Ricky isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertogid ko sa banikotoras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mabakang abutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C. Mabakang sa mga abutika. DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, agad ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan agad ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, agad ako nga panit. Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
10: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!
12: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
12: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Klinika Deo Fresh. Available now.
16: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. Nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. K5 League of Champions Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s. And early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
17: K5 News FM League of Champions 2026 brought to us by Do Exam Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng motorsiklo, Do Exam Incorporated, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sang Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. S&S Car Rental and Car Wash Services. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Rigas Kugas. Presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas. Mendoza's Lechon. Basta manamit ng lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon. Owned and managed by Linda Mendoza. Honorable Councilor Bobby Rojas. King's Properties. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himacolod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon. Nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon. Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. Five Star Carnival. Owned and managed by Bobot Sikweza. Five Star Carnival. Nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken. I-broast mo ang sarap. Mr. Bros Chicken. Estetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, Atubangan, Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Android Hinada, Farmville Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong. Chicken at Baboy Terminal. Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda. Chicken at Baboy Terminal, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, Mighty C, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: Samay-samay tayong masaya mga kakibay Leonardo Sevilla, maing aga kag meron hambre-hambre, maing aga. And Mirasol Bandulon, si Bandon, Mirasol Bandon. Nagatamyo lagi ko sa inyo live nga, o nagatanaw ko sa inyo live. Kay aga ka pa makakadlaw ya, ilabi na gid kon magkanta inyo singer. Ay, grabe ha. Si Terry Vergara Sanko, aramas siya. Live from Moises Padilla, watching live. Gina Burha, madam, ayong agalan dahil si Imo.
1: Happy si birthday kay Mrs. Nalipat, huwag ni kay manang mo. Mrs. Almonicar, asawa ni Sir Gaspar Almonicar, dira sa Vista Alegre, labi na gid sa Katilingban. Pagkasaga kapisan, Vista Alegre, mayong agaman, dira kay Ma'am Angie Aloy.
0: Si Ninit Marquez. Good morning, Sir Babes. Kag Sir Robert. Makakadlaw man ko sa inyo. Hindi lang magkadlaw kung wala tao, Nit, ha? Nablang ikaw lang isa. Hindi ka gin magkadlaw kung ikaw lang isa.
1: Okay lang magkadlaw. Okay lang kung magkadlaw ka, si Five Babes. Yung nag-isahan nun. Hindi lang nga nagkadlaw, nga nagpamulot sang plastic.
0: Jin, dalasan. Mayong agalan dahil sa inyo. Oy, aton nga kwan ha, aton sini nga DTX 500 mga kaki 5 ha. Kampiyon mga kaki 5 sa aton sini nga mga suki nga mga tagpalamati sa Wi-Fi makatilaw. I-try nyo na mga kaki 5. Ang aton sini nga DTX 500 may probiotic ug prebiotics nga nagabulig sa pagbalanse sang gut flora ta. Ginapahagan-hagan ang bloating sa aton nga tiyan. Kabuhian ka, kag constipation ka mga kaki 5. Ang nutrients absorption mga kaki 5 ginapabakod kid sa DTX 500 ang atong sining lawas kasi daw mahoyang na na may abilidad di mga kaki 5 sa pagluwasang pagkuha sang essential nutrients mga kaki 5 gikan sa pagkaon ang immune system support ang gut health nagakonektado sa immune system ginapabakod ya sang DTX 500 mga kaki 5 ang aton nga resistensya sa aton lawas. Amo na mga kaki 5 ang DTX 500
1: kampion,
0: mga kaki 5.
1: Kampion order ni Ma'am Glinda Halmiro sa alunan kag ni Ma'am Winnie Dayon sa alunan Vista alunan Granada ang DTX 500.
0: Wow. Kira sa may sa Norma Store available ang aton sini nga mga products mga kaki 5. Sa may Phoebe Store, kaya dira sa kay Rico Baranal sa Dulaong. Araman mga kaki 5 sa kay Eds Fajardo. Edward Fajardo mga kaki 5 dira sa Dulaong.
1: May nga gaman sa San Roque, Handumanan. Available man ang DTX Coffee na kay Ma'am Marilyn Caranza. May habon pa dira nga DTX Beauty Soap.
0: Wow.
1: DTX 500 yung Mighty C mga kaki 5.
0: D3Bio. Ang D3Bio mga kakibibtol ang kagkalso absorption eh. Dasig ang mag-absorb din sang ato singalawas ang D3Bio mga kakibib. Ganabulig ang magsulod ang calcium sa ato singatulan. Nag-prevent sang osteoporosis kag fracture. Ginapabakod man mga kakibib ang bone density kag nag-support sa kabataan nga nag-develop pa sang tulan mga kaki 5.
1: Klinika D3Bio mga kaki 5, kulang ka sa init, adlaw ka nagabugtaw. Ang Klinika D3Bio ang mumungin suporta sa imo kay ang init sang adlaw o kung ang UV rays sa kada aga sa pagbutlak nagadulong sa aton sang vitamin D3. Pero kung kulang ka sina, kay adlaw ka nagabugtaw, mag-Klinika D3Bio ga-protekta pa sa inyong mata, ga-panami sa proteksyon sang inyong heart, ang inyong brain, ginaproteksyonan nga hindi ka mumungin malipaton, nga ang listahan sang inyo pa utang madumduman
0: yun. Amo na mga kaki 5. Sige, George Pineda Gaspe, maing aga. Aha. Ariglado mga kaki 5 sa atong sining mga soke. Available man ang atong sining mga products dira sa Maze Wellness Product Center. Ha? Mga kaki 5, ara sa may ground floor sa Plaza Mart Building. Dira sa may kwan sa may Roger Store ara sa may Floresville sa Bangalang da sa Panukoy mga kaki 5 Roger Store available man naton sini nga mga products dela ha ninyo store dira sa May Florenceville kay Maminda Noble, available mada mga kagit. Ayos na?
1: Ayos na.
0: Okay na. Sige. Oy, ano mga iban pa na to nga mga balita, be? Mga kaki-five, i-check ta na nga itong sining kwan? Patrol. Si kaki-five, si kaki-five Vincent Dominic Medina Corralde.
1: Balitang K-5 sa umaga. Mayo performance mo.

0: ayos. Sila ise. Maayong rin si Kipaibitan. Naka-deliver ng Grab. Tubong kagahon.
1: Jason Ortelio, Dras na mga iporok, Weber.

0: Juan Mercurio from Barangay Mancilingan.
1: Bibs.
2: Gantalao kag Robert Pacardo.
3: K5 Balantay Mercado.
0: Papang! Alhamdulillah!
4: Alhamdulillah, kaki 5 babes, kaki 5 ba, Robert? Ang aton baka, steady, gapon sa to 80, kaki 5 babes. Uh-huh. 380, ha? 380.
0: Mm-hmm.
4: 380, steady lang
0: yan. Ang baka?
4: Ang baka, steady, gapon 380.
5: Baka, baka mahulog ka.
0: Uh-huh.
5: Sa puso ko.
0: Pero dira sa kansi, di man silingan, ang baka, why ka dyan nagaminyar?
4: Wow.
0: Kampiyon. Kansi, di man silingan, available ang aton products na.
4: Para sa may bread po, kung sa may barangay Mansalingan, mga kakipay to.
5: Anong namit sa baka, kakipay, Vincent, nga luto?
4: Ang ako, nabing kakipay, Robert, ang ako na kita, depende sa nyo. Punta ka ako na si Boyas, sa Bombay, damo, kagdo, gisaw na mo.
0: Iba ka rin, tama.
4: Ako lang dyan, kaya lang dyan, mantika, ang ano, kahit si Amula na ako, namihan.
5: Ang namin sa baka, kung may kwan man, lagaon mo to, nga maghumok, ang unod kag sampawan sang half cook nga pichay half cook nga pichay or half cook nga repulyo
4: si syempre lagaon
5: gito katumbal nga makangkahang magpakaldo kag maghimo
0: la
4: bata guwapo magpakuribong ang baboy, medyo lubog yung sipong baboy doon sa 50. Pagkuha ka sa Libertad Public Market, makita mo na rin sa barangay Panokoy, 220, kakipay babes, kibang, 240, may barangay Sumbag, kakipay babes, kakipay blogger, bakal ka TL, sa bawan mo, 200, kagangaton nga atay, sa baboy, 200 man mga kakipay ka. Sa ang aton na imported, 235, may gapon ka, liwat kay Kipay Babes, kipay report, ang aton nga presyon ay sang imported. Oy, ginatamya ko ulit kay Babes. Ang aton nga mga nanay dira, ara sa may Morsia, ha? Para kay Son Juan, si Soraida Fernandez,
0: uy,
4: kay sa iyang palalabs nga si Agustin, Tatay Agustin Fernandez Jr. dira sa may barangay Son Juan, mga kakipay. Ining balita, ining presyon ay kay Kipay Babes, pinadulong sa liwat, hindi lang kamong magkadlaw para makuha stress nyo. Anti-stress nga suplemento, Clinica T3 Bio, mga kakipay. Nag-autoy-autoy kong magkadlaw, pero marambalik kakipay babes, kipay kumart. Hindi lang kamong magkadlaw nga nag-aisahan nun o nag-apamulot sa matura
0: na
4: sa ibudlay na ina, mga kakipay.
5: Matabo lang ina, kakipay ba, Vincent? Kung wala sila ga Clinica D3 Bio dito examen din tigmay tisi kay depressed na sila mo di mayong pamatyag dugangan pa sang problema
0: na
5: kay way ka ga power trio tisa Vista Alegre aw sa Vista Alegre sa Bilya Monteda maabot na da karon ang 20 ka box nga kape isa ka Mighty Tea isa ka Detect from Red kay isa ka D3 Bio kay Sir Felix Bulotano sa Pit Store
4: ipang detox mo naman sila gali sa luwat ang atong yung ginapat yung yan sa inyo anti-stress hindi na ton yung pang mas stress ko mo adaw-adlaw nga daan yun na stress na kita mga problema na ton di ba wadaan kung may suplemento kita nga ginalawag na Montermedri Kining Power Trio, ining di Clinica Detex 500, Clinica D3 Bio, hanggang ang MITC na itong mga kakupay, miskan pa isa-isa lang sa aga, Kining Power Trio, kompleto pagtulog sa gabi, inom naman, kakipipay, kung may mga sulod sa bracket, adala, champion paghugtaw na ito, naklawas na ito.
5: Mayong aga lang galian, eh, kay Kwano, kay Ding Taladico, o kon kay Disigan, ha? Taladico Disigan mga kakipay. Good morning lang da. Sir, good morning. Di na ko ka-reply sa imo kay ga program kami, ha.
4: Delmar Del Pen kakipay Delmar Bachoyan dere sa Barangay Singkang Airport. Parinyos Eatery. Pagang aton tonsing itiri mga kakipay ba, aradrang aton mga pagkaon ng mga manamit, yung bahay. Ato bang bamsi, ara si Big Big, ara si Normida, si Ma'am Jo, kakipay sa labda para sa kakipay babes.
0: Ano tong timsong yung man?
4: Sa aton mga kakipay, ara dra sa may tonsing itiri mga kakipay.
5: On, ano yung bebe?
4: On, araman mga kakipay bang produkto na aton. Pagang aton nga, base lechon sa barangay, barangay
5: 37
4: mga kakipay, kaklitsunan mga kakipay, aradra manamit nga Legion Baboy, oy, sponsor sa na, League of Champions na ton, sa October 11 sa NGC, mga Kaki 5. Mr. Bros, tamuman, fried chicken na ton, manamit ng fried chicken, tag ng mga event pa na kamulo to, swarm mga Kaki 5s, at sa may to, Bambam si, kag sa may Bago City. Mr. Bros, si Bros niya, oh, ang sarap ay kamang sponsor sa ka-sponsor sa aton sa League of Champions para sa may barangay ay sa may NGC Kakipe Babes sa October 11 kaangot gapon sa aton Mascara Festival 2026 mga Kakipaiba. Mr. Bros, ni Bros, niyo ang sarap. Kansi di mo salingan, salingan na aton ang aton mga kotoran na Mergen Nortex, Marijin Chavez, na punter sa aton, Tatay Gideon, Efren, ara si Giovanni Cordero, si Rose, si Sir Caloy, araman ka Kipe Babes, si Boss George na monitor sa aton, Cooking Store, araman ka Kipe Babes,
0: ara si ka si Gaspar Coronel,
4: ara si Danny Chua,
0: si Toto Freyas, Nick Varka, John Montefalcon,
4: Gaspar Coronel, kay sa iya, John Montefalcon, kay Kipe Babes, sa iya nga po kasi tentin, kaga sa iya nga palalabs, kay Kipe Babes, nag-monitor kay sa aton. Ang aton yung mga Jimper Boys, sila ni Tagi, ni Tauge, sila kay Kipe Babes, ni Buel, kay sila ni Ma'am Rose, sila si Jennifer, sila ni Jessica, kay Kipe Babes, sila kay mga kaya, sila ni Kid, araman tayo kay Kipe Babes, Marijen Ortex, Marijen Chavez, Maria P. Frostan, Unicel, kay si Han, ni Dondon kay Kipay Babes at sa nagamonitor man sa aton Counselor Homer Baez kay Kipay Babes
0: Counselor
4: pag Pilo Jaging-Jaging
0: Kuya Manny Filamo may gwada
4: may Manny Filamo
0: Ate Christine kag Nanay Lourdes
4: yes may nga kadara sa inyo mga Kaki 5 ag sa aton mga kauturan ang aton nga Little Bossing Toto Benito ay salamualaikum dara sa inyo mga Kaki 5 just smile for me and let the day begin.

0: So long.
1: Feedback na eh.
2: Feedback.
1: Ayam. Pili. Sa matawai, lang sa matawai.
3: Correct, Ged.
1: Makadayaw ka kung baka pamayayaw.
4: Kata si mamu.
1: Makadayaw. Importante nakambal sa nga okay ang kanta mo. So
4: babes, update ko li ba naton nga
1: ang kumusta tong invitation mo? Naka-meeting ka mo kapon? Nakapangapi ka mo? Amo nang problema kay ginasabotahe ka ni Tan Sarmiento. Ara na.
4: Kaki babes. Naka-istorya na kami kag
1: nangapi ka mo kapon?
4: Nangapi kami, may isa pang ikabisita, luwas aton. Si Nelson del Castillo, kaki babes.
1: Ay, gali? Ang taga-kapis ni nga sikat nga singer?
4: Sikat nga ko, ano. Balata lang ni boss.
1: Dako galing nga kwan, dako galing nga celebration. Buwas sa gabi na.
2: Lala ka na kayo, no. Ano sa makulab sa simo?
4: Do mo amo na
2: pero i-guest ka?
1: Hindi ni duwa sila ma-present.
2: Grabe. Duwa ka mo ma-perform ko ron.
4: Dike pa rin. To pa rin. Tige lang nalil. So, balala niya.
1: Pero ang TF, anay.
4: Ang TF, kuno, token man to. Token man to.
3: Ay!
1: May token?
4: Wala ko pa mamu, no? Nga duwa ka mo. Nga mapod.
1: Ngao.
4: Kay tinsyon ko kailan na may video mo, may video.
2: Ang imo ya. Mga support group mo ya be?
4: Gali, mga tropa, sige grupo ko ni Sir Mo dahil kailan na rin sila. Balanta lang ni boss.
1: Buwas na gabi na. Buwas na gabi. Babalanta ning update sa business ko na nung tabo.
4: Mura ka kipi babes.
1: Sige, thank you. Do si Pio ka ba? Grabe, naging pagtikat mo ba? Ano nakita atang kilala? Tani nga, bitaron kayo sa birthday.
4: Hindi pa
2: siya, pauyaan niya lang tagoro. Daw mo na, daw mo ginanduda ko mo.
1: Di pro may talent pa man. Bisan mo pauya-uya ka kung ito. Ayman thank you.
4: Pocha Patrol, kasi 5 car lang.
1: Ga-practice ka na.
4: Pro practice tayo. Delikado, ang pamilya, singer. Pwede mo yun.
1: Basta yung ma-discover ka ni Nilton Nil Castellon eh.
4: Upon sa patrol, kaki 5 Carla May Defensor. And then naman si kaki 5 Vincent Coral de Parsa Kapitan ng Balita, Servisyo Publiko, Kagkalingawan. Sa Negros, kaki 5 News at
5: K5, Balantay, Balitado.
2: Hindi ka na ganyan, hindi ka na ganyan mabangbang.
1: May TF na, kita kakanta man di. Tatlo kita di kakanta. Kita yung maging bitar. Oo. Daw kaan peraw.
2: Kon aga kita gid ang ginapamatian kan naga-enjoy si nagabakod
1: lang Councilor Homer Baez
2: nagabakod ang lawas ang kondisyon kag nagapasik ang kondisyon ni Boss Manuel Ramos sa pero kung mamate sa aton nga
1: kung segment na gani kung nag-exercise gearpon na si Councilor Romero Baez kung segment na sa kanta feeling nga hindi na ako magliwat mapundog ito mapundog ito anak kay mamate kay Vincent kaya kung gajaging ako nga sige pamate ko na lumakadama ako
2: Di na bi ka kita singer kakadasma yang ga pamati si Buman.
1: Kung nagainom ka kape, buyan mo baso mo.
2: Si Carla. I-check natin mga kakipay, mga aton sininga patrol. Guwapo gid ang background singer. Beautiful.
1: Kabalo ka kipay babes nga mabakal lang kape ni Vincent Coralde, detects of MX. Magluwas ka naka-detox kay damo gakaula. Dano pagka timplas nila liwat. Iba niya ka buka pabaso.

0: sa puan tatay sa area sa siyudad sa Victoria.
1: Taga din sa Bacolod ay.
0: Okay pa babe.
1: Taga din sa Bacolod.
0: Taga sa information ni naton diri taga Barangay 1 Kikisay babe. Mm-hmm. So ini siya ang ning kilala man sa iya sininga pamilya through sa mga photos nga gin-post man sa Facebook o sa social media kikita din sa kikita Roberta. Mm-hmm. Ini siya amo ang ginkilala kay Jomar de los Santos Santillan kag residente ini siya sa Purok Bulinao Barangay 1 sa siyudad sa Bacolod. Diba si Mandiri kay Kapitan Cesar Rilios sa Barangay 1 kikita din sa kikita Roberta na ibaluan na may ara ini siya gali isang kaso sa pagpangawat kag ini Shaldry is involvado man siya sa illegal na droga. Mm. So, amuning information nato nga nakuha kay Kapitan na Rilio sa nga Barangay 1 na kikipabay. So, kapon, ini siya nakitaan, nagasok-sok in siya sa itong t-shirt, kag-gray nga shorts, kag-gati may mga tato, ini siya kakipabay sa kakipab Roberta, nakagahapaon ini siya sa nga nakitaan ini siya kahapon, kag-gati ginapadayon, badiri ako nagapadayon pa ang investigasyon sa atong sininga mga kapulisan, may kaangkanan diri sa biktima kakipabay sa kakipab Roberta kung paano ini siya nakalabot dito kagati initial may ara initial sang igo sa iya sininga ulo kikisa babe sa kikisa Roberto na diskubihan iya sininga bangkay takna alas 11:40 sang aga no nga may ara sang isa ka trabahadora nga naglabay kay ti sa kampo ini siya nakita babe sa kikisa Roberto
1: ano ginhal-id gulo sa da o da lang sa ginpatay o kung ginpatay sa daan kaginhaboy da
0: Abo panihibaloon ako na kikita Bates kung ini siya bala ang ginhalid lang o kung dira gin-ini siya gin-tapos sa kikita Bates sa kikita Roberta. So ining iya sininga bangkay o kung ini nga biktima ang ipaidalom pa sa autopsy, no? Ibahibaloon pa kung ano pag iniyang ang agipunaan sa iya man sini nga kamatayo na kikita Bates sa kikita Roberta.
1: Mm. Sige, guys. Thank you, Dai.
0: Yes, I can give a big check if you report. Report again sa patrono po sa patrono kay K5 Beans and Coralde. Ini nga balita nga dilong sa inyo sa DDX 400 Mighty Sea kay D3 Bayo. Ini si kay K5 Carla Davanter para sa kampiyon nga balita. Sa bisyo publiko pagkaningawan sa Negros, K5 Beans and Coralde.
1: Mayong agaman sa kay Boss Erwin Kapada. Napamatid sa buong si Boss Erwin Kapada, mga kakib. Salamat kay Danay Carlami Defensor. Sa imo sino nga report mga KK5. Katuan na to na report ni KK5 Red Salgado. Kay pagpasaka sang kaso batok sa babae nga ginaligar nagbilin sang fito sa Victoria City diragid mismo sa may Coliseum mo. Kinatun-an sang kapulisan subong mga KK5. Oh, aring report ni KK5 Red Salgado.
2: Kampyon Report. Good morning, KK5 Babes and KK5 Robert. Kag sa aton siniga mga suki, nga mga tagpalamati kada aga sa balitang KK5 sa umaga. Ang iba na natong mga tagpalamati nagahigop na sa kampyon nga kape. Ang aton siniga DTX Coffee Mix sa pampagwapo pareha sa aton nga tatlo. Ano, KK5 Babes, KK5 Robert.
1: Laban,
2: mga loyal kita ya sa kape. Sa kape, sa DTX Coffee Mix ay sa aton mga siniga pamilya. So, aton siniga balita, nga gagawin ito naan pa sa kapulisan ining kaso nga ipasaka batok sa 20 anyos nga babae nga ginaligar nagbilin dira sa feto sa sunod sang banyo sang Victoria City Coliseum santong Oktubre 2 ginsiling ni Police Major Judices Catalogo spokesperson sa Ignagos Occidental Police Provincial Office o kundok po nga nakuhaan na sang blood samples ining babae kag napaidalom naman sa post-mortem examination ang fetus pag tiginahulat pa ng resulta kag ti siguro magapatigayon sa cross examination agud may baluan ang ti relation sini sang duwa kag para may baluan man ini kamagdanan sang kamatayon sang fetus kay Five Babes and kay Five Robert. Sino pa sa kay katalogo nga kinalanon nga mahibaluan ang kamatayon sini sang fetus agud mapabako dinhi ebidensya kag diri man may baluan kon may ara sang pagbag-o sa kaso kay gipasaka kay Five Babes and kay Five Robert. Sa madumduman nagpatigayon sa legislative hearing sa Victoria City Coliseum ang isa ang babae sa mga benepisyaryo kung siniin nakabatsyag inisang palanakit sa iya siningatsyan kag sa ulihi ginako iya

0: katapos ang DRRMO sa Victorias nga tatlo na siya kuno kabulan nga wala maabdan sang iya sining pamulanon kay Kay Five Babes and kay Kay Five Marboy. Pero sa huli, bumalik ini mga alas dyan sa gabi sa Coliseum para kuntani nga kuwaon atong fetus nga iya sining nga ginbilin, pero ini siyang wala ginhatagan sa kahigayunan nga makasunod pa sa Coliseum. Sa muna ta sining nga balita sa bunga aga dulong sa aton sini sa Power Trio agaton sini nga DTX 500 Mighty C kay Klinika D3 Bio. Kaupod sa patrol kay K5 Vincent Coralde, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Ano to man? Tan? Si Red Salgado ga report si Jerry Lo ang picture ng butang mo.
2: Si Kapitan Ato, si Kapitan, si Kapitan Ita.
1: Si Kapitan Red Salgado ang ga-report.
2: Si Kagawad Jerry Lo ang K5 Red Salgado, taga Estepania, nga handa man magserbisyo sa mga pumuluyo.
1: Ano man nga?
2: Way sa kabaluwa sa kinambal mo kay katalikod na siya. Girelo na luwes ang butang mga picture. Nagkadlaw lang si Kipe Bitan kanamin ito sa performance mo. Excellent na kainang performance mo. Anay manug tapos pa. Binuhinan mo pang 100% mga grado. Tani kay na 96 ka na. 96 na to kay na mo. Kay ginibutangan mo sang picture. Subong 69 lang ino break. Balik ka doon ta. Oh.
1: Ayo.
2: Kayun mo.
1: Oh. Ay, sige. Salamat gid ah. Mga kakaibay.
2: Ma'am Cecilia Banson, thank you so much gid ah sa quote. Mary Joy Alabi, shout out na sa Himamaylan. Gaspar Coronel, mayong aga kag si Ma'am Roslyn Dilicana.
1: LV2 Pass, dira sa Vista Alegre, mga kakifay. Dira sa kay Marian Store, sa Marian Store, sa may Puro Paglaom, sa Paglaom Village. Dira sa kay Sunny Store, ang Sunny Store, mga kakifay. Si kay Mr. and Mrs. Sanita Viniegas. Ginging Store, sa Gonzaga, mga kakifay. Salamat, gid. Sa kay Ginging Servelio, da. Madam Ging, salamat, gid, Madam Ging. Arreglado, sige. Dire na kita mga ka-K5 sa atong sining K5 kamustahan. Ang atong sining DTX Coffee Mix available dira sa Kansi de Mansilingan ha. Kaon kamo to mga ka-K5, pwede gid kamo kakaon kapanyapon 24 oras ang open mga ka-K5 ang Kansi de Mansilingan dira sa may Breed Coport mga ka-K5. Sa likod lang da sa Dako nga Mall. Areglado. Sige, matabid na kita mga kaki-five sa kapi sa sining mga tinon. Dika Homes. Great ko Mendoza Litson sang Dika Homes. Mendoza Litson. Bawaw sa Dika Homes. Kikita ko na igoro dahin. No? Sige. Are na kita mga kaki-five sa ato sining kaki-five kamustahan. Ara na ato sining kwan. O matabi na kita sa kapis mga kaki-five sa kay Sergio Bert Lago.
3: Dili sa ato para tuntunan. Dira sa may banikaw sa may nagabaligya dira sa mga baboy kag manok mga kaki-five. Ay tiyusko dira mga kaki-five. Good morning and happy listening sa inyo tanan-tanan mga kaabyan. Dali lang gid i-check nato na nga ng aton sining mga sister station sa aton sining pagpangalagad pinaagi sa aton sining tandem broadcast. Ibaloon na ito nato sa inyong mga partners. Kamusta na ito nato sa inyong mga kaoptanan? Mga balita sa tagsatag sa mga lugar dali sa Western Visayas kag Negros Island region, mga ka-K5. Ara na ang aton sa inyong grupo, mga ka-K5. Check na ito na ito ng K5 sa Bahinsang Bacolod. Milkaman, good morning, K5. Bacolod City, good morning, Sir Babes, Robert.
1: Mayong aga, Sir Jobert Lagod, sa kabis, mga ka-K5.
3: Way pa nakasulod as of
1: ara na?
3: Ara na, go ahead.
1: Sige, sumayang aga, Sir Jobert Lago, dire sa amon sa Bacolod, medyo manayang-nayang panahon. Kagisa pa, kondisyon na lawas amon kay bago lang kami nakapangapisan DTX Coffee Mix. Kampiyon signal mo niya, Papangski, back to you, Kapis.
3: Thank you so much, Sir Babes. Karami sang signal sa Bacolod. Sa sining matinihon, mga ka-K5 sa ito, singapag pangalagad from Bacolod. Sa ilo kita, sa main sang probinsya kang Antique, Sir Nestor. Good morning. Go ahead, please.
4: Good morning, SM Jubert. Kag sa atin, mga tawag ka siya, Idols Bacolod, oh, Daddy Babes and Sir Robert. Sa Kalibo, si Sir Michael, kag ang atin idol man sa Iloilo. Ah. Nakapangapirin kami dyan kang DTX CoffeeMix, nag-auran-uran, nag-yasantike. Kampiyon ng signal, balikan ni mo, Kapis.
3: Thank you, Sir Nestor. Karami sang signal sa Antique. From Antique, check nato natong sa inyong sister station ng amon sa inyong kaluyong probinsya. Ang probinsya kang ka-Aklan. Sir Michael Kalibo, good morning.
5: Good morning, Sir Jubert, K5 Sir Visayas, Antique, Sir Nestor, Daddy Babe, Sir Robert, good morning.
6: Good morning.
5: Kampiyon ng signal, naka-DTX Coffee Mix na kita, manay-nayang tiyempo di Samo na. Balik sa imo, Sir Jubert.
3: Thank you so much, Sir Michael. Kanamis ang signal, basgong signal sa Kalibo. Sa name at iyon, mga ka-K5. Ara ng Iloilo, check na ito ng Iloilo, mga ka-K5. Ara na sa EBP, ba? The birthday ni EBP sa mga aga. Iloilo, Sir Ray, good morning.
7: Mayong aga ka kay Pa Jobert Lago para pa sin sagid kay medyo nag barabat chag ang chana ton pero imnanta ni Carlos ng Sport Biotics sa hindi ko birthday sa mong pero kung tagaan mo ko Pasko ape di man. Good morning.
3: Thank you so much, Sir Ray. Kinami sa nga signal sa Iloilo. Sa sininga matiniyon, mga gagay, pabistoryahan talang nasa sunod gano'n. Ang aton nga Pasko, Sir EBP. I-check na natin, kumpleto ng mga balita, mga kaban, ara ng tanan nga grupo. Una-una natin ang Bacolod. Dili kita sa mga senior citizen, mga K5 Sir Babes. Sir Robert, go ahead, please.
1: Kung sa mga Carabao pa ya, Carabao lang na yun nagagulang. Ang senior citizen, basilain ka gulang.
2: Do, timpranuhon pa tayo magsisintanyos niyo.
1: Sige, baton gapon man, kabalo ka, nagapa... Sige, mga balita na Monteria sa Jobar sa sudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Kahapon na maigin balita kita yung may nasapuan nga patay dito sa Victoria City ho. Ginarespondihan sa atong sininga mga katapos ang kapulisan. Sa ulihin, nakilalaan na ginman ang bangkay, bataga dirigil sa sudad sa Bacolod. Sa ginusisa, mga kakibibe, ang records ni, ang background ni, isa mang ginakabig ng notorious mas isa sa lugar, diri sa may barangay 1 sa sudad sa Bacolod, mga kakibibe. May kaso nga pagpangawat, kag-involved sa droga, mga kakibibe. Tinasapwal siya nga patay dito yaw sa Victoria City sa mga kakampuhan.
2: Sa piyakabahin, isa ka lalaki, nagpa-murder sila pero siya gintiro. Upod sila sa pagkaon, sa inom-inom, apang sangulihi, may nagluntag yan di pagintindihan ay tiniro. Ining biktima mga kakipaib nga sa diin, ang suspect, tigulang na ni, ang ginkilala kay alias Frank, kag ang biktima mga kakipaib, 25 anyos. Nataboy ni sa San Rafael sa Banwas ang Hinubaan alauna imidya kahapon o kung saan nagligay dyan lang Oktobre 5. So no, sa investigasyon sa Hinubaan Police Station of the 9 nagtambong sa birthday ining mga ining biktima kag mga sospitsado apang tungod sang agwa di Patalanta dito kag wala magintindihan ay natiruhan ang biktima kag padayon subong ang ginabulong sa ospital.
1: Amang mga balita na mo sa sudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Kapis!
3: Thank you so much, Sir Nestor, Sir Robert and Sir Babe sa mga balita, mga K5 sa probinsya sa Negros Occidental. Sa ilo na kita sa sudad sa Iloilo. Check na ito natin sa ninyo ABP. Sir Ray, Iloilo, go ahead, please.
7: Good morning again, Sir Watt. Kita po sa Visayas. Mga nagpanguna din ang balita sa sudad sa Iloilo. Sa ito sa ninyo mga K5, ang Banwas ng Dubangas sa nag-deklarar sang state of calamity bangod sa tuman kagrabing init no nga tugas sang El Nino. Ginpaidalom sa state of calamity ang barwa sang Guenya sa Iloilo bangod sa na-experiensyahan nga tuman kagrabing init sa ilabinagid sa halit kadalasang ining init sa mga talamnan. Ginapayag ini ni acting provincial agriculturist Jeron Bagbanwa kag tatlo ka bulan nga wala na katilawa sang ulan ang nasambit na banwa kabangdanan nga naglala kag nagmala ang mga kabukiran pakipalakip na ang mga talamnan kag apektado ang pangabuy-an sang pila naton sini ka mga mangunguma ginga patulban ni magbanwa nga nakandang Iloilo Provincial Government nga magatag siyang nagakaigo nga bulig sa banwa sang Duenas lakip na ang pagatag siyang ukon pagpa sangkad sang irrigation sa ukon irrigation assistance solar lamps kag insurance claims para sa naapektuhan nga mga pananom. Padayon ang nga nagabantay ang Provincial Agricultural Office sa ibang pagid ng mga kabanwahanan nga posible mahalitan sang sining Super El Nino. Sa dugang pagid naton sining ka mga balita, 27 anyos nga lalaki arestado matapos makuaan sang illegal nga droga sa ginpatigayon nga drug buy-bust operation sa may distrito sang Molo. Ang malala pa diri mga K5, hindi lang illegal nga droga o konsabu ang nakumpiskar sa iya, pati man ang ginapatian nga liquid marijuana. So kapila na ni kabises na ton nga gindala diri sa kahanginan sa ton sining pagpangalagad ang ining nagalapta nga mga liquid marijuana mga K5 nga akonsariin na may pila na ka mga minor de edad ang nakuhaan man sini. Ining liquid marijuana mga K5 ang nakita nga nakaimpon sa liquid vape mga K5 sang ining subject no amo ning ginahimo nila mga K5 ginalakot nila sa ila sini nga mga flavoring sang ila vape ang ining liquid marijuana sa karon nakahunong sa kustodiya sang Iloilo City Police Station 4 ang subject kag nagpangatubang sang kaso may kangtanan sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang mga kabalita na mo sa may probinsya kag syudad sang Iloilo, balik sa imodera ka K5 Jobert Lago.
6: Thank you so much, ABBC Ray. Sa mga balita sa syudad sang Iloilo, kag probinsya sang Iloilo, mga ka-K5. Bisa na lang pamaagi, basta makasulod ang illegal drugs, mga ka-K5. Aring sa Iloilo, check na to ng probinsya kang aklan, Sir Michael. Go ahead, please.
5: Morning liwat kay Febis from Visayas sa mga kampiyon yung mga balita diri sa banwa sang Kalibo hugot subong nga ginapamatukan sang Diocese of Kalibo ang pagbukas ang kauna-unahan nga hotel and casino sa isla sang Boracay mga KK5. Sa pastoral statement ni Bishop Cyril Villarreal official sang Aklan kag banwa sang Malay nga mga official ginistor nga nagaayo gid siya nga dapat unahon ang ikaayo sa mga pumuluyo kaysa pagkakitaon sa sugal. Kay suno gani sa iya kun ma lulong ka sa sugal, posible madamo ka man utang, pagkasamad sang budget sa pagkaon, edukasyon kag pati sa bulong. Nauna na nga ginkontra ini sang diocese ang proposal sa hotel, sa casino sang 20,000 sang 2021 tub-tub 2023. Karon lang ni na materialize ang kanunahan niya casino sa isla sang Boracay. Pero ang isla sang Boracay mga ka K5 ginadagsa sang turista December 1 to 30 naglabot sa 119,720 ang tourist arrival. Ang domestic 103,000, ang overseas Filipino 1,336, ang foreigner is 15,065 mga ka-K5. Sa kabilugan man sa probinsya sa Aklan, dugang ang mga balita, 235 nga kaso sang dengue o 235 kang mga estudyante ang ginigo sang dengue diri sa probinsya sang Aklan. Quite alarming, suno kay Dr. Schools Division Superintendent Feliciano Buenafi ang nasambitan nga insidente sa ang nasambitan nga datos sa subong ginapatupad sang DepEd ang 5S strategy gid-advisean ang mga estudyante nga magsuksok sang proteksyon kontra man sa lamok mga K5. Ano mga balita di Sir Jobert, balik sa imo.
6: Thank you so much Sir Michael sa Kalibo. Halin sa Kalibo mga dali lang gina dola intingog guna. Trangkaso eh. Check na to ng report halin sa probinsya kang Antique. Sir Nestor, go ahead please.
8: Thank you so much, SM Jobert. Mga balita, Rigas Provincia, kang Antique. Jayo sa may Banwakang Barbasa, si SK Chairperson ni Cor, ginreklamo. Kang anang mga SK kagawad, banged, hindi ko no makita as barangay. Wala ko no nag-attend kang sesyon, hindi ko no mamanan, kundi in rin nag-agto ang SK budget. Kay ang masaba, may mga withdrawals kuno K5 Western Visayas, may mga transaksyon kuno, pero hindi makita kung sa diin nagagto. Ang masaba, kay ginapambog pa kuno kang dyang SK chairperson nga si Kirk Patrick Nicor, nga ang mga post sa Facebook. isa talag kita tinguan naman ah, nga malambot ang diyang SK chairperson kung ano kamatuod ang diyang akusasyon kontra kana. Samtang sa San Remeo, may pandam ang San Remeo PNP sa mga pumuluyo nga maghalong kag mag-obserbar sa palibot ilabiren kun gabi kay may nagalagaw kuno nga nagatanyag nga magbakal ka mga daan nga cellphone, gadget, accessories kag iban pa nga mga gamit ambal kang San Remeo MPS indi kuno pag intertinaren. Amurang pira ka mga balita, balik kanimo kapis.
6: Thank you so much Antique, mga nagapanguna nga balita diri sa probinsya sang Kapis sa siyudad sang Rojas. Makabig na nga close case mga K5 matapos kagabi nga nakumpleto na sa aton mga kapulisan ang pagdakop sang tatlo ka mga suspitsado nga nagpatay kay Police Captain Rian Ampuyo sa isa ka KTV bar diri sa Banwa sang Pontevedra. Sakin patigayon nga tingob nga puwersa kahapon sa Dumarao PNP Mobile Force kag ang Kapis PPO mga ka K5 nadakpan ang ikatatlo nga suspitsado nga si alias Andy 24 anyos kag pumulyo sa barangay Bungsuan Dumarao Kapis. Isa siya sa tatlo ka nag upodlutang patay sa isa ka chief of police mga ka K5. Sa tinalikdan nga adlaw, nadakpan man ang trigger man mismo sa may banwasang Pontevedra. Ginakalipay karon sang pamilya nga natagaan sang ustisya ang kamatayon sang nasambit nga police officer nga si police officer Ampuyos mga kakifay. Samtang sa Panay, isa ka top level, provincial level 2 ang na-recover kag nadakpan sang aton mga kapulisan. Pulo panago pa sa tani mga ka-K5 ining top wanted person mga ka-K5 sa Kugon Panay sa probinsya sang Kapis mga ka-K5. 23 anyos ang kaso paghimulos mga ka-K5 at the same time ini siya ang ginsakit siya pa bayi mga ka-K5 ang ginpapanawagan kang warrant of arrest ang aton mga tapos ang kapulisan nag-ako ang nasambit nga persona nga siya ang naghimo sang nasambit nga krimen. Why na ta panahon kita nay naman kita buwa salamat.
1: Sige. Balita. Why naman ta panahon mga kakibay may panahon pa ampuron din aton. Vanessa dira sa Maya Ninyo and Ninya Soft number 5 sa Alihis mga kakibay Mary Grace Demerin Arto Silio. Ang DTX 500 Morning Newscast masunod na with Kaki 5 Colleen Covia and Syra Van Albay. Sa ngalan sa mga CEO, Dr. Romelo, oy, ako sa Kaki 5 Babes, gandala. Oh.
9: Ako naman si Kaki 5 Robert Picardo.
1: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
10: akong tutunan.
11: Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigid yan. Ako ginadutlan sang balatian.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: Let's go. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
13: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy. Charmy, let's go with the flow.
15: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
14: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
16: Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayong mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyo kalikot sa salon pass. This is a mental health acid camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist. Consult your doctor. Salon pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liyo kalikot.
17: Halin sa pinakamataas nga bukid.
18: Nak! Kamusta nga?
17: O sa pinakamalayo man nga isla.
18: Nay, gagraduate na ako.
17: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
19: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
20: O pauli na ko ka!
21: Go forward together. Globe.
22: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fairtrade Permit Number FTB 260214, CUSIP 2026. Later!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:04 sa ngaga.
0: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga araw sa Miyerkules, Oktubre 7, 2026.
2: Makita kagbabatian kita live and aware in the world. Pinagi naman sa aman official Facebook pages sa K5 News sa Pabacolod 1.5 kagbacolod K5 Station.
1: Para sa atin ng mga pangulong, dinalan
0: Bahagitang Regional.
1: Bacolod, isa sa mga finalists ng Presidential Award para sa Child Friendly City.
2: Iday NIR, ginpabaskog ang implementasyon sa barangay drug clearing program sa Negros Oriental.
1: 106 ka mga lugar sa Pilipinas, yara na sa state of calamity bangod sa El Nino.
2: Hagbang ang magpabaskog sa penalidad sa animal cruelty, ginaduso sa kamara.
0: Balita International.
2: Katay dos patay matapos nagugpaas ang aeroplano sa militar sa Nigeria.
0: Balita Sports.
1: Rizal Memorial Tennis Center, Pasanyo Gon para sa WTA 250.
0: Balita Entertainment.
2: Oryan Rivera, nakaangkon sa Best Actress Awards sa Ricada Awards 2023.
0: Balita Negosyo.
1: Kagkape, kagtsokolate, posible magmahal bangod sa El Nino. Sa detalye sa mga balita.
0: Balitang Regional.
1: Super El Nino posible sa gihapon nga magatuga sa mga pagulan sa Negros Occidental. Ginaandaman ang tuman kainit nga panahon sa Negros Occidental bangod sa epekto nga dalasang Super El Nino, apang nagpahayag ang mga otoridad nga posible sa gihapon nga magluntad ang mabaskog nga pagbuubo sang ulan kag flash floods. Sunod sa Philippine Information Agency o kun PIA, apisar nga nagdakop na ang habagat, posible sa gihapon ang weather disturbances kaangay sa mga bagyo kag localized thunderstorms nga pwede magtugas ang mabaskog nga pagbuubo sang ulan. Ginaabisuhan ang mga opisyal sa probinsya nga maghanda para sa duha ka extreme sang water conservation kag farm protection batok sa mainit nga panahon kag ang posible nga flash floods kag landslides sa oras nga magtupa ang mabaskog nga mga pag-ulan. Ginapanugi naman ang publiko nga konserbahon ang tubig kag mangin updated sa lakat sang panahon sa masunod nga mga binulan.
2: Binalbagan Round 4 sa October 2026 of Fisheries Professional Licensure Examination. Nangin Round 4 ang Carlos Hilado Memorial State University Binalbagan sa pag-ulap pitapot ng October 2026 of Fisheries Professional Licensure Examination. Yara tanan si 67 ka mga nakapasar ang gikan sa nasambit naman nga bulutuan kung sariin mayara inis ang 85.90% nga passing rate. Samta nangin top 10 ang isa sa mga passer gikan sa amo naman nga bulutuan naging kilala kay Joshua Daniel Palma Nombre na angko ni Nombre ang 87.25% nga rating.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa dugang pa nga balitang regional, Bacolod manood isa sa mga finalists ang Presidential Award para sa child-friendly city. May balita si KKF Wilson Villena.
3: DTX 500 Morning Newscast.
4: Ginbaton subong October 6 ni Mayor Greg Asataya kag Councilor Celia Flor ang validation team sa Council for the Welfare of Children o CWC kag mga partner agencies para sa 2026 Presidential Award for Child-Friendly Municipalities in City o PACMC. National finalists ang Bacolod sa Highly Urbanized Cities category kag bangod sini pag-ausisaon sa validation team ang mga programa kag serbisyo para sa proteksyon, kaayuhan kag pag-uswag sa kabataan sa syudad. Barangay Villamonte ang napilian bilang model barangay samtang apat pa ka mga barangay sa nanarisari ng mga kategorya ang ipaidalong sa proseso sang evaluation nga nalakip sang Barangay Granada bilang upland, Banago sa coastal, Pahanukoy urban kag Takuling naman sa inland. Ginpakigbahin man ni Mayor Greg Asataya ang e-mobile learning center 6100 hotline kag GIA para mas mapahapos kag mapadasig malambot sa mga kabataan kag mga pamilya ang serbisyo sang syudad. Sunod sa alkalde ang pag-atipan kag pagprotekta sang kabataan responsibilidad nga dapat tumanon sa matag adlaw. Balita gikan sa Bacolod City Government Center nga ginadul-on sa inyo sa Kalwan sa MyTC D3 Bayo kag DTX 500. Ini si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawa sa Negros, K5
3: DTX 500 Morning Newscast.
2: Ang pangayo, Singcash Advance nagresulta sa pagpanlutaw sa security agency sa Masbate. May balita si K5 Emir Habulin.
3: DTX 500 Morning Newscast.
5: Isang simpleng paghingi umano ng cash advance ang nauwi sa pamamaril sa loob mismo ng isang security agency sa Masbate City. Dalawa katao ang sugatan matapos paputukan ng isang security guard ang kanyang manager at ang driver dito sa Barangay Acid. Batay sa paunang ulat, humingi umano ng cash advance ang suspect ngunit hindi ito napagbigyan dahil limitado lamang ang hawak na pera ng kanyang manager. Sa halip na cash, inalok umano siya na kumuha na lamang ng bigas. Hindi na umano nagtagal at biglang naglabas ng baril ang suspect at pinaputukan ang dalawang biktima. Matapos ang insidente, kusang sumuko ang suspect sa isang opisyal ng barangay. Patuloy naman na iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa suspect. Balita mula sa 95.9 K5 News FM Masbate. Ito si K5 Emir Habulin para sa kampiyon na balita at serbisyo publiko. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning News.
1: Samtang mass calling sang baboy sa Agutaya, Palawan, nagdangat sa masobra 300. May balita si K5 Ray Almudal.
3: DTX 500 Morning Newscast.
6: Umabot na sa 344 na baboy ang isinalang sa depopulation sa Barangay Concepcion, Agutaya, Palawan upang pigilan ang pagkalat ng African Swine Fever o ASF sa lalawigan. Sa pangunguna ng Palawan Provincial ASF Task Force at Provincial Veterinary Office, sumailalim sa proseso ang 210 baboy sa unang araw at 134 na baboy naman sa ikalawang batch alinsunod sa biosecurity at containment protocols matapos makumpirma ang virus sa lugar. Kasunod nito, agad na isinagawa ang disinfection sa tulong ng lokal na pamahalaan, Philippine Coast Guard, PNP, Bureau of Fire Protection, Philippine Army at MDRRMO upang matiyag ang maayos at ligtas na operasyon. Bagamat malaking pagkalugi ito para sa mga lokal na hog raisers, binigyang diin ng pamahalaan na kailangan ang radikal na hakbang na ito upang hindi na kumalat ang virus sa mga karatig barangay at iba pang island municipalities at sa buong lalawigan ng Palawan. Hinimok naman ang pamahalaan ang mga Palawenyo na mahigpit na sumunod sa biosecurity measures at iwasan ang pagbiyahe ng mga pork products mula sa mga apektadong lugar. Ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
2: Police Regional Office 3 na kompleto aresto na pulo ka regional most wanted person sa sulod sa apat ka adlaw. May balita si K5 Eileen Sanchez.
3: DTX 500 Morning Newscast.
7: Regional Office 3 o PRO3 ang pag-aresto sa lahat ng top 10 regional most wanted persons para sa buwan ng Oktubre sa loob lamang ng unang apat na araw ng buwan. Ayon sa PRO3, bunga ito ng tuloy-tuloy na intelligence-driven operations at mahigpit na koordinasyon ng mga police unit sa buong Central Luzon. Kabilang sa mga naresto ang mga wanted sa mabibigat na kaso tulad ng murder, statutory rape at rape. Ito na ang ikapitong buwan ngayong taon na nakumpleto ng PRO3 ang kanilang top 10 regional most wanted persons list matapos itong makamit noong Marso, Abril, Hunyo, Hulyo, Agosto at Setyembre. 5 magkakasunod na buwan naman itong nagawa mula Hunyo hanggang Oktubre. Pinuri ni PRO3 Director Police Brigadier General Jess B. Mendez ang mga operatiba at sinabing patunay ito ng mahusay na intelligence gathering, case monitoring at koordinadong operasyon. Binigyang din ni Mendez na magpapatuloy ang pagtugis sa iba pang wanted persons at hinikayat ang publiko na magbigay na impormasyon sa pulisya para sa agarang emergency assistance, maaaring tumawag sa Unified 911. Balita mula sa Central Luzon, Aileen Cavasanjas para sa Kampyon na Impilan, Kampyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas.
1: Samtang siyanto sa isenta kakahon sa ginaaligar peke nga seasoning na kumpiskar sa Bulwa, Cagayan de Oro. May balita si KK5 Nanet Pasayon.
8: Samsam sa tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG Misamis Oriental ang 160 kakahon ng umano'y Peking Maggi Magic Sarap sa isinagawang by-bust operation laban sa isang Chinese national sa Bulwa Terminal. Ayon kay Police Major Dan Hunson Espinosa, hipi ng CIDG Misamis Oriental, agad na kinumpiska ng mga otoridad ang mga produktong pinaniwala ang Piki bilang bahagi ng kailang operasyon laban sa pagbibenta at pagpamamahagi ng mga Piking produkto. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pinagbulan at dapat sanang pinagdalhan ng mga nakumpiskang produkto. Para sa DTX sa 500 Morning Newscast, ito si Kaki5 Nanet Pasayon para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
2: Ideya and IRGIN pabaskog ang implementasyon sa Barangay Drug Clearing Program sa Negros Oriental. May balita si KK5 Rupa De Vero.
3: DTX 500 Morning Newscast.
9: Inilakas ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Negros Alan Region ang implementasyon ng Barangay Drug Clearing Program o BDCP sa Negros Oriental sa isang 2 reorientation seminar sa Dumaguete City. Dinaluhan ito ng mga focal person na mula sa Municipal Anti-Drug Abuse Council o MADAC at City Anti-Drug Abuse Council o CADAC, mga tauhan ng Police Community Relations, pati na rin ang mga police and non-commissioned officer na lumahok online. Nakatuon ang seminar sa mga patakaran, alituntunin at pamamaraan ng BDCP kabila ang mga kinakailangang dokumento, proseso ng monitoring at validation at pagkuha ng drug-cleared at drug-free status sa mga barangay. Ayon sa PDEA, ang layunin ng kaganapan ay palakasin ang koordinasyon sa pagitan ng mga LGU, pulisya at iyong mga ahensya upang mas epektibo maipagpatuloy ang kampanya laban sa ilegal na droga sa antas ng barangay. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Brikog Halingawan sa Negros, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning News.
1: Sa dugang pa nga balitang regional, mga kabataan sa Antique nga wala nag-eeskwela, nagdagat na sa masobra 15,000. May balita si K5 Eileen Magbanwa.
3: DTX 500 Morning News.
10: Nagdagat sa 15,076 ka mga kabataan sa Antique nga nag-edad 16 to 24 anyos ang wala nag-eeskwela. Base sa 2024 Provincial Education Profile halin sa Community-Based Monitoring System o kung CBMS, kang Philippine Statistics Authority o kung PSA Antique, 9,247 kadya ang mga lalaki, samtang 5,839 naman ang mga babae. Nagapangunang nga rason sa mga lalaki ang kakulang sa personal nga interes nga may 26.9% kumpara sa mga babae nga may 17.0%. Sa mga babae naman, nagapangunang nga rason sa anda pag-untat sa pag eskwela amo ang family kag reproductive factors nga ginalakipan kang pagbusong family matters kag pagpakasal. Samtang may gamay naman nga factor ang mataas nga gasto sa edukasyon o kon financial concern, 22.1% sa mga lalaki kag 17.4% sa mga babahi. Distansya sa eskwelahan kag infrastructure issues nga 1.2% sa mga lalaki kag 1.0% naman sa mga babahi. Balita regional, halin riya sa may probinsya kang Antique, K5 Island Rose, Montero Magbanwa. Para sa kampyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
2: Sa katapusan ng balitang regional, Iloilo Provincial Task Force El Nino handa na sa epekto sang Super El Nino. May balita si K5 Jenny Kauyunan.
3: DTX 500 Morning Newscast.
11: Sa karon, sa Provincial Task Force El Nino ang posibleng main epekto sang Super El Nino sa probinsya sang Iloilo. Nagsapol ang nagkalain-lain nga talatapan ng gidpangunahan sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO. Sa diin din plastar ni PDRRMO Head Mr. Cornino Salinas ang mga responsibilidad sa mga task force base sa ginpapanaog executive order ni Iloilo Governor Arthur Dapenser Jr. Sa mga task force ang tanan nga miyembro ang gintunga sa lima ka sektor nga magatutok sa food security, water security, emergency security, health security kag public safety. Kada sektor ang magatutok sa pagdihon sa tikang kag plano nga mangin kabahin sa provincial action plan para sa El Nino. Naibaloan na inalauman ni mabatsyagan ang epekto sa El Nino sa masunod nga bulan tubtub sa Marso sa masunod nga tuig.
2: Tagikan sa sudad sa Iloilo inis kay K5 Jenny Kauyunan para sa kampo na balita serbisyo publiko. Kag kalingawan
3: sa Iloilo,
2: K5 News.
3: DTX 500 Morning Newscast.
0: Balitang National.
1: Siyento sa is ka mga lugar sa Pilipinas, yara na sa state of calamity bangod sa El Nino. Ginkumpirmar sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kung NDRRMC. Nga siyento sa is na ka mga lugar sa Pilipinas ang nagdeklarar sa state of calamity bangod sa epekto sa El Nino. Sunod sa datos ng NDRRMC, kalabanan sa mga lugar ang yara sa Region 2 nga yara na subong sa 66. Nagasunod naman ang Caraga nga may 23, Region 5 nga may 12, Calabarzon nga may 4, kag isa sa Region 12.
2: Agma nga magapabaskog sa penalidad sa animal cruelty ginaduso sa Kamara. Nag-file ang Akbayan Reform Block sing House Bill number 11495 o kung na ginatawag ng Animal Life Advocacy and Guardianship Act. Kaupo naman sa Akbayan Reform Block sa pagpasa sing hagna among Philippine Animal Welfare Society pati na therapy kag rescue dogs. Nagapabaskogon ng accountability sa pagpangabuso kag kapabayaan sa mga kasapatan. Tingagda nga kayuho na pag-uyat sa mga kaso sa animal welfare kagpasanipot ang humane treatment sa mga kasapatan sa pungsod.
3: Balita International. International.
2: Rounders ang patay matapos nagugpaas ang eroplano sa militar sa Nigeria. Patay na mag-tatidos ka mga individual matapos magugpaas ang isa ka eroplano sa militar sa Southern Ondo State sa Nigeria. Kasunod sinigin deklarar man ni Nigerian President Bola Tinubu ang tatlo kaadlaw nga national mourning period. Sunod naman sa otoridad, nagapadulong sa Lagos, gikan sa Benin City, ang eroplano para sa isa ka routine mission sa nagugpaas ini malapit sa Navy Base.
3: Balitang Sports.
1: Rizal Memorial Tennis Center pasanyugon para sa WTA 250. May balita si KK5 Troy Lawrence Bas.
12: Sa pagtabong ng WTA 250 sa 2027 sa Pilipinas, ginpahayag sa Philippine Sports Commission o PSC nga ilap pasanyugon ang Rizal Memorial Tennis Center matapos ang nangin madinalagod nga WTA 125 Philippine Women's Open 2025. Mangin host ng Pilipinas sa WTA 250 sa Enero 2027. Sa post sang Philippine Tennis Association kon PhilTA, pati gayuno ng kompetisyon sa maabot ng Nobyembre 1 tubtub 7 sa Manila. Para sa balitang sports, ang ginadulong sa DTX 500, D3 Bayo kag MyTC. Ako si Troy Lawrence Basa para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Balitang Entertainment.
2: Orian Rivera nakaangkon sa Best Actress Awards sa Ricada Awards 2026. May balita si K5 Ivy Cordova.
13: malipayon nga ginpakigbahin ni Marian Rivera ang kadalagan nga iya nakuha sa ginpatigayon nga Dekada Awards 2026 sa Metropolitan Manila Development Authority Auditorium sa Pasig City. Si Marian ang nakakuha sang Best Actress gikan sa iya pelikula nga Balota nga ginsulat kag gindirect naman ni Kip Oy Banda. Kun sa diin, nagbida si Marian bilang si Teacher Emmy. Suno kay Marian, ang award ang nagapahanumdum sa iya kun nga apadayon sini nga ginapalangga ang iya nga obra. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
14: Balitang negosyo.
1: Sa balitang negosyo, kape kag tsokolate posible magmahal bangod sa El Nino. Nagpaandam ang United Nations sa posible nga pagsaka sa presyo sang kape kag tsokolate bangod sa mga epekto sang El Nino. Sunod sa Food and Agriculture Organization o CONFAO, nagapadayon subong ang pagsaka sa presyo sang pagkaon sa bugos nga kalibutan bangod sa tensyon kag restriction sa trade. Sa isa ka report ginpahayag ni FAO Chief Economist Maximo Torero nga ang tensyon sa mga pungsod kag nagapabaskog nga epekto sang El Nino ang posible magresulta sa tuman nga pagtaas sa presyos kag krisis sa supply sang pagkaon sa palaabuton ng mga binulan. Mga ka-K5, bamuyado ang dalago ang mga balita na batian sa DTX 500 Morning Newscast. And happy birthday ka-K5 Boom Granada and Sir Harold Ekang, happy birthday. Mga ka-K5, 79 days na lang, Pasko na. Ako si ka-K5 Zyro Van Hulya sa Albay. Kaupod ko sa buong si ka-K5 Colleen Cubia para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, uno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang aton lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Gagantin luman san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
15: Mighty C. Mabaka, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
15: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
18: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
15: DTX Beauty Soap.
19: Mabakan sa mga butika.
15: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
21: So una,
20: problema, gid ako sa akong body odor.
21: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
20: Pero subong,
21: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
20: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
21: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap.
19: Mabakan sa mga butika.
22: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. bote, gadalhay ang pag-ariya.
4: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
5: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
4: Pigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
24: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
25: go with the flow.
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
25: Charmy,
26: let's go with the flow.
27: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
26: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
28: Ang patanakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayo nga mga gawi.
29: Mag-usar sang salon pass.
28: May direct ending sang ka para makapenetrate sang sakit.
29: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
28: May long-lasting relief.
29: Tugtog 8 ka oras.
28: Para sa nagkapanalakit nga baka.
29: Liyaw kalikot sa long pass.
30: This is a mental cough elastic camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist until doctor.
29: Salon pass.
28: May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga.
29: Liyaw kalikot.
31: Halin sa pinakamataas nga bukid.
32: Nak! Kitkamas na nga
31: eh? O sa pinakamaliyo man nga isla.
32: Day, gagraduate na ako.
31: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
33: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
34: Papauli na ko ka!
35: Go forward together. Globe.
36: Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 260214, series of 2026.

KK5 News FM. Oras sa KK5 News FM Philippines. Alas 6:30 sa aga.

0: Baka K5, 79 Diaz, nagilabang na binin kag Pasko na.
1: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton pagtaton?
2: Kag himay-himayon, standby!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
1: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
2: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
1: Sa pilat ka mga opisyales sa gobyerno.
2: Sobra!
3: Objective and analytical.
1: Aprobado bala hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
2: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
1: Diretso naton kay may baluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
2: Naiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
1: Grabe! Ang isyo sa pinatiyanay kag droga, nagaduging na!
2: De, ano nang resulta sa kaso?
4: Hulat-hulat lang!
2: Ay, kanami! Karoon, lumpatan!
1: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With K5,

0: Eljan Castanio.
1: Ako naman si K5 Eric Tinerefi. Good morning.
0: Well, K5 Eric, kamayong aga. No? Domidyo...
1: Dumayo ka, nagsila kang adlaw.
0: Magsila kang adlaw. Pero kung hapon doon, siya kakalipat mag-ulan, ha? Ilabi na dito sa Labukid, gabahin sa atong probinsya, no?
1: May kauntat.
0: Guro, ang iya, blessing niya lang. May ginabubuan siguro to.
1: Hindi man. Nalain na sitwasyon subong.
0: Sa aton yung mga utod, no? Ganagupon subong aga sa atong program, mga ka-K5 ta. Ara Central Market, Burgos Public Market, kagsumuban Libertad Public Market. Kaya mo kumindyo masako ka mo.
1: Yes.
0: Ang mga utod natin sa abroad, hindi ba ka mo paghidlawon kung anong ka kalinabo din sa aton sa Negros Occidental, kag Bacolod City, Bilogan Negros Island Region, because updated ka mo pagi sa aton naman ng mga social media platform. Live din nga makita, kagbabatian, makitaan ang mga jamox na muni ka kay Pipe Eric kasi nila the vintage one. Live kita nga makita sa ato naman official Facebook page ng K5 News FM Bacolod 101.5. And of course, sa ato naman K5 News FM Negros Island. And sa YouTube channel, makita man kita, including sa ato naman official online app. Ining app bala sa Play Store. I-download nyo lang ang pangalan niya, K5 News FM Philippines.
1: Yes.
0: And then pag-download din nyo sa mga ka-K5, ang tanan ng mga istasyon sa K5 News FM, ma-flash na sa inyo screen.
1: Yes.
0: I-click nyo lang, doga pamati lang ka mo radyo. Batian yung mga audio namon, kung gaungaw ang mong tingog. Kung ano, perduway mo na. Gaditix kami kang gamay, TC and Lord. Sa ato ng mga utod abroad, bisan na naman ang ginihimo ninyo, kami ni Kim Feberic, gatabiyaw sa inyo sa More Night. Good morning, kagunan.
2: Mga mainit na isyo at usapin ng bayan. Kukuro, Delos Fabros.
0: Kim Feberita, naglagaw kagabi sa plaza.
1: Ay, purti, purti.
0: Actually, namian ko, kung tatagay ko, may tsura ka fountain ko na, para aktual gibla, ay ang pobre nga bata, no? Gipadalaan niya man, takaroon ni pakita na Kim Feberic. Actually, in fairness sa Tierza, kung gabi kampiyon mong ginigit tsura, kabakulod pa big plaza. Galing ang aesthetic niya sa gabi lang.
1: Uh-huh.
0: What about kung aga? Doon mo nang dako nga pamangkot na siguro challenge sa siyudad. Paano nila yung makeover? Tagmapati kagang hindi. Bakod siya ning natabo bla sa Kiesa project. Damo ganit lamong ado ka mahal sa ila sa ning additional budget bla kipa birek.
1: Kadamdaman mo na? Maski ng original si Architect Alcazarem ang nag-obra sa Esplanade.
0: Oo. Kareklamo?
1: Sili niya 80 milyones na. Yung mga ngorlos niya nga tanaw ko, mga 40 guro. Ah.
0: Hindi, actually, ganyan damo ka muno. Bisan ganyan si Mamili Kilay ko, gabasa ko lang sa iyang mga post. Nga sila nga, simple lang na. Kung alam mo, lang ni mo, mo sila sa Bacolod niya plaza, kampiyon na.
1: Oh.
0: And nakita kong itsura sa plaza sa una, sa wala pa makuti-kuti.
1: Mas tahong pa.
0: Hindi padala ni Nerio Lohan.
1: Oh.
0: Si Nerio Lohan, blah, mga sinanguna pa nga plaza ta.
1: Oh.
0: Guapas ang plaza ta mo.
1: Oh. Why pala?
0: Pero subong iya, nangato lang, namiyan naman takit, hindi naman pwede pabayaan, hindi pabutangan na lights. Pero ang pamangkot, isa mo gibla din yung presyo.
1: Hindi kagtani, lang pag-develop sang plaza is something that is consistent to what it is.
0: Ang heritage nga, ang iba ganiga muno, dapat aning design, gikonsulta taman sa mga artist nato sa Negros, kung anong pwede tayo dugang, mga mag-reflect sa matutuod nga maragtas ang siyudad sa Bacolod.
1: That's why ang question na subong, nga ang nagkanto ni si Chiesa in the first place. Gaya na magsugod. Who invited Chiesa to come to Bacolod and develop our plaza?
0: Regardless kung sino o man ang iya kakipabirik, ang punto natin is total nagdala ng lasla sa project kaya nami na lang nila dapat.
1: Dapat lang.
0: So kaya nga ito na bingan nakitaan kakipabirik. Hindi yung malain ang project sa Chiesa. Let us put it in a proper perspective. Kaya kung kaisa, no, nagabasa ta sa mga online, damo naging kayo mga maging maalam, damo naging kayo mga philosopher, no, mga philosopher. Kung talawa na ito, number one, wala niya gastong syudad missing ko. No? This is a project. Regardless, ako pa salamatan ko pa gani kung sino nagagad padala din sa sang Tiesa project, no? Because ang purpose is very good. Ang problema lang amo ini. Ang paghimo sa proyekto, wala gin tarong, wala gin insakto. Plus abi ko ani pati na yung paglimpyo sila kag ipaberi part ng trabaho sa kontraktor. Hindi lang akong kontraktor ka, kung matapos mong imo project, bisan balay, bisan building, limpiyuhan mo na, ngang end user, pagtanaw niya, kampiyon kang limpyo. Hindi kay bilin mo siya nga do basurahan, kampo, nga do wala marado, nga talamnan.
1: It is because the contract itself, hindi klaro. Kag ang pag-invite sa Chesa, kadto dire, may ginhatag ang bakulod nga papeles, nga plano. So, ang ginhatag nga plano, mamutugin sunod siyang Chesa, so dapat

0: Ginplaruhan na sa gusto. Before they come here, kaya nagkanto din siya sa tungkol ginimbitar ta mo. Nga ari, may proposal kami, naghatag ta. So, tani ang ginhatag ta nga plano, husto. So, ini nga plano, subong, ang itsura sa plaza.
1: Kung tanawon mo ka, kipaberikan. Kaya
0: sa bakulod na galin.
1: So, kung tanawon mo, gidya, ha? The plan, ang lights, etc. is good.
0: Oh.
1: Ang problema kay Chisa, hindi niya magkayo sang landscaping.
0: Why na yan? Ipapayari
1: ang grass, na. Why na yan? Ang problema si Chisa mo ni. While the plan is good, takot talaon ng execution sa plano, maayo. Ang problema lang niya is, ginguba nila ang original state sa aton nga plaza. Abalo ka mo kung ano naguba. Number one, ang aton mga lo, ang aton hilamon na Black Ipa Merit, gaan sa beauty.
0: Oh,
1: ang kahoy drangara na sa kilid, gin may mga portion niya gin pang utod. Di dapat tani ina nga mga bagay, may mga proper nga mga konsultasyon kagang isa gani ka pabangkot na ngayo bla na sang authority sa sila nga project sa National Heritage.
0: Na
1: Heritage amunang, Plaza kuno nimo.
0: Amo nang gin-raise ta di Primero, kita gida una-una nag-raise di sa K5. May clearance bala ini sa National Historical Commission?
1: Pabangkot sino mangayo clearance?
0: Ang Bacolod mismo.
1: Okay.
0: They should.
1: So, kun ang Bacolod ang mangayo, pabangkot ta ka pangayo sila.
0: Na, amo nang question amunang nangayo ka pala.
1: So, amo nang mga pabangkot ka dapat naton nga tanawon in the next few days because at the end of the day, subong sa Bacolod ha, to be honest, kung gabi ang tawag, enjoy to. Tanawan yung damo to galagaw, damo to gakadto. O galing kung aga, hindi na ito ma-perfect masyado because may mga kakulangan. Kaya may mga tabon-tabon pa, no? Pero when you go at night, pakita namong karon sa inyo ang itsura because at least masiling naton nga amunigali ang beauty niya kung nagasiniga ang mga suga. Pero pabangkot naton, ano ini kalawig?
0: Siya pa na.
1: Kag... makatiner bala ining mga suga for the next 12 months, 3 years. And kung maguba dito, of course, trabaho na sa syudad kung matunon yan eh.
0: Ang puting itlog na ayawang kang tinlos na.
1: Yung mga puting itlog.
0: High maintenance sa mga projects.
1: Yung muning mga bagay ang aton nga ginatanaw nga amuni ang cost sa pagpagwapo sa plaza. Pero ang problema ka, abiki wala makumpleto. So in short, if we will give them time, kaya mula niya nga ton niya ginaproblemahan kay Kipaberik. Ang target nila ka date one nila yung gin-igo.
0: Why?
1: Nag-extend sila daw. Ginabalik pa nila sa Bacolod. Abing problema.
0: Amo na siya.
1: On the other hand, sa syudad sa Bacolod, ang Bacolod Government Center, mga kakipay. Kung talawin niyo Kipaberik, ha, dako pagigyapon ang kulang. So mas probably, pabangkot sila naton, mga sanwa, yan yung matapos. Mamangkot na kay K5 Wilson, sanwag yung matapos. Pero, makita mo ng beauty sang in GC nga hindi kumpleto pero since ka nag-promise lang abay maskara o brown nagalingin ang ulo sang tao.
0: Damo blessing hindi matapos aton sa Bacolod mo ang aton nga na ang Chiesa project hindi matapos. Ang aton nga legislative building wala man nakatapusan until now but sa katapusan
1: I don't know kung saan unang pag-turn over sang legislative i-check na ito ng mga development no? So mo na ganyan kasi rin aton nga ang katimely kundi in pa ito magmaskara indri nagtuluhaw ini nga mga issue kahit nabuksan
0: na.
1: No? Nabuksan na timing that's why nasubuan kita ang imbis nga taling paminsaron sa publiko will focus on the highlights na divert ang attention naton. But at the end of the day, may ara kita nga klarohon. Number one, Chiesa spent the money, but it's people's money.
0: People's money na.
1: Ikadua, wala di aging gastuhan ng syudad, missing ko sintimos. Kung tanawon mo, kita yung ganansya dari no, with this project. Only that, why matapos-tapos nag-suffer ang aton nga celebration? Naglail na ni King nga, part abis ang celebration sa maskara is Bacolod Public Plaza and Bacolod City Government Center. And you cannot detach that two places when you celebrate maskara. Kaya mo na mga sentro ka-guidelines. Di karong kung itsura sila dugin baboy or iwala matapos, natural lang tao ma-reklamo. But, question. Manukot mala si Mark Lapid, hindi ba niya pwede manukot ang syudad da kay hindi mo na ilakwarta. Well, Chiesa charged the liquidated damages sa kontraktor kay grabing delay mo. Masyado klawig ang delay. May mga ginatumod sila ng mga rasones but ilan na iyang linagsanay. Ang pangayoon niya sa Bacolod, amun eh. Namianyo lang niya, ibalik niyo sa ustong estado ang syudad, ang iyang BG, ano na, ground sa Bacolod City Government Center. Ang pamangkutasan una mahuman kay target ikon January pa.
0: January
1: so kung January niyo mahuman, ti si Mirge kamo na grupo na buksan niya kay ng rationally kami sa Bacolod. Nga ti mamaskara celebration kami di pagkatapos at the end of the day. ang mga sindri hindi makita to na nung performance sa tubang sa NGC. Mga League of Champions na kadaan niya sa pitcha. Ay, League of Champions. Sa pitcha unse. Ha? Pradamo na activity abing himuon. No? Hmm. Sa piyak kabahin, on top of the issue dala sa Bacolod Public Plaza, tiyak kay Feberic. Ginatanaw ta kung anong mga kayuhan nga pwede dalon sa bagulang natapos nga committee hearing. No? Ginatanaw ta man na. No? Sumunggalingan lovers din ni Carlo Jan. Si kwan si Carlo Jan Oberas?
0: Carlo
1: Jan Oberas.
0: Benedict Oberas.
1: A.K.A. Bomb Granada.
0: Si Bomb Granada ni.
1: Oo, best day yung sumungad lao.
0: Bomb. Happy birthday. Bomb, happy birthday.
1: Hindi ka na puro ni Granada.
0: Ano happy namian? Birthday
1: kita. Ako yan, namian lang kuya kay Bomb niya. Kay Bisan 1 hour, okay na ni siya.
0: Ha?
1: Break lang ni siya. Hindi sa ako niya, dads. Maka-break lang kaya 1 hour, solve lang ko ha. Sige. Happy birthday, kabay pa sa imo nga celebration.
0: Bom, happy birthday, Bom.
1: Kabay pa, Bom, nga sa imo celebration. Hindi lang isa kalupok, kundi madamo kalupok ang amon mabatihan.
0: Tuduhi palupok, Bom.
1: Ha?
0: Tuduhi palupok.
1: Huwag ka ba si Rit Natan? Hindi mo na best friend. Happy birthday, ano isa kay Kipay, Bom.
0: Baka sa'yo pa si Riti, blama yung totoo, Bom. Lakang ibutang ang picture niya, balik to.
1: Samtang nag-celebrate.
0: Pa si Riti, si Bom.
1: Si Riti, happy birthday, Bom Granada. Si Carlo Jan Oberas na.
0: Ay!
1: Laptin na mo. Kailang hindi ka lumunogin kay dance mo, kaya na.
0: Happy birthday, Bom. Happy birthday.
1: Happy birthday kay K5 Bomb Granada. Abi mo isa ka bagay gilad mo ita kay Bomb ang pagpalangga yagin sa iya pamilya. Pagpalangga is sa ginikanan, no? Especially sa mama ito, no? Grabe gid ang sakripisyo ni Bomb. Willing siya si Bomb maguntat sa obra para matipan niya lang is mama mo.
0: Ah, si Bomb basta pagpalangga yo kargado ini.
1: Oo. Sige Bomb ma.
0: Kita ning giplangga man timpla ta kape.
1: Oo gali. Hindi ko magsilipa timpla naman to. Bomb daw pa
0: pati
1: batis.
0: Si...
1: Ayo gali no. Ayo sige.
0: Pamahon ni dulog karon.
1: Pero komento as ang pizza sa Domingo hasta magkagayang lang napalupok. Totoo ba, happy, happy birthday ni Dries Amon sa K-Pag. We wish you all
0: and
1: the best.
0: And we also wish a belated happy birthday kay Jay Lolo, kay
1: happy birthday. Kaya po nakatilaw tas ang iyang manamit nga puto.
0: Ang nagulong ni iyang bata-bata,
1: si Jerry Lee. Si Jerry Lee.
0: Pero Jay Lolo,
1: Jay Lolo, happy, happy birthday.
0: Happy birthday.
1: Well, sa iban pang mga balita, nga itong tutukan ka nung adlaw. Nakalakas balita. Kaki Fiberic, no? Wa isang grupo nga True Brown Style diri sa siyudad sa Bacolod. Amo ni ginambal sa aton sang city director ta. Sang ginpost na ito, eh, may mga abnormal galing sa Bacolod, no? Pasulon pa nila yung mga polis.
0: Nga ako, no?
1: Nga nga natutukan yung ganyan ba the Brown Style. Ginpamangkot lang ni polis kung may na-monitor. Tapos, diri mo makita kung ano katunto ang ibang mga utod. Alam nyo, kabas ang polis. Hindi na sila perfect. Amo na ganyan nga kung may sala ang polis, kinabalita na ito para matadlong ni Sir Ibadomya. Isa post na ginabasa tabla, we do respect also your opinion, pero sobra naman yung gina-judge yung polis. Hindi namin pamatian kag basawon. No? Sa piyak kabahin, mga kaki-five sa ato nga mga utod, upod subong adlaw, hindi sila malipat kay-five Eric na may klase subong. No? Basi ko namin pang tuntuan da, tiprano, pakitaya kaki-five Eric makukaw sa iya. Sa mga nagkakaturog pa tala dyan na, kagmanami pa yung barikutot da! Yung mga nag-birthday celebrate subong adlaw, mga celebrant, no? Ah, dapat mag-walking-walking na. Mangisay-kisay na. Ha? Kaya hindi ko malipat, ha? Dulungan nyo na kami ni Kapi, ni Kipaiba. Eric, okay lang kami?
0: Lipat ko. Birthday mo isang bata ko, Subong.
1: Oh, amo na ang pinakanda ko, kasalain ako.
0: Ken Andro, happy
1: ay,
0: birthday.
1: Ay, Ken Andro, happy, happy, happy birthday. Birthday,
0: happy, birthday
1: no?
0: Happy birthday, Subong.
1: Sa mga estudyante, gagamari kutot pa. Pagbarangon da ka mo dyan. Himos do ka mo kag magpararigo. Adlawundo Jam! Kabigyan pa rin yung power do every morning, K5 Eric and K5 LJ. K5 Eric, kining adlaw, it's a wonderful day and a blessing to all of us.
0: And let us remember that we are in the holy presence of God. Gamhanan nga amay, salamat gid sa bagong adlaw kag sa kabuhi nga imo ginhatag naman sa amon. Please bless us today with good weather, safe travel sa mga nagabiyahe, and peaceful surroundings. Wala lang tani aksidente, Lord, kag palayua kami sa tanan nga peligro kag disgrasya. Lord, give us health, strength, and protection throughout the day, and keep our families safe, healthy, and happy. give us everything that we do today. Hatagi kami sang kalinong sa tagipusoon, wisdom sa amon mga desisyon, kag patience sa tanan nga mga ginahimo namon. May this Wednesday be a safe, healthy, and peaceful day and blessed para sa amon tanan. This we ask through Christ our Lord. Amen.
1: Amen.

0: Good morning, pueblo de los pueblos.
1: De los pueblos.

0: Ojo. Ano, Ojo, Dan?
1: Okay na.
0: Ang inyong makita ni ang babae ginabuyayaw, yan yung nagagida. Okay na lapakan ang iya ginabulad gama isay way. Kamu ni nga ton tutukan sa mga dlaw kay hindi lang ni natabo ni sa kalugar. Damo sa aton ginimo niya nga bularan sa gumay. Karsada. Pamangkot na to ni discuss tani karon. Husto lang imon mo bularan ang gumay. Ang tao yung nagaking-king-king-king kung nagdala ka sa lakyan kang ipaberik, no, ikaw pa yung ma-adjust. Mayo lang tali ko ni isa lang kaspan ang ginabutangan nila sa bulag ng humay. Pero inang kalaba at nagpila ka kilometro kang ipaberik. E punto ko na, paano na, ikaw gata ka man konsiderasyon mo? Pero sa pagkabatod, that is obstruction.
2: Obstruction.
0: Gil. That is illegal. Kag sa tanan nga nagapabati sa program ta,
2: no.
0: Kung, mang, kung malapakan ang inyong ginabulag ng humay, o humay, hindi ka mo mga kikimali. Ala nga nakarumabungguan na isla kayo ginimo niyo one way ang dalan.
2: Ang dalan niya nga two way, ginimo na niya one way, gusto na.
0: Kag, ba, siguro sampula ang problema sa gobyerno, tamo na eh. Why nila gina-regulate, kag why man nila ginabantayan. Pamangkot sino man akop, di sila gabulan sa dalan.
2: Dapat na, dakpon gina
0: eh. Sa idalom sang laye, marabat ka di, pwede ka mamulta, kag pwede ka mapriso. Pero nga nga daw kamupi ang isog sa mga, you know why, kuya kagi experience na Kipa Amerika. Pero samtang nagatanaw kita sa video, jutayan magbalimtong tong isa kapamilya kasakay sa tricycle, kaya nag-slide sila sa mais.
2: Madanlog ng mais, plus ikigan ka pa.
0: Ikigan ka, sala mo bala na, kung nagapatag pang tao mo, sige day kung hindi ko ito magkuhan, ma-disgrasya kami. Ang punto da, ang dalan nga tuloy, gino-occupy mo ganyang isa kalinya. Sano ka lagi mo kita ang gipatindugang kakarsada, imuon mo yung bularan kito bangan balay nyo? Kung muna isa kabagay, aga pakita sinisyo medyo mataas-taas ang aton sininga tingog, hindi ba kung ga-birthday sa mga naga-birthday sa mong?
2: Hindi, abi ko kay na, kung sige ka ka-speaker, hindi ko na ginatulok, takaway gigog hambal.
0: Kaya nga?
2: Hindi ko ba si Attorney Respision eh?
0: Ha?
2: Gatanaw ta ka eh.
0: Igali ka? Karon si Attorney Respision live. May karon live.
2: Ginatulok
0: na. May kaupod na siya sa mong live. Teka gabi, while reviewing the video mga ka-K5, dara mo bala, mabatsagan mo kung ano kasakit nga ikaw ya, nga why kay mo ya sala, nagdala ka, naglikaw ka lang, kigan nalapakan mo ang ginbulad sa dalan, nga hindi dapat bularan, kigan ka pa.
2: Dasa nang balo ka pa, nga tipunan nyo.
0: Justo bala
2: na. Pati senior citizen nyo sa kayo sa recycle, naog para magtipon sa mais ya.
0: Dusala, Manila.
2: Dusala, Manila. Inanong mga buhi ni nga
0: ito. Hindi nga klase. Kapanawagan tayo, iaguro trabaho niya isang HPGI, no? Highway Patrol Group.
2: Highway Patrol, ano, even si Tika Kabudlay, mga SPJ, magkanto. Siguro una bis, barangay.
0: Barangay.
2: Barangay, masaway.
0: Kag kun sa mga, mayo guro, gimunta ni may imunta inventory, kung maglagaw ka, picturean mo. Kuhaan ta reaksyon ng mayor, kay doon tari makita kung ang mayor, kay insindi isang layi, o nagapamulitika. Kaya kung mayor ka nagpapamulitika, baloy niya, ti, alun mo na kay, why na, ti mayor, what if kung ikaw, maglabay ka, mamasugata ka nga, kwan, malang-alang ka, be?
2: Inaya pila na kabesa ko kay Pebble dyan, ti ko nalang-alang yan, lapak din.
0: Hindi may mo ito inventory because we want to be fair sa tao. Ang karsada, yag, hindi sinyo na para sa salakyan. Yes, parehos na siya design sa ginatawag nga dryer, isiminto nga tapan, pero hindi yung karsada.
2: Ang kuha nila yung dalan, ginihimo nila yung kuhan, solar dryer.
0: Amo nang
2: humay, mais.
0: Grabe, no? Damo ka react, damo ka react na yun kag ipaibirik mo si ganon. It's happening bisan diri sa aton.
2: Yes, oo.
0: Tutukan tari karong mga kakipad kay nga, kung kaysa kung hindi tayo pagpaintindihan daw sa lapya sa mga tao, nalabutang na sa italital, ganing ilang safety, bangod ng dalan, ginimo nyo yung abulularan,
2: nga
0: imbista ni ibla makalikaw ka, kag mag-two-way, may mo one-way, plus what if karong dasig dalagan mo, ay kakmaluso ng galingin bulad ng umay.
2: Ang video, tukron ko ipakita ta, ang mga iban nga salakyan, mag-age, gapahigad, gatihin.
0: Yung guwabala?
2: Gatihin.
0: Ang dalan niya gidisinyo sa salakyan, butangan mo, dryer, do ikaw yung tagihas ang dalan eh.
2: Way labot sina ha? Way labot sina kay Pebble dyan. Sa punta sina, may truck pang parking.
0: Imagine nun
2: kaya na? Ang truck nagahakot sa ilang mga ginabulan.
0: Eh, naglawig na ginagimong
2: nga. Naglawig na ganyang kalbaryo.
0: Inamang jutay nga pasunay. Sila ya, gapakahapos. Why sila pasilidad para buladan?
2: Bahala kayo.
0: Ang highway, ang ilabularan.
2: Correct.
0: Eh, ang masakripisyo ya, ang riding public. Ang motorista. Kag-jutay, malapakan ng umay mo, mangakig pa.
2: Ikaw pa may sala.
0: sa tanan nga nagabulan sa karsada, ang layi gambal nga hindi niya dapat himulbularan ang karsada. Pag masiling ka mo, buyayawon nyo kami ni Kipay Merik. Tuntong, hindi Kipay Merik, hindi Kipay Merik. Hindi sila kinsindi. Nangamon nyo, may mamala. Yes, kinsindi kami sila. Pero hindi nyo ya, hindi nyo dapat pagpalaba-labaon na or may isa kaspad lang ka Kipay Merik, hindi mo ganyan pwede gamitin karsada ng buladan ko may.
2: May ginahambal na, democracy ends where the tip of my nose begins.
0: Ay, sabi ko na, your right ends when my right begins. Nah, kaya nga, na. Manipang left mo.
2: Oo, ay, isa pa na.
0: Ay! Agapa.
2: Isa pa na.
0: Abiyari naman, abiy ko na imigo mo ni Genre man ang alan. Tabara, jo tayo lang yung prosplitos kilala mo.
2: Yung pero may kagasala siya.
0: Kasala ko ni, kaya abiy ko na yung kunsyana ni.
2: Siya agapamati.
0: Naway manigabog tao, agapa yan. Sininitaran nila, agapamati sa ton. Ang aton di mga kakipay, inang fair para sa tanan. On the other hand, sa iban pa nga mga balita, nga tutukan ta, ang mangunguma patay to matapos ginutang sang ginabuluban ta limang ginya karmado nga taos kawayan grabe man yo inpihi naman ni guro ano yan inpihi naman pa si bangda do kon inpihi may bangkay nga lalaki na sa pan sa katubuan sa barangay 12 Ciudad Victorias na kilala na taga Bacolod intapok guro kag sa aton 4 trivia
2: ara siya
0: kabalo bala kamo kon ano ang pungsod sa kalibutan yung may pinakadako nga populasyon sang mga kamilyo kon camel Mayuni?
2: Camel naman ta.
0: Camel, this is the champion, camel gin. Pamangkot, ang isa ka impeachable official, pwede ba lang mag-resign antes pa man siya decision na?
2: Basi ara na?
0: Ha?
2: Basi ara na?
0: Historyahan ta na. Oras sa K-Pub News FM Philippines, mga PKB DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Alas 56.
3: This time check is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe. This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa abaga. Liw kagliko. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. This time check is brought to you by Charmy, let's go with the flow. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM.
4: D3 Bio. Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio. Puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako ni regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio ba okay, gidang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
6: Mga butika. So subong adlaw ton anta, paano bala si Klinika D3 Bio makabulig si imo kontra alipunga?
7: Kung may hyperhidrosis ka, nablang gabasa imo TL Sir Boy, gakuan man mo, gabalhas man TL laton mo, dako chance ni mo nga magka alipunga ka or magbaho imo tiil. Ang isa sa mga kabangdanan sang baho tiil ti allergy. Kung may ara ka bacterial infection sa tiil, may ara ka ining gituwag occasionally psoriasis, ti ang medium chain fatty acid nga makita mo sa D3 Bio or ining extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ti natural fungicide sa Sir Boy.
8: Anti-fungi.
7: Pero ang suggest naton, labihin man inyo kung ano eh. Inyo sa patos. Sa ano pa nga, inom mo da, pahid mo da sa ano, sa D3 Bio sa imutiil, inom D3 Bio. Tik, way laba-laba imo, ano, imo sa patos.
8: Midjas mo? Midjas?
7: Labahan mo, kagpainitan, makabulig na siya. Tik, ang klinika D3 Bio, Sir Boy, ginagamit nato na topically. Both ha, inomon mo, kag pwede mo ipahid. Kung may ara ka na athlete's foot or ginatawag na alupunga. Ining athlete's foot, Sir Boy, siyempre kabalo naman ta, fungal, daw ala ringworm, no, infection is siya, caused by fungi. So, o gakatambo lang ni sa mga wala laba nga sapatos nga nabasa. Ang lain kung may diabetes kaya eh. Lala agid yan.
8: Lala,
7: weak imo immune system. Pero kung nakaditribayo ka, mabakod immune system. Dali maumpawan imo athlete's foot. So sa mga ginikanan da, nga may mga kabataan, adlaw-adlaw pa inumang kabataan sang ditribayo para layo sa athlete's foot. Mas nami pagid kong pahidan ang ilang mga tiil sang D3Bio. Ibutang laas topical ointment, Sir Boy, ang aton nga D3Bio.
9: D3Bio! Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
10: D3Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
11: Pamakal sa mga butika.
10: D3Bio!
12: Sa panahon naman ni Sir JP, kamahal magbakal midyas. Mahal gidya. Subong niya ang midyas, may kabakal kaya limasin. So, sunay, magbakal ka midyas, doon nagbakal ka sapatos, no? That's why.
7: Ako wala lagi ko midyas-midyas, Sir Boy, kay Waikoy nagbakal.
13: Gatsinila, saan si Dog?
12: Subong pindin siya kapat niyong factory sa midyasan. Anyway, amon ni ang ano, proper food hygiene, no? Talamon, tagit per me, ang aton tiil, lalo na nagkanto sa uba, nagkanto sa baha, may hydrosis ka, gabi, magbalasin mo tiil, tanawon mo gid permi para layo ka sa athlete's foot, no? Nugay, panghulam, sapatos sa iban, ha? Lalo na sa mga tao nga ginulaman mo, gaubra, adlaw-adlaw, ya galakat sa dalan, kay most likely, base may ara siya sa ginatawag nga athlete's foot, no? Ang nami iya sa klinika D3Bio, kay kung may athlete's foot ka, ginpatayan ng yeast infection or fungi infection, gagakosi na, gina-help niya palawas mo repair sang imopilas caused by your alipunga. Paano? Si Klinika D3Bio, ginapadamo ang collagen production sang lawas mo. Ang ginatawag nga pepsin soluble collagen, gadamo ini tungod sang bijom chain triglycerides nga sa Klinika D3Bio. Ano ang ginaubra sini? Kung nami ang imo collagen production, nami ang pag hilom sang imo sugat sang imo pilas, nami pag-heal sang imo pilas, no, dali magpali ang imo pilas kung damo collagen kiga tumal ka permi sang imo Klinika D3Bio. So kung ikaw may athlete's foot o may mga pilas-pilas nga ala sa imo skin, tilawan nyo, pusa kamo sang isa ka Klinika D3Bio and apply it topically to your wounds, no? After cleaning it, makita nyo kung ano kabaskog sang Klinika D3Bio. Taken orally or applied topically, Klinika D3Bio will help you. Hindi lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamblingan, abyan, pati sa imopilas, pati sa bawat diil mo, ara si Klinika D3Bio.
9: D3Bio.
14: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ko doon po, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka disease sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
10: D3Bio.
11: Ang D3Bio.
10: Yung may VCO.
11: Ang VCO.
10: Yung may D3.
11: Mapakas mga butika.
10: D3Bio.
11: Health News.
10: D3Bio.
11: Problema sa trangkaso,
10: hilana,
11: sipon,
10: kagubo,
11: tugas ang virus, kagmikrobyo.
10: Ang D3Bio ka na.
11: Ang D3Bio,
10: puno sang lauric acid,
11: na ginahimo monolaurin sang atong lawas,
10: nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
11: Mag D3Bio.
10: Adlaw-adlaw.
11: D3Bio.
10: D3Bio.
11: Senior citizen ka na bala,
10: kag medyo nipato na,
11: ibalik
10: kag protektahan ang memorya.
11: Mag
10: D3Bio ka na.
11: Sarang makuha ang ketone
10: sa D3Bio,
11: nga isa ka sahi nga brain food,
10: kagantino man
11: san aton uto,
10: rason
11: nga gandami ang memorya.
10: Mag D3Bio adlaw-adlaw.
11: DTX 500.
10: Hina problema mo bala
11: ang mataas nga blood sugar level?
10: Mag DTX 500 na.
11: May ampalaya extract nga bugana sa charantine
10: nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
11: Likawan
10: ang komplikasyon dala sa diabetes.
11: Mag DTX 500 na.
10: DTX 500,
11: ang free radical neutralizing supplement.
10: Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant.
11: Likawan ang komplikasyon
10: kag balatian.
11: Mag DTX 500,
10: ang pinakakampyong
11: antioxidant.
10: DTX 500,
11: Mighty C,
10: ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulaw, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
11: Mighty C.
10: Mighty C,
11: ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, no, nagin ako makabatsyag sang sakit.
11: Mighty C,
10: babaka
11: sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka, magabutika.
18: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
19: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: DTX Beauty Soap.
21: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
20: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
22: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka, nagbutik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
23: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
24: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Sporbiotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sporbiotics, gadalhay ang pag-ariya.
25: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
26: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
25: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
29: Let's go! With the flow.
30: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
29: go with the flow.
30: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
29: Charmy,
31: let's go with the flow.
32: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
31: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
33: Ang patanakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayong mga gawin.
34: Mag-usar sang salon pass.
33: May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
34: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
33: My long-lasting relief.
34: Tugtog 8 ka oras.
33: Para sa nagkapanalakit nga baka.
34: Liyong kalikod sa Lone Pass.
35: This is a mental health acid camphor. It's a generic name sa Lone Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Sa Lone Pass, may direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga.

0: Aros, K-Pop News FM Philippines, mga K-Pop, alas 7:13 sa aga. Yes. Hiling ni Councilor Homer Baez, kita rin kami kapon. Siya mang garit-garit na mga mabasaga ni K-Pop Eric. Oo, mang garit-garit kami, kay nga, hindi kami luyag na kawaton ang, ano pa daw na, highlights.
1: Hangal highlights.
0: Sang maskara, sang mga isyo nga ti, of course, isyo nga may katuturan kung sa makuha pa significant others.
1: Okay, mala ng isyo. Tingin na dala naman ng isyo.
0: Hindi, importante gina ya.
1: I-highlight naman ang maskara.
0: Yes, hindi pwedeng...
1: After maskara, harap naman ng isyo?
0: Pwede talaga hindi balikan hindi tayo. Kaya ang punto, tabi mo ni. Dugwa, wala kang ipaberik. Doon natabunan niya ang kinabudlayan sa aton nga local government unit. Pangun sining, Este, ano nga rin sa Espanyol?
1: Estilo nila. estilo nyo.
0: Pero basta tiyas ha, dapat ang puso nyo gini. For the meantime, manggarit-garit kami. Kaya ang balik ang sila. Nga aga pa ka mga panggarit-garit. Pus ikaw si Lord Taddy sa ison, no? Kita ko magkapon to. Doon kasako, ganyan permi si ikaw si Lord Taddy sa ison. Pero ay, hindi ko
1: siya.
0: Kaya masako lang eh. Tiyo masako, amigo to mo. Pero nagalamay sila. Amo na nalipay ta.
1: Si Taddy nagamay, si
0: Councilor Homer. Si Mayor Greg.
1: Si Mayor Greg nagamay.
0: Gimintingin lang belt nila. Laing ganyan, ganyan nagahubin sila tulukon ng tatlo.
1: Isa pa na.
0: So, arina ko, manggarit-garit na kami ni Kipay. Pero kayo nga, ang ginabantayan subo nga mag-champion, Dota Kuling naman sumuko. No?
1: Kay?
0: At palo ka naman nag-secret. The secret ingredients, it's gonna be a boom, granada.
1: Isa pa na.
0: Diyan sumuko.
1: Isa pa na.
0: So, bayan, tatu sana. Kaya paulom-ulom pa tayo bata.
1: Gano'n
0: siya? Paulom-ulom.
1: Kailain.
0: So, this time around sa ato naman, yung pagpangalagad mga ka-K-5, i-check ta. Ari na, manggarit-garit kami. It's time for us! For the Maskara Beat 2026. Official music. Ari si Direk ka rin niyo, Gapong. Direk, good morning. Go ahead, go ahead! Kipabitan!
1: Tira!
0: Amo ni original, di sa mga polo. Celebrate Kugma!

0: Okay, let's celebrate Gugma. Pero ari naman. Ari ang Kevin Bigay, K5 News FM.
1: Ginagamit siyang
0: maskara.
1: EL Jaime.
0: Ay, pwede mo ito ibalik ay EL Jaime. Para may sot sot.
1: Ara na. Ready siya.
0: Pero ang music, this lang mo na natan nga, tunog nga ton. At iba, grabe, naka-remix lang ga, gindita. Tan, ang panyaga mong subong sagot ko.
1: Laingin man ko nakakaon.
0: Tan. Ang panyaga mo kung mong sagot ko, basta ang kanon mo lang is ang linotik lang na kalabasa.
1: Oh. Si kun linotik ka kay Kipay, dyan ang apat ka rice akong tan.
0: Ah, apat. Patyo mo si tan, ano kay mo?
1: Ay, di lang, way kutikin siya ko lang.
0: Duway kang hindi mo yung magpangga.
1: Way kutikin siya ko
0: linotik na kalabasa, sagot ko. Hindi kayo magsugot ka. Hindi na mag-rice eh. Guba diet ya ko no. Here we go. With the E, ano gani?
1: EL Jaime
0: Elementary School. Ang 2025 Kevin Bigay K5 News FM Maskarabit.
1: Tira! Garit-garit tontes la.
0: Nari-nari na! Wow. EL Jaime niya. Tanaw na yung Eli, may ari ka mo ni Kadaga sa mong chewing bla.
1: Dami pa sa ilan numero, kita ganyan. Numero 26, di buinas ka numero.

0: timing, no? Pabantayan to niya. SM Rhodes, pabantayan mo niya.
1: E.L. Jaime Elementary School.
0: Grabe, ah. Naming English na sang beat na itong sa K-5 ganun ni Kay Bilbigay ba?
1: Nagsisipo si Esther, huwag ka pamatiin mo sa akin. Pamatiin mo sa akin.
0: Ang apo ko na ni Rosso Dilias ang kabugwasong gengtrada. Very good. Para grupita ang ilaw. Namin man si Boom kay si Boom Lumayno pagkuha sa video. Do professional man siya, galibot siya magkuha sa video.
1: Di kay ganituloy, kasi ito si Ethan na ganyan na picture. Yung ako, siya wala ako.

0: Grabe tayo, mingi dyan kay Paverick, no? Ang mga guwapa pa!
1: Ala, biraha! Pataka lang ah!

0: Yan isang AL High, may elementary school.
1: Ay, gang, ara ka na sa kilid, gang. Kita ka, gang. Ay, kita ka.
0: Grabe, lakalaga birthday si Bumbro Grisau. Tanya ka mga Marjorie, no? Basta Mother Marjorie, nga guwapa, ginti pa yung ikaw.
1: Muna lang ba ko si Bumbro? Basta ko siya sa iba niya.
0: Ang gamay nga bata, nga laba, palda, hinablos ko na, ara na si Wings Delphine. Tanong ang vlog at tayo, hindi niya keep a break. Oh! Ibang klase! Okay.
1: Tibunos na nila kay ang aton music yung gamit nila sa
0: Garage Garage Poso. Very good. Bonus lang na.
1: Bonus na.
0: Yung gabito nyo man, di ko di natural. Kamu hindi na mo ni picture eh.
1: Kami nagkataw. Kino? No? John Carl.
0: Hello, may Jan na nasubog. Abi pa ni Carlos Jan, gali ka Jan Carl gali ni. Kapag ko ang tanan nga Jan mo, tanong ablaw, Jan Lenel, Jan Millard, oh, Jan Carl.
1: Mag Jan Carl kalawig, no?
0: Jan Seldenis, Jan Silunis.
1: May kore hayot na siya si GC ay.
0: Oh, GC na lang? Intal. Football player.
1: GC Granada.
0: GC! Mayong agal na GC ah. Yes. Subong, hindi na ni isa kalupok, JC. Damo ang kalupok.
1: Pagpalupok, ano
0: yung San Domingo, wala na agahan pag ito. Saan pa na? Tilipay ito para siya kayo nga.
1: Sa kuha to, masip pa lang makahalakuan.
0: Walang ko yan. Johnny Maritita, kapamati sa aton, Subong, mayong aga.
1: Hindi na ko magambal.
0: Si Wina Ibido Lukay-Lukay, kapamati. Bom, ang imo ko nung regalo kay Tito Merrick, isa ka pilaging bulbos mo ito kagapot na nakaalis niya. Ayo.
1: Isa ka kubiko ka dyan mo.
0: Isa ka kubiko.
1: Nga balas nga.
0: Okay. Nga balas Tita Gina, sumisyo taga pa. Now,
1: very good ah, very good.
0: Aring video ipakita naman liwat. We will be bringing this video. Atensyon kayang tanan makarelate diri.
1: Yes, yes, yes.
0: Abi K5 Itan, i-play ang video sa nagabulad sa tunga karsada K5 Itan. Ari siya, isa hindi ka senaryo ng istoryahan ta subong adlaw. Kay kung kaisa, nalipat kita, tanawa bla, tulay lang ang karsada kay Paberica.
1: Nalawig-lawig, sing ilang ang bularan.
0: Siguro mga less, pinakas pa ng ginocupy nila. May pulo, laguro, labot na.
1: Di kung magduha ka posted.
0: Di ka kay Paberica, Eric, iawan.
1: 25 meters mo,
0: pisa. Iawan ka ka. Imagine na bla, magsinugatanay ang salakyan, makreate ka pa yung traffic. Kag delikado, kay likawan mo, maglikaw ka, tiwa-tip mo may gabaguno sa piyak.
1: I-discuss siya nga ako eh.
0: Now, pabati ta sa inyo, kay discuss na mo ni Kaki 5 Eric, kung ano ba lang nagkakadapat ka ganung hindi. Ang ato niya, wala niya personalan. Hindi ba namo nakilala mga involved eh.
1: Correct, correct.
0: But, may mga best kung kaysa magyan namo, magkanto ka kaysa sa Oriental Kaki 5 Eric, along the highway, may magyan kasi namo.
1: Ay, arag gina yan, present gina.
0: Na-notice mo na?
1: Kagway lang labot nga humay, may arap pa kaysa kuha ng lubib lang gina pa mala.
0: Kupra.
1: Kupra niya. Naarap pa gina.
0: So, ari pamatian ta pala ni nga maka... makakuha ta ni eleksyon, kaya discuss ta ni kag kung anong inyong opinion parte di, no? Join us in our discussion today. Okay, go ahead kay Pabitan.
1: Batiin yung istorya.
2: Okay na.
0: Aray ila tricycle. Mais na.
3: Video ka ba lumang kami? Mamang gaya pa mo, mamang gabi. Mamang gani. Mamang gani. Mamang gani. Mamang gani.
0: Tingki gana sila kay Paberic. Kaya ginambalas na tipunon. Kaya ang motor nila nalang-alang nag-danlog da.
1: Danlog na, hindi mo naman prinuhan motor.
0: Correct, now.
1: Prinuhan mo na.
0: Let's go back sa tagina-play na nga video. Let's discuss about this. Pabangkot. Pwede bala ngay himuon nga buladan sang humay ang aton mga highway or dalan, public way, public road.
1: Public road,
0: Ang sabat abo ini.
1: Okay.
0: Ang pagbulad sang humay, ukon bisan na nung mga produkto kag ipabirik.
1: Okay.
0: Kag iban pa nga mga farm produce on national highway, kag public roads, ha?
1: Okay, public roads.
0: But siguro sina, hindi lang national highway, kag national highway mo nagilagyan tao, like, uh-huh. Makanto kami sa Kabangkalan, national, oh, highway, national na. Highway na. Uh-huh. Magsilig ka public road,
1: ng interior, eh.
0: Interior siya, pero iya kaya pampubliko ang dalan.
1: Either barangay, municipal, or provincial.
0: Example, abi, halin ka di sa may Mansilingan. May arad na dalan sa kilis ng simbahan, lapos sa Hanumanan. That is a public road. Okay. Hindi man siya to national highway, pero public road. Anong lambal sa Kasuguan? Siling sa Kasuguan, illegal na sa Pilipinas, kag pwede kasilutan.
1: Uy.
0: Mamultahan ka 1,000 or prisoon ka anong kabulan.
1: Ay, may partner pa nga priso-priso.
0: Oo!
1: Kuna mo may ara na siya nga pagbayular sa lay, eh?
0: Paglapas gid kay Pabirik.
1: Ay, naano na. Diyos ka lang.
0: Diin na nga, ano ang basihan sining ginediscuss natin subo?
1: Mamati ta, mamati ta.
0: Suno sa Presidential Decree number 17 of the Revised Philippine Highway Act. You see?
1: Philippine Highway Act.
0: Philippine Highway Act.
1: Okay.
0: Section 23 kay Pabirik.
1: Okay.
0: Siling diri sa pulong Ingles.
1: Sige, kaya ako matranslate.
0: Ikaw matranslate?
1: Ako matranslate. Ingles na lang da.
0: Sigurado ka rin.
1: Ako na ni. Basa. Sure ball na ni. Sure ball na ni.
0: Unlawful for any person to usurp any portion of a road right-of-way, convert any part of a public highway or bridge to private use or obstruct it in any manner.
1: Te.
0: So paglawig sa gibasa ko, important translation. I like it. You're becoming smart, ha? You're becoming smarter every day. Ano ganit translation?
1: Te.
0: Pero ang seryoso, ang butang balon, di.
1: May
0: pati
1: may
0: galing tayo, tayo galing di sa barangay to, Pabanago, inaimo yung parking area,
1: na,
0: pwede galing na dakpon,
1: kag tungod siya.
0: Ang penalidad, 1,000.
1: 1,000.
0: Kung hindi siya magbayad penalidad, prisohon, anong kabulan.
1: Correct. So,
0: ngayon di tayo pagsampulan kag Ipaberic.
1: Di sino masampul?
0: Hindi, na isampulan. Hindi man pwede kita, kaya hindi kita, we are not authorized under the law. May mga person of authority kita, like ang aton nga LTO, ang aton police. Di ba may powers to implement national law?
1: Yes, yes. Ha? Even the LTO.
0: LTO? Naari, sige hunta. No?
1: Sige.
0: Ano explication? Sige hunta.
1: Hindi ko naman.
0: May harap pa bago.
1: May harap pa.
0: Ang Damo Project wala human.
1: DPWH.
0: Ah, hindi, lain na yan. Ako namin is Department of Public Works and Highways.
1: Nami ang DPWH.
0: Oo, Damo Project.
1: Oo.
0: Okay.
1: Napisa na sila.
0: Nagpagwa sila sa Department Order number 41.
1: May ara man.
0: Oh, series of 2013.
1: Makadugay na.
0: May kapid pa ni.
1: Okay.
0: And Department Order number 52 of 2003.
1: Mamati na mayo, ha?
0: Explicitly prohibit using national roads for drying crops, you see? Because it creates major traffic hazards, especially for motorcycles and two-wheeled vehicles. Di mo gindi? Ang tricycle? Kaluluoy. Kainchindi ang gobyerno, pero gapabulag-bulag ang gobyerno.
1: Te, gusto mo ko yun na ito, translation ko, te.
0: Tano ya?
1: Ano na
0: yan?
1: None.
0: Ha?
1: None.
0: Ang mula nagaling translation, subo.
1: Uy, naduro
0: ko. Te!
1: Nan.
0: Oh, very good, very good. Baguna, baguna.
1: Simple lang ang translation. Para
0: like, aray penalidad.
1: Aray na, andre kita. Translate naman akron.
0: Ang nagalapas sa pulong Ingles violators, ang nagalapas, wala kasunod.
1: Wala kasunod, okay.
0: Magapangatubang, hindi magatubang sa itsura because the greatest problem ko no is when your problem is your face. Ay, na yan mo.
1: You cannot face the problem
0: if your problem is your face. Ito yung may espiho tayo.
1: Ang gamitin mga espiho, ang convex eh. Para
0: Now, multahan ka sa hindi magsubra sa 1,000. 1,000, sakit na lang yan.
1: Sakit na lang.
0: Prisuhon ka hasta sa anong kabulan.
1: Sakit-sakit pagin na.
0: Or. Multahan ka na, prisuhon kapagid. But siga doon sinakagipay, kapila ka naging warningan, sige-sige kapagid. Tani ko na ako sa gobyerno, hindi nyo na yung pagtistingan, nag-implement man. Para wala, kay Ario, kung ang road obstruction nagdala sa motor vehicle or road accident, mas lala kay criminal penalty. Gali, and this under the revised penal code ang i-apply sa nagbulad. kung pag-aksidente, for example, abi, natumba na disgrasya, napilas na hospital.
1: Paras niya ka kaso, kung
0: natumba? Yes. Kaya kung napilasan, abi.
1: Okay.
0: Why do you know, pangayon, abi, naglalang sitwasyon. May criminal liability ang nagbulad.
1: Ara na. O pamati, nakamu muna ning tuntuon.
0: So kung na mo sini, kung ano matabo sa imo pa, ilan mo kaso kung sino nagbulad?
1: In short, may ara sa violation tungkol sa Republic Act No. 17.
0: Hindi pwede mandalaig si Kapitan. Hindi nga ginalaw ya. Pwede ko pa ilan si Kapitan na ano, ang panawag siya naman?
1: Pwede sir, dyan makaayo lang isa.
0: Ano?
1: Nang sigihon talaga niya basa, babayan lang si Kapitan.
0: Eh, hindi lang tamang si Kitanay, Billy, pwede.
1: Pwede lang.
0: Hindi lang tamang si Kitanay, Bla.
1: Si Kitanay, Bla, kay araw niya muling gusto ng lugar ka para magdebate ta.
0: Hindi mo namin sa Kitanay pa ta eh. Basta.
1: May criminal liability ha.
0: Uy, hindi kinahambal sang lay, no?
1: Sakit na.
0: Mga ka-K5, ang ordinaryo nyo ng obra, na bulad-bulad ka mo sa dalan. Mm. Number one, may paglapas ka mo sa Presidential Decree No. 17. Ang panawag sina, the Revised Philippine Highway Act. Ang imo pinalidada, 1,000 kag anong kabulan niya pagkapriso. Or pwede isa lang da. Ikadua, ginlapas mo ang DPWH Department Order nga hindi pwede hibuon bulularan ang aton nga mga highway kag dalan.
1: Kita mo gilang na.
0: Kay kon nga ang rasyonali kay nagadala sang traffic hazard jaktuman. Correct. Tanawa blao. Gaga

0: hindi kon ang tao na disgrasya bangun silang binulad.
1: Ari na. Ini importante matik mo.
0: Pailan ka kaso kriminal?
1: You will be criminally liable.
0: Mas kung sa magsiling ka bistifer,
1: mas mabas kong
0: criminal penalties.
1: Mas mabas kong
0: mabulubugat. Because ma-fall ka na sa revised penal code.
1: Nah.
0: Pwede na siya ma-apply.
1: Anong kaso sa ang violation sa revised penal code?
0: Key of course, obstruction plus. No?
1: May ara ikaw pinalidad sa laye sa aton kodigo penal, no? Criminal law, tungod kay nanging kabahin ikaw kung nga anatabo ang aksidente. Kay kung wala ka nagbulad dira, wala siyang aksidente. Amo nang una. Ikaduha, DPWH Department Order, nag-create ka traffic obstruction.
0: Correct.
1: Kag sa aton Revised Highway Act of the Philippines Series of 2013, Republic Act No. 17, may violasyon ka man, kay ang dalan is beyond the commerce of man, hindi mo pwede bularan.
0: Ang gwa, sinikagipabiri ka mo ni. Violate ang panawag sila notices of obstruction dapat.
1: Okay.
0: Ang unahon dapat dalaan sila notice of obstruction.
1: Due process na siya. Due process na. Okay.
0: Kung tanawon mo, Arino, ang accident and revised penal code.
1: Okay.
0: Ang obstruction or illegal driving results in vehicular accident, reference provision under revised penal code such as reckless, ang kaso ari ginapabangkot mo ko sa tuntun na
1: reckless imprudence
0: resulting in damage to property or physical injury.
1: Ti kuna may ara sa nakipabil diyan ma life kas na kapin ka multiple ang nagalamatay
0: ti like kun kasakay ka mo sa motor gang kasanay ka mo na karon. Kung magsiling ka na aksidente kag na-injured, ti ang kaso mo gidyan reckless imprudence. Ikaw ya mismo nga nagbulad ang pailan sina.
1: Reckless imprudence
0: resulting to physical injuries.
1: Si abi ko nang napilasan tatlo. Reckless imprudence resulting to multiple.
0: Grabe, no? Abi, tanawon tabi ko na nung ang penalidad sini, no?
1: Napaliyero, maliyong go, check na.
0: Sa sini ka matrion, bangkuton ko amigo kong abogado. Si Atty. Gugli.
1: Atty. Gug!
0: Atty. Gugli, anong masiling mo sini?
1: Ha? Doon ka dasig si
0: Bob. Doon ka dasig niya.
1: Nagkita pabili mo ko si Bob.
0: Sige, gari ka. I-check ko ano yung subongking ha. Gina-apabangkot ko, attorney. Huh? Attorney, yes, correct. Kundi ang imo kaso is reckless imprudence.
1: Yes.
0: Resulting to physical injury. What okay. If kung may mapatay ka, gipabili, kundi resulting to homicide.
1: Reckless imprudence resulting to homicide.
0: Ari na. Kung ang imo kaso is reckless imprudence, no? Ang imong kaso mo ni kun grave felony, no? Kun less abi ang epekto sa mga kun property damage lang abi kag ipabiyak.
1: Naguba lang ang salakyan, nagubang bisikleta, nagubang motor.
0: Ang imo balaydan 3 times that value but in case less than 5,000 as amended by Republic Act. For example, ang bili abi no, ari milingaw ranging pa na amount equal to the value of the damage up to 3 times.
1: Buta mo abing the damage abi fender abi ng salakyan abi.
0: 20,000
1: times 3. Times 3
0: 60,000 ang baydan mo.
1: 60 tatlo ka hibi kag 5 ka pakitloy madalal na sa I'm sorry na lang.
0: I'm sorry.
1: Iti istorya. Ni sorry gito
0: mo kompleto. Kuti nga ang malabot kita sa muna. Ang aton gina-discuss tani kay nga kung may mga tao, abi nga natakan, kag natandog, nabugal, kag pailan ka mo kaso, abi nyo, bulubulad-bulad lang na, pwede gali ka mo priso.
1: Pwede ka gali ba priso, gali?
0: Pwede ka ba priso?
1: Kadigado, gali, no? Okay.
0: So, kung may ara injuries, property damage,
1: yawang kapag ita, ikaw mapahospital.
0: Sa labton mo na. So, pamangkot daton subong. Sinong manabat? Ang ginsugo, mabulad? O kung ang nagsugo, mamulad? Mulan ako nga pala magkutano.
1: Tiguro nagsugo mamulan. Kaya ang gisugo yung mamulan.
0: Kaya guro ang principal.
1: Principal kaya siya. Kaya siya gito yung manamat.
0: Ato yung isa yung namulan. Participation siya mo.
1: Kaya gisugo man siya mo.
0: Tiyo mo na, tikaro mangkot, mangkoton. Sino na yung humay? Hindi sila maging nakuay. Abi, no? Sa dyan, no?
1: Nga wala na yung tagiya. Itong humay, ang buta.
0: Sino na natang
1: mulan? Nga hindi na mo. Nga ikaw, losing, imo ni losing. Nga hindi na ako humay. Aba, si kay Pedro na.
0: Sige, at least it's diyan.
1: Kung ano may kaso, may makuha ka, ha?
0: Number one, pwede ka mamultahan sa civil liability mo lang na.
1: Republic Act 17 ka, discuss siya ka na.
0: Presidential Decree 17.

0: napanawag na sina, it's the presidential decree, no? Number 17. Ang isa is department order sa DPWH. Nah. And the other one is the revised penal code, which is, ato yun ang balta, reckless imprudence resulting to
1: damage sa property,
0: physical injuries or homicide.
1: Kung may mapatay.
0: Hindi naman tani, Kipay Berik.
1: Sa so, simpleng istorya, para ibitar los bukoles, kinatsila ko anay,
0: okay
1: para ibitar los bukoles,
0: para likawan ang problema, para malikawan ng bukulis. Para malikawan ng bungyod. Bulubakulod.
1: Hindi kita magpamulad sa dalan. Period.
0: Ang punto tabo ni. What if kuni mo lang mismo ganihin mata na madisgrasya?
1: Amo nang langgin.
0: So hindi tara pagulat to niya nga may madisgrasya magsinunok tanay kita because at the end of the day, bawal gid. Mamulad sa karsada.
1: Bawal gid.
0: Okay. Tan, pakita ta naman ng second video. Dito, kadto ta session hall. Pitapos na ta, di? Mapasession hall ta. Matawagan ta si Atty. Respecio, no? Para ready.
1: Sabi ko mang birthday ka. Birthday man subong ni Tuto Kirby. Ito lang nanay kagtatay na pa-picture si mo.
0: Ay, gali ka.
1: Birthday sa kanak na si Tuto Kirby. Birthday ni Tuto Kirby.
0: Pardon niya.
1: Pardon niya.
0: Okay. Happy, happy birthday, Kirby. Pardon niya. Repati sa anong program sa mga dalaw. Mayong aga, keep on watching from Santa Rosa. I don't know, ha? Di ka mo magsunggod kung idala na mo ni subong. No? Pabati na bitan ang aton yung video sa mga adlawtan. Go ahead, Tan.
1: Okay. Itan.
0: Itan, ara ka pa?
1: Ara siya. Gabira
0: okay.
1: Pa siya.
0: So, do, wala. Okay. Mamayang konti, makasama ho natin live at magtatagalog po tayo kasi may kasama ho natin ang Vice Mayor ng Reyna Mercedes, de Mercedes, dun po sa lalawigan ng Isabela, no? Si Attorney Harold Respecio. So kay Pabitan, play the video.
1: Etan.
2: Sub-headlines. May kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Okay, nakantabay na sa kabilang linya si Attorney Harold Respecio ng Reyna de Mercedes sa lalawigan po ng Isabela. Attorney Respecio, live po kayo sa K5 News FM, Negros Island Region. Magandang umaga po sa inyo.
1: Morning, sir.
3: Magandang umaga.
1: Good morning.
0: Attorney, kasama ho ninyo, Vice Mayor, si K5 L. John at saka si K5 Eric, ano, dito po sa K5 News FM, Negros Island Region. Attorney, naging viral kayo ha nung nakaraang mga araw at hanggang ngayon pinag-uusapan pa itong pangyayari sa regular session ng Reyna de Mercedes Sangguniang Bayan, ano? Mayroon kayong tinatawag na question hour, parang something like an hour where anybody can raise the question. At ang pinag-uusapan doon ay tungkol sa excise tobacco tax. At sa videong lumalabas, nagkaroon po ng bangayan, may sigawan at iba pa. Pwede ho ba natin mabigyan ng karagdagang kaalaman at kaliwanagan ng ating mga kababayan? Ano hong nangyari? Bakit po medyo napasigaw ho dito ang Vice Mayor ng Reyna Mercedes, Vice Mayor Attorney Harold Respecio?
3: Ito po ang nangyari. Doon sa session namin, pinag-uusapan namin yung appropriation ng tobacco excise taxes na allocated sa bayan ng Reyna Mercedes. Yung tobacco excise tax ay galing sa national at binibigay yan sa aming bayan for the benefit of the tobacco farmers dahil sila rin ang nag-contribute ng excise taxes na yan. Ngayon po, ang ina-advocate po ni Attorney Harold Respecio bilang Vice Mayor ay i-maximize nila, taasan nila yung ibibigay nilang tobacco excise tax as cash sa ating mga tobacco farmers dahil yung mga ibang programa na infrastruktura na ipinaglalaanan nila ay nagiging mga ghost projects. Kung maalala po ninyo last year, meron na rin pong nag-viral sa social media na ito rin po ang aking pinag-usapan na kung saan nang gagaling yung ghost projects na tinutukoy ko ngayon ay falsified po yung ordinansa na yon at falsified po yung annual investment plan in connivance with the mga punong barangay, with the mayor at mga members ng council. Ayaw nilang dumaan yung ordinansa at deliberation under my being a vice mayor. Ngayon po, yung mga laman ng mga ordinansa na yon ay mga ghost project. And only to highlight my point, during that session, since nasa audience rin lang naman yung punong barangay ng bankero, merong isang line item doon na Barangay Health Center for 5 million 2 stories. Tinanong ko siya, just to prove my point, meron bang nagawang Barangay Health Center sa inyo? Ayaw niyang sagutin yung tanong. Gusto niyang sabihin na merong nagawang mga daanan. Hindi, bossing, hindi daanan ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko is yung Barangay Health Center na mula sa appropriation last year ng tobacco excise taxes. Meron bang naumpisaan o wala? Wala. Ayun. I bang the table and only to stress my point, tumaas ang boses ko. Ang problema is yung isa sa mga punong barangay na nasa audience lamang, bawal silang mag-participate, wala silang standing, sumigaw ng bastos. Eh siyempre, sinigawan ko na rin siya ng magnanakaw. Hindi ko mapigilan yung sarili ko. Hindi naman ako perfect. Ngayon, nung sinigawan ko ng magnanakaw, sumigaw pa rin ng mas malakas na bastos and tumayo na silang lahat, patuloy na rin kami nagsisigawan. Nagkagulo na po yung buong session hall dahil lahat sila ay umaatake na sa akin at yung mga members ng aming sangguniang bayan ay gustong mag-call to order, mag-call to recess. Hindi ko na rin mabigyan ng pansin dahil ang ingay-ingay na hindi ko na naririnig at hindi ko na rin hawak yung gavel. Nagsisigawan na lahat, involved na rin yung mga pulis.
0: Okay.
3: Pero after that, ang point lamang is I was stressing the point na puro gross project ang nangyari sa mga past appropriation ng Tobacco Excise Taxes. That is why dapat nang implement ngayon ng mayor ang 66 million na appropriated as cash assistance sa ating mga Tobacco Excise Taxes para naman ma-maximize. Dahil kapag ibigay mo as pera sa mga Tobacco farmers, yung excise taxes, ibig sabihin, hindi yun mananakaw. Hindi yun mag-end up as ghost projects. Direkto silang makikinabang sa pera na pinaghirapan nila.
0: Okay. Under po sa inyo pong policy at sa, under the law, ito pong excise taxes. For the tobacco excise, itong tobacco excise taxes, ano ba dapat ang gamitan nito? Kasi the way I understand, excise tobacco taxes, galing ito sa mga produkto natin dyan sa Ilocos, sa tobacco plantation, at ang mga beneficiary dapat dito ay mga farmers. What are the, ano ba mga tamang mga proyekto na directly dapat makapagbenepisyo ito mga tobacco farmers natin dyan sa inyo?
3: Ang tobacco excise taxes ay galing sa industriya ng mga nagpa-farm ng tabako. Kapag nag-export tayo ng mga tobacco products, ay nagbabayad tayo ng excise taxes at nakokolekta ito ng national government at ibinabalik nila ito sa mga LGU.
0: Share tawag doon, ano?
3: Ang ating mga tobacco farmers. Yung mga proyekto na pwedeng paglaanan, mga proyekto na indirectly na makikinabang sila tulad ng mga farm implements, mga abono, mga makinarya, o kaya yung mga ginagawa nila, mga daanan, farm roads, mga school para sa mga bata, and ginagawa rin nilang center para sa mga barangay. Ang problema po kasi dito sa amin, ang pinaglalaanan nila ng pera ay yung mga ganitong project na kung ano-ano na hindi naman ginagawa. Halimbawa po, may 30 million mula sa Tobacco Excise Tax na inilaan nila sa lagoon sa harap ng munisipyo. Hindi naman yun para sa mga tobacco farmers eh. Pero ano lang ang naipakita nila for that 30 million? Binutas lang yung lupa. May excavation na ginawa, pero hindi naman ginawa. Wala nang bakal na linagay, wala nang sementong linagay. Puro ghost projects. Kaya nga ang sinasabi ko po sa kanila, na last year, nag-away na tayo dito, wala pa rin nangyari sa mga proyektong pinaglaanan ninyo. This time, ngayong ako ang nakaupo at dumadaan sa akin, pwede bang ibigay na lang natin direkta sa mga tobacco farmers as cash? Para at least kapag binigay mo as cash, hindi ninyo mananakaw yung pera. Pero ayaw nilang bitawan yung pera eh.
0: Okay. So, right after this heated argument, ano hong nangyari? Kasi you mentioned falsified annual investment plan. Bakit nasabi natin falsified ito? Ano bang proseso ng isang approved and verified annual investment plan na Vice Mayor?
3: Opo, ang tinutukoy ko po na falsified as yung appropriation last year. Ang tobacco excise tax po, available yan around October of the year for spending ng next year. Ang ina-appropriate namin ngayon, naghintay sila ng isang taon para mag-appropriate. Dapat itong tinatakel namin ngayon, available na siya last year pa ng October. So November, December dapat nagawan na namin ng ordinansa yan para ma-implement sana siya ng 2026. Bakit lang ngayon lang nila isinasalang ito ngayon patapos na ang taon? Ngayon last year, nag-appropriate ulit sila towards the end of the year nang na-receive nilang pera last year pa. And finalsify nila ito. Bakit? First time ko po kasing upo as Vice Mayor. First time ko po itong politician. And ayaw nilang dumaan sa deliberation under my presiding officership yung ordinansa at supporting documents dahil hindi nila ako kakampi at alam nilang mapag-aaralan ko yung mga dokumento na yan. Ang ginawa nila, finalsify nila, binakdate nila yung ordinansa, binakdate nila yung annual investment plan kasi doon nakabase yung ordinansa lahat ng mga projects. So in connivance with the punong barangay, with the members of the council, kasama na si Mayor, finalsify nila lahat ng mga supporting documents para lang hindi dumaan sa konseho na pinapreside ko last year. Eh kaya yun yung tinira ko last year. Ngayon, isang taon na ulit ang nakalipas, pwede na nating husgaan kung nagawa yung mga proyekto na iyon. True enough, ghost project ulit yung mga proyekto na iyon. Finalsify nyo na ngayong ordinansa, hindi nyo pa ginawa yung mga proyekto na nasa falsified na ordinansa. This time, wag na nating ulitin yung bagay na iyon. This time, ibigay na lang natin as cash para sa ating mga tobacco farmers.
1: Ayun pala na galit na galit ka doon na you seem to be too very, very angry and agitated, attorney, vice mayor. And as a result, may kuminto na si Secretary John Vicrimulya. Parang he said, it's conduct unbecoming on your side. At parang they are preparing a legal case against you, Vice Mayor, sir.
3: Dapat itong si John Vic, dapat ang tingnan niya ay yung falsified na tobacco excise tax ordinances, yung connivance and conspiracy ng mga punong barangay at ng ating mga members ng council kasama na yung mayor. Yun dapat ang investigahan niya dahil nagpapasa sila, nagumagasto sila ng pera ng taong bayan na ibinubusa lamang nila at base sa mga falsified na documents. Plunder ito, dapat ipakulong niya ang mga tao na ito. At tignan niya rin dapat yung availability ng funds, paggamit nila ng funds. Kasi noong pumasok yung tobacco excise tax last year, available na yan ng around November, yung check-in na binabayad nila para sa sweldo ko ay tumalbog po for insufficient funds. Uy. Una sa drawn against the general fund. Doon po papasok yung tobacco excise taxes. So ibig sabihin, nilimas nyo na pala yung laman ng bangko ng ating LGU. Yan ang ginagamit natin pang sweldo ng mga tao. Yun ang ginagamit nyo na pang sweldo sa akin. Tumatalbog yung cheque. So ibig sabihin, ibinulsa nyo na pala yung pera bago pa natin magamit yung pera para sa mga proyekto. Yun dapat ang silipin ni Secretary John Vicrimulya, dahil kapag nakita niya ang mga bagay na ito, makita niya yung garapal na pagnanakaw ng pera ng taong bayan, paglilimas nila ng mga bank accounts dito sa bayan ng Reyna Mercedes, makita nila yung mga ghost projects na hindi ginagawa. At tignan niya rin dapat yung unexplained wealth ni Mayor, dahil napakaraming mansion, wala namang substantial other sources of income. Tignan niya yung lifestyle ng asawa ni Mayor na sinabihan na nga ni Atong Ang na kada taya sa sabong is 10 million pesos. Tignan nila yung character ng asawa ni Mayor, nakasama na ng nakasigawan kong barangay captain on that day kasi nanunutok sila ng mga botante during the last elections. That's attempted murder. At itong tao na ito, yung asawa ni Mayor, ay nasabihan na rin ni Congressman Alan T. ng LPGMA na galing sa bayan namin na meron ng pinatay na tao yan. At merong pinatay na tao sa kanyang farm. At naaresto na rin yan ng illegal possession of firearms doon sa Tugigaraw dahil during election period ay nagbabandera ng kanyang mga baril. At yung mga barkada niya ng mga kapitan, yung unang kapitan na tinanong ko, ay yung kanyang kapatid nung last elections ay nagpost sa Facebook ng mahabang baril na illegal at kinonfis ka nga ng DILG yung mga yun. Ang okay. Point ko lang dito is, kung meron dapat investigahan si Secretary John Vicrimulya, tignan niya yung karakter ng mga tao na ito dahil napaka-dangerous nila.
1: Okay.
3: But sila yung intimidate ng mga tobacco farmers.
1: But Attorney Vice, but si John Vicrimulya is directly looking at you, itong nangyari.
0: It's because nakafocus siya doon sa naging actuation niya. Actuation niyo daw na conduct unbecoming for a public official.
1: What
0: ano ba ang reaksyon?
1: What if ipurso ni Rimulya talaga laban sa inyo?
3: Itong si Secretary John Vicrimulya, ang bossing niya lang naman si BBM. Alam naman natin na critic ako ni BBM.
1: Yes.
3: So yun siguro yung kanyang knee-jerk reaction. Pero hindi ko boss si BBM. Akin, nasa akin yung democratic mandate ng mga kababayan ko sa Reyna Mercedes. Sila ang pinagsisilbihan ko. Ang pinagsisilbihan ni John Vicrimulya ay si BBM. Bahala siya kung anong gusto niyang gawin sa sarili niya para i-please ang kanyang bossing. Pero ang bossing ko ay yung mga kababayan ko, ang mga tobacco farmers. Sila ang pagsisilbihan ko at pagtatanggol ko sila.
0: Now, Vice, on that particular incident, have you able to review the tape kung anong nangyari? Tumaas ang boses o ninyo, nakita ho natin. The issue, dalawang issue kasi dito eh. No? Number one, the legitimacy ng nire-raise na issue ni Attorney Respicio na hindi na nalalaman kung saan pupunta ang tobacco excise tax. Hindi ito properly na binibigay sa mga beneficiaries at nagagamit sa iba't ibang mga proyekto like Laguna. No? Na sinabi ni Vice Mayor. Ang pangalawang issue ay the actuation during the session. Dalawang mga separate issues ito. Now, on your part, sa pinakita ho ninyo, do you think, in your personal opinion, talaga ho ba, na-violate ba ninyo ang parliamentary procedure? As a public official, meron ho ba kayong nakitang kamalian doon sa inyong ginawa? Especially in your actuation as a public servant, Attorney Respicio po.
3: bilang personal na pulisiya, hindi magandang gayahin ng bata yung sigawan na ginawa ko at yung ginawa namin doon. So children at home, huwag niyong gayahin ang mga bagay na yon. Pero for its intended effects, hindi ako nagsisisi sa aking ginawa. Dahil kapag hindi ko ginawa yon, hindi natin napag-uusapan at hindi natin napag-uusapan sa national yung issue pagdating sa kanilang nakawan ng pera ng taong bayan. Pero po, technically, kung titingnan mo yung local government code, titingnan mo yung internal rules of procedure namin, suspended nga eh. And presiding officer ako. Ako yung may ako yung merong prerogative na mag-maintain ng order doon. At kung tatanungin ko yung audience, ay yung privilege nilang magsalita ay base lamang sa permission ko as a presiding officer and tolerance and acquiescence ng mga members ng council kapag nagsalita sila. Pero kapag sinigawan nila ako without being acknowledged, without being organized from the audience, bawal yun. Bawal nila akong sigawan ng bastos. So may karapatan akong mag-bang ng gabel. At kung mag-stress ako ng point as a presiding officer just to highlight my point, ang prerogative ko yun kasi salita lang naman yan eh. Pero kapag para sigawan mo ako from the audience, eh yung privilege mo naman na mag-participate ay wala ka namang standing na magsalita at extended lang naman sa'yo kapag in-acknowledge kita, huwag mo akong sigawan. Kung in-indulge ko siya at sinigawan ko rin siya ng magnanakaw, part yun ng privileges ko as presiding officers. But at any rate, on a personal policy, I know it's not ideal. I actually ask for his forgiveness. And I think he also forgave me kasi after that, kung mapapanood niyo yung video, we forgave each other. It's alright. Everything
0: okay.
3: is settled.
0: Okay.
3: The point was, kung meron mang avenue na mag-usap civilly ng mga issues na ito, ay hindi dapat sa labas. Doon dapat sa loob. Dahil puro salita lamang, walang sakitan sa loob. Magsigawan tayo ng konti, dapat orderly pa rin ang sigawan at sundin ninyo yung kumpas ng presiding officer, which is ako. Ngayon po, ang nangyayari po kasi sa labas, itong mga taong ito, kasama yung mga punong barangay, at tawahan ni Mayor, tinatakot nila yung mga tobacco farmers.
0: Andun sa labas?
3: Ayaw nilang mag-participate sa session, hinaharang sa baba.
0: Confrontahan niya. Yun pala yung pinaka, right after the confrontation with the first punong barangay, you mentioned, ano ba ang mas malala? Yung mga words natin dito o ang pagharang sa mga tobacco farmers na hindi dumalo sa ating hearing? Just, you raised that point. Tama?
3: Oh, doon nga nanggagaling yung puntos ko kasi even the session last week, nagkagulo rin kami sa baba kasi yung mga pulis at mga barangay captain ayaw papasukin yung mga tobacco farmers. Sinigawan ko talaga sila doon. Doon talaga, nasa open na publiko kami, pwede kami magkagulo talaga doon, nagkamurahan talaga doon. Pero doon sa loob ng session, nag-discussion kami ng, with much emphasis. Pero okay lang yun, kaya nga wag dapat kami magkasakitan sa labas. Kasi tinatakot nila yung mga tobacco farmers na kapag nag-participate sila dun sa session, ay hindi sila makaka-receive ng cash assistance.
0: Okay.
3: So ipagkakait sa kanila yung pera na para sa kanila. And even ako personally, binabantayan ako ng mga yan, ini-stock ako ng mga yan, ng mga sasakyan, para lang intimidate ako. Alam namin na hindi kami natatakot sa isa't isa, pero itong mga tao na ito ay capable na manakit ng aming sarili, pwede nila kaming patayin. Dahil tulad nga ng sabi ko kanina, itong mga ito ay nanunutok ng baril sa kanilang mga kaaway, pumapatay ng tao, at nag-active talaga sa pag-iintindi ng
0: kanilang Vice Mayor, finally, ano, after this brouhaha at nangyari, anong sunod na maging hakbang nyo dito para mabigyan ng karampatang atensyon ang issue tungkol po sa excise tax?
3: Meron po kaming committee hearing bukas sa aming munisipyo para pag-usapan yung premise na puro ghost projects, yung mga nangyaring mga appropriations for the tobacco excise taxes ng mga nakaraang taon. So makikita po natin kung na-appropriate o kung tama yung premise. So kung tama yung premise, dapat pagbigyan nyo na yung hinihiling ng mga tobacco farmers na taasan yung cash assistance na i-DBS sa kanila kaysa nakawin ninyo yung pera. Right now, nasa amin yung upper hand dahil meron kaming ordinansa na 66 million from the original 24 million out of the 82 million para ibigay as cash assistance sa ating mga tobacco farmers. Ayaw lang implement ni Mayor. And pinupul ko sila sa negotiating table na pumayag sila. And one means para mapapayag sila is para i-expose natin na puro ghost projects ang kanilang mga ginawa.
1: Okay. Vice Mayor, curious lang po kami. Ang kalaban mo yata yung mayor doon sa bayan ninyo, no, sa Reyna Mercedes. Ano ba yung mga kaalyado mo doon sa council ninyo? Do you have a majority in the council?
3: Wala po akong kaalyado, bossing. Wala akong kaalyado. Pati members ng council hindi ko kaalyado. Mga barangay captain, wala akong kaalyado.
0: Only mayor, survivor lang tayo. One man standing.
3: Hanggang ngayon independent pa rin.
0: I see. Sige. So, Vice, would like to thank you for the time and thank you for accommodating our questions today. At least maliwanagan din ating mga kababayan dito sa Negros Island Region. Maraming salamat.
1: Keep on marching, Vice Mayor.
3: Yes, bossing, maraming salamat po.
0: Dapat yan si Vice Mayor Espesyo. Well, at least mabalansita. May iba nagpalagas pa bang kuton ko na nung nahimo iman dito si Labanwa. But galing kay Kulabos kami chimpo, mamultahan kami gaduhan kay Peberic. This time around, mapos kami commercial break. Pagbalik ta, update na sa ding nasapon niya bangkay kag report ni Carla, nanood sa TBS. Alas 7:56.
1: Stand by.
2: Is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe, this time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga. Liog kagliko. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5, K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Yan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
5: Ang imong sugar sa una, pila man?
4: 300.
5: Kanus ama ka nag-start og inom og TTX 500?
4: Mga duha pa ka semana kapin.
5: Pila imong nainom TTX 500?
4: Yun ka sub.
5: Duwa ra ka stop. Yun sa amin yung pag-inom.
4: Tumultag o gabi eh.
5: Mga pulo. Mga pulo ra ka-adlaw imong tumar.
4: Oo.
5: Yeah, pila naman yung sugar ni mo ron?
4: 126 na lang taong. Kaluis Ginoo.
2: TTX 500.
6: Ako si Jean Paul Hineroso. Masa may kabala expose sa tao nagapanigarilyo? Ang inyo kaingod balay, inyo bana, inyo utod, inyo tiyo, inyo amay, nagapanigarilyo. Anong delikado? Sa second hand smoke. Istoryanta ina karon. Kaupod ta sa diskasyon. Dr. Ramil Uy, aton CEO. Istoryahanta ang isa ka bisyo nga makahalit hindi lamang sa lawasang nagasuyop, kundi kalakip man ang makahaklo sang aso sini. Ang pagpanigarilyo ang isa ka bisyong addictive kag destructive sa mga cells.
7: Kada to Exor GP, siguro mga sobra 100,000 ka Pilipinos ang gakapatay bangod sa balatian, bangod sa pagpanigarilyo. 21% sini ang kadamuon nagkapatay ahalin sa mga lalaki nga Pilipino nga bangod sa tobacco smoke. Madamo nga naghakulo sang second hand smoke kaglaban sini wala pa ya gainom DTX 500, wala may TC nga wala sila antioxidant, Sir GP. Haklo lang haklo ah, wala inom DTX 500 kag may TC, wala sila antioxidant.
6: Ang aso sang sigarilyo ang may ara sang masobra 4,000 ka mga identified ingredients including nicotine, ammonia, acrolein, acetaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, nitrogen oxides, hydrogen cyanide, trace metals, kag madamo pa nga mga carcinogenic compounds.
7: Kung delikado sa mga nagasmoke, mas delikado ang sikanan smoker. Di ba sa basta nga mga toxic chemicals ang mahaklo mo, Sir JP, sa sigarilyo? No? Kung kinanglan mo mag-detect 500 kag may TC, nga wala ka bisyo, mas nagid nga kinahanglan kung gapanigarilyo ka or mas masami may tupad ka nga gapanigarilyo.
2: TTX 500.
8: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar. Wow. Nami nagid na akon nga pananawan, wala na gabiring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
5: Sa mga wala pa naka-try sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
8: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay nami gid ini sa aton nga lawas.
2: DTX 500.
7: Now, ang lain pa, ang paghaklo sa second hand smoke, inabala ang aso sa tupad mo nga nagapanigarilo, ini ang may carcinogens nga arsenic.
6: Grabe, arsenic po.
7: May polonium 21, bensin, may lead, may formaldehyde. Lo? Ang pamangkot kapila ka maghaklo sa sigarilyo halin sa pagkabata mo, halin sa bana mo, or halin sa utod mo, halin sa migo mo. No? Ang question, kapila man gagainom DTX 500 kag may TC or Pure C para maprotektahan ang selula mo?
6: Correct.
7: Especially ang baga.
6: Oho. Suno sa Center for Disease Control and Prevention or CDC, secondhand smoke kills more than 42,000 non-smoker each year.
7: Kung may budget ka sa sigarilyo, dapat may budget ka sa DTX 500 kag may TC. Ang muna dapat na himuon. Now, hindi pa ulit ang tanan, Sir JP. Ang adlaw-adlaw ni mo mga pag-inom sa DTX 500 kag may TC or Pure C, ang amat-amat nga mag-repair sang damage nga nahimo sa secondhand smoke sa imong mga selula while protecting it from further damage sa padayon nga paghaklo mo sang aso. Ang endothelial cell, Sir JP, amo ni ang nag-release sa mga substances nga nag-control sa ang relaxation kag contraction sang heart. Kag so iniman ang nag-release ang enzyme nga nag-control sang blood clotting, immune function kag platelet. Amo na nga importante ang role sa endothelial cells and then gubon lang sa sikanhan smoke, dapat ya proteksyonan mo gamit GDT X500 kag Mighty Seal. Lang tawa Blaster GP sa balay nyo aga panigarilyo statay panigarilyo imo utod imo tiyo aga pa haklo mo ng sikanhan smoke sakay ka sa jeep tupad mo aga panigarilyo sulod ka CR bawa sigarilyo kadto ka skapian may atoman no meaning halos oras-oras expose ka sa carcinogenic compounds halin sa sigarilyo. So dapat adlaw-adlaw mo proteksyonan ang imo nga selula gamit ang DTX 500 kag Mighty Seal or Pure Seal.
2: DTX 500.
9: 27 lot, 57 akong edad.
10: Ano ginabatsyag mo sa una?
9: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
10: Pagkumar mo sang DTX 500.